0: Sige po, nilagyan namin ng school supplies. Pinabigay dire-diretso lang po. Pero walang recognition na galing to sa
1: pero
0: kanya.
1: Pero nilagay, binigay mo yung picture niya.
0: Ano, nandun po sa bag talaga. Nandun po sa bag. And then, yun po, naging ano po yun sa amin. Kapag,
1: lesson learned.
0: Kasi po, syempre, mahirap din po tanggihan kasi nag-offer ng help. Pero never po kaming nagamit for political agenda.
1: Mm.
0: Ayun po.
1: Na-red tag na ba kayo?
0: Hindi pa, ma'am.
1: Oh.
0: And wala po sana na mag-red tag sa amin. Dahil,
1: kasi di ba umaakit kayo sa mga bundok eh. Tumutulong kayo sa mga katutubo. And praise God na hindi nyo na-experience.
0: Ano po kasi, ma'am, pag ganun, ma'am, may proper coordination po talaga kami. Lalo na po in part of Mindoro. Talaga pong may coordination kami sa LGU po, dun sa barangay. And sinasamahan po kami. May barangay representative po. And parang sanay na rin naman po sila yung mga
1: pagkakita sa inyo,
0: yung lefties natin.
1: Uh-huh.
0: O kasi payapa naman po nitong nakaraan, although hindi po ito yung isa po na NGO na kinabibilangan po. Kinabibilangan ko galing po kami ng Mindoro. And ito po yung talagang it will take 4 hours for you to reach po yung pinakang community, ma'am.
1: Na talaga?
0: So, yes, ma'am. So
1: from sa Kapatagan
0: from Bansud proper, sasakay po ng truck, 2 hours travel.
1: May dala pa kayo?
0: Yes, ma'am. Kailangan po talaga ng ano, ma'am, ng resources kapag gagawa po talaga ng
1: tsaka ng tiyaga, ano?
0: Opo. And then yung paglalakad kasi po of course, I need to acknowledge yung FSMM kasi po sila yung pinakang ano po nitong programa na ito. Yung pong maglalakad ka ng 2 oras, ma'am.
1: Lakad.
0: Lakad po yun, ma'am. And then tatawid ka ng 16 mahigit na ilog for you to reach po.
1: Ano yung binibilang mo yung ilog?
0: Ano po talaga, ma'am? Parang nakaano na po yun, na-orient na po kami na ganun po karaming ilog, ganito po kalakas yung current. Na bago po makarating
1: hanggang saan
0: sa
1: yung ano ilog?
0: Kapag maulan, ma'am, hanggang Bewang po. Pero depende po kasi nitong galing kami nitong July 31 hanggang August 2. Hanggang lagpas tuhod pero malakas po yung current. Kailangan sanay ka na tumawid
1: lubog
0: sa ilog.
1: Ang gulong ng sasakyan.
0: Hindi, ano po yun, ma'am? Yun po ay lakad talaga. Kasi po ang sasakyan po na ginagamit namin ay truck. Hindi po uubra yung mga
1: 4x4. Hindi rin. Ay, yung truck na ginagamit ng army. Military truck.
0: Parang ganun siya kalaki, ma'am. Pero kasi po yung truck na yun ay dadaan din sa iba't ibang ilog. Sobrang lakas po ng
1: pero ganun. Kayo ay talagang lakad.
0: After po nun truck, bababa po kami dun sa tinatawag na kamalig. Tapos po, yun, saka po dun mag-uumpisa yung lakad pa na mga ilog din po yung tatawirin.
1: Tapos babalik kayo pababa?
0: Yes, ma'am.
1: Hindi kayo matutulog sa taas?
0: Pag ganun, ma'am, nag-overnight po kami. Kasi hindi po kakayanin ng ating mga volunteers yung pagod din po. So yung school po doon sa Tuktok ng Bundok, ano na po yun, ma'am? Para naka-mindset na po na kapag may pupunta na mga volunteers, magsasagawa ng outreach program, parang automatic yun, ma'am, na may isang gabi mag-i-stay po doon sa school nila.
1: Ako nga inakyat ko yung pinatubo, mga 2 hours, over 2 hours, wala pa akong dala noon. Ang dami ko ng reklamo sa buhay. Pero
0: kinaya naman.
1: Pero ibig ko sabihin, talagang kayo ay mga ehemplo. Dahil ang hirap nung ginagawa ninyo, sinusuong nyo yung mga iba't ibang hard to reach areas just to bless them and to give a ray of hope, ano, ma-inspire sila dito sa mga ginagawa ninyo. And doon sa over 10 years ng pagsusumikap ninyo, expression of the goodness of God sa kanilang buhay, meron ka bang hindi makakalimutan na story na na-encounter mo sa family, sa bata, estudyante?
0: Ano, ma'am, siguro po yung pinakang tumatak sa akin is yung pong sa Mindoro. Kasi for me, sa dami po ng pinuntahan namin na community, yung po talaga yung makikita mo na sobrang layo ng lugar, ng community.
1: Saan area?
0: Sa Bansud po, Sitio Labo. Ito po ay dahil sa FSMM, kaya po ako nakarating doon. Na kung saan, parang ano, ma'am, parang hirap silang, syempre, mahirap kumita ng pera.
1: Mm-hmm.
0: And then kapag may mga narinig kami na yung mga parang produce po nila, binibili lang sa kanila ng sobrang mura pagdating sa Kapatagan.
1: Binababa nila ng ilang oras.
0: Yes po, dun ko na-imagine na grabe, magtatawid yung mga tao, yung mga kababayan, kapatid natin doon, bababa sila ng bundok para ibenta, magkapera doon sa produkto nila. Tapos, yung mga nasa Kapatagan, parang aanuhan lang sila.
1: Babaratin
0: lang sila, yung ganun. And yun po, wala dong tindahan sa taas, ma'am. Talagang, kung ano po yung pinuntahan namin, yung layo ng nilakad namin na 2 oras, ganun po kalayo yung tindahan na pwede silang bumili ng ano nila, mga pangunahing pangangailangan nila. So, parang dun po yung, ano, sa lahat ng community na napuntahan ko, dun po talaga parang kumirot yung puso ko na... Napakaswerte natin dito sa Kapatagan.
1: Kasi napaka-reklamador natin.
0: Ang dami-dami nating reklamo. Pero imagine, itong mga nasa bundok, wala pa po silang sapat na kuryente. May mga nagdo-donate ng solar para po magkaroon sila ng kahit papaano ay ilaw. Ayun po.
1: Yun lang, wala kang kuryente sa loob ng isang araw, napakahirap
0: na. Yes, ma'am. Parang sa atin dito sa Maynila, ano na po yun?
1: Di parusa. Imagine, actually, yun ngang ano, internet down eh, di ba? Parang ang hirap siyang ma-imagine. Tapos ito yung mga bagay that we normally take for granted, yung papasok ka sa eskwelahan, tapos lalakad ka lang, o kaya sasakay ka, napaka easy access ng ating mga... facility dito sa within the metro, ano, tapos
0: yes,
1: makikita mo sa mga kalugnog na lugar para sila makapag-aral, makapasok sa eskwelahan, bababa pa ng bundok.
0: Opo, kasi yung nandun po sa ano, nandun sa pinakambundok ay elementarya po yung level ng mga pumapasok doon. So para sila ay makapag-aral ng high school, talagang kailangan po nilang bumaba ng kabundukan.
1: Ilang oras sila bumaba? 2 oras?
0: Yun po yung oras kung... Pero sa kanila siguro po, mabilis na lang. Kasi sanay na po. Kasi sanay na po sila.
1: Baka makakagawa silang zipline.
0: Pero sobrang hirap po talaga.
1: Mm-mm.
0: Ayun po.
1: Mm-mm. Tapos, syempre pagbaba mo, gutom ka na agad eh, di ba? Tapos pag-aakit mo, yung napakaraming hurdles, napakaraming pagsubok, ano. And ang ating kausap ngayon, si Ma'am Girlie Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Sila po ay isang grupo na nangangarap para sa mga kababayan natin na magkaroon din ng tinge of hope, na magkaroon ng pag-asa na hindi sila mananatiling maralita sa kanilang buhay. Mm-mm. Naniniwala ka ba, Ma'am Girlie, na ano ba yun, may kasabihan, di ba? Kapag ikaw ay pinanganak ng mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kasalanan mo kapag mamatay ka na, mahirap ka
0: mahirap
1: pa rin.
0: At some point, yes, ma'am.
1: Mm-mm.
0: Kasi as long as we are alive, we have a lot of chances to become better. Yun po, hindi ko na nilalayo yung sarili ko, yung mga kakilala ko na talaga naman pong, kumbaga, nung bata kami, sapat lang po talaga yung kinikita ng parents namin. Pero nagsumikap
1: po. Kwento mo nga yung situation yun noon.
0: Ano naman, ma'am? Okay naman po, pero compare sa, di ba po, kasi ngayon parang dami-dami reklamo ng mga tao sa buhay.
1: Simpleng buhay.
0: Yes
1: lang,
0: po.
1: No?
0: Very simple way of life yung meron po kami. Na ganun. Na yung pag-aaral namin ng college before, pinag-iisipan pa kasi nga po hindi enough yung resources kung isasenda po sa college. Pero nagawa naman po ng paraan. Yun po. Nakasurvive.
1: Mm-mm. At ngayon po ay tinutulungan sila na ang tumutulong sa mga kababayan po natin na nagbibigay din ng pag-asa, ng maliliit na something, school supplies. Ano pa po ang ginagawa ng Lakbayan Pilipinas?
0: Ayun, ma'am, halos naka-focus po kami sa education po talaga.
1: Mm-hmm.
0: Nung binuo po namin yung organization ng Lakbayan Pilipinas, ang nasa mindset po talaga namin, kasi ano rin po kami, ma'am, kumbaga ako ay advocate din po ng Sustainable Development Goals. Mm-hmm. Nung college po ako, Millennium Development Goals
1: po
0: ngayon, ito.
1: Sustainable.
0: At hindi natin alam pagdating ng 2030.
1: Susunod.
0: Yes po. And from that time po, talagang sa education na po kami nakafocus.
1: Mm-hmm.
0: Yun po. So, yung mga ginagawa po namin, ayun, aside sa pamimigay ng school supplies, ng mga pagiging speaker po, resource speaker para makapagbigay po ng inspiration sa mga bata. yun po, yung sinabi ko kanina, ma'am, na this year we are planning, dahil nga po sec-registered naman na po ang Lakbayan Pilipinas, we are really trying and planning na makakuha po ng iba't ibang mga sponsors para mas mapalawak pa po yung mga programa ng Lakbayan. Mm-hmm. Kasi halimbawa po ngayon, na-mention ko lang po, bukod po kasi sa Lakbayan, ako po ay miyembro rin ng FSMM, mm-hmm. ng Friends of St. Mary Makilo po. And ngayon po ay may mga programa katulad po ng Hapagmangyan. Mm-hmm. Ito po ay tinatag ni Father Dean Bongat. And
1: ano naman itong Hapagmangyan?
0: Ito po ay feeding program, ma'am. Oh. Pero sustainable po siya in a sense na everyday po through the help of other organizations din ay pinapakain po natin yung mga bata para kumbaga papasok sila sa school na busog at may laman ng tiyan. So ang Lakbayan Pilipinas ay isa po to sa mga plano na maging partner na rin po ng FSMM kung sakaling makahanap pa po tayo ng iba't ibang mga partners or corporations na maaaring magbigay po ng tulong.
1: Mm. Segue ko na, anong pangarap mo para sa Lakbayan Pilipinas?
0: Ang pangarap ko po sa Lakbayan Pilipinas ay mas dumami pa po ang volunteers, mas maging marami pa po ang aming mga partner organizations para mas marami po tayong programang magawa sa ating mga kababayan. And dahil nga po ang isa ko pong co-founder na si Ate Emma ay nasa abroad.
1: Ano ginagawa niya sa abroad?
0: Doon po siya nagtuturo.
1: Ah.
0: So we are also planning to extend Lakbayan abroad, ma'am.
1: Wow.
0: Ayun po, kasi syempre hindi lang naman po sa Philippines nagkakaroon ng mga ganitong problema. Ganun din po sa ibang mga bansa, lalo na po sa mga developing countries. So we are also trying to extend the organization to other country po.
1: At si Ma'am Girly ay mananatili sa academe. Nakita mo na yung place in this world.
0: Yes, ma'am. Natapos ko lang po talaga yung thesis ko, ma'am, sa sociology kasi syempre po mahalaga rin po as a part of the academe na nag-grow din po yung ating credentials po. Ayan, ma'am.
1: Mm-mm. And ano naman ang maipapayo mo, Ma'am Girly, sa mga kabataan ngayon na struggling sa kanilang pag-aaral and looking for inspiration? Gusto ko na makapagtapos ng pag-aaral.
0: Yes, patuloy lang tayo mangarap. Instead na isipin natin na struggle ang pagiging mahirap, mas gawin natin itong stepping stone para mas maging matatag tayo at maabot natin yung mga pangarap natin. Napakaraming tao or organizations na pwedeng tumulong sa atin. Lalo na po ngayon, ma'am, maraming mga academic institutions na libre po ang tuition.
1: Mm-hmm.
0: Di ba po? So, yun, maging ano lang tayo, maging matyaga, maging masipag. Dapat nakafocus tayo kung ano yung pangarap natin sa buhay natin.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo yung masipag, matyaga. Kasi tama ka eh, nung panahon ko, yung public school or yung public university, kahit paano may tuition na
0: yes,
1: maliit.
0: Ma'am. Opo.
1: Pero ngayon,
0: most of the universities po ay
1: zero ang tuition fee,
0: yes,
1: di ba? Mga state university,
0: yes,
1: local college, university.
0: Opo.
1: Tama po yung na-mention ni Ma'am Girly na tiyaga at pagiging masipag.
0: Masipag.
1: At ako din ay member ng academe and mapapansin mo talaga kapag sa local college, university, or sa state university, makita mo yung gigil ng mga bata
0: opo.
1: Na makapag-aral, makapagtapos sa
0: totoo
1: kanilang
0: po.
1: Pag-aaral kasi gustong-gusto na nila na umahon sa
0: yes
1: kahirapan.
0: Po, yes po, talagang doon mo makikita yung parang masasalamin, ma'am, no?
1: Oo.
0: Na kailangan nilang makatapos agad. And marami po sa mga estudyante natin ay mga part-time ano rin, ma'am, mga part-time students. Kumbaga, nag-aaral
1: mm-hmm.
0: and then nagtatrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Ito po yung madalas na sitwasyon ng mga estudyante natin sa state university mm-hmm. and local colleges po.
1: Kaya teacher na nga lang nag-a-adjust eh.
0: Yes, ma'am. May moment na ganun, ma'am. Nauunawain mo talaga.
1: Bakit parang kasalanan ko?
0: Nauunawain yung bata kasi mararamdaman mo naman,
1: totoo.
0: Ma'am, di ba? Kung sincere po yung sinasabing reason ng bata bakit hindi nakapag-submit ng requirements
1: mm-mm.
0: on time. So with that, siguro yun na lang po yung tulong natin bilang bilang mga guru nila na unawain at bigyan sila ng second chance to submit.
1: Oo. Malaking factor yun yung empathy, no? You
0: yes,
1: wear
0: po.
1: The shoes of others. Kasi iba yung sitwasyon niya, iba yung sitwasyon mo, pero kapag in-extend mo yung a part of yourself to that person, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ng bata.
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Mm-mm. And Ano naman yung mga pwedeng maitulong sa inyo sa Lakbayan Pilipinas na ating mga kaagapay na kinakatok ang kanilang mga puso? Pwede ba? Ano-ano yung mga pwedeng partnership?
0: Ayan na. Dahil po tayo ay maraming mga nakalatig na programa, maaari po kayo na mag-send po ng message sa ating Facebook page. And kung ano man po yung maitutulong, pwede pong ito ay mga school supplies.
1: Mm-hmm.
0: O kaya kayo po mismo ay pwedeng maging volunteer po kapag meron po tayong mga community outreach program po. Kasi kadalasan, ma'am, kapag may outreach program po kami, talagang kanya-kanyang expenses po pagdating sa transportation. Mm-hmm. Yun po. And I think, ano po yun, part na po yun ang calling ng mga volunteers na naglalaan po talaga sila ng ano po, ng extra sa pocket nila para for the community outreach program po.
1: At saka sa generation na mga bata ngayon, Gen Z, Gen A, mas gusto nila na nagvo-volunteer sa ganitong
0: yes po, sa mga ganitong
1: activities.
0: Gawain.
1: Oo.
0: Yes, ma'am. Yes po. Most of the youth po, napansin ko rin ito, ma'am, dahil nga po ako ay naging advisor nung isa sa international program na para i-promote po yung Sustainable Development Goals. Mm-hmm. Nakita ko po na most of the students coming from different colleges, mapa-private man or public ano po institution, talagang very ano po sila eager to give something sa community, to help something sa pagbibigay, pagbabahagi nung talento, nung skills nila. Madalas po na maka-encounter ako ng mga ganong mga kabataan.
1: Kasi dito nila nakikita yung authenticity.
0: Yes, ma'am.
1: Tapos nakikita nila yung value nila.
0: Yung purpose.
1: Bilang tao, yung
0: yes,
1: purpose.
0: Po.
1: At saka yung result na kita nila yung mga bata at natutuwa.
0: Yes, ma'am.
1: At nagiging ate at kuya sila, no?
0: Yes,
1: sa mga
0: po.
1: Panahon na yun.
0: And napakaswerte po ngayon ng generation natin na napakadaming platforms na pwedeng gamitin para maging ehemplo, para maging huwarang kabataan sa kapwa natin. Katulad po ng sa TikTok, sa YouTube, di ba po, sa Facebook, sa Instagram. Most of the youth din po, ginagamit nila itong platform para makapag-inspire pa po sa iba.
1: Mm-mm. Ate po kasama si Ma'am Girlie Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng Mga Aktibong Bayani ng Bayan. Itong ginagawa nila, hindi ito yung ano eh, anong tawag dito? Yung bang nilulook forward ng marami. Hindi siya yung tipong pang-celebrity ang dating yan. Kasi
0: ano
1: matutulog ka sa tent,
0: yes,
1: akat po. Ka ng bundok.
0: Tatawid ka sa ilog.
1: Madudumihan ang paa mo, mapuputikan ka.
0: Mm-hmm.
1: Uncomfortable.
0: Yes, ma'am. And may moment, ma'am, na minsan nandun na po kami sa journey namin going to the community. Hindi po kami natutuloy, or I mean na-stranded kami because of the weather.
1: Mm-hmm.
0: May ganyang ano po kami in Quezon na nasa gitna na po kami ng paglalakbay po namin. Nasa tuktok na kami ng bundok, yung pababa na po kami sa ilog, biglang napakalaki ng ilog, kailangan namin bumalik ulit.
1: Oh, grabe, dangerous
0: yun. Yes, may ganun po talagang mga pagkakataon. I think kasama po yun sa journey kapag talaga sa mga far-flung or yung mga remote areas po yung pupuntahan.
1: Mm-hmm. Talagang kayo yung mga bayani at hindi mapipigilan ng anumang dilubyo. Pero syempre, mag-iingat din
0: yes
1: naman.
0: Yes po,
1: ano?
0: Po. Kasi yan. Baka ano, baka po, yun, syempre,
1: para mas marami pa kayo
0: life
1: matulungan. At tama yon, you value life. And ano ang maipapayo mo naman, Ma'am Girlie, sa mga magulang na hirap na hirap sila ngayon? Parang at the end of their rope, pero gusto naman nilang paaralin yung kanilang mga anak, kaya lang hindi sapat ang kinikita.
0: Ano po, tuloy pa rin po. Kasi katulad nga po nung nabanggit ko kanina, suportahin pa rin po natin yung mga anak natin. Kung hindi man po natin kaya sa sarili nating bulsa, maaari tayo maghanap ng ibang mga institusyon, organization, kasi napakarami po ng scholarship program, ma'am.
1: Mm-mm.
0: And ngayon naman po, hindi lang po basta grade ang basehan eh, di ba po? May mga organizations na talagang tinitingnan yung sitwasyon ng bata.
1: Mm-hmm.
0: Na kung talagang desidido at pursigidong mag-aral yung bata, ay tinutulungan po ng iba't ibang mga institution or organization. So sa mga magulang, bagamat naghihirap po tayo, tiwala lang sa mga anak, suportahan pa rin po natin kung ano man po yung gusto nila in the future.
1: Mm-mm. At saka napakaraming platform na tumutulong para sa mga mahihirap. Real talk lang to, Ma'am Girlie. Yes, ano? Kasi sa kung titingnan mo yung mga scholarship, tawag dito, qualification requirement, kailangan talaga nandun ka sa margin, doon ka sa poorest among the poor. Okay. Andun yung kita, dapat ito lang yung level para ka matulungan. Kumbaga, ito na yung edge ng mga mahihirap. Ito, given talaga na para sa kanila to kasi kapag ikaw ay nasa working class, you will not be able to avail of that.
0: Mm-hmm. Yes, ma'am.
1: Maybe because the government is telling the working class na kahigil man magpaaral.
0: Opo, bigay na natin
1: sa kanila. And that in itself is a privilege na dapat ganado ang mga bata na kunin ito, i-grab ito. Kasi this opportunity is for them.
0: Yes, ma'am. Opo. Kaya sa mga parents po natin, suportahan pa rin, ma'am. Kasi minsan, syempre ang mga anak po natin, ano po yan eh, masalakas yung loob nila kapag yung mga magulang mismo yung number one supporters po nila. Mm. Ayan po.
1: Ayan, ako, napakarami nating mga natutunan mula kay Ma'am Girlie Sevilla. Siya po ang co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng Mga Aktibong Bayani ng Bayan.
0: Yes,
1: at
0: ma'am.
1: Ang dalangin ko ay the Lord will enable you para magkatotoo yung pangarap ninyo na hindi lang kayo sa Pilipinas.
0: Opo, makakatulong, sana na po.
1: Di sa iba ding mga bansa na halos developing countries also.
0: Yes,
1: at palawigin pa ng Diyos ang inyong
0: mga programs.
1: Palakasin kayo lalo at parabihin ang inyong pwersa para mas marami ang makatulong sa inyo and maging katuwang ninyo.
0: Maraming salamat po, ma'am.
1: Last na lang, paano nga ba maging isang modernong ehemplo sa panahon ngayon?
0: Ayan, maging mapanagutan po. Maging isang responsable at mapanagutang individual tayo. Siyempre po, makikita ito sa kilos natin, sa intention natin, na kailangan kapag gagawa tayo ng isang bagay, hindi lamang sarili natin yung iniisip natin, kundi pati na rin yung kapwa natin, ma'am.
1: Mm.
0: Ayan po. So, hindi lamang siya nakapaloob sa paggawa ng mga community outreach program, ma'am. Mm. It varies po eh. Like for example, sa institusyon, maaari ka pong maging ehemplo sa mga kaklase mo kung ikaw ay isang mag-aaral. Sa trabaho, maaari kang maging ehemplo sa mga coworkers mo kung ikaw ay nasa private man or nasa public institution sa pamamagitan ng isang mapanagutang empleyado. Di ba po yung pagsunod sa mga protocols?
1: Mm-hmm.
0: Ayun po, ma'am.
1: O kaya, pagtapo ng tamang basura.
0: Yes po, yun yung basic.
1: Hindi mo lang iniipit sa kung saan-saan yung balat ng candy.
0: Yes po.
1: Tapos yung hairnet ba yun? Pag nag-motor, sumakay ka ng angkas, ay kung saan-saan na lang napupunta yung mga hairnet. Yan.
0: Yan yung mga basic, ma'am.
1: Halimbawa lang yan ang pagiging mabuting ehemplo na magiging... iniisip mo rin yung epekto nito sa iyong kapwa, sa iyong lipunan.
0: Opo.
1: Sabi nga ni Ma'am Girlie kanina, ang bayan ay ako.
0: Opo, tayo ang bayan, ma'am. May pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan.
1: Ulitin mo, Ma'am Girlie.
0: Ayan po. So may pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan. Kaya po, naniniwala ang Lakbayan Pilipinas na lahat po tayo ay may pananagutan po sa ating komunidad. At ito po ay isang calling sa atin na ang bawat isa ay maging isang ehemplo.
1: Ayan. May kilala ka ba na isang ehemplo na kagaya ni Ma'am Girlie Sevilla? Maaari mong ibahagi sa amin yan sa pamamagitan ng pag-message sa amin sa 702DZAS Facebook page. At ako po si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapasalamat sa ating mga happy friends, Brian De La Cruz, Jabez Mancho, syempre thank you kay Reggie Villena, at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawil Transmitter site. At nagpapaalala sa inyo na saan man, kahit saan, kahit kailan, at sa maliit na paraan maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS, agabay ng sambayanas, narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
4: At ako pa rin po si Attorney Jenny Maya Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at meron po tayo no sa ating pong Facebook 702 DZAS mobile app, no? Napakikinggan din ho tayo syempre sa 702 DZAS AM band at napapanood po sa inyo pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaya kung hindi rin mo kayo nakapag-download pa ng ating mobile app, ay libre po ito. At napakalinaw at ganda.
3: Yan. Kaya masusubaybayan ano, lahat ng programa dito sa DZAS. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, ang ating prodex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at nakakasama natin sa Bukawi Transmitter site.
4: Sa punto naman pong ito, inais naman nating pasalamatan ang ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakaka-partner sa Ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, ay pwedeng-pwede ho kayong mag-message sa atin pong 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon ay bago ho kaming magpatuloy ni Attorney Chona sa napakagandang series na ating sisimulan, ano? Ay tayo'y pagkain pangkaisipan po muna. Ito po ay hango sa mga ngaral, chapter 12, verse 14. Ang sabi po, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos.
3: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na yung mga digala katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. At sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating pagtatalakay ng napakahalagang topic. Ano, talagang close to our hearts ito, attorney. Dahil ito po ay may kinalaman sa pamilyang Pilipino. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas.
5: Tabas ng Batas!
6: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
1: Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto.
4: Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
3: At ako naman po si Attorney Joanna Cruz Gonzalez at nandito na tayo sa punto na kung saan ay tatalakay na natin ang napakahalagang topic. Ano? At gagawin natin series ito for the month of September, Attorney, dahil napakahalagang pagdiriwang ito at ito ay kinalaman sa pamilyang Pilipino. Kaya bigyang tanaw natin muli, ano ba ang mga batas, ano ba ang kahalagahan nito. At ngayong buwan ng Setyembre ay kailangan makiisa tayong lahat sa pagdiriwang ng National Family Week. Ito ay sa last week of September at magkakaroon nga tayo nitong special series at discussion sa ito. Mm-hmm. Number one, attorney, kailangan bigyan pansin natin ang pagproprotekta, pag-iingat sa Filipino family, ganyan din yung pagpo-promote nito. Kasi very unique hindi ba? Ang Filipino family. Meron tayong konsepto kung ano ang pamilya, pero kasi sa mga batas natin, naka-define kung ano ang pamilyang Pilipino. So, kailangan malaman natin hindi lamang yung ano ba ang karapatan, ano ba ang protection ng batas, at maging dapat yung pananagutan ng bawat isa. Kaya ang katanungan, attorney, itong unang-una, bakit nga ba pamilya? Kasi dito lamang sa Family Day celebration na ito, meron ng proklamasyon na i-issue noong pang 1992. At ito ay may kinalaman doon sa pagpo-promote ng family unity. Ito yung proclamation number 16, promote family unity, solidarity, and Filipino values. Mm-hmm. Hindi yun basta nilagay lang doon, attorney. Alam natin may importansya yan. Kaya kailangan i-promote ang family. Kailangan po lalong itaguyod ang solidarity, pagkakaisa ng pamilya, at yung ating mga values as Filipinos. So, bakit pamilya? Kasi hindi lamang po ito usapin na ng kultura, tradisyon, religious o personal convictions. Pero usapin ito ng batas at ng ating konstitusyon. At ang ating 1987 Constitution, attorney, ay merong very strong language about the family. In fact, marami nagsasabi, pag dinescribe ang ating konstitusyon na umiiral, ito ay family-centric.
4: Yes.
3: Oo, so nakasentro sa pamilya. Hindi lamang ito sinasabing mahalaga ang pamilya dito sa konstitusyon, kundi bilang foundation of the nation. Mabigat yun, kasi doon pala nakasali, gano'y yung pundasyon ng ating bayan, ng ating bansa, sa pamilya. Kaya sa loob ng apat na linggo, titingnan natin ang pamilya mula sa perspektibo ng batas. Kaya dito po sa unang linggo na ito, ay bibigyan pansin natin ang pamilyang Pilipino, ito ba ay protektado ng konstitusyon?
4: Yan,
3: yan okay. Napakaganda niya. Ang pamilya bilang foundation of the nation. Sa susunod na linggo po, ang anak mo, pananagutan mo.
4: Wow.
3: Yan naman. Ganda na pagkakalatag mo dyan, attorney ng titulo. Ha? Oo. Kasi tatalakay naman tayo dyan ng family rights, responsibilities, and legal remedies. Of course, another parental authority muna pala and children's rights
4: children's
3: ang kailangan
4: rights.
3: Bigyan natin ng pansin. Pangatlong week yun, yung bawat hamon ng pamilya,
4: may gabay.
3: Marami tayong mga challenges ano, as a family. Pero may gabay ang batas. Kaya doon natin pag-uusapan ang family rights, responsibilities, and legal remedies. At okay. Ang ating week 4, ayan. Yeah. Pamilya muna.
4: Pamilya
3: muna. Kasi
4: ito na yung
3: ay,
4: family week celebration.
3: Oo. At ang mga agencies of government,
4: yes.
3: Ha, magtatalaga talaga ng araw para i-celebrate po ito. So naririyan ang state's duty and family mainstreaming. Nako, napaka-interesting yan. Ano? Kaya bago natin pag-usapan ang rights ng parents, rights ng children, family problems, government programs,
4: yes.
3: Family mainstreaming policies, kailangan mo natin sagutin ang pinaka-foundational question, attorney. Yeah. Ano ba talaga ang pagtingin ng konstitusyon sa ating mga pamilya o sa pamilya as yeah. An institution?
4: Napakaganda ng pagkaka-table set mo, attorney, sa darating na linggong usapin, ano, okay. Sa family-centric discussion natin sa series, no?
3: Yes.
4: Kaya nga, simulan natin ang constitutional foundation natin, ano? Ang sinabi ng konstitusyon, ang unang-unang prinsipyo na lagi nating tatandaan at paulit-ulit natin sinasabi sa ating programa, that the family is the foundation of the nation. Ito ang pinaka-importanting constitutional provision para sa ating buong series na ito. Yan ha? The family is the foundation of the nation. Sa 1987 constitution natin, nakasaad sa Article 15, Section 1, ay ito, no? The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. So, napakalakas ng wording na ito, Attorney Chona. Hindi siya simple. Hindi niya sinabing the state recognizes the importance of the family. Bagkus, ang sinabi niya, the Filipino family is the foundation of the nation, no? Hindi
3: diba?
4: Pala gobyerno, hindi pala negosyo, pamilya, no?
3: Yes.
4: At dahil foundation ito, may dalawang malinaw na constitutional responsibilities ang state, no? Una, strengthen its solidarity or strengthen the solidarity of the family. Ibig
3: yes.
4: sabihin, ang mga polisiya ng gobyerno ay dapat tumutulong na palakasin ang mga relationships at ang mga responsibilities at ang mga obligations within the family. Okay? Hindi dapat pinapahina. Hindi dapat ginugulo. No? Pangalawa, ang second principle dito ay yung actively promote its total development. So the state must actively promote its total development. No, hindi pwede passive, no, hindi passive ang word na ginamit. Ibig sabihin actively promote. Kaya ang magandang tanong sa ating mga kaagapay ay kung may mga bagong batas, policy or government program, nakakatulong ba itong palakasin ng pamilya?
3: Yeah.
4: Or may epekto ba itong maaring papahina o nagpapahina sa pamilya?
3: Tama.
4: Kaya mahalaga ito kasi ito yung magiging foundation ng pag-uusapan natin sa fourth week, no? Pag pinag-uusapan natin ang family mainstreaming. Kaya nga, kailangan ngayon ay titingnan naman natin, attorney, ano ba yung marriage na protektado din ng ating konstitusyon.
3: Oo, kasi syempre saan ba nagsisimula ang pamilya? Syempre sa kasal ano, ng dalawang tao na siyang magsisimula ano, ng pamilya. Kaya ang kasal ay meron ding tinatanggap na constitutional protection. In fact, kung very strong ano ang wording ano with regard to the definition of family sa ating constitution. Gayun din naman ang marriage, no?
4: Yes.
3: So, ang Article 15 Section 2, ang sabi marriage as an inviolable social institution. Big words.
4: Yeah.
3: Is the foundation of the family.
4: Of the
3: kung
4: family.
3: Ang family is the core foundation of the nation. But the building block of the nation, eh, syempre saan nagsisimula? Marriage.
4: Ang foundation, foundation naman ng foundation.
3: Parang diba?
4: Finish ang foundation ng foundation.
3: Diba? Kaya it shall be protected by the state. Diba? Kasi hindi lang siya, actually hindi nga ito basta institution lang eh. In fact, ang family ko, dinipine ito as a special contract of permanent union.
4: Union.
3: Diba? Merong relationship component eh, diba? A permanent union between a man and a woman. So, merong definition doon kung ano ba ang marriage. No, magiging foundation ng family. So notice na again ang sabi shall be protected by the state, no? Hindi ibig sabihin ikinukonsidera lamang na protectional ito. Kung hindi dapat talaga may protection kasi ang ginamit shall.
4: Yes.
3: Pag nakita po natin yung word na shall, ibig sabihin po command yan, constitutional command. At dalawang foundation po ang binanggit dito, marriage as the foundation of the family and family as the foundation of the nation. Kaya makita mo yung progression, no? Marriage, family, nation, no? Kaya pag pinag-usapan natin ang marriage and family, hindi lang ito private arrangement between two individuals, ano? Kasi attorney, pagdating dito sa family code, binanggit din naman talaga yung definition niyan. At gusto ko rin i-point out, attorney, no, na ang United Nations General Assembly noong December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights, alam mo ba meron ding definition on marriage? Mm. Oo, international ano to document, men and women, sabi sa paragraph 1, men and women of full age without any limitation due to race, nationality, or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage during marriage and even at its dissolution. Men and women. In an international document,
4: grabe,
3: ha, ang kumikilala. And it shall be entered into with free and full consent of the intending spouses. Na paragraph 3 ha, of the same document, family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by the society and the state.
4: Mm-hmm.
3: Oh, so we keep, di ba, mambabatas natin, keep on referring to an international document like UN Declaration of Human Rights. Ayan po, meron, ano, na sabing may protection dapat ang marriage, ano? At merong pagtukoy bilang isang babae at isang lalaki into marriage. Kaya po, nire-recognize din ang ating saligang batas ang stability of families na napakahalaga, ano po, para sa ating lipunan at sa ating bansa. Kaya, attorney, tungo na tayo kaagad, ano? Ano pa ang rights of the family?
4: Yan, no? Napakaganda ng iyong mga napaliwanag, attorney Cho, na kaya ngayon, kailangan na from marriage, tatalo na tayo dun sa actual na pamilya. Ano ba ang karapatan ng pamilya ayon sa ating konstitusyon? Ang sinabi po ng ating konstitusyon ay hindi nagtatapos ang usapin na, sa, na pagsasabing protektahan ng pamilya. Pero may mga aktwal na provision, no, na sinabi po. Unang-una ang Article 15 Section 3. Ang sabi po, the state shall defend, number one, the right of the spouses to found a family in accordance with their religious convictions. No?
3: Ang linaw, ah.
4: Ang linaw, no? So po, protektahan ng Estado ang karapatan ng mag-asawa na buuin at itaguyod ang kanilang pamilya na ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya na hindi pwedeng diktahan ng iba ng gobyerno, ano? Pangalawa, the right of the children, number 2 to, no? The right of the children to assistance including proper care and nutrition and special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. No, ito naman, karapatan ng mga kabataan, sila'y alagaan. Number three, the right of the family to a family living

0: that affect them. So, ang karapatan ng mga pamilya at ang mga asosyasyon ng pamilya na tumulong at sumali sa pagpaplano at pag-implement ng mga polisiya at mga programs patungkol sa kanila. At sinusulong din doon natin sa Family Mainstreaming Bill, yung tinatawag na
1: Yes.
0: Family Councils na tinatawag. So napakaraming practical na implications na ito. Yung una lang, yung sinabi natin kanina, the right of spouses, may constitutional recognition ng right ng mga mag-aasawa na simulan at itaguyod ang kanilang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya. Pangalawa, 'di ba, yung rights ng mga kabataan, hindi lamang pagkain at tirahan, pero ang sinabi ng konstitusyon, proper care, yung kaya bawal ang stunting, ano?
1: Oo, yes.
0: nutrition, 'yan, no? Kaya yung stunting ay talagang nutritional issue ito. Protection from neglect, abuse, cruelty, and exploitation. Sinabi rin yung family living wage and income, ito yung economic policy is therefore also a family issue. Actually, it's primarily a family issue. So, ang mga pausapin sa ekonomiya ay dapat ang pamilya ang siyang nakikinabang. Kapag hindi po sapat na kinikita ng isang pamilya para mabuhay ng marangal, hindi lamang iyon isang economic question, ha? Ito'y constitutional, may constitutional family dimensions yang usapin na yan, ano? At number four na banggit niya na pinapakita that families must have a voice, no? Napaka-interesting ng Section 3 sa paragraph 4 na families and family association may constitutional right para sila na sumali sa pagpaplano at implementation ng mga polisiya at mga programa na nag-aapekto sa kanila. Ang ibig sabihin na ito, hindi rin pala puro gobyerno, Attorney Chona, at government officials and experts lamang yung nagsasalita. Minsan international groups pa patungkol sa family, sa polisiya na patungkol sa bata at sa pamilya. Pero ang pamilya pala muna ang unang-unang binibigyan ng seat at the table para sila ang maghayag. Gusto namin yan, ayaw namin yan, ito nangyayari sa amin. Ayan. So,
1: Tama.
0: pero kaalinsunod yan, meron tayong batas patungkol lamang sa pamilya. Napakaganda niyan, ano, sa Pilipinas.
1: Yes, oo. Kaya nga po itong family code, ano, eh napakagandang codification, ano, ng mga family laws natin, no? At nakasaad dyan, ano, ang napakaraming bagay concerning family, ano, at marriage, at maging sa mga anak, ano. At dito ay makikita natin, lalo na sa Article 149, the family, ayan na naman, being the foundation of the nation, is a basic social institution which public policy cherishes and protects. Alam mo, hindi lang protection, eh, no? Nakalagay, cherishes. Di ba? Parang unique siya, no? Sa Constitution, makita mo in a legal document na dapat pala chini-cherish natin, ano, ang family. At ito ay napakagandang phrase, napakagandang naisama dito, ano. Sabi po, ang pamilya ay hindi lamang isang private matter between two persons, no? Or between several people, ano, doon sa community of family na yan. Pero may importanteng balanse kasi dito. Binibigyan ng autonomy ang pamilya, lalo na nga nabanggit mo kanina, attorney, yung mag-asawa, na sila ay magtatag ng kanilang pamilya ayon sa kanilang religious conviction. Ito po ay napakahalagang aspeto ng pagkilala doon sa integridad, ano, ng pamilya na hindi siya pwedeng pakialaman ng government.
0: Yan.
1: No? Hindi panghihimasukan ng gobyerno ang desisyon ng pamilya, no? Rather, the government has the obligation to create conditions where families can fulfill their responsibilities. So, attorney, hindi nangingialam, kundi andoon yung pagkasama ng pagpoprotekta, marahil pagpapaalala, hindi ba? Marahil pagpapaigting ng mga programa para lalong magampanan ng bawat miyembro ng pamilya ang kanilang mga roles, pero never na panghimasukan ng gobyerno ang pamilya. Ngayon, attorney, dumako na tayo sa mas...
0: Pangunahan.
1: Oo, pangunahan. Lalo na. Lalo na. Hindi ba na parang yung desisyon na ng Estado over the family, no? Hindi po yun ang decision.

0: inyo ng Diyos at hindi po iyon ang sinasabi ng konstitusyon natin. Ngayon, ito ang mas importante, attorney. Ano ba ang biblical principles on the family?
1: Ayan. So, napakaganda at una doon sa pundasyon ng ating nation, ang family, ano naman ang biblical foundations na sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pamilya, no? Una-una, ang sinasabi dito na children are a trust, not merely a responsibility. Ayan, ganda,
0: Not
1: no?
0: even a burden, ha? Not even a burden.
1: Yeah, so ang una natin dyan is the family begins with God's design for marriage. Yan, ha? Yan ang unang
0: Yes.
1: biblical principle natin. Ang pamilya ay nagsisimula bilang paggunita sa disenyo ng Diyos para sa mag-asawa. No? Sa Genesis chapter 2, verse 24, sinabi, "Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall become one flesh." So,
0: Yes.
1: long before constitutions and governments existed, ang salita ng Diyos already presented marriage and family as part of the basic ordering of human relationships. Interesting nga dito na no, makikita natin na katulad ng sinabi ng ating konstitusyon na marriage, family, and nation, makikita natin sa banal na kasulatan, it's God who instituted marriage, that created the family, and that created the communities, that created the nations. Grabe. Kaya ito, isa sa aking gustong-gustong at malapit sa puso kong nagiging parte ay kapag ako ang siyang nag-officiate ng mga weddings, no? At ng mga,
0: Yes.
1: kasi bilang isang pastor, malapit na malapit sa akin yan. Kasi nga, lagi
0: Yes.
1: kong napapaalala sa kapag nandyan ako sa mga ceremonies na yan, na ang walang bayan kung walang marriage. Diba? Yung sinabi ng Lord na be fruitful, multiply, and replenish the earth, and subdue it, no? And take dominion. Inutos niyo yun sa mag-asawa.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tama.
1: At kapag ka ang mag-asawa, kapag ang marriage ang siyang nasira, hindi lang pala yan, it's not just a private matter. That is the foundation of society. Kaya nga,
0: Yes.
1: ginawa silang one. Diba? Nagiging isa, matibay. Hindi sila dalawa na nagsasama, nagiging isa sila. So,
0: Yes.
1: mahalaga dyan na prinsipyo that the state did not invent the family. So hindi yan imbensyon ng pamilya ng estado, hindi rin estado ang siyang nag-imbento ng marriage.
0: Yes.
1: Ayan. Sila ay nag-re-register lang dapat ng state ang marriage, no?
0: Correct.
1: At hindi nila pagmamay-ari ang marriage. Hindi rin sila ang nag-re-redefine ng marriage
0: Good
1: dapat,
0: point.
1: no? Ayan.
0: Yes.
1: Sila
0: Yes.
1: ay dapat kumbaga, eh, hindi silang gumagawa ng baby, sila ay nagre-register lang ng bata. Ganon din ang marriage, ano? So, ang principle number two is yung children are a trust, not merely a responsibility. Sila ay pagkakatiwala at hindi lamang isang responsibilidad na minsan iniisip natin ang bigat-bigat dalhin.
0: Yes,
1: No, sila
0: yes.
1: ay pagpapala. Sinabi ng Psalms
0: Indeed.
1: 127, di ba? Verse 3, "Lo, children are a heritage fond of the Lord, and a fruit of the womb is His reward." Praise God.
0: Yes,
1: Yan. So, napakagandang
0: yes.
1: principle nito para sa discussion on children's rights, no? Sa batas, ang mga bata ay mga persons possessing rights that must be protected. Pero sa Biblia, ang bata ay dinescribed na isang heritage from the Lord. Therefore,
0: Yes.
1: children should never be treated as possessions, as burdens,
0: Yes.
1: inconveniences, or extension ng isang magulang, taga-tupad ng iyong
0: Ng mga
1: mga pangarap
0: pangarap.
1: na naudlot, no?
0: Oh.
1: Sila ay pagkakatiwala ng Diyos sa atin. Tanda natin yan, ano? Tayo
0: Yes.
1: nagmamahal sa ating mga anak. So they are persons that are entrusted to us na upang pakawalan natin sa at ituro natin at gabayan natin papunta sa layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang pangatlong principle ng Bible ay parents have the primary responsibility to form their child. Yan. Sino ang may
0: Ayan.
1: primary responsibility? Hindi ang gobyerno. Hindi ang church. Magamat ang napakahalaga ng church. Pero ang
0: Oo.
1: may primary responsibility na mag-form at mag-train sa bata ang magulang. Sinabi yan mismo sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Sabi, "And these words which I command, that I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt walk, shall talk of them when they sit, when in thy house, when they walk by the way, and when they lie down, and when they rise up." So, pansinin ninyo kung ano nangyari sa bahay, habang naglalakad, bago matulog, pagkagising. Diba? Ibig sabihin na to, formation is not an occasional seminar. It is a way of life for
0: Yes.
1: a family. No? Kaya hindi pwedeng sabihin nating mga magulang, eh, bahala na ang school. Kahit nagkakagulo ang school, eh, bahala na yung si teacher. Ay, bahala na church dyan. Bahala na si pastor. May youth pastor naman. At lalo na, ay, bahala na si mayor. No? Bahala na ang gobyerno. Ay, maling-mali po lahu yan. No? They can help, but the biblical model places the primary responsibility of formation within the family. So,
0: Yes.
1: kaya napakaganda na pag-uusapan natin sa episode 2 next week, ang
0: Yes,
1: parental
0: yes.
1: authority at children's rights. Now, biblical principle number 4, ito na. Parenthood involves both authority and responsibility. No, sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nature, in the nurture and admonition of the Lord." Very balanced ang salita ng Diyos, no? Syempre may otoridad ang magulang, 'di ba? Pero hindi naman ito lisensya para ikaw ay maging marahas at abusado.
0: Ay,
1: Ako
0: yeah.
1: magulang, wala kang karapatan. Kaya ay tandaan natin na ang command sa atin, do not provoke our children to wrath. Ibig sabihin, talagang gagalitin mo at sisirain mo ang kanyang isipan dahil sa isip mo, eh, ako ang tatay, ako nanay, eh, kung ano sabihin ko, kung masaktan ka, wala akong pakialam. Yan, ha? Sinasabi dito, but bring them up in the nurture and instruction. So, ang biblical parental authority carries responsibility, restraint, love, and accountability. Kaya nga, Attorney Chona, anong makikita mo dito na kapag pinagsama natin ang batas at ang biblical principles together?
0: Oo, nakakatuwa na nabibigyan daan natin ano ang sinasabi ng banal na kasulatan ano sa ating pagkatalakay ng anumang issue no sa ating programa. Pero makikita din natin yung kagandahan naman ng ating saligang batas na kita natin umaayon ano sa sinasabi din ng banal na kasulatan sa maraming aspeto. Kaya sinasabi dito family ang konstitusyon natin nagbigay na ng strong statement na family is the foundation of the nation. Gayun din yung family code natin. Sabi, it is a basic social institution that public policy cherishes and protects. At itinuturo ng banal na kasulatan sa atin that marriage and family carry responsibility established by God. Children are entrusted to parents. Parents are commanded to nurture and form the next generation. Ano? At talaga namang hubugin ano sa aral ng ating Panginoon ang ating mga anak. Different sources, different legal and even theological context, but they point us toward an important principle.
1: Yes.
0: Strong families require, or rather strong societies o matatag na lipunan require strong families.
1: Amen.
0: So hindi po magiging matatag yung lipunan, lalo na yung bansa, eh kung hindi matatag yung ating mga pamilya dahil
1: yan
0: ang puntasyon ng mga pundasyon ano ay ng ating bayan ay ang pamilya no kaya hindi po maaring palitan ng eskwelahan ang pamilya hindi maaring palitan ng gobyerno ang pamilya hindi kayang palitan ng church no ang
1: yan
0: pamilya But these institutions can support the family and help in protecting it, di ba? Hindi maaaring sila ang maging kapalit ano ng pamilya. At
1: On
0: yan
1: the
0: ang
1: other side, attorney,
0: yes.
1: the family is the first school,
0: Oh
1: the first
0: yeah,
1: church, and
0: tama.
1: the first government, di ba?
0: Tama, tama. Nandun lahat yung components nun, ano? Tama.
1: Amen,
0: Kaya hindi
1: amen.
0: po dapat panghimasukan, ano, lalo na na pahinain, ano, ang pundasyon na ito na pamilya. Kaya nga, sa ating mga susunod pang diskusyon, ano,
1: Yan,
0: attorney,
1: tama.
0: no, eh, kinakailangan naman ay maproteksyonan natin ang responsibilidad o matalakay natin, rather, ang karapatan at responsibilidad ng mga
1: Ng mga
0: magulang
1: magulang.
0: sa pagpapalaki ng kanilang anak. So ano ang kaabang-abang
1: Yan.
0: sa mga susunod na linggo, attorney?
1: Oo, kasi kung may tinatawag ang sa batas na parental authority, kailangan makita natin hanggang saan ba ito, no? Ano ba ang karapatan ng magulang? Anong karapatan ng bata? Ano ang role syempre ng school at kailan maaaring makailam naman ng gobyerno? So, makikita natin 'yan sa susunod na mga episodes, no? Pag pinag-usapan natin yung title natin next week, anak mo, pananagutan mo, no? Eh, patungkol sa parental authority and children's rights. So dito sa ating special series natin sa tapas ng batas on protecting and promoting the Filipino family, karapatan, proteksyon, at pananagutan. Kaya nga, Attorney Chona, so napakaganda, natapos natin ang first episode sa ating four-part series na ang protecting and promoting the Filipino family. Kaya nga, sa aming pagbabalik ay susubukan na namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong mga katanungang legal. Kaya huwag ho kayong aalis, babalik po tayo lamang dito sa ating programang Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Bakit nga ba, Clark, ang napiling lokasyon ng Pax Silica? Isa sa mga dahilan ay ang existing infrastructure nito. Katumbas ng mahigit 1,600 hectares ng lupa. Napakalawak na eco zone ang sasakupin. Bilang dating US military base, meron itong runways, malalawak na kalsada, at mahalagang utilities na kailangan ng malalaking industriya. Bukod pa rito, nasa Central Luzon ng Clark, malapit sa Metro Manila, malapit din ito sa Subic Bay at iba pang pantalan, kaya mas madali ang pagdadala ng semiconductor products at iba pang industrial materials. Ito ang magiging AI territory. Ito ang dahilan bakit marami ang nanghihinayang sa posibleng sapitin ng lugar oras na magsara ang usapin sa Pax Silica sa bansa.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto.
1: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami sa ating pong blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan susubukan po naming sagutin ang iyong mga katanungang legal.
0: Kaya bigyan daan natin, attorney, ang unang katanungan mula sa ating listener.
6: Hello po, ask ko lang po, yung asawa po ng tita ko is namatay na po and may loan siya sa isang lending company. Ngayon po sinisingil yung tita ko kasi nakasign daw po siya sa marital content. Consider po ba na co-borrower yun at pag hindi nagbayad ay gagawa daw sila ng action through small claims? Tama po ba yun? Thanks po.
0: Ayan, so attorney, namatay na yung tito niya, no? At may loan yung tito niya, no? At sinisingil naman ngayon yung tita niya kasi siya yung nakasign sa marital consent. Kasi nga mag-asawa, hindi ba? Pero ibig ba sabihin nun ay co-borrower na yung tita niya, oo, yung surviving spouse.
1: Magandang
0: at
1: tanong.
0: Merong ano, may threat daw. Hindi, meron namang pasabi na pag hindi nagbayad ay meron na raw action, legal action ito, no, through small claim. So, attorney, linawin natin ang mga bagay-bagay dito. Marital consent as against being a co-borrower, no, or co-maker ng isang
1: maraming
0: asawa.
1: Ganyan, ano? Maraming ganyan, no? Pero hindi automatic na co-borrower ang asawa dahil lang pumirma siya sa marital consent, ha? So,
0: Yes.
1: mahalaga ho dito, tingnan ninyo yung nakasaad sa loan
0: Sa
1: documents,
0: kanilang
1: no?
0: dokumento.
1: Na siya, na borrower, co-borrower, guarantor, or surety. Doon, sasabihin yan,
0: Magkakaiba
1: ano?
0: yan.
1: O, yan, ha? Tingnan kung nakasaad doon sa loan document, ikaw ba ay pumipirma not only for marital consent or ikaw ay pumipirma as a borrower, co-borrower, guarantor, or surety. Kasi kung consent lamang, no, ang pinirmahan po ng inyong tita, hindi yon necessarily nangangahulugan na personal niyang inako yung utang.
0: Tama.
1: Pero, yan na, kasi mag-asawa sila dahil namatay yung kanyang asawa, maaari yung proper claim nung nagpautang po sa inyo ay laban ho sa kanyang estate doon sa kanyang naiwan na ari-arian nung namatay o doon sa applicable community or conjugal property. Depende po sa circumstances po. At ang ibig sabihin po na to, yung estate po nung namatay, yun po yung ari-arian nung asawa ng inyong tita. Hindi ho yung tita ninyo yan. Ano?
0: Yes.
1: Kasi syempre may conjugal share po yung tita ninyo, yung share po ng kanyang nasirang asawa.
0: Oh.
1: So, pwede
0: Yes.
1: naman pong mag-file ng small claims. Karapatan naman po ng lending company yan. Pero kung kailangan ho nilang patunayan na may legal basis ang kanilang gawing personally liable ang tita, ay kailangan nilang patunayan at ipakita. Pero ang advice po namin ay huwag ho munang pumirma ng bagong promise to pay, acknowledgement
0: Oo.
1: of debt, o anumang restructuring agreement. I-review nyo muna yung loan agreement or yung promissory note. Marital consent lamang ba yan? Kasi kung yun
0: Oo.
1: lang yan, ay hindi yan automatically po na kayo ay co-borrower or surety.
0: Yes, dapat malinaw yan eh. Kasi minsan akala natin, formality lang. Minsan, kung ano lang yung nakalagay doon. Ano? Pipilan nyo mabuti, oh, kung ano yung pinipirma nyo. Kasi iba nga naman yung consent. Nagbigay ka lang ng pagsang-ayon doon sa loan. Ano? And for all we know, baka naman yung loan na yun, for the benefit of the family naman, hindi ba? At for the benefit of the family po yung loan na yan, syempre, magiging charge po yan sa inyo pong property community, ano, or rather property regime, ano. So, at iba naman, tama sabi mo, attorney, no, kasi kung co-maker ka, it is as if you yourself, ano, took out the loan. Kaya, yun, ingat din po, ano, kung ano ba talaga yung pinirmahan natin. So, just check it out para po mas malinaw. Then, meron pa tayong isang katanungan, attorney, ha, mula naman sa ating listener, kaya bigandaan natin ito ngayon.
1: Yeah.
6: Hello po, nakatira po ako sa isang subdivision. Pinaharang po ng HOA ang pagkolekta ng basura sa mga bahay na hindi bayad sa association dues. Ang tanong ko po ay, legal po ba na ipagbawal din ng HOA na pumasok sa loob ng subdivision ang sinumang private na tagahakot ng basura na hinire mo para makakolekta ng basura sa bahay mo? Ito po ay babayaran ko sa sarili kong bulsa. Kung ito po ay hindi legal sa batas, ano pong pwede kong gawin para hindi po harangin ng mga guard ang hinay kong basurero para makapasok sa loob ng subdivision at mahakot ang basura ko? Thank you po.
0: Ayan, so ito ay may kinalaman sa home. No, madalas na ito ay issue, ha? Oo, sa mga subdivisions at homeowners association as against ano sa mga claims ng mga residents. Ano? So, attorney, ano ba ang panuntunan ng batas patungkol sa ito, lalo na ha, pagkolekta ng basura? Ha? At ito ay napaka-importante kasi we want to maintain the cleanliness and di ba, sanitation noong community na to.
1: Yan. So, ang ganda ng tanong niya, no? Meron bang para questionin, may basihan ba siya para questionin yung action ng Homeowners Association o ng HOA? Ang sagot po ay, palagay ko namin may legal basis para questionin niyo po ang HOA. Kung totally pinagbabawal po niya na pumasok ang private garbage collector na personal po
0: nila.
1: Ninyong hinire, no? At binabayaran po ninyo, no? Pwede niyo pong tingnan ang Republic Act 9904, yung tinatawag pong Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, no? Ito po yung isang batas na lalayon na magkaroon ng malinaw na guidelines sa mga may-ari ng bahay sa subdivision at sa mga homeowners association. Kasi po ang garbage collection and disposal, kinikilala po itong ano, no, Attorney
0: Yes.
1: Chona, na Basic community service. Basic ibig sabihin, hindi pwedeng ipagkain. Kasi,
0: naman basura yan. At imagine mo kung kakalat yan sa komunidad nila, di ba?
1: Tama. Eh, totoo man na may karapatan naman talaga ang HOA na mag regulate ng entry para sa security, traffic, sanitation, safety, pero hindi po absolute ang kapangyarihan na to ng isang homeowners association. Ho, sabi po ng IRR po doon ho sa batas na atin itong binanggit sa RA 9904, may protection po laban sa HOA na basta kung humadlang sa pagpasok ng service o delivery providers na nagbibigay po ng serbisyong critical o yung basic services para ho sa isang homeowner or resident. So, pero paari ho nilang i-regulate reasonable requirements, no? Katulad ng ID, gate pass, no? Siguro yung registration ng sasakyan, yung schedule ng collection, at iba pa. Pero yung blanket prohibition, attorney, parang hindi yata makatarungan. Kasi, pero may usapin kasi na unpaid association dues, no?
0: Yes.
1: Eh, dapat hiwalay siguro ang usapin yan. Kasi meron namang tamang due process dyan at merong legal remedies para sila maningil. Ngunit kailangan ho nilang sundin yung nasa bylaws at yung due process. So, siguro Attorney Chona maganda gumawa ng sulat siya sa HOA. Hingin ho niya yung bylaws, tingnan po niya yon at kung bakit pinagbabawal, ano ba yung basis nila sa pagbabawal sa kanya. So, i-document niyo po lahat yan. At para kung sakali ho, magkaroon ho kayo ng pagkakataon na, na magkausap at na hindi ho magkaayos, ay maaari ho ninyong itaas yan sa ibang authorities katulad po nung tinatawag ngayon na HSAC, no? Na ng under ho ng DHSUD ngayon, ano? Yan. Okay.
0: At usually naman, attorney, kaya nilimitahan or maaring pinagbabawalan ano, yung pagpasok ng ibang mga service provider ano, for security, safety concerns. Ano. Pero ang binanggit mo na kanina, pwede naman yung magawa ng paraan by submitting ano, yung mga names and diba, registration numbers. Para makita nila yung legit.
1: Kaso lang pinipilit kasi siya siguro ginagamit yung issue na yan para magbayad siya ng kanyang homeowners.
0: Kasi sabi ng homeowners association, magbayad ka lang ng just provided na namin yan So anyway, it's a matter na kailangan i-resort or i-sort nila within the homeowners association. Attorney, bigyan daan natin isa pang katanungan. Ha? Sabi niya, ano po ang dapat gawin kung may lot for sale tapos ang owner wala na po, namatay na. Ang nagbebenta po ngayon ay yung anak niya. Paano po makakuha ng titulo pag ganun? Paano malalaman kung legal or legit pa po ito? At pag kasi may namatay na na magulang, in this case, ano, magulang nga siya, at maaring ito lang yung tagapagmana, yung anak, or kung meron mang iba pang mga anak, ano ho, eh dapat to kasi mag-execute na extrajudicial settlement of estate. Ano, kung gusto ninyo na out of court, ano, yung pag-settle ng estate ng magulang ninyo na namayapa na, no? At kailangan meron po munang ganoon. At mabayaran yung estate tax at pagkaraan po noon, of course, yung pagta-transfer naman noon sa pangalan ng mga heirs, no? May paribagong tax na babayaran dyan. Maisettle po munang lahat yan bago po mag-issue ng panibagong titulo sa pangalan na ng mga tagapagmana. Then, ano, ay maaari na maibenta, maisanla, ano man ang nais na nilang gawin doon sa property. Kasi nga, lalo na to, kung iyon ay titled na in the name of the heirs, ano, kasi nag-aalangan siguro siya, no, dahil sa hindi pa nasisettle yung estate ng magulang na namatay, ibinibenta na nung anak. Ano, bagamat in principle, pwede mong sabihin, oo, may karapatan na yung anak, hindi ba, na ibenta yung property. Pero sa document po, wala pa hong ganoong nagre-reflect na siya na ang may-ari sa ngayon. Dahil hindi pa niya na-execute yung extrajudicial settlement of estate, hindi pa nababayaran yung estate tax, wala pang transfer na nangyari by paying also the transfer tax, at wala pang bagong titulo sa pangalan po noong tagapagmana.
1: Tama. Pwede ho ninyong i-shortcut pag gusto niyong ibenta, mag-extrajudicial settlement of estate
0: with sale.
1: So, yan po ay kung yan po ay kahit nakapangalan sa kanyang magulang, pero siya po ang, o sila po, nagkasundo po lahat ng mga tagapagmana, no, yung mga naiwan po na heirs, gawa po silang extrajudicial settlement with sale. So babayaran po yan sabay ho sa BIR yung kanyang estate tax at yung capital gains tax po.
0: Ayan,
1: na
0: yung
1: bayarin
0: tax,
1: sa pagbenta,
0: ano?
1: No? At
0: yes.
1: From that, pwede na hong ilipat yung titulo diretso from doon sa namatay na mga magulang, diretso na po doon sa pinagbentahan. Which is kung kayo po yan, ay sa inyo na po yan ipapangalan.
0: Oo, so kaya po, consult po ninyo sa isang abogado para po sa mga documentations. Ano ho? Kasi syempre para ma-secure naman yung kanyang pagbili ng property na yon. So, attorney, yun na lang ang ating panahon ano, para sa ating payo de asunto segment. Sa mga hindi po nakapakinig ng ating naging kasagutan, pwede niyong balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang inyong mga napadala na pong questions, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na episode. Sa mga may legal concerns, pwede ho kayong mag-message sa aming Facebook or pagpadala na rin ho kayo ng audio at video ninyo. Ngayon ho, dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa isa pang punong-puno at napakagandang programa na napag-usapan po namin.
0: Yes.
1: Ang pagsisimula ng aming pong series patungkol, Lord, sa protection, promotion ng family. Lord, kami nagpapasalamat dahil pinagkatiwala mo sa amin, hindi lang aming pamilya, ang aming mga marriages,
0: yes.
1: Lord.
0: Yes.
1: Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na makita na kapag kami, Lord, ay sumusunod sa inyo, kapag kami nagmamahalan bilang isang pamilya, kapag kami naglilingkod sa inyo bilang isang pamilya, Lord, nabibless na rin, Lord God, yung
0: Amen.
1: Communities, nabibless, Lord God, yung nation, at Lord, nabibless na rin, Lord, yung mga susunod na generations. Lord, we thank you, Lord God, that you are our Father. You are the one, Lord God, who created us, Lord. At ikaw, Lord, ang nagpapatatag sa bawat pamilya. Lord, sa bawat may problemang relationships,
0: yes.
1: Lord, mga mag-aasawahang namang problema, financial, relational, sa mga anak, Panginoon, who is struggling right now with any addiction, with any relationship sa kamalang magulang, Lord, any mental health issues. Kayo din, Lord, sa magkakapatiran, Panginoon, in the siblings, Lord God, we pray that you would lalo mong patibayin ang pagsasama-sama, Panginoon, ng mga magkakapatid. Lord, sa po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube at sa 702DZAS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat. Asamahan kami muli sa susunod na Sabado, parehong oras, parehong hintilan at of course sa ating mga social media platforms. Kaya po lagi nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
8: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
9: Alam mo ba na ang planong Pax Silica ay nangangailangan ng napakalaking supply ng kuryente? Ayon sa mga pag-aaral, ang planong Pax Silica Hub ay mangangailangan ng malaking energy para mapatakbo ang mga semiconductor factories at artificial intelligence data centers. Kaya may mga eksperto ring nagtatanong, paano matitiyak na hindi ito magiging dagdag na pressure sa ating power supply? At paano ito may sasagawa ng may paggalang sa kalikasan? Marami ang naniniwalang mahalagang unahin ang renewable energy at maayos na energy planning para maging balanse ang pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran. Kasi ang pangangalaga sa kalikasan ay isang uri ng karunungan.
10: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
11: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
3: Sui generis. Parang ang gandang pangalan, no? Sa korte, ang ibig sabihin nito ay of its own kind o natatangi. Kapag sinabing ang impeachment ay sui generis, ibig sabihin ito ay unique, may sariling proseso at mga tuntunin. Hindi ito katulad ng ordinaryong criminal o civil case. Sa madaling salita, may mga kaso na unique at hindi maaaring ikumpara sa iba dahil kakaiba ang kanilang katangian. sui generis, legal term sa paglilitis.
12: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
13: You're listening to 702 DCAS, your kid-friendly station.
14: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
15: Anak, mukhang may iniisip ka. May problema ba?
16: Opo, Nay. Bukas po kasi may test kami sa school at may mga kangasi akong nagsabi magkukopyahan na lang daw sila.
15: Ganoon ba? At ano ang plano mo, anak?
16: Ayoko na po sanang sumali, Nanay. Pero natatakot po akong tumanggi. Baka po iwanan nila ako o pagtuwanan pa.
15: Naiintindihan kita, anak. Mahirap talaga lumaban sa tama kapag mag-isa ka lang. Pero naalala mo ba ang kwento ni Daniel sa Babylonia?
16: Yun po ba yung tungkol sa lions din, Nanay?
15: Oo, anak. Kahit si Daniel lang mag-isa sa gitna ng maraming taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi siya natakot magpakita ng kanyang pananampalataya. Pinili niyang manalangin sa Diyos kahit alam niyang mapaparusahan siya.
16: Grabe naman po yun, Nay. Hindi po ba siya natakot?
15: Siyempre, natakot din siya, anak. Pero mas pinili niyang maging tapat sa Diyos kaysa sumunod sa maling gawain ng iba. Dahil doon, naging ilaw siya sa kanilang lugar nang makita ng lahat ang kanyang tapang at pananampalataya.
16: Kaya po pala tinatawag na ilaw ang mga taong ganoon?
15: Tama, anak. Tulad ng sabi sa Biblia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kapag pinili mong gawin ng tama kahit mahirap, nagiging ilaw ka sa paaralan mo, parang si Daniel.
16: Sige po, Nanay. Subukan ko po tumanggi bukas. Kahit natakot ako.
15: Huwag kang mag-alala, anak. Sasamahan ka ng Diyos, katulad ng pagsama niya kay Daniel.
16: Salamat po, Nay. Sikapin ko po maging matapang at maging ilaw sa aking paaralan.
17: Masayang Sabado, kiddo listeners! Ready na ba kayo sa isang makabuluhang episode?
18: Amen!
17: Dahil dyan, magpakilala na tayo mga kiddos.
19: Hello po mga kiddo listeners! Ako po si Rich Gabriel!
16: Hi po! Ako naman po si TG Tagorda. Sobrang saya ko po at nakasama kayo ngayon.
20: Kamusta po mga kiddo listeners! Ako si Keisha Esperanza. Ate Michelle, handa na po kami!
21: Good morning mga bata! Sepa Salmas ko po at your service!
22: At syempre, hindi ako papahuli. Ako po si Ate Michelle, ang ate ng bayan. And welcome to
23: Okido, the 414 Kids Show!
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, 4H Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
20: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
21: Kaya ano pang hinihintay nyo? Tune in na sa Okido. Share nyo na rin, kiddos, ang good news na ito sa inyong mga friends.
24: Tara, kinig na mga kiddos!
16: Ate Michelle po, ano nga po ba ang talagang paksa natin ngayon?
22: Mabuti at tinanong mo, TJ. Kanina napakinggan natin ang kwento mo at ng iyong nanay. Ngayong araw, mga kiddo listeners, pag-uusapan natin kung paano tayo maging matapang at maging ilaw sa ating paaralan. Katulad ni Daniel sa Babylonia.
20: Grabe, Ate Michelle, si Daniel talaga! Excited na po akong pakinggan ulit ang kanyang kwento.
21: Ako rin po! Sige na, Ate Michelle, simulan na po natin!
22: Pero bago natin yan simulan, dapat alam rin ng mga batang nakikinig sa atin ang ating memory verse. Take it away, Cephas!
21: Mateo chapter 5, verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan.
20: Super ikli! Madaling tandaan! Kaya mga kiddos, don't forget our memory verse!
18: Amen!
22: Kaya stay tuned lang dito sa Okido the 414 Kids Show.

0: katawanan. Biruan. Joke-joke lang. Just kidding.
1: Saan nakatira ang hari ng mga sapatos?
2: Saan?
1: Eddie, sa pala shoe.
0: Just kidding.
2: Sino ang Bible character na mahilig sa Coke?
1: Sino?
2: Eddie, si Habakuk.
0: Just kidding.
1: Ano ang brand ng phone na mapupunta sa langit?
3: Ano?
1: Eddie, one way.
0: Just kidding.
4: Anong klaseng lalaki si Boaz bago niya na pangasawa si Ruth?
3: Ano?
4: He was ruthless.
0: Just kidding.
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na yan sa amin. Maririnig nyo yan dito.
5: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Paano ka nagiging ilaw sa iyong paaralan kahit alam mong iba ang ginagawa ng ibang kaklase mo?
3: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
5: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
4: Panahon na ng Trivia Time mga kiddo listeners. Handa na ba kayong matuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa katapangan?
1: Trivia number 1. Alam ba ninyo na si Daniel sa Biblia ay patuloy pa rin nananalangin sa Diyos ng 3 beses sa isang araw kahit ipinagbawal niya ng iyong hari? Dahil sa kanyang tapang, ipinasok siya sa lions den pero iniligtas siya ng Diyos.
6: Trivia number 2. Alam niyo ba na si David, bago siya naging hari, ay lumaban siya kay Goliath gamit lang ang tirador at bato? Bata pa lang siya noon, pero naging matapang siya dahil nagtiwala siya sa Diyos.
3: Trivia number 3. Alam niyo po ba na matapang ang mga manok? Kaya nitong lumalaban kahit sa hayop na mas malaki o malakas sa kanyang para maipatanggol lang ang kanyang mga sisiw.
2: Trivia number 4. Sa kasaysayan ng ating bansa, alam ba ninyo na si Dr. Jose Rizal ay nanatili matatag at matapang kahit alam niyong paparusahan siya dahil sa kanyang mga isinulat? Ginamit niya ang kanyang tapang para maging ilaw sa kapwa Pilipino.
4: At trivia number 5, alam ba ninyo na ang mga gansa kapag lumipad ng magkakasama ay nagpapalitan ng pwesto sa unahan ng kanilang pormasyon? Yung pinakamatapang at malakas ang nangunguna para gabayan ang mga mas mahihina sa kanilang grupo.
1: Grabe! Ang dami nating natutunan ngayon! Kita nyo mga kiddo listeners, kahit mga hayop pa, marunong ding magpakita ng tapang.
4: At dahil sa kanilang pinamalas na katapangan, ang kanilang karakter or kwento ay nagdulot ng liwanag at pag-asa sa iba. Kaya't kahit wala na sila, ang kanilang istorya ay nananatiling encouragement sa ating lahat. Kaya mga bata, patuloy lang tayong maging ilaw lalo na sa ating mga kaklase at kaibigan. Dahil di natin alam, baka ito ang maging daan para makilala nila si Jesus bilang kanilang Lord and Savior.
1: Sobrang dami ko pong natutunan today. Sana kayo rin mga kiddos. Hanggang sa uulitin!
7: Amen!
5: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
3: Kuya Joel, Ate Jenny, Ate Chloe, Nasaan na kayo?
2: Nandito ako, JJ.
1: Nandito rin ako, JJ.
3: Hindi ko kayo makita. Ang dilim-dilim.
6: Nakakatakot. Ang dilim-dilim.
2: Brown out. Wala tayong ilaw.
3: Kuya, pupuntahan mo ako dito? Hindi kita makita eh.
2: Hindi rin kita makita. Pero sundan ko na lang ang boses mo.
7: Oh, mga anak. Nandito na ako. Sundan niyo ang ilaw ng flashlight ko.
1: Ayun si Daddy, may dalang flashlight. May ilaw na.
8: Oh, wag na kayong umiyak, may ilaw na. Kahit konting ilaw lang mula sa flashlight.
6: Bumabagyo na nga po. Tapos wala pa pong ilaw. Talagang nakakatakot.
3: Daddy, natatakot po ako.
7: Huwag ka nang matakot. Nandito ka na sa tabi ko.
8: Ito ang pangmalakasan na ilaw.
2: Wow! Ang lakas ng ilaw na yan, Mami. Saan po nang galing yung ilaw na yan?
8: Matagal ko nang nabili ang rechargeable lamp na ito. Bumili na ako ng mas malaki para sa mga ganitong pagkakataon.
7: Yan si Mami nyo. Laging handa.
1: Oh, hindi na nakakatakot. Kasi ang liwanag ng rechargeable lamp ni Mami.
3: Mami, gutom na po ako. Hindi pa po tayo nagdi-dinner.
8: Oo, anak. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Halika kayo. Tulungan niyo akong iset ang table.
2: Kailan po kaya titigil ang bagyong to?
1: Hindi lang bagyo. Mga bagyo. Sunod-sunod na po ang dumating ng mga bagyo sa atin.
6: Kawawa po ang mga tao na nasa lugar na binabaha.
7: Oo nga, mga anak. Dahil sa pagbaha, ay maraming mga bahay ang tinangay ng rumaragas ang tubig.
2: Sabi nga po ng ilan ay parang naging resort na daw po ang maraming lugar.
8: Eh kasi, hindi mapigilan ang ilang bata na lumangoy sa baha.
2: Mga ilang araw na naman kaya ang brownout dito sa lugar natin?
7: May mga nasira daw kasing mga poste ng kuryente. Kaya nagkaroon ng brownout.
6: Ano kayang mangyayari kung walang ilaw ang buong daigdig?
1: Eh di, wala tayo makikita kundi puro dilim.
2: Hindi natin makikita ang kagandahan ng mundo. Kasi walang liwanag, walang kulay ang buong mundo.
3: Eddie, wala na po akong makikitang yellow, blue, red, orange, green, and purple. Puro black na lang.
1: Ganoon na nga, kapag walang ilaw, marami ang magkakabanggaan. Kasi po, hindi nila makikita ang kanilang dinadaanan.
2: Naku, sobrang gulo ang mangyayari sa atin yan.
7: Kaya nga, ang unang creation ni God sa Genesis chapter 1 verse 3 ay ang liwanag. God said, "Let there be light." And there was light.
8: Unang-una niyang ginawa ang liwanag kasi alam niya na napaka-importante nito.
7: At pagkatapos ng liwanag ay sinunod na niya ang iba pang mga creation niya.
8: Alam ba ninyo, madalas na gamitin ng Diyos ang liwanag upang magbigay ng mensahe? Alam ba ninyo na si Lord Jesus ay tinawag na Light of the World?
7: Tama! Si Propeta Isaiah ay naisulat ang ganito noon. "The people walking in darkness have seen a great light, and those living in the land of deep darkness, a light has dawned." At binanggit din ito sa Matthew chapter 4 verse 16. Si Lord Jesus ang tinutukoy ng verse na ito, na Light of the World.
3: Sana po ay nandito si Lord Jesus. Palagi po tayong may ilaw.
7: Pero alam ba ninyo na ang darkness na tinutukoy dito sa mga talatang ito ay ang dilim na dulot ng kasalanan? Ang buong mundo ay nasa darkness dahil sa kasamaan.
8: At ang Panginoong Hesus lang ang makakatalo sa kasalanan. Kaya nga dumating siya sa mundo, ipinanganak bilang tao, at siya ay nagsacrifice ng buhay niya sa cross para iligtas ang mga makasalanan.
7: Sabi nga sa John chapter 8, verse 12, Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life."
6: Paano po siya magiging light of the world ngayon? Nasa langit na po siya ngayon.
8: Tama! hindi na natin nakakasama si Lord Jesus ngayon katulad noon na siya ay nasa katawang tao pa. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin siya kasama. Tandaan natin, siya ay ang ating ever-present God. Kasama natin siya, hindi nga lang natin siya nakikita.
1: Pero ang mahalaga po ay nakikita niya tayo.
7: Tama. Lagi natin siyang kasama. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man.
8: Alam ba ninyo, ang bawat isa sa atin ay pwede ring maging ilaw ng sanlibutan.
9: Talaga po? Paano po?
7: Pwede kayong maging ilaw ng mundo sa paaralan man o sa pamayan natin. Kung ang gagawin ninyo lagi ay ang tama at mabuti at iiwasan ninyo ang masama, nagiging ilaw kayo.
6: Gagawin po namin ang tama. Paano po kung may taong pumipilit sa amin na gawin ang mali? Katulad po ng classmate ko. Sabi niya ay kopyahin ko siya kapag may test na kami.
2: Itulong mo sarili mo, Chloe. Tama ba ang mag-cheat?
6: Hindi po. Masama ang nag-cheat. Kaya hindi ko po ginagawa yun.
8: Oh, yun naman pala, Chloe. Alam mo na kung ano ang mabuting gawin.
7: Alam ba ninyo, may isang lalaki sa Bible story na ginawa niya pa rin ang tama kahit na alam niya na mapapahamak siya.
3: Sino po siya, Daddy?
7: Siya ay si Daniel. Isa siya sa mga napiling maging pinuno ng haring si Darius ng bansang Persia. Kaya lang, may ibang mga pinuno na nainggit sa kanya. Kaya naghanap sila ng maipipintas kay Daniel.
6: May nakita po ba silang kapintasan ni Daniel? May ginawa po ba siyang masama?
7: Wala nga silang makitang mapipintas kay Daniel. Kaya iniisip nila na gumawa ng isang batas na nagsasabing sino man ang magdasal sa ibang Diyos maliban sa hari sa loob ng 30 days, siya ay itatapon sa kulungan ng mga leon.
2: At si Daniel po ay lagi na nalangin sa Diyos na tungay.
7: Oo, ganun na nga. Alam kasi nila na si Daniel ay 3 beses sa bawat araw na nagdadasal sa Diyos.
9: Ay, nako! Lagot na si Daniel!
1: Eh, pwede naman po siya magtago sa loob ng kanyang bedroom, di po ba, Daddy? Para hindi po siya makita ng mga taong ito na nagdadasal.
6: Opo, ganun na nga po. Pwede po siyang magtakip ng kumot habang nagdadasal.
8: Eh kaso, hindi ganoon ang ginawa ni Daniel. Nagdasal siya sa isang lugar na nakita siya ng mga taong naiinggit sa kanya. Kaya hayun, siya ay hinuli ng mga ito.
7: Nalungkot ang Haring Darius nang ma-realize niya na masama pala ang plano ng ibang mga pinuno. Wala siyang nagawa nang ipatupad ang parusa para kay Daniel.
6: Ibig po ninyong sabihin, itinapon talaga siya sa kulungan ng mga leyon?
9: Naku po! Iyak na kakainin siya ng mga leyon. Nakakatakot!
7: Pero ang Diyos ay iniligtas siya

0: upang sambahin nila ang tunay na Diyos.
1: Oo, ganun na nga. Siya ay parang bituin na nagniningning upang makita ng mga tao ang liwanag ng Diyos.
2: Gusto ko rin po maging katulad ni Daniel. Gusto kong maging ilaw ng sanlibutan para po makilala ng maraming tao si Lord Jesus.
3: Siyempre, ako rin po.
4: Ako rin po. I'm going to shine for Jesus.
5: Uy, may ilaw na!
2: Ay, salamat naman po at nagkailaw na.
0: It's time for you to go to bed. Tulog na kayo mga kiddos.
1: Good night, kiddos.

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy birthday sa aking pinsan na si Keisha! Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and those who are sick and unwell at sa lahat ng nangangailangan ng panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga natutunan namin sa episode ng Okido ngayong araw na ito ng Sabado. Salamat po sa kapahingahan at salamat din Panginoon sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin, lalong-lalo na nitong nakaraang linggo. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng nangangailangan ngayong mga panahon na ito. Lord, marami po ang mga tao na affected ng nakaraang habaga, ang patuloy na pag-ulan at ang baha na na-experience sa iba't ibang lugar dito sa aming bansa. Panginoon, pinapanalangin po namin ang kaligtasan ng lahat at nawa Panginoon, ang prayer din po namin ay maging sapat po ang lahat ng mga nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na ang mga apektado po ng malawakang pagbaha dito sa aming bayan. Lord, we pray na patuloy kami na maging matatag at maging malakas, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng inyong pag-ibig. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat, Panginoon, sa bagong taon na ibinigay mo sa kanilang buhay. We pray, Lord, for your grace to continue to be with them at nawa, Panginoon, ang inyong espiritu ay patuloy na sumakanila. We also pray, Lord, for those who are sick and unwell at sa lahat, Panginoon, ng may mga pangangailangan ngayon, kung anumang pangangailangan ang kailangan nila sa kanilang buhay ngayong panahon na ito. We pray, Lord, for those needs to be met. And we ask na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng encouragement sa bawat isang nakikinig ngayong araw na ito. We pray and

0: ask all of these things in Jesus' name. Amen.
1: Amen!
2: Naku, heto naman tayo sa paalam natin. But don't worry, babalik kami next week.
1: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
3: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po na marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piatres Edward Baloha, Ate Cute Hannah Rachel Malazarte, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, at Mami Lovely Leia Morada.
4: Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
5: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV at World Vision. I'm Ate Michelle.
1: Ako naman po, si Keisha.
3: Ako po si Rich.
6: I'm Sapas.
2: At TJ.
7: Samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
8: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
9: Ba ang ratio decidendi? Ito ang termino sa korte na ang ibig sabihin ay the reason for deciding. Ito ang legal basis kung bakit ganoon ang naging desisyon ng korte. Halimbawa, kung pinawalang bisa ng hukom ang isang kontrata dahil walang tunay na pahintulot ng isang partido, ang kakulangan ng consent ang naging ratio decidendi o dahilan ng naging pagpapasya. Ito ang batayang maaaring gamitin sa mga susunod na kahalintulad na kaso. Ratio decidendi, maliwanag at magandang iniintindi.
10: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
9: Ang Pax Silica ay maaaring maging daan para sa mas maraming investments, makabagong teknolohiya at bagong oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral at eksperto, may mga usapin ding dapat paghandaan. Tulad na lamang ng water security, environmental protection, paggamit ng likas na yaman at pagtiyak na patas ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Hindi sapat na tanungin kung gaano kalaki ang kikitain ng isang proyekto. Mas mahalaga ring itanong, paano tayo uunlad nang hindi naiiwan ang kalikasan at ang kapakanan ng bawat komunidad? Kaagapay, lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon lamang, hatid ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
10: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
11: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilan.
12: 702 DZAS.
11: Agapay ng Sambayanan.

0: ba ang ratio decidendi? Ito ang termino sa korte na ang ibig sabihin ay the reason for deciding. Ito ang legal basis kung bakit ganoon ang naging desisyon ng korte. Halimbawa, kung pinawalang bisa ng hukom ang isang kontrata dahil walang tunay na pahintulot ng isang partido, ang kakulangan ng consent ang naging ratio decidendi o dahilan ng naging pagpapasya. Ito ang batayang maaaring gamitin sa mga susunod na kahalintulad na kaso. Ratio decidendi, maliwanag at magandang iniintindi.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
2: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay at mga kapitbahay. Ito po ang inyong masayang tahanan at bukas na ang ating kwentuhan, bukas na ang pintuan para kayo ay aming makasama ngayon. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na mga kapitbahay? September na. So let me be the first to greet you. Merry Merry Christmas, dahil ang Pilipinas nga po ang isa sa mga bansa sa buong mundo na napakahaba ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Meron po ba sa inyo na nag-set up na ng inyong Christmas tree? Aba, dito sa FEBC, ang aming kasamang si Eugene ay nakapag-decorate na. Meron na kaming isang Christmas tree nakatayo dito sa FEBC. How about in your home? Nako, ang atin pong mga panauhin ngayong araw na ito, tuturuan tayo kung paano mag-decorate ng ating mga tahanan para naman masayang-masaya kapag nagsama-sama ang ating mga pamilya. Pero bago ko sila ipakilala sa inyo, puntahan natin ang ating inaanak Dorcas Liedo Brion para naman sa mga tips para sa ating mga young moms and dads na nagpapalaki pa ng kanilang mga chikiting. Go ahead and take it away, Dorcas!
3: Here's the truth we often miss. We cannot satisfy a spiritual hunger with a physical product. If we keep buying the reward to stop the wine, hindi tayo nagiging kind. We're feeding a monster that never gets full. Hebrews chapter 13 verse 5 says, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have." Contentment isn't a feeling they'll just grow into once they have enough stuff. It's a muscle they have to flex while they have nothing in their hands. So how do we do this on a Tuesday afternoon? Here are three Bibong Inay moves to defeat the gimmies. First, the 48-hour cooling rule. When they say something must have on the screen, don't say no immediately. That usually triggers a power struggle. Instead, say, "That's interesting. Let's put it on the 48-hour list." If they aren't asking for it in 2 days, the algorithm lost. Second, the one in, one out policy. If they want a new toy, they have to decide which of their current toys they are going to bless another child with. This shifts their brain from accumulation to stewardship. It teaches them that our hands should always be open and not clenched. Third, audit the input. If a certain YouTube channel consistently leaves your child grumpy, demanding, or ungrateful, that channel is evicted. We don't negotiate with content that de-educates our kids' souls. As mothers, we are the gatekeepers of our homes. At the end of the day, a content child is a child who knows they are already full because of whose they are. We're raising disciples and not consumers. Stop trying to compete with the unboxing videos. You can't outbuy the internet, but the internet can't outlove a mother who points her kids toward the bread of life. Choose peace over the package today. I'm your Bibong Inay. See you at the next war. We're winning this one together.
2: Maraming salamat, Dorcas. Napaka-helpful ng ating mga napapakinggan na tips buhat sa ating bibang nanay. By the way, paanyaya po ng PCEC Family Commission sa darating na September 26. Magkita-kita tayo sa kauna-unahang Cross-Gen Family Summit, bringing different generations and families together. Yan po ay sa September 26. at magsisimula tayo ng alas 8 ng umaga. Last day to register is on September 16. Kaya magparehistro na para hindi kayo maubusan ng slots. Eto po, excited ako sa ating mga makakakwentuhan ngayong araw na ito. Talaga naman, dumayo pa mula sa Malolos, Bulacan at ngayon ay magbabahagi ng kanilang kwento sa atin. Makulay, maganda, kwentong tanging ang Diyos lang ang pwedeng gumawa at magsulat para sa kanila. Kasama natin, married for 22 years, Agong and Kristen Lay Rosario. Sila po ang may-ari ng AK5 Plus Interior Design Company. Welcome sa Masayang Tahanan.
4: Magandang umaga po.
5: Magandang umaga po.
2: Ayan. Pasado ba sa inyo ang design ng ating sala ngayong araw na ito?
4: Maaliwalas.
2: Maaliwalas. Ibig sabihin, kulang sa kagamitan. Diyan nga tayo magsimula. Ano ba ang ilang mga tips para yung living room, no, sa mga tahanan ay maganda at it will encourage the family to really connect with each other? Ano yung mga practical tips ninyo?
5: Okay, number one, first you have to understand yung flow ng area.
2: Okay.
5: What's the function? Mm-hmm. Sinong gagamit? Importante po yun kasi mm-hmm. for us to understand. Tapos sino yung gagamit? Color na gusto niya. Mm-hmm. Yun po yung mga basic na questions na tatanungin natin.
2: So function, purpose.
5: Function. Yun ang form follows function.
2: Kasi ganda. Form follows function. Ayun. Ikaw naman, Kristen.
4: Tapos after po nung interview, kailangan, kasama dun sa ano is yung personality. Mm-hmm. Yun. So hindi ka po pwedeng, yung kumbaga parang sa damit din, dapat nagre-reflect kasi yung bahay, yung space, dun sa nakatira. So, hindi ibig sabihin ng, kunyari, uso, tapos hindi ka naman pala mahilig sa all white, tapos nag-all white ka kasi uso.
2: Oo.
4: So, dapat, reflection nung, mo.
2: Personalidad.
4: Ng personalidad. Tsaka mag-research or kami kung ano yung ilalagay dun sa color scheme mo, dun sa style mo.
2: Ayun. Ganun pala yun. Kung ang marriage ninyo ay isang kulay, ano ang kulay ng 22 years na marriage ng Rosario couple?
5: Sobrang kulay.
2: Oo.
5: Merong mag-start po yun sa graded gray, black, gray, pero nagiging makulay.
2: Talaga ba? Opo. Bakit naman nagsimula? Sa dinami-dami ng kulay, bakit graded gray and black ang simula ng inyong marriage? Paano ba kayo nagkakilalang dalawa?
5: Okay, to start with, nagkilala kami sa school, sa PSID, Philippine School of Interior Design.
2: Mm-mm.
5: I'm 1 year ahead kay Kristen. Mm-mm. And yun nga, nakita kami sa parang practicum.
2: Uh-oh.
5: Kumbaga yung finals namin.
2: Final exhibit thesis. Yan.
5: Exhibit. Mm-hmm. Finals uh-oh. Nila. Nandun lang kami para mang okray. Para mang okray as a head batch.
2: Ganun pala yes, yon. So, nung nakita mo yung gawa ni Kristen, ikaw ba ay na-impress? Mataas ba yung grado na ibinigay mo sa
5: mataas
2: kanya?
5: Mataas ang energy niya sa reception counter.
4: Apo. Nangaagaw ako ng mga pumapasok kasi gusto ko po ng tumaas yung grade ko.
2: Ganun ba yon? Oh. Dapat marami ang tumitingin doon sa inyong exhibit para tumaas yung grado.
4: Na-achieve po namin. Kami yung pinaka-top. Pero nag-alit yung mga classmates
5: People's
4: ko.
5: People's choice.
2: Ah.
4: Sabi nila, lang daw ako, maingay lang daw ako. Pero pakit naman daw yung ginawa namin.
2: Pero yun ang ginamit ni God to bring
5: yes,
2: you together.
5: Correct.
2: Ang galing naman niya.
5: So we have a common friend from Malolos. Taga Malolos siya. Bulacan. And sabi, taga Malolos siya, may kakilala ko. Ganun. It started from there. Tapos, napilitan akong bumoto para dun sa booth nila. Nasabi
2: talaga?
5: Niya nga, hindi naman din ganun kaganda.
2: So, nag-a-agree ka?
5: Yun na lang ba? No choice.
4: Ngayon na lang niya inamin.
2: Pero yan ha? Dahil sa personalidad,
5: yes.
2: Di ba? Nakuha ang iyong
5: boldness
2: boto.
5: Niya.
2: Pero paano mo naman nakuha ang boto niya para sa iyong alok na pag-ibig? Yeah. mga Bulacan niya di ba?
5: Binigyan ko siya ng, dahon. Ugat para sa sing-sing.
2: Ugat?
5: mga binilot na sing-sing. At sinabi ko sa kanya, payag ka ba pagka tanda natin at kinasal na tayo, sasama ka sa akin sa bundok.
2: Oh. Nakuha ka sa ugat.
4: Opo. Ang masakit nun, umuuwa ko.
2: Oo.
4: Eh, kasi sinabi niya mamundok, eh, ang course ko interior design. So ano, pero ayun nga ano nun, bakit ako umuuo?
5: Mamundok meaning off the grid living. Yan yung uso na yun. Off the grid. Pagka kasi noon, nung pag sinabi mo mga 90s, mamundok, eh, iba nang ibig
2: ibang
5: sabihin.
2: Ibang ibig sabihin nun, hindi ba? Yun,
5: pagka sinabi ng mamundok, off the grid, off the baha. Wala nang baha doon. Mga ganun living.
2: Nasaan na yung singsing na ugat?
5: Natunaw na.
2: Natunaw na.
4: Sa baha.
2: Kala ko itinanim mo at namunga ng isang napakagandang halaman.
4: Natuyot, naging mga anak, naging tatlo sila.
2: Sila po ay mayroong tatlong anak. Ikwento natin yung journey ninyo bilang mag-asawa. Hindi siya smooth sailing, hindi bed of roses. Ang sabi nga ni Agong kanina, kung kulay ito, nagsimula sa graded na gray. Bakit? Ano yung unang gray na karanasan ninyo nung mga honeymooners pa kayo?
5: On my end, syempre single pa ako noon.
2: Mm.
5: Struggle din sa family. Mm. That's one. Mm. I'm living here in Makati. Nag-stay ako sa Makati. And may mga times na talagang hirap din.
2: Mm-mm.
5: Though nag-aaral ng interior design, mm-mm, pero yung baon is like titipirin, ganun, para lang makauwi.
2: At saka ang mahal ng kurso nyo.
5: In a way, yes.
2: Diba? So, mahal ang interior design.
5: Naitaguyod naman po kami ng mga magulang namin on mm-mm my end. Pero syempre, ang support ng parents ko is sa school.
2: Mm.
5: Pero yung food, wala na.
2: Discarte mo na yun.
5: Discarte na. That's why. So medyo masaya rin in a way, pero again, it's not fulfilling.
2: Mm-mm.
5: Doon na nagkaroon ng mga kakilalang hindi okay, mga kakilalang okay, mga ganon. So, kumbaga, I cannot say my path is not straight.
2: Mm-mm.
5: During those times.
2: So,
5: bago ko siya nakilala.
2: Pagkatapos, nung nagkakilala kayo, de syempre, gano'ng katagal ba yung ano ninyo, yung ligawan?
4: Mabilis lang.
5: Maiksi lang.
2: Maikli lang.
4: Opo, kasi dahil in a way, graduate na ako, tapos may work, kumbaga, medyo alam na ng parents ko na okay naman na mag-asawa, gano'n.
2: Oo. Boto ba sila kay Agong nung pinakilala mo?
4: Naku po, ang
5: no comment.
4: Parating hindi boto. Kahit sino, hindi boto. Kasi ako po yung panganay. So, kumbaga parang ikaw yung guinea pig, eh. So, lahat, yung sa akin yung pinakamahigpit. Tapos yung mga kapatid ko, lumuluwag na sila. So, akin lahat yung bawal yung ganyan.
2: Oo. So, paano na-kumbinsi ni Agong na hingin ang kamay mo sa iyong mga magulang?
5: Na-kumbinsi ko ba?
2: Batiin mo muna, biyanan mo.
5: Ay, ayan. Mama. Love you.
2: Hello po. Hello kay Mama Bing.
4: Bing Iso.
2: Mama
4: Bing,
2: Mama. Balita ko talagang listener ka ng FEBC. Hindi
4: mula
2: ba?
4: Umpisa ng panahon.
2: Mula sa simula, panahon pa ng kaesong, talagang hardin ng panalangin hanggang maggabi na yan.
4: Yes.
2: Diba?
4: Opo.
2: So paano mo nga nakuha ang approval ni Mama Bing?
5: Siguro po nung sinabi ko po na may intention ako to...
4: Sinabi mo totoo?
5: Kay Papa.
4: Hindi ko talaga alam.
5: Kami dalawa yung one-on-one namin ni Papsi. Okay.
2: Talaga bang mag-asawa kayo?
4: Oh,
2: ngayon yan, lang nalaman. Oh, nagpaalam yan, ka sa papay niya.
5: Nagpaalam naman din po ako.
2: Oh, pagkatapos.
5: Then, I believe nakita naman nila po yung heart ko na to magbago. Kasi nga, it started as she invited me to to participate at attend sa church. So that's the time ako nag-attend ng church.
2: Uh-oh.
5: Di ba sabi ko, gray area nung before.
2: Mm-mm.
5: And then, hindi nga straight yung path ko. Then, she invited me to join or attend church.
4: Music kasi.
5: Music din.
4: Kasi
5: music
4: po, musician siya.
5: Ministry.
2: Musician ka. Ano yung tinutugtog mong instrumento?
5: Sa bass, guitar.
4: Percussion.
5: Percussions and keyboards.
2: Ah, pati keyboards. So, all around. Nakita mo na may gamit sa simbahan.
5: May silbi to.
4: Recruit.
5: Ni-recruit. Actually, ni-recruit niya ako. So,
2: pero nung ni-recruit mo siya, kayo na ba nun? Mag-boyfriend
4: po,
2: ba kayo?
4: Hindi po,
2: eh, bahagi ba ng iyong dahilan bakit mo siya ni-recruit? Eh, dahil meron ka ng pagtingin sa kanya.
5: Umamin. Umamin ka.
4: Mamaya na ako aamin. Nagsisimula pa lang. Pero po, nung magkakilala kami, dahil nga, same school, ganyan, so exhibit. May coffee shop po yung sister ko before. Mm. Tapos dun sa coffee shop, pag pumupunta siya, sinasabi ng mama ko, na hindi pa siya naliligaw noon, ha?
2: Uh-uh.
4: Sabi ng mama ko, yan si Agong, magalang. Tapos ako parang, ayoko nga kasi parang, ano siya, tiga Pampaga. So parati siyang mamano, ganyan.
2: Mm-mm.
4: So napansin ko, oo nga, magalang. Tapos nung, kasi ano nga siya, parang feeling ko parang body, ganyan. Dahil, ano, acquaintance, ganyan.
2: Mm.
4: Tapos, later on, pag mumpunta sa coffee shop, yung si Agong, makini siya, no? Yung parang maayos siya. Tapos, huli, maayos daw yung ngipin. Yung mga ganun.
2: So, kinikilatis ka nung, ano, nung nanay.
4: Oo. Na hindi niya alam na nagkukwentuhan kami ni mama. Tapos ako, nung pa lang siya na, oo nga, makinis nga siya. Ganon.
5: And during that time, may buhok ko po ay hanggang dito sa likod.
4: Long hair
5: pa po ako.
2: Oh.
4: Kaya parang, ano, wala dun sa, ano na.
2: Wala sa hinagap mo na magugustuhan siya ng nanay mo.
4: Oo.
2: So kung hindi nagsabi ng mga ganong komento si Mommy Bing, hindi mo mapapansin, hindi tatawid sa friend zone.
4: In a way.
2: Talaga.
4: Pati nga din, yung course ko, si mama din nang nagsabi sa akin nun eh. Kasi, paano ba, after nag Bible school, nag music, nag conservatory of music. Tapos, hindi ko naman siya, UST. Tapos, nung ano, hindi ako masaya sa course, ganyan. Tapos, si mama din nang nagsabi sa akin na, bakit hindi mo mag-try interior design?
2: Mm.
4: So, si mama talaga yung nag
2: yun, nagustuhan mo na yun.
4: Oo. Tapos, ang taas ng grade ko. No, sa music, talagang lahat pumapalit ako.
2: Struggling. Flat. Diba?
4: Wala.
2: Nung mag-interior design, ayan na, nakita
4: masaya
2: mo na yung
4: pala,
2: passion
4: gusto
2: mo.
4: Gusto ko pala.
2: Wow.
4: Kaya parang para sa akin, yung wisdom talaga ng magulang parents, mm-hmm, ano talaga yan eh, i-value mo kasi sobrang kakilala ka nila.
2: Mm-hmm. Gandang ano yan ah, magandang paalala from Kristen. Talagang yung honoring of our parents, no? Correct. When we honor our parents, talagang ito ay may pangako ng Panginoon eh. Your life will be long, everything will go well. Hindi naman everything, but life will go well for you. And that is God's command with a promise, diba?
5: Correct.
2: Pag-usapan na natin, yan, honeymoon. Kinwento ni Kristen na honeymoon pa lang yung unang struggle at trial ng buhay ninyo bilang bagong mag-asawa. Kwento nyo naman sa amin.
4: Okay, nung ano nga po, pregnant kami dun sa eldest namin, nag out of town kami.
2: Hmm.
4: Tapos nung ano, nung pauwi na kami, sinasabi ni Agong na may lagnat siya. So supposedly diretso na kami, uwi na kami.
2: Hmm.
4: Ano yung Pangasinan. Tapos, nag-stop muna kami sa bahay nila kasi buntis ako. Hindi ko siya matitake care.
2: Mm.
4: So, natulog kami sa kanila. Tapos, kinabukasan, nung okay na siya, nung nag-drive na siya pa uwi, lo and behold, nanakawan pala kami.
2: Oh, may nanloob sa bahay ninyo. Ano yung mga nakuha?
5: Halos lahat. Pati ref nga po, nabuksan na. Nire-ready na po nila.
4: Siguro hindi na nagkasya kasi gumalaw yung ref. Walang laman. Hindi na nagkasya dun sa sasakyan nila.
2: Talaga? Oo. Parang nag-shopping ng lahat ng mga appliances ninyo?
5: And of course, yung balita nga na talamak nga daw yung mga nanloloob before nung time na yon. At pinapatay nila yung mga ganong cases.
2: Oo.
5: Na they ano.
4: Hindi kasi po noong time na yon, na nagulit yung iba na buti ano, wala kayo. Kaya yung pagtulog niya sa ano, sa Pampanga, pagkasakit niya, hindi namin alam blessing pala yun.
2: Oo. Ganyan talaga sa buhay ano, minsan may mga nangyayari sa atin, parang nade-delay tayo ng pag-uwi, o kaya naman may mga detour sa buhay, pero may purpose pala si God. Pag-iingat pala yun.
5: Correct.
2: Protection pala yun. Diba? Isa sa mga nanakaw sa inyo, computer ninyo, diba?
5: Yung nagka-isa-isa kong computer na Pentium 2. Pentium 2 pa yata.
2: Oo, yan. Tapos source of income.
5: Source
2: ninyo
5: of income, kasi doon po ako nag-design, nag-graphics.
2: Mm-mm.
5: And somehow, yun, nawala rin yung parang the whole pangkabuhayan package.
2: Paano nyo yun hinarap? As a newlywed couple, Tapos, you're in the family way already. Tapos, ito yung unang dagok sa ano ninyo, pagsasama bilang mag-asawa.
4: Ano po, edi nakawang kami, ganyan. Tapos, pag weekend, pupunta kami sa Bulacan, doon kami mag-church.
2: Ito yung sa family mo naman.
4: Opo, doon kami umuwi every weekend to attend church. Pagdating namin sa church, may rice cooker, may ventilador. Ang nakakagulat, may appliance kami na wala ngayon nagkaroon na kami. Kasi wala kaming plancha noon, wala kaming, 'di ba? Wala kaming dumami pa yung appliances talaga namin.
2: So even, parang kinasal kayo uli.
4: Opo, even the guitar. Parang gulat na gulat kami. Hello kay Pastor Rolly Vic. Ay, pati guitar na kumbaga even yung thoughtfulness ng yung sa passion ng music nagkaroon nagka-microphone pa kami na branded.
5: Speaking of Mike, Pastor Rolly Vic, hi. Makati, GCF Makati.
2: Ay, oo.
5: Makati lifestyle sila, di ba?
2: Yes.
5: Pastor Rolly Vic, a very very good friend ng family.
2: Parang ano pala, no, early years pa lang ng marriage ninyo, parang job experience. Exactly. Tinangay ang lahat, pero pagbalik, mas higit pa kesa sa nawala.
5: Ano pa po yun?

0: first year of marriage namin, nag-work po ako sa SM, sa mall. Mm. So, yung office ko, may katabi siyang nurse clinic. Mm. Yung pala, yung, ano, nagka-measles ako. Siguro may mga nagpapa, yung tao dito. Hindi, yung sa nurse na nagkaroon sila ng measles, ganyan. Hindi ko po alam na pregnant ako noon.
1: O, na-expose ka.
0: Na-expose ako. Mm-mm. Dahil nga, doon. Tapos, yun, hindi namin alam na deaf siya.
1: Mm-mm. Kailan nyo lang nalaman na may hearing impairment pala si ako? Mm-mm.
2: 1 year old na siya, so yung mom ko, parang sabi niya,
0: tinatawag-tawag niya.
2: Niya. Hindi lumalapit.
0: Mm-mm. But 1 year old daw, hindi pa niya kakalala yung pangalan niya.
1: Mm-mm.
2: Pina-check up ni mommy. So, nalaman, wala po pala siyang narinig. Both ears.
1: Both ears yan.
0: Which is, yung irony nun is, yun nga, active kami sa music.
1: Mga musicians kayo.
0: Oo, tapos kinompose pa nga niya yung vow niya. Yung ganun siya ka, ano, sa music.
1: Mm-mm.
0: Tapos, yun. Tapos, ang
1: news,
0: name po niya is Akuwo,
1: which
0: is,
1: means,
2: God Hears.
0: God hears. Kaya parang, Lord, grabe naman, God Hears yung pangalan ng bata. Tapos, ano, hindi siya makarinig.
1: Mm-hmm.
0: So, doon pa lang po, parang, yung mixed emotions ba na from the name, kumbaga, makakukwestiyon mo kasi yung nangyayari, ganyan.
1: Mm-hmm. Noong nalaman ninyo yung balita that your child cannot hear, pareho kayong mga musicians,
0: nasa Dubai
1: kayo. Pagkatapos, ang ipinangalan ninyo sa kanya without knowing his condition ay Akuwo, na ang ibig sabihin nga ay God Hears. Sabi mo, medyo may pagtatampo. Gaano ka haba yung panahon ng pagtatampo?
0: Yun po, mula nung nalaman namin na nasa Dubai kami.
1: Mm-mm.
0: So, while...
1: Why were you in Dubai pala?
2: Oh. Meron po kami pinapasukan ng isang furniture company.
1: Mm-mm.
2: Na nangailangan ng interior designers or visual merchandisers sa Dubai.
1: Mm-mm.
2: Yung sinusupplyan po nila na company in Dubai. So sabi ni Dubai company, we need the interior designers from you.
1: Mm-mm.
2: Kindly send some interior designers. And pinalad po, na kaming dalawa ay pinadala.
0: Actually po, nung una, ako lang yung nag-apply kasi mula nung nanganak ako, lumipat na kami sa, tawag dito, sa Pampanga.
1: Mm-hmm.
0: And doon nag-apply ako, sabi, itong position na interior design, papunta to ng Dubai.
1: Uh-oh.
0: Tapos sabi ko, pwede po bang mag-apply yung husband ko? Para po kami interior designer.
1: Mm-hmm.
0: So, super ano po yun sa amin na yung pag-a-abroad, mag-asawa kami, sabay kami.
1: Mm-hmm. At ito, hindi nyo naman plinano. Hindi
0: po.
1: Walang kaplano-plano na magiging OFW kayong mag-asawa.
0: Tapos, yun nga po, nung pumunta kami ng Dubai, sinabi ni Mami Gary na deaf pala yung anak nyo, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang hirap
1: tanggapin
0: na bumubuo kami para makarating siya. Tapos,
1: Kasi nauna kayong mag-asawa
2: yes,
1: doon sa Dubai. So, iniwan muna sa lola, mm-hmm, si Akuwo.
0: Mm-hmm. Yun, so, nagsistart kami na bumili na rice cooker, yung mga gano'n na makuha namin siya. Tapos sabi, kailangan ng 2.4 million.
1: Mm.
0: So, nagsisimula
1: pa lang.
0: Para saan
1: yung 2.4 million?
0: Para po makarinig siya.
1: Mm.
2: Operation.
0: Sa operation.
2: Yung mechanism. Yung
0: implant.
2: Implant. Mm-hmm. Also yung gagamitin po.
1: Mm-hmm.
2: Para sa pandinig niya.
1: Mm-hmm.
0: So, mixed emotions na, Lord, ang name niya is about hearing. Tapos, wala kaming source para dun sa operation. Tapos gusto namin siya makasama. So, paano? Tapos, ano po ako nun? Pregnant sa second. So, hindi namin alam kung ano ba ang uunahin na harapin.
1: Mm-hmm. Sunod-sunod. Ano?
2: Sunod-sunod. So, those are just the early stages of the struggles.
1: Mm-hmm.
2: Aside from yun nga, nalaman po ni Kristen na kailangan operahan na merong specific time schedule lang or frame lang, mm-hmm, na dapat gawin. Kasi nga, kaya sinabing pagkalagpas na ng 3 years old, wala na. Kahit may implant pa.
0: Magsalita.
2: Nahihirapan na siyang mag-cope up.
1: At paano kayo tinawid ni God dyan sa pagsubok na iyan? For

0: some young couples, ano, yung ganyang sunod-sunod na mga trials, it can make or break a marriage. But obviously, kayo ay magkasama pa. Apo. Si Akuo, nadagdagan pa. Apo. Tatlo na yung anak ninyo. But I'm interested to know, paano kayo tinawid ng Panginoon dyan sa pagsubok na yan?
1: First, nang narinig niyang si Akuo ay deaf, uwi siya. Uwi siya. Siyempre, to gather funds para mag-raise ng funds para dun sa operation ni Akuo. Sabi ko, sige, mag-stay muna ako dito. I'll work.
0: Mm-mm.
1: So, sabi namin, magiging okay. So, nakapasok naman ako. And then, we're trying to raise the budget para ano para sa operation. And sabi naman ni Mama, na sabi niya kay Kristen, sige, kaya yan, ma-raise natin yung amount. Though somehow, nahirapan din kaming erase yun because of yung issue nga na falsely accused.
0: Ah, nagkaroon ng issue sa trabaho.
1: Doon na yun. Oh. Nalaman na bingi na hearing impaired si Akuo. Umuwi siya, ako mag-isa, and then nagtuloy. Then nawala ng trabaho. Those are the, ano na, doon na yung bang na lang, ano.
0: Yung storya nyo pala talagang, but wait, there's more. Oh. Diba? But wait, there's more. So, merong disability in the family. Merong 2.4 million na kinakailangang erase because you were running out of time.
2: Dapat urgency, opo.
0: Yung ano, no? In three, bago mag three years old, si Akuo, dapat maoperahan siya, di ba? Tapos nawalan pa ng trabaho.
1: Nawalan ng trabaho. And of course, during that time, uso pa yung hawakan nila yung kinukuha yung passport.
0: Oo.
1: Now, hindi na.
0: Oo.
1: Okay na sila. So during that time they held my passport.
0: So paano na-raise yung 2.4 na operahan
1: ba? Yan ang provision ni God because really God create perfect circumstances.
0: Mm-mm.
1: Perfect people, right people to assist you sa plan niya.
0: Mm-mm.
1: He has plans of blessing us pero currently that's the gray area na hindi namin alam.
0: Mm-mm.
1: I'm planning ganito ganyan pero at the end of the day itong tao pala na to na nagpagawa lang ng calling card sa akin.
2: Nang siya wala yung, siyang trabaho.
1: Nung wala akong trabaho nung nawala.
0: Buti na lang marunong ka sa graphics, opo. No?
1: Pinilit kong, ano, sa graphics.
0: Oo.
1: And siya yung tumulong sa akin na magpakilala sa isang Emirati local to defend my case. Sad to say, yung Philippine guy.
0: Uh-oh.
1: Yung consulate natin kulang yung ano support when it comes to OFWs having issues with the court.
0: And pero merong tumulong sa iyo.
1: Merong tumulong na hindi Pilipino. German Syrian siya ang lahi niya. So sabi niya I know an Emirati local, a lawyer. I'll help you, sabi niya ganun.
0: So na-clear yung na-clear ano mo, kaso.
1: Ano kaso pero mahaba pa rin yung process yung you know, kaso eh. Sa ibang bansa.
0: And while this was happening, kamusta kayong mag-ina sa Pilipinas?
2: Okay, so, sa Pilipinas po ako, pregnant ako. Tapos, kailangan namin mag-raise ng fund. Wala siyang source of income.
0: Mm-mm.
2: Tapos, nung nagpa-check up nga, sabi nga kailangan ng ganitong amount. Sabi ko, ma, may good news, may bad news. So, siyempre, pati akong, ano, hihingi ng saklolo. Rescue kay motherhood. Sabi ko, ma, ang good news, makakarinig si Akuo. Ang bad news, walang budget. Yan.
0: Narinig naman ng nanay mo yon.
2: Yun ang narinig niya. Walang budget.
1: Nagbibingihan, di ba?
0: Kasi yung iba magbibingihan eh, hindi ba? Kapag pera na pinag-uusapan.
2: Ang sabi niya lang, kaya yan.
0: Oh.
2: Yun. So, yung faith ni mama na nakakahawa.
0: So,
2: nakaka-transfer. Sabi niya, kaya yan.
0: Mm-mm.
2: Kung isipin ko, sinabi mo, kaya yan. Paano yan? Ibuntis nga ako, hindi ako makapagtrabaho. Tapos yung asawa ko, walang trabaho.
0: Oo.
2: Tapos nung time po niya, wala pang Facebook, walang ganyan. So, nag-send siya ng text messages.
1: Ex-brigade lang.
2: Oo, text brigade.
0: Oh.
2: Tapos may limit lang yung ano. So, kung ilang page yung dadating sa'yo, di ba? Yun. So, ano din po yun. Ka-churchmate, kamag-anak, ganyan. Yun.
0: And you were able to raise the 2.4 million.
2: Ang ano po nun is may half sa amin na yun yan, nagaling sa churchmate, sa kamag-anak. And then kay Agong, meron siyang ano, nakuha nga na part. Mm-mm. And then si Akuwo, pagka pala may kahati siya dun sa anesthesia, dun sa gamot,
0: mm-mm,
2: is makaka-discount.
0: Mm-mm.
2: So yung time na naka-raise siya ng fund na half yung raise yung time din,
0: mm-mm,
2: is yung perfect time na merong isang bata na sabay niya maoperahan.
0: Wow.
2: Parang of all ano yung wow time na kasi po ang hirap ma-clear, so bawal siyang may sipon, yung mga ganun, mm-mm, ay kailangan yung
1: perfect yung health niya.
2: Yung MR, kung ano man yung ano, kailangan parati kasing may na-deny na bata, do kunya may sipon mga ganun. Nagulat din na ano, uy, sakto may kasabayan kayo. So 50% lang babayaran niyo dun sa anesthesia. Kasi kalahati lang naman ang kailangan. So lahat po talaga nagtugma-tugma nung 1 week na kailangan na siyang maoperahan.
0: Wow. Siguro yan ang isa sa pinakamahabang linggo ng buhay ninyo, di ba? Napaka makulay, roller coaster ride. May nangyayari sa Dubai, may nangyayari sa Pilipinas.
2: Opo, may ano pa yan, may mga PCSO moments pa ako na na kailangan pipila ka sa madaling araw. Hmm. Tapos, ano, bawal ka umalis sa pila dahil
0: baka maunahan ka.
2: Maunahan.
0: Mm-mm.
2: Yun. So, ang dami pong ganap nun. Tapos kasi, ano, pregnant ako nun. Ay, ano din, nanganak na ako nun. Hmm. Kaya, kumbaga yung nagbe-breastfeed ka, so yung parang may lagnat ka.
0: Ang bigat ng pakiramdam.
2: Yun. So, ang dami po talaga nung week na yun.
0: Wow. And how did this impact your faith as a couple? Magkahiwalay kayo noon, hindi ba? Pero paano nito pinatatag yung inyong pagkilala sa Diyos, yung pananampalataya ninyo bilang mag-asawa?
1: During that time, sabi ko, bakit ganito? Yun nga, binababasa ko na si Job noon.
0: Mm.
1: Sabi ko, para ako to si Job ba? Sabi ko ganito. Pero sabi ko ganun, by one of my conversations with God, sabi ko ganun, Lord, oh, alam ko, you're training me.
0: Mm.
1: This is a training ground for me, mm-mm, and for us. Sabi kong ganito. That's why I will not stop serving you.
2: Mm. Actually po, nagpakalbo siya. Kinalbo niya yung sarili niya dahil sa sobrang idol niya si Job noong mga panahon na yun.
1: Feeling lang. Pero yun nga po, na-declare ako kay God na.
0: Mm.
1: Kasi because I was part of a ministry na rin.
0: Doon sa Dubai.
1: Sa Dubai.
0: Yun.
1: So, sabi ko, Lord, I will not stop serving you in spite of kahit anong nangyayari sa buhay namin.
0: Mm-mm.
1: True enough, God really provided for everything to one instance lang na ginawa. Kasi God knows, alam niya, gagawa ako ng plano.
0: Mm-mm.
1: Gagawa ako ng sarili kong plans, diskarte, angulo. The moment sabi ko, I surrender.
0: Mm-mm.
1: Hindi, akala lang natin yung surrender na gano'n, I surrender my life. Hindi. Parang, isasara ni God lahat ng mga gagawin mong plano. Mm. Para ang sinabi niyang plano is yung one way lang na, eto ang plano ko sa'yo, sumunod ka lang.
0: Mm.
1: Eh ayoko yun eh.
0: Mm.
1: In my heart, tsaka in my head, ayoko yung plano na yun kasi pinapauwi ako ni God.
0: Oh.
2: Ayaw niya umuwi.
1: Ayoko umuwi kasi wala akong mauwi yan. Wala akong
0: trabaho.
1: And 10 years lumagpas. Wala
2: so,
1: lang
2: pamasahe.
1: So yun, I surrendered and I just obeyed Him.
0: Umuwi ka?
1: Okay. Blindly. Sabi kong gano'n, sige Lord, I will trust you.
0: Mm-mm.
1: Kasi sarado na lahat ng mga gagawin kong paraan eh. O, sige Lord, checkmate na. Diretso na ako.
0: Susunod na ako sa'yo.
1: I obeyed Him.
2: So yung ano po na God uses the weak to shame the wise. Mm-hmm. As in talagang anong daman-daman namin na yung diskarte mo, hindi pala yun.
1: Hindi.
2: Parang sinasabi ni God, oh, tapos ka na, ako na. So, dun mo talaga ano na, Lord, ano, mm-hmm, kailangan ka talaga namin kasi kung wala ka, yung diskarte namin, ano lang yun ni yun lang yung quick fix, yun yung band-aid solution pag ikaw. Pero pag sinurrender mo kay God, ano, buffet meal o ano talagang package.
0: At yun yung maganda, hindi ba? Isasara ng Panginoon ang mga pinto ang hindi natin dapat pasukan. Ang maganda naman sa iyo, Agong, sumunod ka. Talagang sumurrender na.
1: Opo, surrender, ba? Talo na, okay po. Checkmate, ganun po.
0: Hindi na nagpumilit paanong mga gusto mong gawin o mga diskarte. Nako, pag-uusapan natin ha, kung ano ang nangyari the moment this couple surrendered all their trials to the Lord. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon? Paano nag-provide sa kanilang pangangailangan? Kamusta na ngayon si Akuo? Ano ang mga natutunan nila dito sa faith journey na ito? Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, eto muna sa dinami-dami ng inspiring lessons na ating napakinggan na talagang karapat-dapat na ating i-worship ang Panginoon. Sasamahan tayo ni na Pastor Romel and Susan Guevara para naman sa ating usap.

0: Maraming salamat sa ating kumparing Pastor Romel and kumaring Susan Guevara. Ang mga kasama po natin ngayong araw na ito ay sina Agong at Kristen Leigh Rosario. Sila po ay mga interior designer at grabe ang design ng Panginoon sa journey ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Simula't simula pa lamang ng kanilang pagsasama, nakaranas na ng nanakawan ng bahay. Pagkatapos, hindi yung bahay ang ninakaw pala, ha? Nanakaw yung mga laman ng bahay nila. Pagkatapos, ayun nga, nagkaroon sila ng unang anak po nila ay merong hearing impairment. So, they are a family affected by disability. Naging OFW din po ang mag-asawa, pero eto nga, nagkaroon ng kaso si Agong, falsely accused sa kanyang trabaho. So for many years, talagang matindi ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Eto po, kasama natin, Kristen and Agong. Tuloy na natin ang kwento.
1: Okay po.
0: Napakaraming mga twists and turns ng buhay ninyo, di ba?
2: Yung sa akin yung revelation.
0: Oo. Ano yung mga natutunan mo dito, Kristen? Ang daming trials, ano yung itinuro sa'yo ng Panginoon?
2: Okay. Nung after nung operation, so mag-wait ka kasi sa recovery room.
0: Mm-mm.
2: Ano po yun eh, na bumaba yung anesthesia, magising siya, ganyan. So ano po yun, 4 to 6 hours na naghihintay ako. So habang natutulog siya.
0: Longest 4 to 6 hours of your life.
2: Tapos syempre, walang mga cellphone nun yung magbabrowse ka. Wala. So yung time mo, yung waiting, very precious pala yun.
0: Mm.
2: So lalo na pag you have a personal encounter and relationship with God, yun yung time na masusumbatan mo siya, makakausap mo siya, magpe-pray ka, mag-wish ka. Yung lahat, masasabi mo. So, nung time na yon, yun nga pa sasabi ko sa kanya na, Lord, bakit yung name niya, you let us name him,
0: God hears.
2: God hears. Pagkatapos, musician kami, tapos hindi siya nakarinig. Para sa akin, insulto kasi yun.
0: Mm-hmm.
2: Na, Lord, ang sakit nun, every time na tatawagin ko siyang na he hears.
0: Tapos hindi siya nakarinig.
2: So, ang sakit po nun. Nung time na yun, kumbaga sinabi sa akin ni God na, hindi mo ba alam, kaya ang pangalan niya, he will hear, na God will make him hear. Dahil hindi mo pa pinagpe-pray, answered prayer ka na.
0: Wow.
2: So, ganun ka-ahead si God.
0: Mm.
2: Yung for I know the plans I have for you.
0: Mm-mm.
2: Wala ka pang alam sa mangyayari.
0: Alam
2: tapos
0: ko na
2: answered prayer na.
0: Oo.
2: So ganun ka po pala yung sinasabi mo, yung declaration mo kasi it's a prayer already.
0: Right.
2: Yan. So even po yung name niya, yung isa po kasi namin nga ninang nung buntis ako, si hello po sa mother ni Pastor Rolivic, si Tita Raquel. Ayan. Sabi po niya na, pag mag-name ka ng child mo, make sure na very meaningful kasi the child will live up to his or her name. Yun. So true enough, yung name pala niya yun, it's a prayer of declaration.
0: Oo.
2: Yun. So, even yung mga sumusunod na po namin na anak, dahil po yung pangalan ng panganay namin is naging testament of God's faithfulness sa amin.
0: Mm-mm.
2: Pinag-isipan talaga namin yung pangalan.
0: So, yung mga pangalan ng anak ninyo, parang istorya o title ng mga chapters ng buhay ninyo.
2: Opo.
0: Bilang pamilya. Ano yung pangalan ng pangalawa?
1: Akidea Kairos.
0: Ano namang ibig sabihin?
1: Akidea, AK, uh-huh. Idea.
2: Agong Kristen.
0: Uh-huh.
1: Idea.
0: Mm-hmm.
2: Agong Kristen, idea.
1: So parang nasa creative kami doon sa part na yun. Pero Kairos siya, so time.
0: Mm.
1: So, in time, may sagot si God sa ginadaanan namin during that time.
0: Si Akidea Kairos ay sa Dubai na pinanganak.
2: Sa Pilipinas na.
0: Pero made in Dubai.
1: Made in Dubai.
0: Parang yung chewy chocolate,
1: yes.
0: Lang. Then
2: yung factory.
1: Then yung sumunod si Akisa. Kanza. Akisa is United kami, AK pa rin.
0: Mm-mm.
1: Pero Isa, is yun yung Jesus. Si Jesus mm-mm. sa Arabic.
0: United in Jesus. Oo.
1: Is gold
0: ano yung kwento nung Kairos at saka yung Isa? Ano yung kwento? Nasa ang chapter ng buhay ninyo, kayong mag-asawa, kayong pamilya, mm-hmm. bakit significant yung mga pangalang iyon?
1: I believe during that time, pag-graduate na kami sa university na training ni God sa
0: yung wilderness experience.
1: Opo. Opo. Pero naka-experience din po tayo because dumaan din yung si Akidea, yung second namin, mm-mm. na we have to send her home.
0: By herself,
1: 3 years old.
0: Wow. Bakit kinailangan na pauwiin siya mag-isa?
1: Dahil po, visa issues. Mm-mm. Because I don't have, work visa. Mm. Kasi nakadikit sila eh. Pagka sa Dubai, ganun eh. Mm. Kung nakadikit sa father Uh-oh. Yung visa nila. Family visa, ganun. Eh, wala akong regular work during that time.
0: Mm-mm.
1: That's the wilderness Mm-mm. period namin. Ko, particularly. So, we have to send her back. Kasi, nasa visit visa lang siya.
0: Oh.
1: Na-expire yun. And we don't have the means to pay for an expired visa. Hindi namin siya makuhanan.
0: Mm-mm.
1: Wala akong visa. Wala pa rin siyang work during that time.
0: Mm-mm. Pareho kayong nasa Dubai?
1: Opo. Nung, kasi mahirap eh. Pagka umuwi ka na, she came back as a tourist visa ulit.
0: Mm-mm.
1: Ganun po. So, nagharap ng trabaho.
0: Mm-mm.
1: During that time, hindi pa rin namin siya under us. So, we have to send her back.
0: So, by this time, dalawa na yung anak ninyo.
1: Opo.
0: Dalawa na. At kailangang pauwiin. Si ako talagang nasa Pilipinas. Ano? So, kinailangang pauwiin yung second child.
2: Actually po, in-effortan namin na makarating si Akidea sa Dubai kasi 3 years old na siya. Never pa niya nakita yung tatay niya sa buong buhay niya.
0: Mula
2: baby.
0: Mm-mm.
2: So noon hindi pa talaga masyadong ano yung Facebook, yung
0: right.
2: yung mga social media.
0: Oo.
2: Sila
0: wala nung, pang mga video call.
2: Opo, wala. So ang ginagawa ko noon yung eye level nila na kanto nung bahay, nilalagyan ko po ng ID picture niya.
0: Mm-mm.
2: So nung eye level nila is ganito kababa.
0: Mm-mm.
2: May picture yung tatay nila na ganito itsura ng tatay nila. Kasi Mm-mm. din maano siya sa hairstyle. So minsan kalbo siya, minsan long hair siya, minsan naka-dreadlock siya. So hindi ko alam any moment kung umuwi siya. May time kasi na bigla siyang umuwi.
0: Baka magulat ako ang mga bata.
2: Na sino to? Bakit niyayakap yung nanay ko? Or ganyan.
0: Uh-oh.
2: So, yung may kanto dun sa kwarto namin, na kung ano yung... Kasi
0: yung height ng mga bata.
2: Yung height nung eyes nila, ano, nilalagyan ko yung current itsura niya. As in yung current. Yun. So, yun din yung ano nakikita ko na, okay, ilang taon na pala wala yung tatay nila dahil tumaas
0: so,
2: na yung eye.
0: So, 3 years. Three years.
1: Old siya. Pinauwi namin siya.
0: Mm-mm.
2: Yun. So, nung una niyang nakita yung tatay niya, ang una niyang nasabi, bakit ang laki ng kamay? Kasi nun lang siya una nakita ng father.
0: Oo.
2: So, kasi po, wala na yung papa ko nun sa bahay namin. Puro babae kami. Mm-mm. Tapos si ako.
0: Mm-mm.
2: Yun yung una niya lang nasabi na, ang laki ng kamay. Yun yung ano niya na, ano, na may tatay pala siya.
0: Kasi nga, ID picture lang yung nakikita pagkatapos biglang nakita in person.
1: Opo,
0: at yan eh, karanasan ng maraming mga OFW
1: exactly.
0: families.
1: Opo.
0: Hindi ba? Yung ipapanganak yung bata sa Pilipinas, ang tatay nandoon sa ibang bansa, and malalaki na sila kapag nagkita uli. Hindi ba?
1: It came from an OFW family. Daddy ko is nag-abroad din siya. Kapitan siya ng barko. And I seldom see him. That's why alam ko po yung feeling ng anak ng isang OFW. Kaya wala po talaga yung plano namin mag-abroad. Sabi ko,
2: ayaw
1: ko. Wala sa plano ko talaga yun. Kasi nga nakita ko yung distance, yung gap namin ng dad ko and of course the whole family.
0: Paano na yung finally umuwi na kayong lahat dito sa Pilipinas? Eh, yung pangalan ng huli ninyong anak, hindi ba? United in Christ. So, nagkasama-sama na kayo sa Pilipinas.
2: Pero yung si Ki Akisa po, yun yung naidala namin si ako sa Dubai.
0: Mm-mm.
2: In a way, inano din po namin, kasi kumbaga nakita ng mga churchmate namin, yung pinagtulungan din nilang ano, makarinig siya. So yung churchmates niya sa Dubai, churchmate namin sa Pilipinas, pag nakikita si Akuwo, kumbaga nakikita nila na ito yung ano, yung answered prayer. So nakaka-happy din po na yun nga. So nung pinilit namin siyang pumunta sa Dubai, yun lang yung time na nagkasama-sama kami. Kaya yung bunso namin, pinangalan namin siyang United, kasi doon lang kami naging five. So doon lang kami naging AK5. Doon sa ano, doon sa moment na pinanganak namin. So it's a promise sa amin na dapat hindi kayo maghiwa-hiwalay. Yun. Kaya ang pangalan niya is Akisa, United by Jesus.
0: Mahalaga sa inyo ang mga pangalan, ano? Ano ang tawag ng mga anak ninyo sa inyo?
1: Ang tawag po sa akin ay Iggy. Bilang haligi ng tahanan. Instead of dad, papa,
0: tatay,
1: Iggy ang tawag po nila.
0: Haligi ng tahanan. Eh kay Kristen naman.
2: Ako naman po ay Ila.
0: Ila.
2: So, ibig sabihin ay ilaw ng tahanan. Pero siguro makulay na ilaw sa tahanan.
0: Christmas lights.
2: Dahil Pasko ngayon, tsaka September 1 ang birthday ko. So start ng...
0: Belated happy birthday! Simula talaga ng whenever. Diba? Wow naman. Talagang bawat pangalan, merong napakagandang istorya. Bawat pangalan, merong napakalalim na kahulugan. Alam niyo dapat mag-part 2 tayo eh. Kasi nandun pa lang tayo sa graded gray. Diba?
2: Para pakulay na.
0: Pakulay pa lang tayo. Oo. Wala na tayong oras. Pero bago natin tapusin at tuldukan yung kwentuhan natin, paano nabuo naman ano yung pag-uwi ninyo dito sa Pilipinas as one solid unit, one family? Ano yung mga nakita ninyo na plano ng Diyos, yung makulay na plano ng Diyos, why He brought you back to the Philippines?
1: First is yun nga, sabi ko, one of my devotion pag nag-uusap ko ni God, sabi niya, one of sa mga flashes and dream, uwi ka lang, I will bless your family. Sabi niya ganun. I will open floodgates. Sabi niya, yun na naalala kong word, yung floodgates, I will open opportunities for you. Umuwi ako. Sabi ko, wala naman akong plan talagang umuwi. Di ba, Lord? Pero sige, uuwi po ako. Sabi niyo, floodgates, ha? Yung ganun.
0: Hindi naman yung literal na bahang nararanasan natin ngayon.
2: Parang medyo kumabit eh.
1: Medyo nararanasan natin ngayon. Pero true enough, all these years, na since nung unti-unti, nakikita namin, He opens opportunities. Talaga doors for us to be blessed. May yung grasya na talaga na nag-work sa business namin. We started home office lang. Now we have an office na through again help with the prompting ni God din sa ka-churchmate namin. Sige na, bilhin mo na yan na magandang terms. Mahal ang malaki ang amount. Pero sabi niya, sige, pinuprompt ako ni God sabi nung nagbenta, na bigay ko na sa inyo pero rentuin niyo na.
2: Pero actually po, kami yung nagugulat kasi sinasabi mo, hindi talaga namin kaya. Ilang beses na po namin tinuturn down kasi hindi talaga kaya. Pero kumbaga nung last na sinasabi ni Agong na, sino ba tayo para yung opportunity ni God? Si God na yung nagpo-push, tatanggi ka pa ba? Very evident na yung opportunity nandiyan. So, si God talaga yun. So, bakit mo tatanggihan? So, by faith talaga yung mga ano po.
0: Paano nabuo yung AK5 Plus Design Studio?
1: Okay, AK5, again, Agong, Kristen, AK, and 5.
0: Buong family.
1: Opo. No, yun yung 5 natin ng principles. First is si God. Second is yung spouse, yung wife, yung mga kids, then yung family, relatives, then yung work. Mm. So that's the principle na sinusunod natin.
0: Wow.
2: In a way din po nasasabi din po namin yun sa ano eh, yung sa client.
0: Uh-uh.
2: So una parang point of conversation siya na about AK5. So una po sasabi namin syempre dahil tatlo yung kids namin, mm-hmm. then kami.
0: You're a family of five.
2: Family of five, tapos kinasal kami ng December 5, 2005, 5 p.m. dahil birthday niya. So, ang daming kabit-kabit.
0: Parang sardinas lang.
1: Pagkaya naman.
2: May ano pa yon kwento kung bakit December 5, 2005. So, anyway, ang
0: dami. Sa part 2 na yan.
2: Baka part 3 pa nga yan. So, yun po, yung 5 na yon na nasishare namin na yung testimony na, ay oo nga, parang God, spouse, children, family, relatives, and then
0: your work. Diba?
1: Binaligtad,
2: so hindi po pwedeng baligtarin yun.
0: At sa maraming mga families, nababaligtad talaga, nauuna yung trabaho at nahuhuli ang Panginoon.
1: Correct.
0: Hindi ba? Doon sa 22 years ng buhay ninyo bilang mag-asawa, ano yung, eto, huling tanong na lang ah, ano yung natutunan ninyo about God? Ano yung natutunan ninyo about each other? Doon muna tayo sa each other and then si God.
1: Each other, knowing our roles. Kasi para sa ano, all these years na nagsama na kami as a family and also workmate.
2: And husband and wife.
1: Husband and wife. Na distinguish namin yung kanya-kanyang strength and weaknesses namin. Roles.
0: Importante yan.
1: Po yun. On my end, sa company, my duty is yung standards. Standards ng upuan, height ng lamesa.
0: Uh-oh.
1: Yun ang
2: para siya yung rules.
0: Uh-oh.
1: Rules. Tapos yung space management, makakadaan ba yung tao dyan. So those are the stuff na akong nag-ano. And also, the management of the whole company.
0: Mm-mm.
1: Sa akin po yun.
0: Mm-mm.
1: Pag, with regards naman sa heart, siya yun.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung role mo, ma'am?
2: Pero po nung una, kasi nga 10 years ng married life namin, almost hindi kami magkasama eh. Yun. So nung umuwi na siya, akala namin happily ever after, sobrang excited ko na, finally may love life na ako.
0: And then nakasama mo, katabi mo na.
2: Oo, tsaka may tatay na ang mga tatlong anak namin. Ganyan. Tapos ngayon namin na-discover na nagka-clash pala kami. Yung ganyan. Tapos nag-attend kami ng couples retreat. Noon ko inabsorb yung sinabi na ang lalaki is yung prophet, siya yung head. Mm-hmm. So kailangan mong sumunod. So even kahit feeling ko ang dami kong gustong sabihin, mm-hmm. pero siya yung last say kasi yun ang sabi ni God. Uh-oh. Kasi nga yung 5 na yun. So, yun po doon namin na talaga naintindihan, mm-hmm. na hindi po pwede magbaligtad. Minsan din kasi yung anak, inuuna mo kasi sa asawa mo, parang ganun.
0: Totoo.
2: Yun. Mm-hmm. So, nakikita din nung bata yung security nila na they are being loved if the mother and the father ay ano talaga.
0: They love each other.
2: They love each other. Yun. Mm-hmm. So, nung na-value po namin yung roles namin, mm-hmm. na minsan mahirap sundin.
1: Submit. In short, submit.
2: Pero
0: di ba, mga interior designer kayo, importante ang design. Pero sa pagsasama ng mag-asawa at ng pamilya, kapag sinunod natin ang design ng Panginoon, kahit nasa simula eh parang hindi natin maintindihan, di ba? Mas maayos ang nagiging pagsasama ng mag-asawa.
1: Totoo po yan.
0: Ano yung, eto, last na, no? Ano yung natutunan ninyo tungkol sa Diyos as a couple dito sa 22 years of a very colorful journey together?
2: Ako po sumunod talaga na yung walang, yung walang, Lord, pero baka pwede namang, alam mo,
1: walang negotiation.
2: May pahabol, may walang ganyan. Wala. Na, may song na where he leads me I will follow na 'di ba yung sabi doon yung water, di mo naman alam kung malalim ba yun or basta sunod ka lang, baha pa rin ang tawagan. Yun, so susunod ka nang hindi mo alam yung pala mas magugulat ka na Lord, talagang dapat talaga yung plano mo ang susunod, hindi yung plano ko.
0: Totoo
1: obedience ang ano namin as a word ng family.
0: Mm-mm.
1: Obey lang si God.
0: obey without negotiations. No without, ifs, no buts.
1: No plus yun.
0: At saka hindi yung mag-o-obey na may condition. Yung iba kasi, Lord, susunod ako sa iyo, basta bigay mo sa akin to.
1: Correct.
0: Ito yung talagang total, full surrender. At nakita naman natin sa kanilang pamilya, ano, the Lord provided, the Lord guided, and the Lord brought them together again as one unit. No? Yan talaga ang disenyo ng Panginoon. Hindi yung issue ng pera ang siyang magpapahiwa-hiwalay sa atin. Kung saan tayo tinawag ng Diyos, the Lord is able to provide. Pwedeng tawagin ang pamilya ninyo sa Dubai as a family and the Lord will provide there. Pwedeng pauwiin dito sa Pilipinas and the Lord can provide here. Nakasama po natin dito sa ating masayang tahanan, Agong and Kristen Lay Rosario, si... Ang ganda ng tawag sa kanila, no? Sa halip na tatay ay Igi, haligi ng tahanan. Sa halip na nanay ay Ila, ilaw ng tahanan. At sana nga po, sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, bawat magulang, seryosohin natin ang ating mga role sa ating pamilya. Seryosohin natin ang pagsunod sa Diyos ng walang kondisyon, walang ibang mga hinihinging negosasyon, pagsunod ng buong puso, with all our hearts, with all our being. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapitbahay at kaagapay na tumutok sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Salamat din sa ating mga nakasama, si Aileen, Nicole, Dessa, at si Benjo, na atin pong mga co-pilot. Siyempre, si Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Nagpapaalala, kapag si Jesus ang inuna, ang tahanan tiyak na masaya. God bless our families. God bless the Philippines.
3: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
4: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
3: Himpilang.
5: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Kwentong kalusugan.
6: Kwentong kalusugan.
3: Panahon na para unahin ang kalusugan.
6: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
6: Kwentong kalusugan.
7: Magandang araw ng Sabado sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang inyong Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Kwentong Kalusugan, kung saan napapakinggan po sa iba pa ring himpilan ng FEBC. Siyempre, ang tuon natin ay health and wellness. Katuwang po natin tuwing programang Kwentong Kalusugan. Siyempre, kasama po natin Mirna Arcega.
8: Hello! Yeah. Magandang araw, Miss Jo. Medyo umukay-okay na ang panahon natin. Thank you, Lord. So, ayon ay meron tayong guest ngayon. Siya ay si Miss Raquel De Mesa, 51 years old, from Silang, Cavite. Siya ay nakaramdam ng intense pain sa kanyang right breast at siya ay may wound that doesn't heal. Pero dumiretso siya dito sa Tree of Life at hindi nagpatingin sa ibang doktor. At truly enough, mga second or third day na wala na yung intense pain, nakakatulog na siya. So siya na magkukwento kung yung journey niya dito sa Tree of Life Wellness Center, paano natin namin siya natulungan. Let's welcome Ms. Raquel De Mesa.
7: Magandang araw, ma'am.
9: Yes po, good morning po. It's my sixth day dito sa Tree of Life and I'm happy na natagpuan ko ang Tree of Life dahil dito naramdaman ko po yung kagaanan na dati ay bago pumasok po ako dito, sumasakit yung aking likod, hindi ako makatulog, hindi ako makahiga. Pero after 2 days, 3 days, may pain pa rin pero hindi na ganon. Nakakatulog na ako at nakakahiga na ako ng maayos. Natutuwa po ako dahil yung mga staff dito talagang you feel their care. Maayos yung pagkalinga, talagang inaasikaso, inaalagaan yung mga pasyente dito na nakakatulong para ma-boost yung emotional aspect mo at saka yung talagang care, love for the patient. So, maraming salamat sa Tree of Life at natagpuan ko na kung saan ay nakaranas ako ng kaginhawahan at ipagpapatuloy ko po yung mga treatment na nakuha ko dito kasi nakakatulong po siya. Especially po yung magagandang masasarap at healthy foods na piniprepare nila. Ganon din po yung mga herbal medicines na tinitake. So, mas nakakatulong po sa akin para umayos yung aking katawan, umayos yung aking immune system at gumanda po yung aking pakiramdam. Dito rin, maganda rin yung environment kung saan makaka-relax ka, makakalanghap ng hangin, mapifeel mo talaga yung nandyan ka sa vineyard ni Jesus Christ kung saan makikita mo ang kalangitan, ang tree, since Tree of Life ito, may tree dito. Then sa umaga, gigising ka, maririnig mo yung mga humming ng birds. Kaya napakaganda din na mag-stay po dito. You feel relaxed at natutuwa ako din sa serbisyo na binibigay po ng Tree of Life. So, nakakatulong sa akin na ma-ease yung pain at magamot. And I'm hoping na sa darating na mga panahon at ikiniklaim ko na ako ay gagaling dito. So, hindi po ako nagpa-check up sa doktor, pero dito, alam ko gagaling ko ako sa tulong ng ating Panginoon. Yung anuman ang nararamdaman ko, sa tulong ng pamaraan, ng paggamot dito sa Tree of Life ay may hilom at gagaling kung anuman po itong aking nararamdaman. So, yun po. I'm happy to be here.
7: Ma'am Raquel, kayo po ay working, ano po?
9: Yes, ma'am.
7: And ano po yung mga symptoms na nakapagbigay po sa inyo ng alarm? Ito po ba ay months before o biglaan po yung naramdaman po ninyong symptoms?
9: Actually, matagal na siya. Pero nag-ano ako ng mga iba ding herbal. So pure herbal yung aking mga natural, yun lang aking ginagawa at ginagamot. So, yun po.
7: And,
9: last year pa po.
7: Last year pa. So ano po yung pain? Gaano po kung i-describe
9: ang,
7: po yung pain?
9: Ramdaman ko noong una talaga hindi ako makahiga. Talagang nakaupo lang ako pagtulog. Yung 3 days before, pumunta ako dito. Buti nga po nagkaroon na ng slot na makapasok ako dito. 3 days before, hindi talaga ako makatulog. Ang tulog ko ay paupo. Pero nung isang gabi, after na nagkaroon ng second day, ayos na yung tulog po at madali na akong makahiga, madali na akong makaupo. Even though may pain pa rin, pero at least tolerable na siya ngayon. Nakakatayo na ako ng ako. At nakakatulog ako ng maayos, nakahiga ng ayos. Di katulad dati, bago ako pumunta dito.
7: That was after how many days po?
9: 3 days, yung 2 days okay na, yung 3 days mas lalong okay na. I see.
7: And yun pong mga ginawa po sa inyo, sa tingin niyo po ay nakatulong kasi guminhawa no yung
9: yes po. Yes po. Nakatulong ano, po siya.
7: Yung reason kaya hindi kayo makahiga, makatulog ng nakahiga sa sakit sa likod?
9: Opo, yung sakit sa likod talagang parang kinukuryente ako at napakasakit talaga po.
7: Grabe no, yung yun lang makatulog ka ng mahimbing
9: yes.
7: sa gabi ay isang malaking regalo na
9: sometimes yes po.
7: Na na-take advantage natin yung biyaya ng Panginoon.
9: Yes, yes, I believe He healed me.
7: Mm-mm. Pero salamat sa Panginoon na sa tulong po ng kanyang kapangyarihan, syempre sa maayos na pagkain, na sa pious way of life ay nakaka-recover po kayo. And
9: yes, ma'am.
7: Ma'am Raquel, sabi niyo po kayo ay working. Paano po ninyo na-manage na 10 araw kayong siguro mga 8 working days kayo mawawala sa opisina? Parang ang hirap kasi ma-imagine ano yung 10-day na stay. Paano po nangyari? Paano po ninyo pinlano ang araw na ito?
9: Nagkataon kasi na during Sunday and Monday wala talaga kaming office. Then 21 is holiday. So minus 3 na agad. So
7: 7 wala na rin.
9: Oo, kaya nakakatuwa rin na talagang yung slot na nabigay sa akin ay nag-timing doon. Tapos yung 7 days, pero dahil alam naman po ito ng aming head, so they really gave me the time. Since matagal na din naman po ito na talagang pinagbibigyan po ako na magbigay ako ng time para sa sarili ko. Kaya this is it, nandito na ako at natutuwa ako na nakita ko po ito kung saan doon talaga ako makapag-rest at ibalik ko po yung ano. At hoping sila na pagbalik ko talaga na energized po talaga ako. Mas maayos po.
7: Amen. At yan yung panalangin yes. namin sa inyo na makabalik
9: yes, thank you po
7: sa inyong trabaho. And
9: yes.
7: Sabi niyo nga po, Ms. Raquel, last year pa na
9: yes,
7: experience yung pain. Ano po yung nag-ano sa inyo, nag-raise na ng alarm ay dapat mapatreatment na ako?
9: Yun pong ano nga, yung hindi na ako makahiga ng ayos, masakit, sumakit yung aking likod. So yun po yung talagang nag-ano sa akin na kailangan kong pumasok na merong gawing treatment na po doon sa akin.
7: Mm-mm. And kamusta naman po yung response ng family ninyo?
9: From time to time, tumatawag sila, tinatanong ako, kinakamusta ako. Ayun, mamaya bibisitahin ako dito ng pamangkin ko. Since malayo din naman kami, kaya hindi po sila makapunta dito from time to time.
7: Ah, dahil kayo po ay taga Mindoro, ano?
9: Yes
7: po. Ma'am Raquel, opo. And dito po, dyan po sa Tree of Life, 10 araw kayo na maayos yung pagkain ninyo. Puro
9: yes,
7: kulay, po. Tapos may smoothie, tapos alaga yes. kayo. Siyempre, pag balik nyo sa inyong bahay, sa place of comfort ninyo, ano yung mga application na ninyo moving forward?
9: Siyempre, merong mga recipe. So, gagawin ko, bibili agad ako at i-prepare ko. Although, before naman ako pumunta dito, talaga pong vegetarian na po ako at saka yung fruit. So, at least ngayon, nakita ko dito yung how to prepare. So, gagawin ko po siya kasi napakaganda niya po.
7: Mm-mm. If I may, Ma'am Raquel, ilang taon na po kayo uli?
9: Ay, 57 na po.
7: 57. Okay.
9: Yes,
7: Miss
9: ma'am.
7: Mirna, ano po yung mga treatment na binigay po natin kay Miss Raquel?
8: Ang binigay natin treatment dito ay hydrocolonics, juicing therapy, herbal therapy, megadose vitamin C, coffee enema, at meron tayong para sa pain, meron tayong acupuncture, meron tayong jade mask, at of course, marami pa tayong yung pagtanggal ng mga bacteria, fungus, and parasites through a machine called BioSapper. At of course, marami pang ibang mga modalities like hydrogen ion. Marami yun, all encompasses para siguro mga 12 to 15 modalities at the same time na tutulungan namin talaga ang pasyente dahil kumbaga sa ano, kailangan ng may apoy, may sunog, kailangan maraming bumbero. So yun ang aming ginagawa, maraming modalities all in one para matulungan namin ang pasyente namin na ang goal namin palakasin. At ang mga symptoms na nararamdaman ng mga pasyente ay aming ma-address tulad ng intense pain, bleeding in the wound, bleeding sa breast niya, yun aming ina-address din yun. At yung hindi pagtulog niya, yun ina-address namin yun. Lahat ng mga symptoms na nararamdaman ng pasyente ay amin ina-address through the natural way.
2: Mm-mm. And kumusta siya nung first day po si Ms. Raquel?
8: See, yung first day ni Miss Raquel, ay talagang makikita mo siyang very depressed. Umiiyak siya, tapos medyo nakatulala. Ngayon siya ay glowing at siya ay alive, alert and energized. At talagang sabi nga niya, actually, ewan ko kung pwede sabihin ito, pero marapati na lang ako na siya ay... medyo makakatulong siya sa mga indigent if in case daw siya ay gumaling dito, sabi niya. So, we are praying and hoping, of course, with the help of the Lord, ma-completely heal siya para magamit siya ni Lord para sa ibang kababayan natin na indigent na nangangailangan ng financial support.
2: Well, actually, kahit ngayon pa lang po ay malaking tulong na si Ms. Raquel sa mga nakaka-experience ng pain, ano, yung despite na merong karamdaman ay nananatili yung pananampalataya sa Panginoon, yung pananalangin is really an encouragement na sabihin mo lang sa mga tao that the Lord is has been my strength and is my strength. And malaking bagay na ito, lalo na sa may mga karamdaman na patuloy na magtiwala sa Panginoon. Di po ba, Ms. Raquel? Yes. Ano po ang panalangin nyo noong na-confronta kayo, Ms. Raquel, na naku, kailangan ko na talagang pumunta sa isang facility para magpatreat?
9: So, ang panalangin ko po ay ma-healed po ako nang sa ganun ay makapagpatotoo ako na nandyan siya, na hindi niya tayo iniiwan. Pinaparanas lang po tayo ng mga pagsubok para mas maging mas malapit pa sa kanya at mas maging malalim yung pananampalataya. So pinapalalim yung ating pananampalataya na He is alive and He is the great healer.
2: And sa journey po ninyo na ito, isa din sa mga tinuturo ng Panginoon that He is in control, di po ba? Kahit
9: yes,
2: kayo
9: po.
2: Ay ang haba na po ng inyong service
9: yes.
2: Sa kung saan po mang organization naroon kayo, pero talagang mananatiling sa Diyos tayo mananangan ng kalakasan.
9: Yes.
2: Opo, na ibahagi rin po ni Ms. Mirna kanina, meron po kayong advocacy. Maring niyo po bang ibahagi if
9: yes.
2: Will allow?
9: Actually now, we are organizing our group of parents for the natural method din ng ano. So it's ang title ng project namin is Our Health, Our Wealth, wherein yung mga parents namin na inorganize namin and they train them na magkaroon ng skills para sa pag-massage And then sila din ay nagpo-produce ng mga herbal medicines at yung herbal oil para yun ang gamitin nila para doon sa pagmamassage. And yung aming mga parents din ay nagtatanim sila ng mga herbal plants sa kanilang mga bahay. At yun po yung pinuproduce ng mga parents. So at this moment, naka 1 year na kami at marami na din kaming na-train ng mga parents. So ang sabi ko nga, nagpunta ako sa natural way of treatment kasi gusto ko mapatunayan na gagaling tayo. Doon sa mga laban na ibinigay ng Diyos kasi sinasabi sa Bible na yung mga dahon at saka mga ano ay gamot kaya po ibinigay niya. Kaya alam ko na mas marami tayong mga tao na hindi ka cannot afford para bumili ng mga magpagamot ng mas mahal. Kaya kung pwede naman talaga ito, ay bakit hindi ito ang ipalaganap para nang sa ganun ay mabuhay at maka-afford ang ating mga tao, lalo na po yung aming mga tinutulungan, na alam naman po natin na kaya nandito sa aming organization ay mas nangangailangan. Kaya yun po ang advocacy ko na sana po ay yung herbal medication, natural way, ay talagang maging epektibo at ang kagandahan niyan. So I'm living testimony na ito yung ginawa ko. Ano po? At ito yung nakakatulong sa tao at makagaling. Kasama lang talaga yung matinding pananampalataya na siya ang magpapagaling. So yun po.
7: Amen. Napakaganda po ng sinabi po ninyo, no? Yung pananampalataya at syempre yung willingness na gawin. Kasi naniniwala tayo na ang likas na yaman ay biyaya ng Diyos at ito rin ang isa sa mga kakampi natin, lalong-lalo na sa larangan ng kalusugan. Di po ba, Miss Mirna, kaya isinusulong po ninyo ang plant-based diet?
8: Yes, oo. Actually, kapag may sakit ng isang tao, ang unang response ay punta sa gamot, bili ng gamot para magaling, pagalingin sila. Pero hindi nila nare-realize na ito ay additional toxin sa katawan na may mga side effects ito. Samantalang ang herbal medicine, ito ay nandyan lang nature at pipitasin mo lang sa iyong halamanan, eh makakagaling pala sa iyo. The natural way, walang cost, effect. Wala siyang, ibig sabihin, hindi mo na kailangan gumastos and very effective pa siya.
7: And Miss Mirna, ano po maipapayo po ninyo sa mga kagaya po ni Miss Raquel na meron pong same condition?
8: Ang maipapayo ko sa mga taong nakakaramdam ng wound that doesn't heal at intense pain, huwag yun ang patagalin sapagkat andito kami para kayo ay tulungan. Mapag-uusapan naman natin yan at madalas kami nagbibigay ng promo, aabang-abangan nyo lang para ma-afford nyo. So tawag lang kayo at nandito kami para tulungan kayo at turuan kayo paano kayo mag-change ng lifestyle para mapagtagumpayan ang sakit na ito.
7: And gaano po kahalaga, Miss Mirna, na ang isang tao ay tatalikod sa karne based on your perspective?
8: Napakahalaga nito, no?

0: habang hinahabol mo ang numero ng iyong laboratory ng mga sakit mo, ay dinadagdagan mo naman ang gamot mo para habulin naman ang mga side effects ng mga iniinom mo. So, a pill for every ill. So, ang magandang gawin mo ay mag-go natural. Dito sa Tree of Life, lagi kami nagtuturo, lagi kami may health seminar. Mag-stay tuned lang kayo, sumubaybay lang kayo sa amin upang mas marami kayo matutunan kung ano yung mga halamang gamot na iinumin sa iba't ibang kasing sakit.
1: Mm-mm. Nasa day 6 na po si Miss Raquel, at ano po ang mga scheduled treatment para sa kanya?
0: Actually, ang daily treatment niya, meron siyang tinatawag na funneling, no? Breast funneling. Ito, nagsisend ng oxygen supply sa kanyang breast. At meron siyang tinatawag na yun ay naka sa kanya, naka-line up. Of course, yung mega dose. On the third day, pagkatapos niya dito, tuloy-tuloy pa rin yung meron tayong tinatawag na phase 2 with Dr. Johnson. Ito ay, so meron siyang phase 2, depende sa pasyente kung anong pangangailangan until ma-fully solve yung problem nila.
1: Mm-hmm. And si Dr. Johnson ay isa pong doktor ano po na katuwang ng Tree of Life Wellness Center, dahil naniniwala ang inyong ahensya, ang inyong organization, na dapat may katuwang na medical doctor.
0: Yes, oo, kasi ang pinagsamang pwersa ng conventional yung medicine at saka yung alternative ay mas epektibo. Nung kami ay solo lang, siyempre, hindi kinakaya ng pasyente ang pag-uwi nila ang stick sa diet at juicing therapy. Hindi nila kinakaya. So, with the combination of Dr. Johnson treatment, kahit na sila ay pa minsan-minsan nag-cheat-cheat, napagtatagumpayan nila, lumalakas pa rin sila, lumalakas ang kanilang immune system. Especially pag ang pasyente ay may aggressive cancer, yun ay mahirap habulin, no? Kaya hindi nila napagtatagumpayan ang chemo, radiation. Talagang kitang-kita ko yung pasyente na baksak, hindi nila kakayanin. So, ang pinagsamang pwersa ng mega dose ng vitamin C at iba pa naming modalities, so meron kaming pasyente rito na nag-testimony na dito na meron ng 3 months to live, no? Meron ng tanning, ay nabuhay at naging cancer-free, no? Dahil sa pinagsama niya before siya pupunta sa magpapa-chemo, siya ay pupunta dito para magpalakas. After chemo, latang-latang-lata siya, punta na naman siya dito para magpalakas. Kasi talaga, hindi niya kakayanin daw kung walang Tree of Life na para tulungan siya. So, yun ay tinatawag namin sanib puwersa at ng conventional at saka kami mga alternative.
1: Mm-mm. Okay, and Ma'am Raquel, maraming salamat po sa inyong pagbahagi, sa inyong
0: Yes,
1: wellness journey, and ang panalangin po namin ay complete healing para po sa
0: yes,
1: inyo.
0: po.
1: Mm-mm.
0: Yes, po. Thank you
1: And
0: din po.
1: thank you so much po, at thank you rin Miss Mirna sa pag share po ng testimony din ni Miss Raquel. And ano po ang ating contact details, Miss Mirna?
0: Okay, kami ay matatawagan sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. At ang hamon ko sa inyo, kapag kayo ay may nararamdaman na, especially ng hihina, madaling mapagod, punta na kayo sa Tree of Life Wellness Center. Huwag nyo nang palalain ang inyong sakit.
1: Mm-mm. At yun pong napakinggan po natin kanina na account po ni Ma'am Raquel, ano, ay patunay lamang na kumikilos ang Panginoon, hindi lamang sa ating panalangin, sa pananampalataya. He uses others, He uses people, doctors, at iba pa na magpapayo po sa atin ng tamang panuntunan paano pangalagaan ang ating kalusugan. At dito na po nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan, Joe Cabrera Alabastro.
0: Irna Sega from Tree of Life Wellness Center.
1: Atin din po

0: Nakasama si Ma'am Raquel de Mesa. Hanggang sa susunod po na episode ng programang ito at kayo po ay nawa pagpalain ng Panginoon.
1: Kwentong kalusugan.
2: Kwentong kalusugan.
1: Panahon na para unahin ang kalusugan.
2: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong kalusugan.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang 702 DZAM.
4: 702 DZAM.
3: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Batok!
6: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
5: Batok!
7: Lahat ng the best, pasok!
6: Batok!
8: Kaagapay sa pagkakataon na to, kasama ko na po ang owner ng Liza Assorted Goodies. Walang iba mga kaagapay, si Ma'am Liza Endriga. Magandang hapon tanghali sa iyo, Ma'am Ana Liza.
9: So, good afternoon, Sir Brian.
8: Ayan, Ma'am Liza, bago tayo mag-start, bumati ka man sa mga kaagapay na sumusuporta sa'yo at syempre sa mga anak niyo po.
9: Hello po, good afternoon. Talagang very grateful ako na na-invite ako dito ni Sir Brian. So, thank you sa mga taga-Binyan, mga anak ko. So, si Andre tsaka si Hannah.
8: Ayan, maraming salamat, Ma'am Liza. At kahit gaano kalayo ang Ortigas, yes, nagkonekta tayo. Mm-hmm. Diba, mula Binyan hanggang Pasig, nandito po kayo para ipagmalaki ang inyong negosyo at syempre lalo na ng inyong istorya. Pero Ma'am Liza, alam ko na bago tayo lahat nagkaroon ng sabihin natin, no, ng isang negosyong malaki, ng isang negosyong kumikita. Mm-hmm. Ano ang storya muna ni Liza bago siya nagkaroon ng sarili negosyo? O let's say, ano ang kwento ni Liza?
9: Before, nagtatrabaho ko sa bangko. Mm-hmm. So, bank teller. Then, napunta ako sa loans department. Mm-hmm. Ganun lang na, nung time na yun, single pa ako. So, umuwi ako sa Kabuyaw. Ganun. And then, nagkaroon ng re-engineering dun sa branch. Mm-hmm. Which is yung loans department. Naging centralized na sa head office.
8: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: So, isa ako sa mga naapektuhan. Mm-hmm. At inalok naman kami ng early retirement ba yun? Ganon. Yeah, oo. Pero may option din naman. Inalok din naman ako na pwede akong ma-transfer. It's either sa Cavite branch or sa Makati branch.
8: Ang layo.
9: Yes, oo. Mm-hmm. Pero that time, yung bunso ko is wala pang 1-year-old.
8: Mm-hmm.
9: So talagang sabi ko, ang hirap. Alis ako nung maaga-maaga. Then uuwi ako gabing-gabi na.
8: Mm-hmm.
9: So parang iniisip ko pa lang mahirap.
8: Mm-hmm.
9: So napag-usapan na yung mag-asawa noon na okay, i-avail ko na lang.
8: Mm-hmm.
9: Para magkaroon ng
8: So nagtrabaho ka pa din.
9: Yes, actually nag-apply pa rin ako sa ibang bangko nung may anak na ako.
8: Mm-hmm.
9: Pero konti lang din ang ano, siguro mga 2 years, 3 years and then napunta ako sa school,
8: mm-hmm,
9: cashier,
8: wow,
9: yung mga ganun. Marami akong ano.
8: Ilan taong ka dun sa bangko, ma'am?
9: Yung sa bangko, do sa Planters Bank, is siguro 7 to 8
8: Ay,
9: years.
8: Ay, ang tagal.
9: Yes, oh, matagal. Mm-hmm. Talaga nakapag-build na akong relationship.
8: Oo, tsaka kilala ka na.
9: Oo, mm-hmm, ganon. Mm-hmm. And then dito naman, sandali lang sa Consumer Bank dati.
8: Mm-hmm.
9: Kasi parang nagkaroon ng something ganon.
8: Mm-hmm.
9: So yun, lumipat ako sa school naman.
8: Mm-hmm.
9: Ni-refer ako doon sa school.
8: Mm-hmm.
9: And then naging nandun ako sa cashier. So more on talagang teller. Alam mo yun?
8: Mm-hmm.
9: Doon ako talaga na-assign.
8: Mm-hmm.
9: Oo. Tapos ano naman din eh, after noon, nagkaroon ng problema din doon sa school. Pero hindi ako yung may problema. So talagang nag-resign din ako.
8: Mm-hmm,
9: so alam naman ang management yon.
8: Mm-hmm.
9: And then, yun, during those times, syempre nasa bahay, nag-aalaga, talagang even dalaga pa ako, gusto ko ng alam mo yung business.
8: Hindi ka mapakali.
9: Yes, yung parang gusto ko may kinikita ako. Mm-hmm. Tsaka, syempre, may anak ka na. Gusto kong makatulong. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi, syempre, dati may trabaho, tapos ngayon wala. Gusto mm-hmm. kong at least makatulong sa asawa ko, sa pamilya, mm-hmm. gano'n. Mm-hmm. So, ano bang, marami, nag-put up ako ng... that time, nakatira sa bahay namin yung isang kapatid ko. Mm-hmm. So, magaling siyang magluto. Ako kasi mm-hmm. hindi ako magaling magluto. Mm-hmm. So, sabi ko, ano kaya kung magkarindiri tayo sa unahan ng bahay natin? Mm-hmm. Kasi, nasa daan lang naman yung ano. Mm-hmm. So, yun, ganun ginawa namin. So, ako sa madaling araw bumibili ng mga ingredients. Mm-hmm. Tapos, pagdating ko, siya na yung magpe-prepare mm-hmm. at para magbenta. Mm-hmm. So, tumagal din yun. Siguro mga... pero ano yon, mga 1 year, ganon. Mm. Pero hindi rin siya tumagal dahil nga nararamdaman ko. Siyempre, alam mo naman sa barangay, yun lang naman ang ano mo eh, diba? Yung mga customer mo. Mm-hmm. Na at the same time, dumadating ang panahon na talagang...
8: Mahina. Oh,
9: mahina. Ang daming tira. Hindi mo naman pwede ibenta kinabukasan.
8: Sabi nila nga, ma'am, ang to, isa sa pinakamahirap tiyakin na negosyo, pagkain.
9: Yes. Mm-hmm. Tsaka ano sila, perishable, di ba? Mm-hmm. Madali talagang masira. Mm-hmm. So, and that time naman, nabuntis yung kapatid ko, so talaga kinakailangan niya magpahinga. Mm-hmm. So, nag-stop talaga tong si Karinderia. Mm-hmm. So, eto na naman, wala na naman akong ano, di ba? Wala na naman. So, talagang nag-isip pa ako kung ano pa yung, ano kaya ang pwede kong gawin. Nung nabanggit ko to, sabihanan kong babae. So, nung time na siya, buhay pa siya. Mm-hmm. Ngayon kasi wala na siya. Nasabi niya, ano kaya kung mag, ano ka nung gantong puto? Kasi siya, may mga kakanin din siya, may mm-hmm. mga puto din siya, ganon. Mm-hmm. So, itong puto na inaano niya sa akin is, ito yung wala sa kanila. Mm-hmm. So, parang ako daw mag-ganon. Sabi ko, oh, okay nga yun, di ba? Pero ang problema ko, hindi ko alam kung paano gumawa nun. Sabi ko na, hindi ko alam kung paano gawin yun. Sabi, hindi, meron akong ano, si Ate Hudit, ha? Ate Hudit, siya yung nagturo sa akin. Siya yung nag-refer ng biyanan ko para magturo sa akin. Mm-hmm. And then, isang problema pa, nung time na yun, wala akong pampuhunan. Mm-hmm. Imagine talagang, yun yung time na nung pag naaalala ko, is talagang, as in, bagsak. Mm-hmm. Bagsak kami. Parang, imagine, wala akong puhunan kahit magkano para to start with. Mm-hmm. Eto, meron na magtuturo sa akin, di ba? Pero mm-hmm. wala. So, dahil napakabuti nung biyanan ko is pinahiram niya ako mm-hmm. ng 2,000 pesos. Mm-hmm. 2,000, ha? Mm-hmm. So, pagka ano ng 2,000, binili ko lahat yung mga gamit, mm-hmm. mga ingredients dun sa puto na ika-come up ko nga yung colored puto. So, tinulungan ako ni Ato Did, ganun. And then, yung mga product na yun, so, unti-unti lang talaga yung inano ko, niluto ko. Nilagay ko sa mga tindahan kung saan sila din nagbabagsak. Mm-hmm. Kasi yung binang ko is napakaraming resellers. Mm-hmm. Marami ding pwesto na binabagsakan. Mm-hmm. So, yung marketing, nandun na eh. Mm-hmm. Nandun na, meron ng ano, meron ng customer. Meron na alam ko magkakaroon talaga ng demand. Mm-hmm. Kasi iba naman to yung product na to. Mm-hmm. Diba? So, yun, inano ko doon sa mga pwesto. Nung una, grabe, binigyan mo ng 10. So, sorry sa'yo, Siam. Yung ganun ba? Oh, isa lang yun. Yes, kasi noong time na yun, usong-uso talaga yung consignment. Mm-hmm. So, yung consignment, syempre, di ba? Kung ano lang mabenta nila, yun lang ibibigay sa'yo. Mm. So, on my part, lugi na ako, di ba? Mm-hmm. Pero, well, kailangan pa rin naman lumaban, ganun. Meron pa naman akong konting gamit dyan na para iluto. So, sige, luto pa rin. Hanggang sa, madalas ganun, may mga time naman na nauubos, ganun. Kaya, na laging sinasabi ko, parang nakakaano, nakakapagod. Kasi syempre, madaling araw din yon, gigising ka din ng madaling araw para sa mga resellers na kumukuha ng madaling araw din doon sa biyanan ko. Pero sabi nga ng asawa ko, sa negosyo, kailangan mahaba PC mo. Mm-hmm. Yan ang sinasabi sa. Pagka maiksi lang yan, talo ka. Mm-hmm. Kailangan, ano mo dyan, matyaga ka, laban lang, mm-hmm. ganon. Sige, malay mo ngayon, hindi, bukas, okay na. Which is, ganon nga. Dumating talaga yung time na ang lakas-lakas na niya sa mga resellers at saka sa mga stores na dinadalang ko. Kasi kahit pagkadala ko pa lang, tatawag na, oh Lisa, meron pa ba? Kasi ganito, 20, yan naman sa akin. O gano'n, padala kami. O meron pa ba? O talagang sabihin ko, pasensya Lisa, mabili eh. Kasi ano, mga gano'n ba? So nakakatuwa. Mm-hmm. Nakakatuwa. So talagang nakatulong talaga sa pamilya namin.
8: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Grabe ma'am, no? Ang ganda ng, ang humble ng background na mm-hmm. meron ka, ano, na parang totoo yun eh, ba't ko naman papangarapin mag-Makati? Ba't ko naman papangarapin pumunta dun? Eh, napakalayo at may mga anak pa ako noong mga panahon na yun. And at the same time, nakita natin dito yung identity mo bilang isang nanay. Yes. Totoo talaga yun, mga kaagapay, na meron talagang mga nanay na kayang pagsabayin yung mga oportunidad habang nagtatrabaho, may ginagawa pa dito. Yun, siguro yun yung character ng pagiging isang ina na hindi mapakali. I mean pangit man yung word. I'm sorry for the lack of term, mga kaagapay. No? Pero ito yung katangian ng mga nanay na hindi natin maintindihan bakit ganun sila.
9: Yeah, tama.
8: At nagpapakita ng character yun na gusto mo kasing tumulong. Ma'am, diba sabi mo nga sa akin, off-air mga kaagapay, na pagkwentohan natin yung buhay pamilya nyo. Ma'am, kamusta yung buhay pamilya nyo mga panahon na yun?
9: Buhay pamilya namin, mga mag-asawa. Okay naman kami. Masaya naman kami. Kahit talagang dumadating talagang yung point na ganon, na talagang financially is talagang struggling. Pero, yun nga, talagang kahit na alam ko yung work ko ay magbibigay sa akin ng every month na sweldo, talagang pinili ko talaga na kasi maliit pa yung mga anak ko eh. I mean, baby pa eh. So siguro inisip ko, dahil nga yung instinct ko is mahilig talaga akong magnegosyo kahit ano pa yan, maliit man, ganyan. Alam ko magagawa ko ng paraan.
8: Si Mr. Nan, ma'am, kapartner mo na as business owner?
9: No. Kumbaga ako lang talaga. Siya, nag-work siya dun sa business ng mga in-laws ko, sa mga parents niya. So doon talaga siya nag-ano. So dito ako lang talaga yung nag-ano, nag-start ganon. So nagluluto ako pa lang talaga. At that time meron ako kasama sa bahay. So kaming dalawa lang talaga yung
8: nag-giggling,
9: nagluluto, nag-steam, nagpapak, mga ganon.
8: Ma'am, sabi mo rin sa akin na you are a single mother now. So, ano yung nangyari sa family? Ba't naging single mother si Ma'am Liza?
9: 2010, so namatay yung asawa ko due to yung CKD nga, yung kidney failure. And before that, 4 years siyang dinialysis. So, talagang napakahirap noon financially. And syempre emotionally, makikita mo yung anak, asawa mo talagang naghihirap dun sa during dialysis. Ganon, hindi biro ang lalo na every dialysis niya, nandun ako sa tabi niya. So nakikita ko talaga yung mga ibang pasyente.
8: Yung analaki ng karayo.
9: Yes, hindi ko talaga matinitingnan talaga yun. Sobra kasing laki. Tapos nakikita ko pa yung mga, ang tawag nila doon, classmate eh. Yung mga ibang pasyente pa, na iba ang tanda-tanda na, iba may bata pa na talagang hirap na hirap. Hindi naman kada tusok, swak na agad. So,
8: yes. Pa? Pwedeng alisin pa?
9: Hindi pa nila minsan mahanap kung saan yung dapat saan itusok. So, nakita ko talaga yun na talagang violet na yung ganito nung isang pasyente bago nag-start yung dialysis. So, talagang mahirap. And then, during dialysis, it's either giginawin siya ng sobra or maiinitan siya ng sobra or magma-vomit. So, ang hirap. Kala mo, nandun lang siya sa loob, ganon. So, nakita ko lahat yon. Kaya talagang ang hirap. And then, nung naano siya na idadialysis na nga, may isang nurse na nagsabi sa akin na, "Ma'am, ngayon pa lang po, magtipid-tipid na talaga kayo. Kasi kung may pera kayo, mauubusan kayo talaga sa ganyan sakit. Kung wala kayong pera, mahihirapan kayo na makaano." Ganun. May nagsabi sa akin nurse during nung ang asawa ko noon.
8: Ilan taon ang mga anak mo noon?
9: 10, 11, mga ganun. Mga ganun siguro. Oo, elementary eh. Isa high school nung 2000. Pero pareho sila elementary at that time. Oo. So, totoo nga, true enough na talagang wala. Yung minsan, yung pandialysis, hirap na kami. Kahit na may negosyo, gano, hirap na kami, nararamdaman na namin. And then, yun, nag-a-avail na ako sa mga PCSO to avail na magkaroon ng isang session ng dialysis. And then, yun nga, talagang nakikita ko talaga sa ibang mga pasyente na kapag wala kang pera, wala. Minsan yung iba, wala doon sa session na dapat session niya kasi walang pera daw, sabi nung head nurse. Or minsan yung iba, wala kasi wala na talaga. Biglang inatake na lang nung gabi, wala na. No? So, ganun ka, kagrabe
8: yung... For 4 years.
9: For 4 years. Kaya nga yung mga nakasabay ko sa elevator, sabi niya, "Ma'am, nurse ka ba?" Sabi sa doktor na kasi nakikita niya ako talaga every now and then dun sa hospital. So, ma'am, di po, kasama ko po yung ano. Ganun, talagang kasama. Mm-hmm. Walang dialysis niya na hindi yung ako kasama. Mm-hmm. Ganun. Mm-hmm. So, talaga nakita ko yun na talaga ang hirap. Hirap mm-hmm. talaga. So, yun, 2010, after 4 years ng mag-dialysis, na nawala na siya. Mm-hmm. So that was na, yun nga, sabi ko, mabuti na lang talaga. Meron akong leases, yung gantong puto, mm-hmm. na alam mo yun, sabi ko, kasi paano ko mapapag-aral yung mga anak ko? Eh, kasi, mm-hmm. diba, single, saka, ano nga ako.
8: Saka kung sa yung buhay mo nun, ma'am?
9: May, siyempre, kagagaling na sa mga dialysis session, mga asawa ko, sa gastos, mahirap talaga. Wala akong ipon nun. Wala, as in, wala akong ipon. Wala akong ipon nun. Although, may kita naman dyan, pero alam mo yun.
8: Kasi mawawala din yun eh. Mm-hmm.
9: Oo, diba? Tsaka siyempre, yung mga monthly bills, mm-hmm. ganon, diba? So, during those times, yan ang naging bread and butter ko. Mm-hmm. Alam mo, talagang blessings. Yan talaga yung ano, yan lang ang talagang pinag-igi ko, ginawa ko pang better. Mm-hmm. Tapos, mm-hmm. kung ano, kahit anong klaseng kakanin na pwede kong mm-hmm. ibenta, binenta ko, butchi, mm-hmm. yung mga mm-hmm. ganun. Para lang konting dagdag sa ano mo, sa income. Mm-hmm. Malaking mm-hmm. bagay na rin yun. Mm-hmm. Nagkaroon ng maliit na piso net. Alam mm-hmm.
8: Ah, talaga?
9: Oo, mm-hmm. kasi nga wala na yung karinderya ko sa unahan ng bahay ko. Mm-hmm. So, nagkaroon ng piso net doon. Mm-hmm. So, lahat ng pwedeng mapagkakitaan na pagsamasamahin.
8: Nagawa mo.
9: Ginawa ko. Mm-hmm.
8: At nung nakaano, no, I mean, wala naman yung mister yung ngayon. Pero mm-hmm. siguro proud na proud yung mister mo sa'yo. Kasi yung mga anak nyo po ngayon, may mga trabaho na.
9: Yes. Mm-hmm.
8: Diba? At naniniwala mm-hmm. ako na dahil to sa pagsisikap nyo din po. At syempre, mm-hmm. mula din sa Panginoon din natin. And mm-hmm. Ma'am Lisa, yung mga ganun yung nangyayari sa'yo, I mean, nagkaroon ba ng pagkakataon na paano man pang mga pagod ka? Kanino ka nagsusumbong?
9: Actually, hindi ako yung pala ano ng problema sa mga, even sa mga kapatid mm-mm. ko. Well, that time, wala na pareho din yung parents ko. So, wala din talaga akong mapag-aanohan. Mm-hmm. Kahit sa mga kapatid ko. And I'm lucky enough, nung time na yun na wala yung asawa ko, yung dalawang kapatid ko, dun tumira sa amin. So, kumbaga ako, nagtatrabaho. Kasi ang bukod dito sa puto na to na pinoproduce ko is nagwo-work din ako dun sa mga in-laws ko. Dun sa kanilang ano, di ba? So madaling araw din talaga yun. Para ako na din yung mag-aabot sa mga resellers. Alam mo yun, hands-on mm-hmm. din talaga. So may konting kita daw, may sweldo, mm-hmm. ganyan. So ito, may kita dito. So pinagsama-sama talaga yun. Mm-hmm. And then, syempre, ano yun, 3 a.m.
8: Binyan na binyan.
9: Oo, yes. 3 a.m. start na yon. Although yung factory ng puto ng mga in-laws ko is within the compound lang. Mm-hmm, mm-hmm, so yun ang inano ko eh. Sabi ko, magmamakati ako eh. Ubos ang oras ko sa ano, di ba?
8: Biyahe.
9: Eto, mm-hmm. sandali lang ang trabaho. Balik agad ako sa mga anak ko. Eto na, makakapagpahinga na ako. Mm-hmm, mm-hmm. Di ba? So yun, nakatulong talaga yun sa akin. Mm-hmm.
8: Ma'am, saludo ako sa ano, sa buhay na meron ka. Kasi ano, syempre, ikaw yung tumayong tatay.
9: Yes.
8: Sa yung mga yung mga panahong kinuha ng Panginoon yung asawa mo, di ba? Kaya siguro saludo rin ako, ma'am, di ba? Mm-hmm. Napagtapos mo yung mga anak mo ngayon mm-hmm. at ngayon may sarili kang negosyo. Mm-hmm. Ngayon, grabe, ma'am, no, kung ano, bago kong babalikan yung buhay mo. Ang daya mong pinasukang trabaho, mm-hmm. ang daya mong pinasukang oportunidad ay na ayaw mong, alam mo yun, kasi yung Makati, ang layo niya kung sa totohanin, yes. mm-hmm. pero nakakita tayo ng, alam mo yun, ng pag-asa mm-hmm. sa mga ginawa mo. At ngayon naman, ma'am, paano ka naman nagkaroon ng interest sa pagninegosyo? Bata pa lang ba, lagalag ka na gusto ko talaga mag-business? Parang ganun.
9: Oo. Actually, oo, mahilig na talaga ako mag-business. Kasi nung nagwo-work pa ako sa bank, single pa ako, ang nanay ko sa Kabuyaw, mayroong karinderya sa isang...
8: Ang dami niyang business, ha?
9: Hindi, sa isang maliit na ano, sa isang maliit na palengke. Mm. So, mayroon siyang karinderyo, mabili. Mm-hmm. So, nakita ko, every week weekends, ganun, nagpupunta ako doon, tumutulong mm-hmm. sa karinderya. So, nakita ko, yung ilalim, yung tapat ng karinderya nila, mayroong hagdanan, paakyat. So, sa ilalim ng hagdanan, bakante. So sabi ko,
8: may negosyo to.
9: Sabi ko, ano kaya mag ano ko to, kunin ko to, kausapin mm-hmm. ko yung ano, may-ari, mm-hmm. ganon. So yung binigay naman niya sa akin. So ang nilagay ko doon mga school supplies.
8: Wow.
9: At saka mga toys, iba't ibang mm-hmm. klaseng toys para sa mga, kasi palengke nga eh, mm-hmm. 'di ba? And then yung mga toys na binibili ko pa sa Divisoria, commute by bus. Mm. Binibili ko pa yun.
8: Ayaw mo sa Makati pero gusto mo sa Divisoria.
9: Hindi, ano pa naman ako noon, dalaga pa ako.
8: Ah, oh, yun
9: pero
8: mali.
9: Yung instinct ko talaga na business-minded, mm-hmm. oo. Tapos anong nangyayari pa? Di syempre, Pasko, di ba? Sarado mga tindahan, mm-hmm. gano'n.
8: Bukas yung, ka?
9: No, yung mga toys na yon iuwi ko sa amin. Mm. Iuwi ko sa bahay. Then, pag Pasko, syempre, ang daming mga bata, di ba? Uh-oh. Ilalagay ko sa labas ng bahay namin, mm. sa Kabuyaw. Na uubos yun. Siyempre, di ba yung mga bata, ang daming pera? So, bili dito, bili doon. So, talagang, ano ako, say na talagang mahilig akong ano.
8: Magnegosyo.
9: Magnegosyo. At saka, mm-hmm. gusto ko talaga kumikita.
8: At saka, ano nga, no, nakakatuwa kasi hindi natatapos yung pag-iisip mo ng pagkakakitaan.
9: Mm-hmm.
8: At hindi lahat ng tao mamigay niyang mindset. Mm-hmm. At hindi lahat ng tao gustong gawin magnegosyo. Uh-huh. Una, nakakapagod.
9: Risky. Oo, mm-hmm. nakakapagod. Mm-hmm. Walang kasiguraduhan, mm-hmm. di ba? Oo, ganun.
8: Mm-hmm. At saka, lahat yan kaagapay, hindi madali. Mm-hmm. Nakakahingal and at the same time, nakakapagod.
9: Yes.
8: Lalo mm-hmm. na yung pupunta ka ng Divisoria, ano ba naman yung... Mm-hmm. Di ba? Ano yun eh? Dati naman kasi wala naman traffic na sobrang ganitong traffic. At ngayon, ma'am, paano naman ipinanganak si Lisa Goodies Assorted?
9: Yeah, si Lisa's Assorted Goodies, yun nga, 2003. Mm-hmm. Doon nga ako pinahiram ng biyanan ko ng puhunan.
8: Magkanong puhunan to?
9: 2,000.
8: Mm-hmm.
9: So, 2,000. And then, yun nga, sabi ko, hindi ako marunong gumawa, although gusto ko. So, parang pinahiram din niya yung isang kamag-anak para tulungan ako.
8: Turuan ka.
9: Oo, si mm-hmm. Ate Judith. And thank you talaga sa kanilang dalawa. So, simulan ko yun. Una, hindi man maganda. Siyempre, ganun talaga pag nagsisimula. Maraming, ano?
8: Trial and error.
9: Minsan, ang pangit ang kulay. Minsan, ano siya, reject. Oh,
8: paano ba gumagawa, ma'am, ng puto? Kasi ang alam ko lang, binibake. Pero after nun, wala na. Paano ba ginagawa ang isang puto?
9: Iba-iba kasi ang ano eh, ang paraan ng paggagawa ng puto. Ang Lisa's Assorted Goodies is ini-steam yan.
8: Oh.
9: Oo, ini-steam. Pero ganun din naman yung mga puto binyang. Steam mm-hmm. din yun. Mm-hmm. Ito, made of flour. Ang puto binyang is made of rice.
8: Mm-hmm.
9: Ganun. Pero through steam din yan.
8: So ma'am, ano yung pinagsasama-sama doon?
9: Paano pinagsasama?
8: I mean, paano siya ginagawa ba?
9: Yun lang, lalagyan mo lang siya ng ingredients ng sugar, milk, cheese, mga ganon. Ganon, madali lang naman.
8: Tapos
9: actually.
8: Tapos i-steam na yun?
9: O, i-steam
8: ano
9: mo.
8: Na yun?
9: Yes, oo, ganon na. Tapos lalagyan mo lang siya ng cheese sa ibabaw. Actually, madali. Makikita mo ngayon sa YouTube, napakadali. Pero yun nga, talagang lucky lang talaga na talagang nasimulan ko na agad.
8: Mm-hmm.
9: At malaki ang naitulong sa pamilya ko mm-hmm. ng produkto na yan.
8: Mm-hmm. At syempre, ma'am, tama ba, ma'am, buhay pa yung mister mo to?
9: Sorry?
8: Buhay pa yung mister mo to, yung nagawa mo to?
9: Yes, buhay pa. Oo, mm-hmm. 2003.
8: Mm-hmm. At ngayon naman, mga kaagapay, no, ito yung tatalakayan natin. Ngayon, ma'am, nung pinanganak mo na, ma'am, yung puto, mas grabe ba lumaki yung kita mo nang nagputo ka?
9: Hindi naman grabe, pero mm-hmm. syempre, talagang nakatulong.
8: Mm-hmm.
9: And then, nakapag-ipon ako.
8: Mm-hmm.
9: So, yun ang maganda daw, nagkakaroon mm-hmm. ng savings, mm-hmm. ganon. So, kasi ako naman, hindi naman ako magastos eh. I mean, ano ako talaga? Maipon talaga ako. Mm-hmm. Hindi ako ano. So, talagang naipon ko yun.
8: Mm-hmm.
9: Pero yun nga, dahil nagkasakit yung asawa ko, mm-hmm. naubos lahat yun. Oo. Mm-hmm. And alam yun ng asawa ko bago mm-hmm. pa siya, ano, nakwento ko yun sa kanya
8: mm-hmm.
9: na ganito, nakaipon ako. Pero dahil dyan, so at least, di ba, nalaman niya na kaya ko pala, mga mm-hmm. ganon. Mm-hmm. Oo.
8: At yun naman talaga siguro yung kahalagahan ng katuwang ka ng asawa mo. Kumbaga mm-hmm. parang nagalaw man yung pera, alam natin oo. Na ano, I mean, hindi man na siya buhay ngayon. Pero mm-hmm. ang laki naman ng pagbabago sa buhay. Ngayon, ma'am, kamusta mm-hmm. na si Lisa?
9: Si Lisa, masasabi ko, strong woman. Ganon. Kasi before, akala ko ng sarili ko is, yeah, housewife, ganon. Ganon lang naman talaga eh. Pero looking back dun sa mga nangyari sa akin na, kaya ko pala. Mm-hmm. Thank you. Thank you nga. Lagi siya sa ko, thank you God. Kasi dito, ano yun? Dahil sa nangyari, inawala asawa ko, yung kaya ko palang gawin pa much better. Mm-hmm. Parang ganon. Nakala ko, ano lang ako, back up or mm-hmm. ganon.
8: Nako po, okay lang yan, ma'am. Nako, naniniwala ako mga kaagapay, no, na katuwang talaga natin ang babae at pwede silang maging kumbaga parang maging leader ng family natin. At sa lahat po ng mga single mothers, yes, salamat po sa inyo kasi pinagsabay nyo ang pagiging tatay, ang pagiging nanay, mm-hmm, na kahit hindi na natutulog, alang-alang na magtagumpay lang yung anak nila, gagawin at gagawin ang lahat. Mm-hmm. Kaya ma'am, deserve mo yung, yes, deserve mo lahat, mm-hmm, ng pagmamahal mula sa anak mo mismo at yung nararamdaman mong tagumpay ng iyong negosyo. Mm-hmm. Pero mga kaagapay, chill lang dahil mamaya mapagkikwentohan pa natin ang magandang istorya ng kanyang buhay, lalo na ni Ma'am Liza. Dahil po kaagapay, sa pangalawang pagkakataon, malalaman natin paano nga ba gumawa ng puto. Paano nga ba naging matagumpay ang isang okoy? Yan po ang ating aabangan. Pero bago tayo magtapos kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay J-Best Mancho at syempre kay Benjo Morano at syempre sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter site. Kaagapay, ito ang patok sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ako si Brian De La Cruz.
5: Patok!
6: Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
5: Patok!
7: Lahat ng the best, pasok!
6: Patok!
5: Patok!
10: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpol at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Inihahandog ng Far East Broadcasting Company Philippines ang Noli Metangere.
2: Tapos nung kabuktutong inihasik mo sa lupa! Maria! Bakit mo pinigilan ang aking kamay? Bakit? Maliit ang daigdig para sa aming dalawa ni Pari Tamaso. Alam mo ba yun, Maria? Ngunit alang-alang sa'yo, bubuhayin ko ang matandang kurang ito. Bubuhayin ko siya! Bubuhayin ko!
3: Ibarra!
2: Bubuhayin ko! Bubuhayin ko siya!
3: Salamat, Ibarra!
4: Bubuhayin ko!
3: Salamat!

0: Oh, ano? Ano?
1: Patay!
0: Bakit?
1: Si Pare Damaso.
0: Oh.
1: Patay! Nilang ibango ng buong mukha niya. Makang gugo.
0: Sumapayapa, nawa. Kahit nagbayad lamang siya ng utang. Magbayad lamang.
2: Tingnan niyo ang ginawa niya kayo ng umaga sa
0: kumbento. Ano? Ano?
2: Ay walang makakatumbas.
1: Ano bang ginawa niya? Eh, kwento mo.
0: Ganito yun. May mistisong kastilang lumabas ng simbahan nang nagsisermon si Padre Damaso. Tapos, nakita ito ng kurang mataba. Kaya pinatawag. Pagkatapos ng misa, para tanungin kung bakit lumabas. Nangatwira ng mistisong hindi siya marunong ng Tagalog. At nagbiro pang Griego. Ang narinig niyang winiwika ng kura. Ha, aba, nagalit si Padre Damaso. Kaya sinuntok ang mistiso. Biroy mo, gumanti naman ang mistiso. Ayun, nag-aaway hanggang may umawat na nga.
3: Ay, tama, may nawa ni Padre Damaso. Ang religyo na hindi dapat pinipili sa kahit sino. Para pang parusa o pagpapakasakit. Hindi ko minabuti ang ginawang yaon ng Franciscano.

0: Para sa akin, Don Filippo, bilang kapitan, hindi madaling sabihin kung sino ang mayroon at kung sino ang walang katwiran. Gayunpaman, kung si Ginoong Ibarra, sana'y gumamit siya ng kaunting pagtitimpi.
1: Kapitan, baka ang ibig ninyo sabihin ay kung si Pare Damaso sana nagkaroon ng kalatiman lamang ng pagtitimpi ni Ginoong Ibarra. Ang masama ay nagkapalit ang dapat gawin ng bawat isa. Nag-ugaling matanda ang bata at ang matanda na may nag-asal bata.
0: Ayon sa inyo, ay walang kumilos. Walang umawat. Kung lamang ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago, yun lamang. Anong ginawa ng mga praile at ng alkalde? Walang makapagpapatawad ngayon sa binata dahil sa gayong pagkatakot sa kanya. Yan ang lalong masama.
2: Ganyan ba ang iyong palagay, Kapitan Martin?
0: Yan ang aking palagay, Kapitan Basilio. Ano ba ang inyong palagay, Don Filippo?
1: Inaasahan kong di pababayaan si Ginoong Ibarra ng bayan.
0: Ngunit mga Ginoo, ano ba ang magagawa natin? Ano ang magagawa ng bayan? Ano man ang mangyari, ang mga praile ay mayayaman at nangangkakaisa. Samantalang tayong mamamayan ay watak-watak at mahihirap. Wala tayong maaasahan sa bayan para tulungan si Ginoong Ibarra laban sa kura.
1: Lagi silang may katwiran, sapagkat tayo rin ang laging nagbibigay katwiran sa kanila.
3: Ang kabataan ay laging ganyan. Kung buhay ang mabait niyang ina, ano kayang sasabihin niya? Ay Diyos ko, kung naiisip kong maaari itong mangyari sa aking anak na lalaki na mainit din ang ulo, halos kinaiinggitan ko ang kanyang yumaong ina. Naku, mamamatay ako sa sama ng loob.
4: Ay ako na may ibang palagay. Hindi ko ikalulungkot kung mangyayari ang bagay nito sa aking dalawang anak na lalaki.
3: Ano po ang sabi ninyo, Kapitan Maria?
4: Aba, kinatutuwa akong ipagtanggol ng mga anak ang alaala ng kanilang mga magulang. Anong masasabi ninyo kung maririnig isang araw na inaalipusta ang inyong namatay na asawa at ito'y pinagwawalang bahala ng inyong anak na si Antonio?
3: Oo! Pagkakaitad ko siya ng aking bendisyon.
5: Aba! Pagkaitad mo siya ng bendisyon, Hermana Rufa!
3: Oo, Kapitan Tinay. Bakit may masama ba sa sinabi ko?
5: Ay, kailanman ay hindi. Ito'y di dapat sabihin ng isang ina. Ngunit sa ganang akin, hindi ko masasabi kung anong aking gagawin. Hindi ko malaman.

0: Ang lalong pinagdaramdam ko ay hindi na matutuloy ang pagpapatayo ng bahay paaralan.
1: Ano? Ano sinasabi mo?
0: Ang anak ko ay hindi na magiging doktor, kundi mga ngariton. Wala na. Hindi na magkakaroon ng bahay paaralan.
2: Sinong may sabing hindi na magkakaroon ng paaralan? Saan nakuha ang kuro-kurong iyan?
0: Ako. Sapagkat si Don Crisostomo Ibarra ay tinawag nilang Pilibistero ng mga paring puti. Kaya wala nang paaralan. Ang mga paring puti ay palaging may katuwiran.
2: Tinatawag ng mga paring puti na isang Pilibistero si Don Ibarra? Ngayon ko lamang narinig yan, ha? Aba, iba yun, ha? Tiyak na wala nang paaralan. Pero ano nga ba ang kahulugan ng Pilibistero?

0: Karon, ginuong alcalde, maaari bang isubahan ninyo ako sa pamamasyal at ibig ko'y maglakad na lamang pagkatapos kong makipagpanayam ng sarili na kay ginuong Ibarra.
1: Opo, Kapitan General.
2: Ipahintulot po ninyo, General, na ipatalos namin sa inyo na si Ginong Ibarra isang eskomulgado.
0: Ikinatutuwan ko pong labis, Pare Salve, na walang dapat ipagdamdam maliban sa kalagayan ni Pares Damaso na kahit ako ay umaasam sa kanyang lumusang paggaling bagkat sa kanyang gulang ang isang paglalayag sa Espanya dahil sa karamdaman ay dilubhang kasiyasya. Samantala'y pagpalainawa ng Diyos ang inyong mga reverensya.
2: Salamat na lang sa inyong naisin na gumaling ang kura. Yamang nagsisialis na ang isa-isa ang mga ibang praile. Ako'y aalis na rin. Hindi na ako nasisiyahan.
3: Kami man ay babalik na rin sa amin lalawit. Tara na mga kasama Agustino. Umuwi na tayo. Nakakasama na loob. Dahil lamang sa kasalanan ng paring Franciscano ay magmalamig na rin ang pagtanggap sa ating lahat ng Kapitang General.
4: Oo nga. Kaya nga ang nararapat natin gawin ay huwag pansinin ng Ibarra yan. Bakit ba narito pa yan? Siya pang ang pinaghahalaga ng General. Tayo na mga kasama! Basta tayo dito!

0: Ay, ngayong nakalis na mga braille, makakamusta ko na rin si Ginong Ibarra. Lalapitan ko siya. Magandang araw sa inyo, Ginong Ibarra.
1: Magandang araw din po sa inyo, Alcalde.
0: Teka muna. Ginong Ibarra.
1: Alcalde?
0: Saka na lang tayo mag-usap. Narito na ang kagawad.
1: Kanina
0: ka pa hinahanap ng kagawad. Maiwan na muna kita.
1: Sige po.
0: At doon naman ako uupo.
1: Sige, Alcalde. Ha? Si Maria Clara. Makakasalubong ko sa pintuan. Ha? Iniiwasan niya ako? Ngunit alam ko, nararamdaman ko, may kahulugan ang kanyang mga titig sa akin. Nangungusap ang kanyang mga mata. Alam niya na isang malaking babala ang pagtalo ng mga braille sa mukha ng aking mahal. Hindi may kakaila ang pag-aalala.
2: Ibarra, kung may pagkakataon sana kung makausap ka.
1: Maria Clara, labis-labis akong nag-aalala din sa iyo, mahal ko. Hanggang sa ating mga tingin, may mga kahulugan na tanging tayong dalawa lamang ang nakababatid. Mga tingin na nangungusap ng mga maraming mga bagay. Ang pangyayaring naganap ay hindi maganda ang kinahihinatnan dahil ngayon tila naglahong ating mga puso. Sadyang ang siklab ng aking puot sa parit tamasong yon ang naging sandata niya para tayo magkahiwalay. Damang-dama ko ngayon, Maria Clara.

0: Ginoong Ibar. Ako'y lubang nasisiyahan sa pakikipagkamay sa inyo ngayon. At itulot ninyo kayo'y tanggapin ko ng buong kapalagayang loob. Kaya hiling ko na ibanatag ninyo ang inyong kalooban sa akin. Ha? Alam ninyo bang nagagalak akong makatagpo ko kayo ngayon?
1: Ginoo, labis po yatang kagandahang loob.
0: Dinaramdam ko ang inyong pag-aalinlangan sa akin. Inakala kong sadyang din ninyo inaasahan ang mabuti kong pagtanggap. Ito'y pagkukulang ng tiwala sa aking katarungan.
1: Ang isa pong malabis na pagtanggap, Ginoo, sa isang maliit na katulad kong sakop ng hari sa Espanya, ay di katarungan, kundi isang utang na loob, General.
0: Mabuti. Maupo ka, Ginoong Ibarra. Maupo ka. Mag-usap tayo sumandali ng buong kapalagayang loob. Lubos po akong nasihan sa inyong ginawa. Kaya't aking itinagubilin sa pamahalaan ng makapangyarihang hari na kayo'y parangalan dahil sa makatutulong na panukala ninyong pagpapatayo ng bahay paaralan. Kung sumulat kayo sa akin, ay malugod sana akong dumalo sa pagdiriwang at kay pala'y nakatulong ako upang maiwasan ang nangyaring gulo.
1: Ang panukala ko pong naisagawa ay walang gaanong halaga. Kaya't hindi ko inakalang abalahin ang inyong kamahalan sa marami ninyong gawain. Bukod dito'y ang minabuti ko po'y ipaalam ang tinurang panukala sa alkalde ng lalawigan pagkat ito'y tungkulin ko.
0: Bagay sa pagkakaalit ninyo ni Pare Damaso ay huwag kayong mabahala ni magtanim.
1: General?
0: Hindi kayo maano samantalang ako ang namamahala sa Pilipinas. Hinggil naman sa ekskomunyon ay bahala na akong makipag-usap sa arsobispo sapagkat ang marapat ay makibagay tayo sa mga pangyayari. Sa lupain ito ay hindi natin na matatawanan ng hayaga ng mga bagay na ito gaya ng ginagawa sa Espanya o sa bihasang Europa. Gayunman, kinakailangang lalong maging mahinahon kayo sa inaharap. Nakakatunggalin ninyo ngayon ang mga korporasyon ng Praile na dahil sa kanilang uri at kayamanan ay kailangan sila'y igalang. Ngunit kayo'y aking ipagsasanggalang sapagkat kinalulugdan ko ang mabubuting anak. Hinahangaan ko ang pagbibigay dangal sa alaala ng mga magulang at ako na nagmamahal din sa aking mga magulang, saksi ang Diyos. Ewan ko kung ano ang aking nagawa kung ako ang napa sa inyong kalagayan.
1: General?
0: Ibahin naman natin ang ating pinag-usapan, ha? Kwentuhan mo naman ako tulad ng may nagbalita sa akin na galing daw po kayo sa Europa. Napuntahan mo ba ang Madrid, Ginoong Ibarra? Napuntahan mo ba?
1: Opo, mga ilang buwan po, General.
0: At narinig ba ninyong nabanggit doon ang aking pamilya?
1: Kaalis pa lamang ng inyong kamahalan nang ako'y magkaroon ng karangalang maipakilala sa inyong pamilya, mahal na General.
0: Kung gayon ay bakit kayo umuwi sa Pilipinas nang walang anumang taglay na tagubilin?
1: Ginoo, sapagkat hindi po ako galing sa Espanya nang umuwi rito. Tanging sa rito'y may nagsabi po sa akin ng kabutihang ugali ng inyong kamahalan. Kaya't inisip ko pong hindi lamang kalabisan ang isang sulat tagubilin, kundi magiging labag pa sa inyong kagandahang loob. Kaming mga Pilipino ay naitagubilin na sa inyong kamahalan.
0: Ikinalulugod ko po ang inyong ang ganyang pagpapalagay at ganyan nga ang nararapat. Ang inyong pagpapalagay na ito ay nakagaganyak sa aking pag-ukulan ko kayo ng paglingap. Ninanasa ko nga ang mga kakulangan ng pamamaraan ng ating kasalukuyang pamahalaan ay huwag makapaminsala sa inyo ng anuman. Hindi ko masusubaybayan ang lahat ay di makadudulog sa akin. Ginoong Ibarra, may paglilingkod ba ako sa inyo? May Kailangan ba kayo sa akin?
1: Ginoo, ang pinakamarugdob ko pong nice ay ang kaligayahan ng aking bayan. Kaligayahang nasa akong maging utang sa inang Espanya at sa pagsisikap ng aking mga kababayan. Ang Espanya at ang Pilipinas ay magkaroon ng isang matibay na nagbubuklura ng magkaisang pagtitinginan at hangarin. Sa hiningi ko po ay walang ibang makapagdudulot maliban sa pamahalaan matapos ang mahabang panahong pagsisikap at mga tumpak na pagbabago.
0: Kayo ang unang lalaking nakausap ko sa lupaing ito na may ganyang pangarap sa kanyang bayan. Ay kinagagala kong makamayang kitang muli, Ginoong Ibarra.
1: Ang nakita po ng inyong kamahalan ay ang mga namamahayan lamang sa loob ng lungsod. Hindi ninyo nadalaw ang mga alipustang kubo ng aming mga bayan. Kung hindi sana'y nakita ng inyong kamahalan ang mga tunay na lalaki. Kung sa pagiging lalaki, sukat ang magkaroon ng kagandahang puso at kainaman ng pag-uugali.
0: Ginoong Ibarra, marahil po'y aalis ako sa loob ng isang buwan. Ang inyong napag-aralan at ang inyong mga isipan ay di nababagay sa lupang ito. Ipagbili ninyo ang lahat ng mga ari-arian. Ihanda ang inyong maleta at sumama kayo sa akin sa Europa. Hiyang sa inyo ang singaw doon.
1: Hindi mawawalay po sa aking gunita habang buhay ang alaala ng kagandahang loob ng inyong kamahalan. Lamang po ay kailangan ako manirahan sa kung saan namuhay ang aking mga magulang.
0: Kung saan sila namatay, ang inyong sabihin na siyang lalong tumpak. Maniwala kayo sa akin na kayo pala'y lalong kilala ko ang inyong bayan kaysa pagkakilala ninyo. Maalala ko pala, Ginoong Ibarra, kayo na ang mag-aasawa sa isang kabigabighaning dalaga ay pinipigil ko rito. Pumaroon na kayo, paroon na sa kanyang piling at upang lalo kayong maging malaya ay paparituhin sa akin ang kanyang ama. Gayunmay, huwag ninyong limutin na samahan ako mamaya sa aking pamamasyal.
1: Salamat po. Maraming salamat, Kapitan General. Sige po, pupuntahan ko na po si Maria Clara. Diyan na po kayo.
0: Sige. Kagawad, parinig ko nga rito.
2: Kapitan General, tila'y masaya kayong sa pakipag-usap sa binatang Ibarra.
0: Nasisiyahan ako. Dahil ngayon ko lamang napagtanto kung paanong maaring ang isang tao'y naging mabuting Kastila nang di kailangang iwaksi ang pagkamabuting Pilipino at pag-ibig sa kanyang bayan. Naipakilala ko na ngayon sa Praile na di tayong lahat ay kanilang laruan lamang. Ang binatang ito ang nagdulot sa akin ng pagkakataon at madali na kaming magkakatuos ng mga Praile. Sayang, sayang ang binatang ito. Balang araw ay sige, pakitawag nga pala ang alkalde.

0: Kapitan General, ipinatatawag raw po ninyo ako, sabi ng kagawad.
1: Ganoong alkalde, upang wag nang maulit ang mga pangyayaring katulad ng nasaksihan ninyo kaninang tanghali na aking ikinalulungkot, pagkat nakasisirang puri sa pamahalaan at sa lahat ng Kastila, malugod kong itinatagubilin sa inyo ng buong higit si Ginoong Ibarra. Dulutan niyo siya, di lamang ng mga kaluwagan sa pagtataguyod ng kanyang mga makabayang layunin, kundi rin naman upang maiwasan sa hinaharap ang panghihimasok sa kanya ng sino mang tao at sa anumang kadahilanan.
0: Hindi na po mauulit, Kapitan General. Masusunod po ang inyong bilin para kay Ginoong Ibarra. Wala na pong aalipusta kay Ginoong Ibarra.
1: Don Santiago, mabutit nagkasalubong ulit tayo. May sasabihin nga pala ako sa inyo.
2: Kapitan General, pupunta ko sana ang aking anak si Maria Clara sa Silene.
1: Mamaya na yan. Kasi kanina lamang ay maligaya ko kayong binati sa pagkakapala ninyong magkaanak ng dalagang katulad ng Binibining Santos. Ngayon naman, binabati ko kayong muli dahil sa inyong mamanugangin. Ang pinakamabait na anak na babae ay siyang karapat dapat maging kaisang puso ng pinakamarangal na mamamayan sa Pilipinas. Maaari po bang malaman kung kailan ang kasal?
2: Ginoong Kapitan General, kuwan po
1: siya. Pinagpapawisan ka doon, Santiago, sa aking mga tanong kung kailan ang kasal. Sa palagay ko ngay, wala pang tiyak na kasunduan ukol sa araw ng kasal. Kung kukulangin ng padrino, ay ikinalulugod kong ako'y maging isa sa mag-aanak.
2: Opo, Ginoong.
1: At huwag mong kakalimutan doon, Santiago, na kung kukulangin sa padrino, ako ang kunin mong padrino, ha?

0: sa'yo at ipagtatapat. Buksan mo ang pinto. Naghihintay ako, Maria. Maari ba ako makapasok? Pasensya ka na sana sa akin kung naabala kong kasayahan ninyo sa loob ng silid. Maria Clara?
1: Crisostomo, hindi ko maaaring buksan ang pinto. Kaya dito ka makinig sa susian ng pinto, si Sinang ito.
0: Sinang?
1: Oo, pakinggan mo ang sasabihin ko. Paroroon kami sa dulaan ngayong gabi. At isulat mo ang kailangan mong sabihin kay Maria Clara. Narinig mo ba ako? Ha, Crisostomo?
0: Bakit ikaw ang nakikipag-usap sa akin? Ha? Bakit hindi si Maria? Ayaw na bang makipag-usap sa akin ang mahal ko? Anong ibig sabihin ito? Makalis na nga!

0: kapitan ni Neran, nanaog ng kanyang bahay at naglalakad na kasama ng kanyang dalawang kagawad at mga gwardiya sibil. Ay, saan daw ba ang punta ng kapitan ni Neran?
1: Eh, saan pa? Kundi malunod ng posisyon.
0: Ah.
1: Narinig mo ba mga nakakatulig na putukan ng puwete sa kalangitan?
0: Ah.
1: At ang mga tulog ng kampana? Kaya malamang nalunod sila ng posisyon.
0: Ah.
1: Tingnan mo nga naman, oh. Iba talagang maging kapitan ni Neran. May mga kasamang guwardiya sibil at makapangyarihan ng bayan. Hinahawi pa ang kailang dinaraanan para hindi magambalang kailang paglalakad. Marami pala silang kasama.
0: Ay, kasama rin pala si Ginoong Ibarra. Si Kapitan Tiago. Hayun si Alcate at ang Alferez kasama rin sa pamamasyal. Ay, parang sa bahay ni Kapitan sila pupunta kasi yung sumusundo sa kanila itauhan ni Kapitan. Kilala ko yung asawa nung misang nakahuntahan ko na sa palengke.
1: Malamang eh, si Kapitan na nag-imbita kay Kapitan General. Sinama pa nila si Ginoong Ibarra. Maring naging maayos ang pulong kanina. Diba't inimbita nila si Ginoong Ibarra ni Kapitan General para pagharapin ang mga Riley at si Padre Damaso. Pero ila yata, wala yata akong nakikita ang mga Riley ni anino ni Padre Damaso. Totoo nga ba ang balitang naiinis sila kay Kapitan General?
0: Sabi nung kusinera ng kura, may sakit daw si Padre Damaso, kaya malamang wala siya. At ang mga Riley ay mangunguna sa prosesyon. Ay tara na sa simbahan at baka mahuli na tayo sa pag-ilaw sa prosesyon at maubusan pa tayo ng libreng kandila. Ay marami ng taong nag-aabang doon sa prosesyon.
1: Tara na, baka hanapin pa ako ni Paring Ador at Kaimo.
0: Aha.
1: Doon ako hahanay sa karo ni San Diego, ang patron ng Pintakasi.
0: Oh, sure.
1: Para naman buwinasin ako sa araw ng Sabo.
0: Oh, ikaw na tao ka eh. Halika na, magpo-position tayo eh. Sabo na sa isip mo. Tayo na.

0: Kung magsikinas kayo, parang lugaw ang inyong hinapunan. Eh, sayang lang ang inuupa ko sa inyo.
1: Eh, huwag po kayong mag-alala, Kapitan.
0: Ay, bakit?
1: Eh, dahil tinibayan po namin ang mga haligi at bubong ng kubong na ito. Para naman hindi kayo mapahiya sa inyong, sa kay Kapitan General.
0: Ah, sige. Bahala kang mamahala dyan. Dapat magbalikot, tapos na. Pagkayari niyan, utusan mo si Sena na walisin ang paligid sa loob ng kubol. Ayoko may makikita ang kabirasong dahon na nipa na nagkalat. Yung pinagkayasan ng kawayan, pulutin at sulugin.
1: Opo, Kapitan. Ay, masusunod po lahat ang inyong inuuto.
0: Ay, akit lang ako sa bahay at ipag-aasta ko na ang mga pagkain. Hindi, hahain sa lamesa.
1: Opo.

0: pero tingnan mo nga naman. Kay ganda ng kubol na iyong ipinatayo dito sa tapat ng bahay mo, Kapitan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang estilo. Matibay at maganda.
1: Pinaganda yan para sa pagdaraos ng bigkasan ng papuri at mga parangal sa mga santong ipaparada sa prosesyon na

0: kadaraan dito sa tapat ng aking bahay.
1: Mahusay ang iyong mga trabahador, Kapitan. Ah, Ginong Ibarra, opo. Ikaw ba'y sasama sa posisyon?
2: Manonood lang po ako, mahal na Alperes. Kaya nais kong magpaalam po sa inyong lahat.
3: Ginong Ibarra, kagalakan ko na manatili ka at samahan ako sa pakikinig ng Loa. Ibarra?
2: sige po, Kapitan General. Sasamahan ko kayo. Bakit hindi po?
3: Ah, salamat naman kung gano'n at ako'y pinaundakan mo, Ginong Ibarra.
0: Mga kasama, Kapitan General, nakahain na para sa ating masarap na hapunan.
3: Don Santiago, naunahan ka ni Kapitan sa pag-iimbita ng hapunan.
0: Marami naman pong pagkakataon na kayo'y aking ipaghanda ng aking sa aking mansyon, General.
1: Mga kasama, tara na sa hapagkainan. Magsaya ka, Ginoong Ibarra, at kasama ka namin.
0: Halika na, Ginoong Ibarra.
2: Mas masaya ako sa gabing ito kung hindi ko dadaluhan ang okasyon nito. Mas ikasisiya ng aking kalooban na manood na lamang ng posisyon sa bahay ni Kapitan Tiago na kasama si Maria Clara, na kasama ang kanyang mga kaibigan. Siguro naman, magkikita pa rin kami sa posisyon.
4: Far East Broadcasting Company Radio Talents: Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Rainier Pamintuan, Bog Sinchonko, Alan Santos, Beck Sinchonko, Lawrence Rojas, John Gomez, at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
3: So mga mommies, take note of these reminders.
4: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
5: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
6: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
7: Hello po sa ating mga kasama dito sa ating programang Moms at Heart. And welcome, wow, first Saturday and Berna-berna naman tayo. Bahay ka naman, no? Naka-shape up na po ba ang ating mga isip patungkol dyan sa Berna-berna yan? Ngunit, bigyan daan po natin ang mga ilang paalala na sa bawat mga kasayahan natin, laging may lakit na challenge sa ating buhay. At yan ang ating pag-uusapan sa ating pong kwentuhan mula sa isang mother of young child. Kung saan, wow, relate po ba ang mga nanay na meron pong mga anak na may kakaibang kondisyon? Okay lang sana kung medyo malalaki na. Ngunit ito ay 3 days old pa lamang. Lumutang na ang kanyang pong challenging na medication. Samahan niyo po ako sa pamamagitan ng inyong pakikinig over 702 DZAS AM band. O bigyan naman po, baka kayo ay merong connection US over FEBC Radio TV. At at lahat ng yan, yung tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, let's welcome Mommy Bessie Rios. Would like to welcome all of you and ang ating pong guest na kasama, Mamshi Gladie Faye. Hello, Mamshi Gladie, and welcome back. Alam ko, some months ba yun ay nag-usap tayo dito. So, kumusta naman ang iyong buhay-buhay? Magandang nanay mo.
8: Hello po, Mommy Bessie. We're good. God is doing great and mighty things sa buhay po namin as a family.
7: Ano?
8: Kayo po, kumusta?
7: Well, ganun pa rin. Kahit na aging years na, marami pa rin ginagawa. Pero ang ating napag-usapan last time ay about challenges mo as mother of young children. Na two,
8: yes,
7: boys.
8: Two boys.
7: So from the two boys, parang biglang may dumating na princess in your life. Ayun, di ba? No?
8: Yes po.
7: Oo. And ilang months na nga yan si Princess Jody. Jody is the name, di ba?
8: Jody, yes. Jody Altea. She's going to be 11 months on September 10. Magi 11 months.
7: Wow, na. September 10. 11 months na siya. However, dun sa 11 months na buhay ng iyong princess ay mukhang ang iyong pagiging queen of the home ay naging very challenging. Oo.
8: Yes.
7: So, itong iyong journey for 11 months in terms of caring for what we can describe as, sabihin natin po no, sa ating mga listeners and viewers, ang ibinigay po kasi na baby, no? Bisan yung ganyan, ano, sabi nga, be careful what you ask for, di ba, no? I mean, so pinag-pray, and then nang lumabas siya, tama, babae naman.
8: Yes.
7: Okay naman, ang cute-cute niya. However, biglang, hindi pa nagtatagal, biglang, oops, parang may kakaiba, no? Di ba, no? Oo, so 11 months in journey ka dito sa iyong anak na ito. So, paano ba ito nagsimula? Kasi di ba nung inyong, syempre sabihin natin, from the womb, you've given a lot of care and whatever. Ano pa yung mga preparasyon mo while in the womb?
8: Yes, actually, masyado akong very careful ako, Mommy Bessie, after I've learned na baby girl siya. Kasi we really ask from the Lord na bigyan kami ng baby girl. So very careful ako. I have actually dalawa yung OB ko. Meron akong OB sa private, meron din akong OB sa public health center, sa health center namin. And lahat ng binigay nila, ay tatlo nga pala kasi meron din sa public hospital sa QC Gen. Lahat ng mga test laboratory, ginawa ko po talaga. Lahat ng mga dapat inumin, mga vitamins and everything, ginawa ko po. So everything was smooth. Wala naman nakitang kakaiba, nagpaano ako, nagpa-anomalies scan ako. Normal naman. So, ano ako, kampante ako na the baby is normal, the baby is okay, at saka normal lang din siya lalabas. So, yun.
7: I
8: Doon
7: like the
8: actually
7: word
8: nag-start.
7: kampante, di ba? No?
8: Yes.
7: Parang meron tayong mga kaisipan na gano'n, di ba? As mothers, parang sobrang caring tayo, di ba? Lalo na nga yung gender na gusto natin ay wow, finally binigay. Pero yun nga, sa pagiging kampante, minsan may surprise si Lord along the way, di ba? No?
8: Yes.
7: So sabi mo, kadaming nag-alaga sa'yo sa prenatal mo.
8: Oo.
7: Ilang doktor, di ba? So, grabe, parang hindi kaya nagkontrahan yung alaga nila sa'yo that time. Ano? Parang lakip-lakip. Ay, you were anticipating, inaasahan mo na, wow, talagang kampante ako kasi well-cared ang aking
8: Yes.
7: journey as a preggy mom, di ba? No? Mula sa diet, di ba? No? Ang ganda-ganda mo, nakikita kita, no? Ikaw ay nagbubuntis, blooming na blooming, no? Para ang kasabihan nga, well, myth lang po ito, no? Hindi naman po yun talagang katotohanan. Yung bang, pag maganda raw yung buntis, babae yung
8: babae.
7: Anak. Ano ba talaga yun, ano?
8: Kaya nga po.
7: Kasi ako, no? Oo, naririnig ko kasi yan. Nung dalawang lalaki ako, wala akong experience na babaeng nanganak. Parang yun, madungis yun dito, yung mga muka, parang madaming blemish, ganyan. Tapos yung mata, parang umiitim, ganon. Pati sa armpit mo, no? Parang naiiba yung mga color. Yung sabi niya, naku, lalaki yung anak mo kasi ganyan, ganyan, ganyan, ano? So, yun yung mga comments. And then, on the side, syempre, pag may mga ibang buntis na, yun, ang ganda, like you. Pero itong nangyari sa'yo, you have not been parang malayong-malayo sa hinagap, sabi nila, no? Na ito ay magaganap.
8: Unexpected, yes, unexpected, and we were not prepared. That's the term, we were not prepared for any of this to happen. At 3 days old po siya, everything was smooth. Tawag dito, I expected to have a normal spontaneous delivery, which really happened. And I also, we chose to be in the lying in kasi kahit na high risk ako kasi I was 37 years old na by that time. But according sa OB ko, okay ka naman kasi nga wala namang mga senyales, wala naman siyang nakikita mga complications dun sa ano. So sabi niya, sige, okay ka lang dito sa lying in. Total, nakita naman niya ako from the very start up until the end of my trimester. And so, within 24 hours, okay naman ang baby, wala namang ano, okay din naman ako. Nilabas na niya kami. So we went home. Everything was fine. We were celebrating at home, ganyan. 3 days after po namin nalaman na something is wrong. Yes. She was 3 days old. Nag-yellow na siya. Yellow tapos hindi na siya nag-feed. Hindi na siya nagde-dede sa akin. So, nagbe-breastfeed ako eh. So, hindi na siya nagde-dede. That's the time na we contacted yung pedya niya dun sa lying in na yun. Sabi ko, Doc, hindi po nagde-dede si Jody sa akin. And she told me na that's already a medical emergency. You have to go to the nearest emergency room, ER. Ayun. So, wala akong ibang maisip, Mami Bessie, na hospital, but yung pinakamalapit kasi na children hospital is yung PCMC, Philippine Children Medical Center. So, yun yung pinakamalapit na gusto kong puntahan kasi alam ko walang ibang, hindi sila nag-cater ng adult, puro babies and kids. So, as a mom, kampante ako na I can just go there and pwede nila akong i-cater. So, yun naman po ang nangyari. Napunta kami dun sa PCMC.
7: Okay. And then sa PCMC, di ba? So, doon yun ang na-diagnose. Anong nangyari?
8: When we got there, chinek siya. Kasi pag nung nag-ask sa akin, anong nangyari? Bakit kayo nandito? Sabi ko lang, hindi po siya nagdidede sa akin almost 24 hours na around 20 hours yata na hindi na siya nagdedede. So silang lahat nagsitinginan yung mga ano, mga tawag diyan, nurses, they were asking each other, paano naman hindi dumedede? Sabi niya, wala na sana ito ngayon kung ganyan nakahaba yung hours na hindi siya nagdedede, hindi siya kumakain. So iyak na ako kasi syempre postpartum pa, very sensitive. Sabi ko, paano wala na siya? Eh, nandyan pa nga siya. And then ni-rush nila, chinek nila ang sugar niya pala is already 40. pinaka mababa na 40 na lang yung sugar niya, sugar level niya. And supposed to be for babies like that, ang minimum is 70. Dapat nasa 70. So yung 40 na sugar na yun, yun na lang yung nandun sa katawan niya that keeps her. Kaya pala parang lantang-lanta na siya, hindi mo na siya talaga maano. She cannot do anything. That's why kasama dun sa pagsak, kaya hindi na siya makapagsak, hindi na siya makapagdede kasi very low na yung sugar ng body niya. Nawala na siyang, hindi na niya kaya kahit ang pagsak ng milk. So yun ang nangyari. So nirush nila kami, pinasok nila kami sa ER. And no promises na we will be admitted kasi very, ang daming tao talaga sa ER. They just said na we will do our best to stabilize her. And then if everything is stable already, we can get you to the nearest. Yung mga sinasabi nilang mga hospital around lang na kaya naman siya kaya siya i-cater, parang ganon. Mga tertiary hospitals around. So yun ang nangyari.
7: Nakakagulat, ano, kasi parang as a mother, ay nangarap ka, no, nakampanting-kampanting ka, that was your word, ano, kanina, nung hindi ka pa nanganganak, and then, nung pinanganak naman siya, ay assured ka ng OB-GYN that you're healthy, wala kang complications, ganyan.
8: Yes.
7: So you never expected na parang 3 days old pa lang. Aba, biglang gano'n na agad, di ba, no?
8: Opo,
7: and,
8: yes.
7: Yung pagbaba ng sugar ng bata ay hindi din na monitor kasi inantay daw yung gano'ng pakatagal na hindi na siya dumedede. Parang gano'n.
8: Parang naano nga nila ako, Mami Bessie, they asked me, bakit ngayon ka lang pumunta? 20 hours na pala hindi dumedede. Parang gano'n yung nangyayari. Sabi ko, ay, hala, syempre ako, nag-observe, inoobserbahan ko pa lang siya nung time na yun, kung okay lang ba siya, ganun. Ayun na nga, saka ko lang siya ni-rush nung talagang hindi na siya umiimik, wala na siyang, wala na siyang strength.
7: Oo, bumaba yung sugar. Kasi pagka bumaba yung sugar, parang sa adult din, di ba? Nagiging comatose pa nga yung iba, no? Pag bumaba, or tumaas ng sobra, parang ganun yung sugar na epekto sa ating katawan, eh. So, nung nandoon na ikaw sa hospital, no? And considering 3 days after ka pa lang nanganak, no?
8: Yes,
7: diba?
8: Kumbaga yes.
7: Sa ating mga nanay, yun yung parang medyo masakit pa yung sugat mo, di ba?
8: Oh, bleeding. Tapos yung, bleeding.
7: or no, healing pa yung sugat. Tapos, yun din yung, syempre, first time pa rin na nagbe-breast feeding ka. Dahil, alam mo naman na yun, no? Masakit din namang mag-breastfeeding, di ba, no? So, para ang dami yung physical pains. And then, eto, emotional pain, no? So, paano sa tingin mo parang binalabalansi mo yun, mga bagay-bagay na yun? While they're alone, ano, sa tinatawag nating emergency room, na, syempre, bawal pumasok ang kasama dyan, eh, di ba?
8: Opo,
7: ikaw
8: bawal.
7: Lang talaga. Oo, at hindi ka naman pwede nakatutok sa cellphone at may kausap, di ba? Kasi nga, madami rin kayong tao doon. So, during that time, of course, there's always the Lord. But as a mother, paano mo siya pinaghimahimay sa isip mo? Or parang, iniyakan mo ng iniyakan? Parang ganyan, Lord, bala ka na, parang ganyan.
8: Actually, that, nung nasa loob na po kami ng ER, Mami Bessie, I was not, parang, naguguluhan ako sa mga nangyayari. Sobrang bilis. And then there were 3 doctors na nakapaligid sa kanya. Lahat sila may tinutusok sa kanya. Lahat sila may nilalagay na kung ano-ano sa katawan niya. And I was like, what's happening? Parang ganon. So that time, hindi ba kapasok si Pastor Hope, ano? Nandiyan lang siya sa labas ng ER. Pero wala talaga akong maisip. I was just there looking so helpless, looking at my newborn baby. Na sabi ko, Lord, is she gonna make it? I mean, yung ganun talaga yung feeling ko. Kakayanin itong mga karayom na mga pinaglalagay sa kanya, mga kung ano-ano. Ang dami po kasi talagang nilagay sa kanya na anything that, tao dito, wala akong control. All I have to do is just pray and look at them and hoping na, Lord, sana makaano siya nito, makakayanan niya yung sakit at saka makakayanan niya yung mga pinagagawa sa kanya. And ayun, that's the time na ano naman po ako, parang although balisa, pero at peace naman, may peace naman ako sa heart ko, pero sobrang balisa ako. I don't know sinong kukontakin, sinong, ang dami kong mga iniisip, pero I was just holding my alam mo yung, you just have to compose yourself kahit na sobrang dami na yung iyak ko, gumagano na ako dun sa gilid, pero I can see a lot of people around kasi that's an emergency room. So, sobrang dami from one bed to the other side of the ano rooms, maraming bed. Pero I was just there looking at my child. Sabi ko, Lord, let Jody come stronger out of this. Sabi ko, para kung Lord, kakayanin niya to. Please help her, nakakayanin niya to. Ganun po. That's how I find strength. I was just looking at her and telling the Lord about how I feel and what I see at that moment.
7: Alam mo, ang nakita ko doon is a balance of trust sa iyong karanasan. Balance of trust kasi of course, we all could claim, Lord, bahala ka na. However, may mga instances din kasi, kaya sinabi ko yung balance of trust. May mga instances, sinabi mo na yun eh, bahala ka na, Lord. Pero, galaw ka pa rin ng galaw, no? Bilang, alam mo na,
8: yes, yes.
7: Bilang tao, no? Na gawa ka pa rin ng gawa ng kung anong pwede, isip ka pa rin ng isip. But in your case, kaya balance trust, nilagay ka ni Lord doon sa wala kang pwedeng gawin.
8: Yes, totoo yun. Ay, parang kinuha niya lahat ng control ko kasi walang signal sa loob ng ER. I have a cell phone pero walang signal. So I cannot contact anybody. I cannot do anything but to really just trust Him. Ako na bahala dito. Ganon.
7: Yes. And then yung isa, yung kabalanse, kaya balance trust. You mentioned to the Lord, nagkaroon ka ng prayer, you're talking to the Lord and expressing your trust and asking Him to parang honor that trust. Pero yung on the other side, kaya balance yung trust mo. Yung medical practitioners, tiningnan mo rin sila. As
8: yes.
7: Bahala kayo, di ba? Imagine 3 doctors, no? Oh, relate naman ako dyan kasi earlier years ng aking buhay-buhay ay nagdadala rin ako dyan ng mga anak ko when they were young.
8: Mm-hmm.
7: And then I remember my eldest son who's now adult na, baka kaedad mo. But he was only 30 days old naman noon. Medyo mas may edad sa anak mo. Pero yan din, no? Nagkaroon ng reaction yung kanyang, bigla kasi siyang naipit somewhere, so kailangan siyang i-antibiotics dahil may sugat. And nag-react yung antibiotics, syempre bilang nanay na bagong-bago, hindi ko naman alam yon. So na-dehydrate siya, ganyan. Yung tutusukan ng dextrose dito sa ano, naku, parang habang, hindi ko siya matingnan. Hindi ko siya matingnan. Tapos kasi nga, lahat ng dextrose, una dito, pati sa kanyang dalawang maliliit na paa, namamaga na siya. Tapos yun last sabi sa akin ng doctor dito daw, parang syempre bahala na kayo po, pero hindi ko po titignan. Hindi ko po titignan. Di ba parang napaka-babing baby pagkatapos dito.
8: Yeah, makikita mo. Daming daming nilalagay.
7: So yun, no, nakaka-relate naman ako. And I think, no, kayo pong mga nakikinig, nanonood dito sa aming kwentuhan, ano, ni Ma'am si Gladie. Bagay yung pangalan mo, Gladie and Faith. Parang glad and faith. Masaya sa faith, ano. And our faith is, sabihin nating getting stronger kapag nandoon tayo sa mga testing grounds na yan, di ba, no? And so, gaano kayo katagal doon sa ospital? Kasi nga, syempre, hindi ka naman hahayaan na matagal doon sa emergency. Bibigyan ka din ng room or need po, parang ganyan.
8: Mm-mm. We stayed po sa ER 24 hours or 48 hours after. So that's 2 days after. Kasi tawag dito, bawal talaga magstay ang pasyente sa ER kasi they can get a lot of viruses, bacteria na nandun kasi labas-pasok yung tao eh. Buti na lang after 2 days may umalis sa ward. Isang pasyente na pinalabas na nila. So nabakante ang ward. Kami ang na-prioritize. I don't know what happened. I don't know how we got that slot kasi ang sinabi talaga sa amin, yung they already set an expectation na hindi kayo ma-admit dito. You will not be admitted here. Actually sinabihan na yung asawa ko na may kinontak na kaming hospital na pagdalhan sa baby nyo kasi dito ano kami. tawag dito, very punong-puno na kami. Hindi na kami, ano, hindi na kami available. Pero God has His own ways talaga. Alam nyo yun, yung maano ka, ma-surprise ka. Kasi sabi ko, Lord, ang layo ng hospital na gusto nilang pagdalhan sa baby ko, nasa ano pa, Manila pa, Manila City talaga. Sabi ko, hindi ko kakayanin yung pagpunta-punta doon. Kasi may two boys pa ako eh, naiwan sa bahay. And sabi ko, hindi pwedeng ganun. So, I prayed. And then, the Lord has His own way of really telling me na I am in control of this, Gladdy. Kaya, after 2 days na nasa, ano kami, nasa emergency room kami, God opened the way for us to be admitted sa PCMC. May lumabas, nakapasok kami. So, sobrang happy ko nung day na yun. Sabi ko, Lord, salamat kasi at least makapag ano kami ng maayos. We can makatulog kami ng maayos. Hindi katulad sa ER na magganyan ka lang talaga sa bed. You have to sit down and just do that para makapag-rest. Ganun. So, ayun. Na-open naman yung way na we will be admitted talaga. And we stayed in the hospital for 35 days. So that's a month, almost. I mean, 1 month.
1: Tagal, ano? Oo, ang tagal. So, putting together yung mga ika nga, postpartum na real. Totoo yan, makapatotohanan po yung mga postpartum na yan. At mga kung ano-ano pa na mga nagaganap no, sa isang babaeng bagong panganak. Ngunit sa yung sitwasyon, parang naisa-isang kabilahan, di ba? No? Parang nakalimutan mo yata yung sarili mong damdamin, di ba? No? At yung sabi mo, napakahirap no, na, no, na nasa emergency kayo tapos hindi ka halos natutulog, di ba? No?
8: Yes.
1: Oo. Okay. So, kumusta naman ang naging kalusugan mo doon? Hindi ka nagkasakit, hindi ka nagkaroon ng effect yung kasi yung breast milk mo kukunin nila, 'di ba, ibibigay sa baby.
8: Yes.
1: Hindi na siya dumidede.
8: Actually nung first, 'di ba, 3 days old siya, nandun kami, walang lumalabas na breast milk sa akin kasi syempre bago pang panganak. Tapos kailangan na niyang i-feed kasi nga nasa hospital kami, hindi ako pwedeng mag-breastfeed ng ganun kasi medyo ano pa, tawag dito, hindi pa ako okay. Kaya, wala talagang lalabas na milk if you are so stressed, you are so
1: stressed ka eh.
8: Over the place. Wala talaga. So ang nangyari, bumili si Pastor Hope ng breast milk dun sa Human Milk Bank nila. Ang 120 ml was 645 pesos. Ganon siya kamahal nung time na yon. And I was like, ha? Tapos ano lang, uubusin lang niya yon in 24 hours lang. Kasi may sa ER, meron silang time kung kailan ka mag-feed talaga. You have to feed sa specific time. And so, hindi ko na naalala na, ay, bagong panganak ako, dapat may sabaw akong, ano, iniinom, whatever. Wala po talaga. Tapos, yung paglakad ko yung nakaganon-ganon ka pa, kasi hindi ka
1: pa talaga
8: sakit pa yun eh. Sakit pa, oh, sakit pa yung pahi, ganon. Very yung wound. Hindi ko inalintana yun. I did not really think about myself during that time because I was so laser focused dun sa nangyayari sa baby ko na every now and then, ay, kailangan, ano, Clarion, baby Clarion, kailangan dalhin sa ano kasi may mga test silang pinapagawa.
1: Daming test.
8: So I have to carry her. I-wheelchair nila kami, go to the kung saan igagawin ng test and then go back na naman sa room. Ganun. From time to time may mga ganun na mga na nangyayari. But there was really one time na sobrang iyak ko na kasi parang hindi ko na kinaya yung sakit sa ulo ko. Tapos may scoliosis ako. And yung ano ng bed, yung bed ng hospital where you will be staying is, hindi siya bed talaga, yung parang chair na reclining chair.
1: Reclining lang.
8: Oo, tapos bawal po magdala ng tawag dito yung
1: pillows, mga ganyan.
8: Mga pillow galing sa bahay kasi they have to make sure na walang nakakapasok na
1: sanitized
8: anything. Sanitized. Yes. So, nagbibigay sila. Nag-i-issue sila ng mga ganun, mga tao dito. Pillows and everything. Pero ako, as a scoliotic mom, kailangan ko ng maraming pillow sa likod para hindi magkasakit. Pero, nung time na yun, tumawag pa ako kay Pastor. Sabi ko, love, dalhan mo nga ako dito ng mat kasi mas mabuti pang sa floor na lang ako matutulog para mas straight ko yung likod ko kesa yung sa yung nakarecline na ilang oras ako
1: nakarecline.
8: Yeah, sobrang sakit nun. And Doon na talaga ako umiyak, Mami Bessie, kasi hindi pinapasok yung mat ng guard kasi nga baga galing sa bahay. So, hindi, bawal talaga, bawal. So, na-understand ko naman yun. Pero sana, I was thinking, sana naman ma-understand nila yung ano ko, kalagayan ko. Kasi, yun nga, masakit na yung likod ko dahil sa naka-recline lang kami every night. Pero wala eh, wala akong magawa eh. So, yun, na ano na naman ako na I am here because of my baby, so this is not about myself, so I have to, you know, you have been stripped off from all the privileges that you can have just to be there. So sabi ko, okay, kakayanin ko to, iiyak ko na lang ito. Iniyak ko talaga. I remember kasi kayo din po ang nagsabi sa akin na nandyan yung head nurse nila dyan is ganito ganyan, may kakila. So pinuntahan ko yung head nurse. I asked her, ano ate, pwede po ba ipasok yung mat kasi ganito ganyan. Sabi niya pag if she will allow it daw, baka lahat na ng mga mothers doon will also ask for that. So na-understand ko naman yun kasi syempre pag bigyan niya ako ng favor, yung ibang mommies na naman doon mag-aano na naman na, ay bakit ikaw may ganyan, kami wala. So yun, na-understand ko yun.
1: Yes, oo. And they will really notice, no? Kasi nga, lalo pag nasa ward ka, di ba, no? Nanonotice nila. Parelate ako ulit dyan.
8: Pasok yung mga tao.
1: Parelate ako dyan kasi nung nandun yung anak ko, dietitian kasi ang aking course, di ba? So, yung kaklase ko yung dietitian ng hospital. So, meron siyang ibang parang diet. So, ayun, nakikita nila bakit. Parang meron siyang ibang food for the adult. Eh, classmate ko kasi nga si dietitian. So, yun, oo. So, tama yung sinasabi sa'yo, no? And, have you ever felt parang alone, isolated ka na, parang may mga ganun kang feelings during that time? And if ever meron, paano mo nilagyan ng pagpuno yung iyong damdamin na parang sobra kang, parang nakaka-drain ba, di ba? And so isolated, mag-isa ka lang, syempre hindi mo naman kilala yung mga nasa paligid mo, ganon. And lahat kayo, kumbaga, meron ding pain. And in the ward, di ba yung mga babies lang ninyo yung nandoon sa mga cribs? Kayo yeah. Lahat nandoon sa reclining, di ba? Mm-hmm. Yun, oo. So how was your feeling during that time sa isolation?
8: Ako, as a very extrovert mommy, I really need to get out, get some air and look at other people. Kahit na hindi ko sila kausapin, basta I can makakita ako ng iba't ibang tao. Pero I was not able to do that when I was there. Kasi you really have to be in that ward. I mean, in that room. Sa isang room po kasi, dalawa kayo na nanay at saka yung babies niyo, dalawa lang kayo. And hindi mo siya basta-basta maiwan kasi from time to time, pumapasok ang mga doktor, nag-check, ganon. So, sana mami nito. Ayan, ganyan. So, hindi ko siya pwedeng maiwanin. Ako, sobrang draining na for me yung I have been there, tapos yung four corners lang of the room yung nakikita ko. Sobrang draining na sa akin yun. Even though, pumupunta naman po si Pastor Hope doon every day. Kasi meron namang 5 p.m. to 8 p.m. na visiting hours. So, yung window na yun, he makes sure that he will be there to check on me, to take care of Jody while I sleep. And then, tao dito pina basta he will do tao dito yung oras na yon na para makasleep lang ako, i-massage niya yung feet ko, whatever, para lang ma ano ako. Pero during those times na wala siya, sobrang ano po talaga, alone ka, lonely ka. What I did was that there were three things I really did during that time so that I can, especially ako, pag na, ano ako, nakulong ako sa isang lugar, feeling ko unproductive ako, yung wala akong nagagawa buong araw. And I don't like that. I should, meron dapat akong output palagi. Ganyan ako. So what I did is, nag-ano ako, dala-dala ko yung laptop ko doon. And then, what I did is, yung mga sinave ko na mga videos na, dapat kong matutunan ng mga skills, online skills, iniisa-isa ko kasi I have the time. So umupo ako, iniisa-isa ko yung recorded videos na yon, and I listened to it. I tried to make but I was learning while I was there. I was learning. Yun yung pinakauna. Pinanood ko yung mga videos na kailangan kong balikan. Pangalawa po, nagpa-print ako kay Pastor Hope ng mga coloring pages for adults. And then, meron kasi yung kapatid ko, may pinadala ng mga coloring pencils. So, ang ginawa ko, sabi ko, magdala ka dito ng, mag-print ka ng mga pages na yon. Nag-color-color ako ng, ano, just to make myself, ano, occupied. Kasi, tawag dito, ang dami mong iniisip pag, ano, pag hindi, if my hands are not working. So, ayun, nag-ano ako, nagko-color-color ako. And, so, that was the second one. The third one was, ano, nagbi-video ako and take photos of Jody. Para kung nagva-vlog, ganon. So, what I did, binivideo ko yung sarili ko, binivideo ko yung paligid, binivideo ko yung ano ko, kasi nagpa-pump ako. So, binivideo ko, oh, okay, this is my fifth day of postpartum pumping, parang ganon, nagpa-pump ako ng milk para maano. So, I keep myself busy talaga para po magkaroon ng para in a way, maaliw ako. Hindi ako magiging lonely. And also, isa pa yung ginawa, last na ginawa ko was, being a person na very, ano, tawag dito, ang bilis kong makarelate sa mga mommies. So, siguro sa lahat ng mga mommies na nandun, nakilala ko sila, yung names nila, at saka yung mga cases ng babies nila. And actually, nagkaroon nga kami ng group chat. Ako ang nag-create ng group chat kasi kinilala ko sila. Inano ko talaga sila. I made sure na we have communication kahit na nasa mga ano namin, magkakaroon kami ng communication. So, even up to this day, Mami Bessie, I am still communicating with them. Yes po. I am still encouraging them. Kinukumusta ko. In fact, yung mga anak nila, nagiging ninang na ako. Opo, ganun yung nangyayari talaga. So, I was able to build a community.
1: May YouTube ka na ng ganyan.
8: Opo, I was able to build a community inside that, ano, yung maliit na area na ron na NBS yun, newborn something. Basta, oo, NBS ang tawag. So, I was able to make a community out of the mommies that are there, that are hurting, that are, ano, alam ko tuloy yung mga story ng buhay nila, ng husband niya, ng mother-in-law and everything. Yung mga ganyan.
1: Nakwento na sa'yo, para nakabuo ka ng isang ano, drama dyan.
8: Opo.
1: Malay mo at tawagan natin yung ating mga listeners and viewers. Baka meron tayong mga kamukha mo na dumadaan din sa ganyan, ano? Like, iba-iba po kasi yan, ano? Like, now I can remember. Yan, hello kay Lola Malu. Yan, kay Lola Malu, hello sa iyo. She's from Cavite. Ang kanya namang karanasan, yung kanyang apo ay ipinanganak ng 6 months, no? So, sobrang premature nitong batang ito. So, naiwan siya, nandun siya sa hospital, ganyan, balik-balik sila, no? Ang tagal niya sa hospital, kasi syempre 6 months, no? Hindi pa talaga well-developed yung kanyang mga body parts, especially yung internal organs nito. So, yun, ano, ang dami rin nilang araw na naubo sa balik-balik dun sa hospital. And of course, yung emotional condition din nila, no? But now, ayun, naiuwi na nila si baby. I think 3 months yata yung baby doon sa NICU, no? And yan po, no, hindi na natin babanggitin ang pera kasi yung pera pwede mong kitahin, sabi nga nila. Yeah. However, yung atin pong emotion, di ba? Yung parang pupunta sila doon, akala daw nila magaling na, akala nila okay na siya. Tapos just to find out, meron na namang complications. Parang gano'n, ano? Kasi nga yung baby ay 6 months lang. And yun, off and on, off and on. So finally, ayun, no, nakikita ko nga nilalaro-laro na. So ayan, no, susunod siguro ay titingnan ko rin kung siya ay magkukwento. So yung iyong karanasan ay, ito po, pwede po kayong kumunik. Wow, bigla ipinumot. Hanapin ang kanyang Facebook, no? Or dito po sa ating programa, and I will refer you to Ma'am She Gladie. Yan. Malay mo, binibigyan ka ng isang gawain, ano, to encourage, ano, yung mga ganyang mothers. Kasi tayo po kasi mga nanay, parang karugtong tayo ng buhay ng anak natin.
8: Yes. Okay.
1: Especially yung mga maliliit na babies. Pag medyo malaki na nga eh, parang pwede na nating sabihin, putulan mo na yan ng puso, di ba? No, parang yan. Pero yung mga babies na sobra pa, and especially in your case, 3 days old pa lang siya, di ba? Nung naganap lahat yan, ano? So, ang laki pa ng ating ika nga ay yung pagtingin ano dun sa ating responsibilidad bilang nanay, and especially yung pagpapadede sa atin pong mga anak, no, napakahalaga yon kasi that's also one way of bonding with them. Ayan. O siguro pwede mong batiin yung iyong mga nabuo na mga nanay diyan na mga grupo, you can name some, and then padala natin itong ating usapan sa kanila, di ba, no, so they can connect also, and later on ay maistorya. Yes. Meron ka bang na-remember na pangalan?
8: Oo, actually, lahat ng mga na-roommate ko, marami kasi ako naging roommate eh, tapos lumabas na sila. Ako na lang
1: pala. Palagi.
8: Oh, andyan si Grace, andyan si MJ, marami po sila. Meron si Karen, ayan, si Mary Grace, si Romelin, sino pa ba yung iba? Kalimutan ko. Si Kreng Kreng, si, kalimutan ko yung isa, si RC, ayan si RC. So sila yung mga mamis na matagal kong nakasama talaga doon.
1: Yan, oo, nakakatuwa, ano, at kaya itong mga mamis na to, parang did you have the feeling kasi sabi mo 30 plus days ka doon, 35 days, no? Eh samantalang yun, off and on may dumarating na bago na Lord, bakit naman ito 3 days lang aalis na ako, nandito pa rin. So you have that feelings, no?
8: Yes.
1: Oo.
8: Grabe.
1: So how did you answer that? Kasi kanina pick-upin ko yung apat, sabi mo apat na ginawa mo. Nag-laptop ka, nag-color-color, gumawa ng mga vlogs, whatever. You call that self-regulation. Yung po yung tawag doon, ano. You self-regulate para yung emotion mo ay hindi ka sabihin nating talunin. Yan po, maganda po nating matutunan, ano, sa atin po mga listeners and viewers na dumaranas tayo nung tinatawag na intense, no, gaya nitong nangyari dito kay Ma'am Shigladi. Kaya siya intense, nasa postpartum ka pa, nasa adjustment ka pa, masakit yung iyong pagpapasuso, masakit yung sugat mo, di ba, na nanganak ka, tapos kailangan mo ng pahinga kasi ang hirap yung mga anak, ano, nauubos ang iyong energy, di ba, no? Tapos, hindi ka pa nakaka-recover, mag-aalaga ka na.
8: Wow.
1: And okay sanang mag-alaga kung yung environment ay medyo maayos naman, ano? Hindi yung nasa reclining chair ka lang, meron ka pang iskolyo, di ba? So, ang sakit-sakit ng likod mo, di ba? Tapos, hindi ka pa rin na ika nga makampante sa pagkain mo. Kasi, hindi ka rin makakakain doon ng maayos na kainan eh, di ba? Kasi mabilisan, ganyan. Tapos, wala din namang mga tables and whatever. And of course, yung mga pagkain ay parang hindi rin ganun kalasa. Tama ba?
8: Sa PCMC po, masarap. Masarap yung
1: pagkain. Masarap yung food, diba?
8: Yes. And napakaganda kasi, syempre, hindi naman kami kasama sa pagkain kasi tao dito, ang admitted is the baby naman. Pero dahil kami ang nagpapasuso sa baby, kami yung pinapakain.
1: Wow, wala.
8: Yes po, ang ganda nga po eh, kasi kompleto. Merong main dish, may side dish, meron pang dessert. Tapos, during ano, sa every 10 a.m. meron silang pasabaw sa mga parents, ay sa mga mamis.
1: And then, may gatas.
8: Oo, may sabaw sila, may any kind of sabaw, basta nila inaano nila. Tapos, pagkahapon, meron kaming snacks. Mamon, buko juice, basta any.
1: Binubusog kayo, ah.
8: Opo, when I was there, I did not remember na yung mga juice ay naulit. Talagang everyday bago yan. May pero ang ano nila, ang tao dito, ang palagi nila, ang constant pa yun. Ang palagi nila is ano, tao dito, yung chocolate drink na tableya.
1: Matamis.
8: Tableya. Meron yun palagi every morning. So, pag gusto mo, kung gusto mo yun, di palagi kang may lalagyan. So, yun yung, ano nila doon, yun yung constant nila every morning. Parang, instead of coffee, yun yung pang ano ng mga mami.
1: Yung tableya. May caffeine din. Iba nga lang yung caffeine niya.
8: Wala. No, po.
1: Pero, ang nakita ko dito, ano, yes, may mga ganong feeding, pero yung feeling mo, oo, masarap siya, pero yung feeling mo na parang iba rin yung lasa ng may kasalo kang nasa bahay ka, di ba? Yung ano yun. So, ito yung mga adjustments mo during that time, no? And it is not just easy. So, ngayon, okay, so let's fold up, kumbaga sa chapter, no? Yung chapter ng hospital days mo. So, lumabas kayo. And dahil 11 months, hindi naman gumagaling si Jody ng back to normal, di ba? So, anong nangyari na? Yung mga post, ano niya? Therapy, mga ganyan. Hanggang ngayon, nagte-therapy siya.
8: Yes po, opo. After ng labas namin sa hospital, automatically after 1 month, nagkaroon siya ng follow-up, check-up, and then pasunod-sunod na po yun. Ang nakaganda po ko talaga sa PCMC is they would arrange everything for you that you will find the right doctors doon lang din, sa PCMC lang din. And then, parang tao dito, i-refer ka nila na doon sa mga doctors na nandun lang din. So, example, katulad ni Jody, kailangan po talaga siya na kasi ng neuro. Kailangan, iba yung neuro sa neurodev na doctor, tsaka yung sa rehab na doctor niya, sa therapy.
1: Ang daming doctor.
8: Sa ophthalmologist, iba din po yun. Iba din yung sa infectious disease. Tapos, iba din po yung tawag dito. May isa pang nag-aano sa kanya. So parang anim ang nakaka na
1: attending physician niya, grabe,
8: yes,
1: dami no,
8: yes,
1: anim.
8: Po. But we don't get to see them all at the same time. Parang paiba-iba yung schedules na ano. So marami po siyang doctors na pinupuntahan. Marami kaming doctors appointment from time to time. Pero ang nakaganda kasi nandun lang po sila lahat talaga sa PCMC. So from that from first month niya up until today, she's 10 months old today. She's undergoing therapy, physical therapy, kasi ang nagkaroon po siya ng tawag dito, paglabas po namin sa hospital, ang diagnosis was high risk for developmental delay. So yun yung ano doon, kasi yung nangyari sa kanya sa ulo kasi talaga yung ano ng bacterial meningitis po. So yun, high risk siya. So nung time na yun, hindi pa namin alam kung saan banda ang risk, ang delay nung time na yun. But later on, as time goes by, kaya kami na-refer sa opta kasi may nakita na baka affected yung eyes niya po. So yun yung nangyari, nagkaroon kami ng opta. Actually, yung opta niya, tatlo din. Different ophthalmologist, tatlo. So, so parang naka-third opinion na ako. Parang ganun ba? Naka-turn opinion na ako sa ano. So, pabalik-balik kami, and then we were referred din sa mga different physicians and mga different institutions. So, this time, at 10 months old, nakapunta na po kami sa Resources for the Blind, and then ongoing po yung ano niya, yung therapy niya, kasi ang tawag dito, sa physical niya naman, sa PT niya, kasi we have to, kasi may delay din siya sa kanyang milestone sa anong age na ngayon. So, but we're doing it one day at a time as a family. Sabi ko, binigay ito ni Lord, this is a gift and we should be very grateful for this. Although grieving din yung heart ko as a mom, syempre, ang daming tanong, but sabi ko, I don't need to get all the answers today, but we as a family will really do this together. Yun yung ano ko talaga.
1: Yes. At nabanggit mo yung family. Ang next, I think, ang last question ko sa'yo ngayon. Since now you're a mother of two boys and one very, very precious child, no? How do you now manage? Kasi the two boys will of course notice, no? Na yung kanilang little sister na gustong-gusto rin nilang inantay din nila, di ba? Kasi gusto nila ng sister. Pero now, is occupying so much time ni mami. Kasi, imagine to go to those number of doctors, ay hindi biro, no? Mamaya mo, di ba? Misan sa isang araw, dalawa, ay susunod na araw na naman, di ba? Or sa mga ilang time, di ba? So, parang ano ka eh, parang lagari ka na lang ng punta sa ospital, di ba? And of course, maiwanan sila two boys, di ba? So how do you now manage, of course, yung time mo, and then also yung assure sila that it's all ano, parang hindi ibig sabihin kulang na ako sa inyo.
8: Actually, Mami Bessie, one of the things na ginagawa ko sa kanila is hindi pa rin nawawala yung every night namin na family time together. We always ask them during the night before kami matutulog, what are you thankful for today? Ano bang gusto mo ipagpasalamat kay Lord today? And so we get to see and hear what they feel and how they were doing nung time na yon, nung araw na yon. So I'm glad naman na so far they are very ano tawag dito na, they are joining, parang nakikipag-participate sila sa ano namin kay Jody, kasi syempre in-explain ko sa kanila that Jody cannot see you that much, so you really have to call her and you really have to talk to her kasi she can hear you. So mas mabuti yung you have to talk to her directly and then touch her kasi ma-feel niya na nandyan kayo beside her. Don't just look at her. So I always parang involve them sa journey namin ni Jody. Although alam nila na I'm always with Jody, pero I always involve them. Pag nagpapakain kami kay Jody ngayon na nakaupo si Jody sa high chair, sinasabihan ko ang kuya, can you feed Jody? So siya ang nagbibigay ng food kay Jody, ganon. And then yung middle child naman si Nathan, siya ang naghugas ng plate ni Jody, ganon. So I give them tasks so that they will understand and they will also become part of the family talaga, para alam nila na meron silang role na ginagampanan sa journey na ito.
1: Ayun, oo. So parang binibigay mo sa kanila na hindi siya burden, but it is something na challenging sa inyo bilang family, no? And you're working as a team on it, di ba? Lalo na kasi, di ba, naka-homeschool sila.
8: Yes.
1: So you stay together most of the time. And I like to pick up yung practice ninyo ng what are you grateful for? Ano ipapag-thank you mo ngayon, araw na ito, no? Kasi I remember a book na ang title niya is Thanksgiving. Yan, babatiin ko ang author niya, si Pastor Willie. Hello po sa inyo, no? And napakaganda nung kanyang ine-encourage dun sa book na yon, na kasi napakarami pala nating magiging kaayusan sa buhay kung babaguhin natin ang ating pananaw, na lalawakan natin yung opportunity ng pagpapasalamat. So siya ginagawa niya yan, yung ginagawa niyo.
8: Yes.
1: And nakita niya yung effect doon sa mga anak niya, na ngayon malalaki na yung anak niya kasi medyo kaidaran ko na yan si, si Pastor Willie. And ang isa niyang nakita doon, meron siya kasing isang anak na parang I think lagi siyang kinakapos, no? So parang sasabihin niya kung ano ipapagpasalamat. Until a time na dumating dito sa batang ito na kahit pala maliliit na bagay. So, the next time na mga sumunod na araw, aba, meron rin siyang mga nakalista. Parang minsan 100 na ipagpapasalamat niya. Parang ganyan, or two, or more, no? So, parang ngayon, naging ano naman siya. Ganun, pati nga magpapasalamat mo, ganun. So, ito po ay isang magandang practice, no? Sa atin, lalo na mga nanay. Kasi minsan, mga nanay, no? May mga tendency tayo. Iba, madali ka madiskontento. Kasi mga nanay, mahilig tayo. Para bang gusto natin nakaprograma. Gusto natin in control tayo, 'di ba? Malayo pa yung bayaran, gusto mo hawak mo na ngayon, 'di ba? Ganyan mga nanay, 'di ba? Sigurista masyado. So, if we just, no, switch dun sa isang bahagi naman, ha? Wala pa, pero ipagpapasalamat mo na, 'di ba?
8: Yeah.
1: Or hindi siya dumating, pagpapasalamat mo na kasi wala pa naman yung time, 'di ba, no? Gusto mo dumating na agad. So nakakatuwa itong ating sharing, no, na mula dun sa dinaanan mong journey, and I think si Lord lang may alam kung kailan matatapos, 'di ba, no?
8: Yes.
1: Kasi sabi mo nga undergoing therapy pa si Jody.
8: Yes,
1: and continuous ang kanyang therapy. Pero sa biyaya ng Lord, a time will come, maybe we can claim, no? And we can be thankful na unti-unti mababawasan, di ba? Until maging normal siya. What is good sa ating pananampalataya is, di ba, there's nothing impossible with God. Yan, di ba, no? So, yun. Bukod sa sinabi kong yun, would you like to share another closing statement?
8: Yes. Siguro, isa sa mga... Tama po yung sinabi niyo, Mami Bessie, na maiiba po talaga ang pananaw natin sa buhay if... our hearts are grateful. Kasi ako, yung mami ko palagi, pag nire-remind niya ako na if trials come, if storms, you know, come our way, we always have to be grateful. Alam mo, nakakaano talaga, kasi kahit na, example, wala ka ng bigas, yung mami ko sasabihin niya, Lord, thank you kasi wala na kaming bigas. Alam mo yung ganon? That's how grateful she is. And so we grew up hearing that from her. And so right now that I already have my own family, I always check my heart. Kasi it's a matter of heart eh. Kung paano mo siya tatanggapin. Kasi may mga times talaga sa buhay natin na katulad niyan, I am a woman who really asserts control. Ako yung talagang gusto ko, ay, eto ang gagawin, nakaplano na, nakaganyan na. Pero when I got married and I surrendered my life to the Lord, sabi ko, si Lord na talaga bahala. Kasi, tawag dito, may mga times talaga sa buhay natin na wala tayong kontrolado. And so, right now, the only thing that I can control of is how I respond to the situation that I am in. And so, even if Jody has a special need, in my heart, I always check, grateful ba ako kay Lord sa nangyayari? Grateful ba ako sa kung ano man ang ina-undergo namin ngayon as a family? Or, am I complaining? Or am I comparing myself to others? Yun, palagi kong chine-check. May parang barometer sa sarili ko kung if I am still in tune, if I am still in line with what God really wants to do in my life as a mom, as a mother. So yun po. You should be grateful kasi dun nag-start ang ano eh, ang pag-count. Alam mo yung kanta na count your blessings, name them one by one.
1: Yes.
8: When I wash the dishes, I always, Lord, thank you sa sponge. Thank you, may liquid soap kami. Ganon. So you say it, you name it, because that's the time that you'll be grateful and you will be, meron kami nito. Yun.
1: Yes. Oo. And maganda po, no, hindi tayo nagpapasalamat lang for big, big things. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Shigladi, pati sponge, pinagpapasalamat niya. Pati yung liquid soap, pinagpapasalamat niya dahil yung iba walang soap na ganon at walang ganong klaseng sponge, di ba, no?
8: Yes.
1: So, it's a matter of the heart and it's a matter of opening that heart to how the Lord will fill it up with His grace. Yan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shigladi.
8: Thank you so much po, Mami Bessie, for the opportunity of sharing my story to all the mommies out there na nakikinig ng program na ito. May the Lord God bless you and continue to flourish you. May the Lord bless the works of your hands. Ayun. Maraming maraming salamat po.
1: Nakakapagod, no? Kung atin pong titingnan ang ganong klaseng karanasan. Yung bang di mo alam kung kailan titigil at hanggang ngayon ay patuloy pa rin.

pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now sa atin pong mga kaagapay, patuloy po tayo sa ating pagtutulungan, paghahawak-hawak ng kamay para po ang ating buhay-buhay bilang mga mothers of young children ay maging maayos. And of course, always and always, never never forget, huwag bibitaw sa ikaayos ng ating mga pusong ina. Paalala ng inyong Mami Becerios, laging ilagak ito sa kamay ng ating Panginoon. Kapag

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Pare, parenting and relationship enhancement.
2: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na dinisenyo po para sa mga tatay. At palagi namin sinasabi na bagamat ang mga tatay po primarily ang ating nais kasama, eh syempre welcome na welcome ang mga miyembro ng pamilya. Sapagkat ang pamilya po ay parang isang team. So ang ating maayos na samahan, iisang direksyon, magandang ugnayan ay parte po ng ating tagumpay. So syempre, ito po ay hango sa The World Needs a Father, isang training movement. Ano po? At kasama po natin sa ating programa, syempre mga pare natin, paring Pastor Mark, blessed weekend sa iyo.
3: Blessed weekend paring Jebo, blessed weekend paring Allison, at blessed weekend po sa inyo lahat.
2: Ayan, at syempre paring Allison.
4: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Malugod po kaming maglilingkod po sa inyo dito po sa ating pong programa.
2: Yan. Kumusta na po? Nako, kamakailan ho ay talagang nadali ho tayo ng mga baha-baha. Ano po? At sana naka-recover na ang marami sa atin mula po sa lagim na idinulot po ng baha. No?
4: Talagang lagim, bro.
2: Eh, oo. Nalagim kami. Lubog kami.
3: Ilang oras ka sa, ano, sa biyahe?
2: Oo, naipit ako sa traffic. Yung Harbor Link ng expressway, usually 15 minutes lang yan end-to-end sa akin. No? It took me 6 hours para matawid yon. So from Laguna pa uwi, which is 2.5 lang sana, inabot ako ng total 8 hours. Hindi pa ako nakauwi noon. Nakitulog pa ako sa parents ko. Tapos the following day, tsaka pa ako umuwi. At hindi pa rin nakauwi yung sasakyan. Kasi kailangan ko pang iwanan sa isang mataas na lugar at lumusong pa ako sa baha. Malagim talaga, ano? So anyway, sa atin hong episode na ito, napakaganda ho nitong pag-uusapan natin. Mm-hmm. Pag-uusapan po natin ang direksyon ng ating mga anak. Mm-hmm. So, nakapaloob ito sa konsepto po ng ating moral authority na alam naman natin na yung mundong ginagalawan natin, very confusing. You know?
4: Yeah.
2: Of course, bawat lugar may kanya-kanyang batas. Kasi I remember nung pandemic, mm-hmm. meron akong mga trainees from Canada mm-hmm. at online yun, ano? Online, no? Ngayon, sinishare nga nila na doon, hindi mo pwedeng basta i-impose yung pananampalataya mo, prinsipyo mo, kasi pag ipinilit mo sa mga anak mo, pwede ka nilang idemanda. So, ganun, ano? Canada, oo. So, ngayon, syempre, nakakalito na ang panahon ngayon. Alam naman natin na kung ano nangyayari sa ibang bansa. Usually, hindi na magtatagal, nandito na rin eh.
4: Oo.
2: Kaya napakahalaga po na ating maunawaan itong mga pag-uusapan natin. Of course, yung navigating dito sa morality ng modern times, ano, na kadalasan po ang tendency ng tao is to just go with the flow, no? Kung ano yung uso, sige na lang, o kaya paminsan maging complacent or even negligent na pag may problema at saka na lang mag-i-intervene. Eh usually, by the time na mag-intervene, nakakaroon na ng stress sa relationship eh. No? Kaya nga, if you remember, di ba, yung seasons ng ano, no? Every season counts. Mm-mm. Yung season ng buhay natin. Pag yung mga bata ay nasa below 12 years old, mm-hmm. medyo madali pang hubugin eh. Mm-mm. Ngayon, ang problema po, by age 12 pataas, yan po yung teenager na sila, gusto na nilang maging gusto na nilang maging independent. At pag hindi na establish, take note ha, hindi lang yung values kundi yung relationship. Pag hindi natin establish sa earlier age, yung conflict mangyayari na doon sa teenage years. Kaya yan po ang isa sa pinaka challenging na season. Kasi kadalasan yung either wrong inputs or no input na ginawa doon sa earlier years, eh pag dumating na po yung magi-independent na sila at may impluwensya na ng barkada at laging kasama ang mga kaibigan na iba din ang values, ayan, dyan na po nagkakaroon ng tension sa relationship. So ang scenario po dyan, mga anak na mas gustong malayo sa parents dahil peer impact years nga eh. Tapos, lalo pang nalalayo ang kalooban dahil meron na kayong tensyon sa mga prinsipyo na hindi na-established earlier on. So ito talaga mabigat ito. Kaya ang malaking katanungan natin, eh, sa mundong ito, sino ba ang may malaking impluensya sa buhay ng ating mga anak? Ano? Yan. So siguro magandang palawigin natin ito. Of course, alam natin na hindi lang ito issue na magulang na may oversight, kundi modernong panahon eh. No? Ano-ano ba yung mga possible influences ng mga anak natin? Paring Allison?
4: Siguro, umpisahan ko na di na tayo lalayo. Paring Jebo, social media, di ba? Okay. So kaya nga marami sa mga social media platforms ay may mga followings eh, di ba? Kung sino yung mga sinusundan mo, sinong fina-follow mo, eh most likely doon ka na-shape yung pananaw, yung values mo, maging yung mga simpleng fashion siguro na nais mo makita, nakikita mo doon sa yung kung sino man yung popular na personality, eh ganun ka na rin magsalita, ganun ka na rin manamit. Ang mahirap nga doon kung pati yung values ay ma-acquire mo, lalo na kung ito ay hindi maganda.
2: Yan. Yan, no? Siguro isa pang issue rito na kailangan din nating makita na yung transition, Pastor Mark, di ba, from home phase to group adventure, kasi may longing yan to be accepted. Eh.
4: Yeah.
2: So sometimes yung pag-conform, hindi lang siya issue nung walang guidance, kundi issue rin siya nung pressure ng isang bata to be accepted sa mga kagrupo niya ng time na yon. So sometimes, hindi lang siya basta issue na ito tama, ito mali. So maybe alam ng isip, tama ito, ito mali. Pero dahil may yearning for acceptance, no? So minsan lalo nagiging mahirap ito. So
3: kaya nga importante yung formative years, eh, di ba? Yung 0 to 12 years, we always teach the parents, di ba, na yung emotional security provided by the mother and the discipline provided by the father, yun creates a very formidable tawag nga wall, di ba? That will protect yung mga anak natin sa mga outside influences. So importante yun, di ba? Yung influence ng mother, emotional security, 0 to 5 years. And then yung influence ng father impact years, 6 to 12 years. Pag i-combine mo yun, napakalakas nun eh.
2: Yeah.
3: Na mag-build ng certain na kumpiyansa sa bata to face the world eh. Ang problema kasi pag absent yun, doon niya ngayon hahanapin yun eh, sa ibang tao o sa ibang bagay, yung significance, lalo na kung may mga tao na pumupuna sa kanila.
2: Yeah.
3: Di ba? Kaya nga, di ba, popular yun, maraming mga bata na pupunta sa mga gangs, yes. Di ba, sa mga barkada. Kasi yung barkada, yun nagbibigay ng attention sa kanila. So yun ang very, kasi tama ka eh, sa yung teenage years, base yan sa pag-aaral eh, di ba? Napag-aaralan natin yan. Na yung time na yan, yung 13 to 18 years, hinahanap talaga niya yung acceptance by the peers eh.
2: Yes.
3: So, kaya kailangan aware tayo dun eh. So, kung before that, yun nga, yung 0 to 12 years, kapag malakas yung impluensya ng mga magulang, hindi siya masyado apektado eh. Although meron pa din, di ba? May hila pa din siya. Pero secure siya eh.
2: Yes,
3: yun ang importante.
2: Yes.
3: Secure sa pag-ibig ng magulang niya, secure sa pagtuturo ng tatay niya, at may sense of clarity, kung clarity of conviction, clarity of direction, may sense na gano'n. Na kahit na in-influence siya ng mga kaedaran niya, secure siya.
2: Yes.
3: Ang problema kasi pag-absent yun eh.
2: Yun.
3: Pag-absent yun, hindi niya na-experience yun nung kabataan niya, yun ang maghuhubog ng direksyon, ng meaning, ng significance niya, yung mga sinasabing social media, barkada. So, kaya nga importante yung laging natin tinuturo sa mga magulang, importante yung 0 to 12 years. Eh.
2: Yes.
3: Yun ang dapat, yung window dapat yun, hindi natin i-neglect. Eh.
2: Yung affirmation ano, sa mga times na yon, yung relationship natin sa kanila, yung validation na binibigay natin, to identify ano yung uniqueness nila. Kasi talagang minsan kahit na ang galing-galing ng isang bata, pero kung yung grupo na gusto niyang salihan, yung kanilang galing ay hindi dun sa kaparehas ng anak mo. Halimbawa, yung anak mo matalino, magaling siya pagdating sa academics, pero yung gusto niyang barkada, ang husay sa sports. So minsan, ang tendency is dahil gusto mo mag-fit in doon, parang feeling mo, hindi ka tanggap eh. Kasi iba yung linya mo eh, no? So sometimes yun po ang struggle. Oh,
3: eh, lalo na ngayon, di ba, na babalitaan natin yung mga, kahit yung mga sports group. Noong araw kasi, ang initiation ay kita natin sa mga fraternity.
2: Fraternity.
3: Ngayon, pati sa mga sports group, di ba, nababalitaan natin, may initiation din. Eh.
2: Meron din.
3: So kung hindi formidable yung kanyang conviction ba, di ba, be, ano siya, kung ano sabihin ng grupo, susunod yan, di ba?
2: Yes.
3: So, let's say, mga iba, may kailangan. Pakita mo na miyembro ka ng grupo, kailangan. Uminom ka, kailangan. Siguro, mambabae ka, di ba? Galon. So, susunod yun.
2: Yes.
3: Kasi walang ano, walang nagturo sa kanya, nung bata sa kanya, kung nung tama o mali.
4: Hmm. Sa akin naman, no, paring Mark, no, paring Jebo, nais kong tignan dito sa isang aspetong ito. Yung binabanggit natin doon sa edad na 10 sa at 11 na kung saan yun yung window, yung 2 years window na yon na kung saan nagtuturo tayo ng proper identity, yung pagkakakilala ng bata. Yes. Sa tingin ko, napakahalaga nito sapagkat mismo ako ay naranasan ko sa aking mga anak at nahabol ko yung point na yun, na kung saan doon sa identity, sa pagkakakilanlan, ay nagtuturo tayo doon ng values, okay? Choosing friends, no? Even yung decisions in life, nakakapaloob doon eh. Kaya ang kahalagahan nito po, hindi tayo ang namimili ng kaibigan nila, kundi sila na mismo ang namimili ng kaibigan nila, maybe unconsciously, base doon sa values na taglay po nila. Mm-hmm. Kaya napakahalaga po nito na pinag-uusapan po natin ang bagay nito sapagkat sa mundong ito, marami talaga conflicting values. Hindi naman natin pwede isa-isahin na ba ito masama, maganda, di ba? Kung minsan hindi na pag-uusapan. Ngunit kung malinaw kung ano yung values mo, eh yun din yung most likely magiging kaibigan nila eh. Because hindi sila makikipagkaibigan sa parang kakaiba ito, hindi itong kasanayan ko, di ba? So yun po yung kahalagahan nun kasi hindi naman natin po aminin man natin sa hindi natin mababantayan ang ating anak na 24/7.
2: Yes.
4: Kaya napakahalaga po na tayo po ay nagtuturo po sa maagang edad sa kanila ng kahalagahan nito mga binabanggit po natin. At ito ay napapaloob din by the way sa atin pong pagsasanay, no? Sa the world needs a father.
3: Okay. Tama yan. Diba kasi tinuturo natin yung pagdating niya ng mga 10, 11, 12 years old, di ba? Yung tatlong bagay yung tinuturo natin, values, choices, and friends.
2: Friends, yes. Yeah.
3: So, yung values, ano ba ang values natin, di ba? Bilang isang pamilya, ano ba ang mga prinsipyo na pinaniniwalaan natin,
2: yes.
3: Tapos yung mga choices na gagawin mo, importante yun. Siyempre, yung choices mo, eh, base sa values mo.
2: Mm-mm.
3: At the same time, tinuturo natin sa mga anak natin that they need to choose the right friends.
2: Yes.
3: And choosing the right friends means if you have, kung ito yung values mo, ito, dapat yung kaibigan mo nakukonforme sa values natin. So, importante yun bago siya pumunta sa, yung sinasabi mga group adventure phase,
2: yes.
3: Di ba, sa 13 years old,
2: mm-hmm.
3: na meron siyang, yung armado siya, na may kaalaman siya sa mga bagay na yun. Ang nangyayari kasi, dahil hindi tayo, tawag dito, hindi tayo proactive.
2: Mm-hmm.
3: Bahala na si Batman. Sa pasok ka sa eskwela.
2: Oh.
3: Eh, lalo na ngayon, parin Jebo, grabe ang atmosphere sa mga eskwelahan,
2: yes, oh.
3: Ngayon, di ba? Very, very tense,
2: yeah.
3: Mga violence, may mga barilan. Eh, lalo na ngayon, nakakatakot, di ba? Kunung araw na nga, nakakatakot na, lalo na ngayon.
2: Lalo ngayon. Para bang hindi mo akalain na aabot sa ganong punto, no?
3: Mm-hmm.
2: Hindi mo makakalain. Pero tingnan niyo po, napaka-importante nitong binibigyang diin natin na una, merong window of opportunity.
4: Yes.
2: Actually, alam mo, pag nagte-training ako, tapos nandun tayo sa topic na every season counts.
4: Mm-hmm.
2: No? Yung pagbibigay lang ng emphasis dun sa home phase,
4: mm-hmm.
2: at saka yung peer impact years, no? O group adventure phase. Pag tinatanong ko yung mga parents, sino ho rito ang merong anak na 12 years old na pataas? Ang edad. Kung napansin niyo ba na nung una, nung before 12, hindi naman instant, pero before 12, palaging mami-mami, daddy-daddy. Ang daling diktahan, ang daling sabihan. And then, pag tumungtong na nung 12 pataas, medyo challenging na eh. Kasi ang nakakalungkot, hindi nare-recognize yung pagpapalit ng seasons ng ating mga anak. So para bang yung parenting style natin, uniform all throughout, no? Nagpalit na ng season yung anak natin, we address them the same way.
4: Mm-hmm.
2: Kaya mahalaga po itong sinasabi namin na ito dahil kailangan po nating i-recognize, gusto ko yung term ni Pastor Mark kanina, na proactive, no? Kasi meron naman talagang mga studies at obviously pag tiningnan niyo yung mga anak niyo, mapapansin niyo rin ito na nagta-transition sila eh, from one season to the next. Mm-mm. So kung yung parenting style natin, sanay tayo na dikta lang tayo ng dikta pag maliliit pa, o ito gagawin, ito gagawin, hindi na uubra yan eh. Mm-mm. Kailangan ma-ingrain na sa kanila yung values bago pumasok ng teenage years or group adventure phase. Kasi pag na-ingrain na sa kanila yon, napakaganda yung term kanina, na meron silang wall, no, na talagang will protect them, mm-hmm, dahil merong clarity eh. Mm-hmm. Ano yung pwede, ano yung hindi, ano yung acceptable, ano yung hindi. And at the same time, hindi lang siya basta rules to govern, mm-hmm, yung relationship na na-establish, na hindi sila papasok sa season na yon na uhaw sa acceptance. Kasi pag uhaw, yun na nga eh, kahit alam mo yung tama at mali, napakadaling i-sacrifice eh. Kasi ang yearning mo is for acceptance eh. Mm-mm. Naalala ko noon si Esau saka si Jacob, di ba? Pag binasa mo, pinagpalit niya yung ano eh, yung birthright, mm-hmm, para lang sa sabaw.
3: Sa Esau.
2: sa bulalo. Pero pinagpalit niya. Actually, nung tinitingnan ko noong una, parang ang liit na bagay. No? So maybe, siguro, it is possible na hindi niya pinahalagahan masyado, pero I doubt kung hindi niya nakita yung significance nito. Pero palagay ko, pagka ikaw ay gutom na gutom, mm-hmm, it will not matter eh. So likewise, no, pagka tayo ay uhaw na uhaw sa acceptance, mm-hmm, kahit na anong linaw na ito pwede, ito hindi, pag uhaw na uhaw sila sa acceptance at hindi nila nararanasan yan sa bahay, ang mga barkada po is willing to provide that. At ang masaklap dyan, once na nag-crossover sila sa kanilang mga kabarkada, ang hirap nang iwin back. At ang tendency ng maraming parents, awayin lalo yung anak pag nakita na may deviation sa mga pamantayan. So ang nangyayari ngayon, yung bahay mas nagiging stressful na lugar at yung barkada ang refuge niya ngayon. So lalong napapalayo, no? Kaya talagang napakahalaga po na maging malinaw sa atin. Eh, hindi lang po ito yung standard of right and wrong, but making sure that we establish the right relationship. Yung affirmation po, yung ating validation, yung pag-recognize natin ng kanilang mga unique traits and abilities. These are very important. Kasi ito po ang nagbibigay sa kanila ng confidence, nagbibigay sa kanila ng katiyakan na sa bahay namin, I am accepted. Ito ang pamantayan namin, may clarity, merong acceptance, may love. So when they launch out doon sa mga barkada, they can say no because they know what is right from wrong. And they can say no because they are confident dahil sa bahay meron silang refuge. At hindi nila kailangang magpailalim sa maling prinsipyo just to be accepted.
4: Yan nga yung kahalagahan, parang Jebo, na mga lahat na mga nabanggit mo, no? Kasi kung wala po, pansinin po natin ang mga kabataan na sa gantong edad, lalo-lalo na mahilig mag-explore.
2: Yes,
4: diba? Kuminsan yung hanggang saan ako tutungtong sa edge na ito na hindi ako mahuhulog. Diba? Mm-hmm. Napaka-courageous. Gamitin na natin kung anong term na gusto nyong gamitin. Eh talagang ganun talaga yung ano nila eh. Kung kita mo nga kung mga ginagawa nila, kung saan-saan tumatalon, mga ganyan, di ba? Kasi gusto talaga nila yung gatong klaseng mga pakiramdam, no? Kaya't napakahalaga ng paggabay natin sa kanila na yung guidance natin ay hindi lamang salita ito, kundi bibigyan natin ng framework yung salitang guidance, mm-hmm, na paano ba tayo tumutulong sa kanila, paano ba natin sila nagagabayan. Obviously, may mga ginagawa po talaga tayo. Katulad ng mga nabanggit po kanina na mga pag-i-instill ng mga proper values, ay mahalaga po ito. Yung pagsasabi po sa kanila kung sino po sila, no, sa mata po natin, eh mahalaga po yun sapagkat ito po yung nagpapatibay po eh ng kanila pong damdamin, ng kanila pong isipan. Sapagkat pagdating pa po nila sa labas, eh kung mapapansin po ninyo, yung decision making ng mga kabataan, lalo-lalo na kapag wala pong proper guidance, masasabi po nating hindi po madali sa kanila ang mamili sapagkat nandoon po yung mga tiyatawag po natin mga hatak ng kaibigan. Pinanggit ni parang Jebo kanina yung pagtanggap ng mga kaibigan sa kanila, eh lubha pong mahalaga to. So naghihilahan po ito. Kaya kapag hindi po tayo maingat, wala pong nai-instill po sa kanila mga tamang mga kaisipan at yung siya, tawag natin kanina na moral authority na established properly po sa kanila, eh tiyak po medyo mas sasama po sila doon sa daloy ng alon ng mundo.
3: Yeah. Na-realize ko, paring Jebo, paring Harrison, ito pala ay talagang parang sang battle eh, di ba? Parang gera sa puso at isipan ng mga kabataan.
2: Yeah.
3: Ng mga, well, sa atin, pinag-uusapan kasi natin dahil the world is a father, di ba? Mm. Sa mga anak natin. Importante dahil yun ang pinaka may impluensya tayo, di ba? Yung mga anak natin eh. Pero na-realize ko, itong mundo na ating tinitirahan, talagang battle. Yung meron siyang digmaan sa puso at isipan ng mga kabataan. Kasi yeah, alala ko, many years ago, di ba, nasa balita, nagkaroon ng siege sa Marawi. Diba, may gera. Yeah. Diba, yung mga Muslim na mga rebelde, di ba, nag-siege sa Marawi. May isang news item na lumabas eh, na nabasa ko, na kinapture ko. Kasi ang ginagawa nila, actually hindi lang dito eh, pati sa abroad eh, ginagawa nila. Nagre-recruit sila ng mga bata.
2: Mm-hmm.
3: At sino yung mga bata na nire-recruit nila? Ito yung mga bata na kulang sa gabay,
2: yeah,
3: di ba, kulang sa atensyon. Nire-recruit nila as early as 11 below yung mga batang lalaki. Bakit? Kasi hinuhubog nila yung pag-iisip nila eh. Kasi once hubugan mo yung kanilang pag-iisip, tatanggapin nila yung values, yung pag-iisip ng isang rebelde. Diba, pag tinanggap nila yun habang bata, halos buong buhay, yun ang kanilang paniniwala eh. Dala-dala na nila yun eh. And yung binanggit mo paring Jebo sa Canada, diba? Which is true, kasi nabasa ko din yun eh. Kasi sa Canada kasi, malakas sila sa children's rights eh.
2: Oh.
3: Eh, ang nangyayari, dahil marami silang batas sa children's rights, at ang isang bata mag-decide, let's say, gusto ko ganito. In fact, in extreme cases, di ba, gusto ko mag-divorce ako sa parents ko, or gusto ko, let's say, yung issue ngayon, gusto ko magpalit ng gender ko. Walang magawa ang mga magulang eh. Kasi may karapatan yung bata eh. Mag-express ng kanyang kagustuhan eh. May mga ganun na, hindi naman marami. Pero may cases na ganyan sa Canada. Kasi very strong ang children's rights eh. Eh, nangyayari, siyempre, pag hindi nagabay ng bata ng tama, kung ano man gusto niya, tapos, let's say, labag sa salita ng Diyos yung kagustuhan niya. Eh, wala magawa yung mga magulang. Kasi yung gobyerno, sumasang-ayon dun sa karapatan ng kabataan. Yeah.
2: Yun din ang nakakatakot sa panahon natin ngayon. Kasi nga po, kung inaasa lang natin sa government, halimbawa kung ano yung inaalaw, what is legal, kailangan ma-realize po natin na yung tahanan talaga eh. So we have to take responsibility sa paghubog sa ating mga anak. Kaya napaka-importante po itong pagbibigay din dito, kasi ang hope natin is that the parents would really step up and say na, okay, kami to.
4: Mm-mm.
2: Responsibilidad namin to. Hindi natin iasa sa school, sa church, or even sa government. Even tayo talaga. Yun talaga. Now, ito po gusto kong bigyang diin, ano? Kailangan maging malinaw din po sa atin yung need for community ng ating mga anak.
4: Yeah.
2: Kaya dito po papasok yung ating church, no? Mm-hmm. Church community. Si Bronfenbrenner, isa sa mga expert pagdating sa pag-instill ng mga values sa mga bata, may tinatawag siya ng mga microsystems, no? These are communities. Kaya sabi niya, the more communities na aligned ang iniikutan ng isang bata, less confusion. So for example, papag-aralin mo. So hindi lang basta kung ano yung eskwelang malapit, ano yung mura, ano yung maganda, ano yung may status. Isipin mo rin, anong season ng anak mo at ano ang klase ng ituturo mula dun sa eskwelahan na yon. Kasi kung yung tinuturo sa eskwelahan ay taliwas naman doon sa tinuturo mo, so nagkakaroon ka ngayon ng conflict. Sa church din, very significant po na tandaan nyo, ang pagpunta sa church ng mga anak, lalong-lalo na sa mga youth fellowship na yan, it's not just for information. It's about creating a community of like-minded people. Huwag lang nating isipin na pupunta lang sila doon just to listen. At tayo rin, bilang parents, kung may kasanayan po kayo na kung tawagin eh, Simbawe, Sambales, no?
4: Zimbabwe.
2: Oo, Zimbabwe at Sambales, no? We're missing the point. Ang church po is not only a place to learn, it's a place for creating communities. So, kung nagpunta tayo, nakinig, umalis, we give the impression to our children na basta ang mahalaga lang dito, makinig, umuwi. Hindi po. Kailangan yung relationship na established. Kasi yan po yung place na kung saan marirealize nila na, okay, I have this community that accepts me. Meron akong friends. So kung napunta po sila sa mga community na iba po ang values, hindi sila ma-intimidate na hindi sila tanggapin doon because they know they have a place where they are accepted at yung values na tama na pinangahawakan nila, yun din ang pinangahawakan doon. So tandaan nyo, lilinawin ko pong ulit, it's not just about knowing right from wrong. Kailangan meron talaga silang place, community, na kung saan yung tamang values ay accepted. Yeah. Kasi sa totoo lang, kahit social media, sobrang toxic, no?
4: Mm-hmm.
2: Magpahayag ka ng position mo dyan, ang daming bashers, ang daming mga values na tinuturo, conflicting mga ideas.
4: Mm-hmm.
2: So, nako, kung nasanay pa yung anak natin na yung affirmation, makukuha niya in the form of likes, reacts, comments, no?
4: Lalo na.
2: Ay, wala. Hindi po yan ang place. That's why, anong challenge dito? To change the way we view yung ating church situation. Hindi lang tayo pupunta na, anak, magsisimba lang, uwi na, okay, punta lang tayo, basta makinig lang, babalik na. Hindi po. Community yan, at kailangan po nila na maging rooted sa community na iyon. To feel at home with the people at church who share the same values. Kasi at the end of the day, ang issue po is not just about right and wrong. It's about being confident enough to make a stand for what is right and wrong. And you need to have the right people to support you, to surround you sa mga times na very challenging po yung paninindigan sa tama. Kaya minsan ano, turo-turo tayo ng tama at mali. Madalas ko naririnig sa mga parents, so hindi kami nagkulang sa paalala.
4: Ayan.
2: And maybe, hindi nga nagkulang sa paalala, pero yung paalala kasi kulang. Di ba? Hindi pwedeng paalala lang eh. Hindi ka nagkulang sa paalala, yes, pero kung paalala lang binibigay mo, kulang yun. Kailangan merong community. Yan. Minsan yung, hindi kami nagkulang sa paalala, kulang yung paalala. Okay. Kailangan dagdagan.
3: Alala ko yung, di ba, yung African proverb, di ba, yung it takes a village to raise the child.
2: Yes. Oh.
3: And the best way, yung sinasabi mo pa rin, Jebo, is you have a community.
2: Yes.
3: And especially kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, kailangan yun ng church community, Christian community. Pwede rin sa school, di ba? But maganda nga kung Christian school siya.
2: Yes.
3: Kasi the idea is you have to come alongside with other parents, di ba? Mm-hmm. Sa mga ibang church, di ba, meron tayong discipleship group.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? And that in sense, community siya, small group siya. May mga magulang, may mga bata.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga bata doon, naging kaibigan ng mga anak natin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos yung mga ibang magulang doon, nagiging parang second parents sila, mga
2: yes,
3: ninong-ninang.
2: Yes. Oh.
3: And in that sense, di ba, nakaka-observe din sila ng ibang family dynamics, di ba? In fact, di ba, ini-encourage din natin yung mga single moms, di ba?
2: Yeah.
3: To get involved in the community. Kasi somehow, yung mga anak nila, they get involved with other men. In other words, na-observe nila yung family dynamics ng mga yung kasi kung single parent ka normally wala kang tatay.
2: Yeah, yeah.
3: So hindi mo na experience personally yun. But because you're part of the community, na-observe ng bata, paano ba yung anak, yung best friend ko mag-relate sa tatay niya?
2: Mm.
3: At paano ba yung tatay niya kausapin siya? And somehow nakita siya ng dynamics, what a family that God designed to be, paano siya mag-function.
2: Yeah.
3: So yun ang maganda sa community. So maganda yun, di ba? Lalo na kung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, minsan hindi pwedeng naka-isolate ka lang eh.
2: Mm.
3: Di ba? Bilang parents, maging proactive ka, part of that is you get involved sa isang community. Para din sa kapakanan ng mga anak mo.
2: Yan. Kaya talagang makikita nyo po, hindi lang siya basta-basta turo lang ng turo kung ano yung tama at mali. No? Talagang, I hope maging malinaw po ito. Ha? Kasi madalas ito yung na-overlook natin. So ngayon naman, ang isang bagay din na gusto nating makita dito, na may mga parents kasi pagka yung mga anak ay tumungtong na sa mga group adventure phase or teenager na.
4: Mm-hmm.
2: So parang ang feeling nila, malalaki na kayo. Mm-hmm. Alam nyo na yung dapat gawin. Or paminsan, hindi man sa parents manggaling, may mga anak na ayaw na nung dinidiktahan eh.
5: Uh-huh.
2: Di ba? So, akala natin dahil wala na tayong direct guidance, uh-huh, eh wala na tayong influence.
5: Uh-huh.
2: So, ang reality, kahit na merong absence ng yung usual guidance na sabihin mo, ito yung tama at mali, didiktahan mo, yung influence is still there.
5: Mm-hmm.
2: At kailangan nating i-maximize to. So let's talk about influence.
5: Mm-hmm.
2: Kasi malawak tong influence na ito eh. Napaka-importanting ma-realize natin na maybe hindi na open yung anak mo sa one-on-one conversation or confrontation. So how can we influence yung mga anak natin? Kasi usually mga parents sinasabi, eh ayaw na ho makipag-usap sa amin. Wala na hong time. So, paano pa natin pwedeng impluwensyahan? In what forms or what way? O given kung kayo po ay may pamilya na okay pa yung conversation, eh, of course, very good yan. At ultimately, yan din naman ang goal natin. Huwag nyo lang susukuan. Pero there are many ways to influence our children. So, ano yung mga possible ways natin dito, paring Allison?
4: Siguro sa akin, uunahin ko na dito yung salitang modeling. Para sa akin kasi yung impact ng living what you are teaching sa yung mga anak ay lubha po itong napakahalaga, no? Sapagkat mas kapanipaniwala ang isang ama na nagtuturo at nakikita sa kanya ang kanyang tinuturo. Very impactful po ito eh. Gusto magturo ng generosity. Nakikita ba ito sa buhay niya? Gusto niya magturo halimbawa ng morality, ng proper values. Ano mang values po ito, like integrity. Nakikita ba ito integrity? Kasi kung minsan, parang nagtuturo ka ng integrity, pero kapag meron mga nangyaring ganun, nakikita ng anak mo, parang hindi naman yata integrity yung ginawa ni tatay. Ah. So, ito mga bagay nito ay actually nagpapalala at nagpapalito sa isipan ng mga bata. Kaya magandang siguro tignan din natin ang atin pong sarili, introspection, sapagkat kapag ito po ang nangyari, hindi lamang nililito natin ang atin pong mga anak, ano po, kung hindi ito rin po ay nagpapalayo din ng kanilang damdamin sa atin, sapagkat siya sabi, si tatay hindi siya kapanipaniwala.
2: Mm.
4: Kaya pagkaingatan po natin ito.
2: Yeah. Ang isang aspeto din itong impluensya na ito, misang kasi ang parents, sa kagustuhan nating kontrolin yung mga anak natin, pinipilit natin yung values na ang nagiging epekto naman, Pastor Mark, no, parang itinataboy mo yung anak mo kasi nagkakaroon na ng conflict. Eh. So, kaya misan sinasabi po namin, pag may ganyan kayong case, huwag niyong kakalimutan muna yung relationship. Oo, kailangan ma-establish talaga yon. Kasi sa totoo lang, siyempre, yung mga anak nyo, nasa process of discovery din. No? May mga times na itetest niya yung boundaries na binibigay nyo. May mga times na kikwestiyonin niya ito.
4: Mm-mm.
2: Kasi ang faith journey is, yung ating relationship with God is actually a faith journey. No? So journey in the sense na may mga times na medyo maliligaw, may mga times na kikwestiyonin, itetest yung boundaries, may mga times na ano tawag dito, magdo-double standard dyan. Iba yung pagkasama kayo, iba pag sila lang.
5: Mm-hmm.
2: And it's that journey. At yun siguro ang malaking challenge doon na to assume that we can control them all the time to conform to the standard. No? Kasi pag pinilit mo minsan, hindi yun ang best approach. Eh.
5: No? Mm-hmm.
2: Naalala ko one time, no? Meron kasing nag-speak ako sa isang retreat. Merong isang kabataan na yung tanong niya actually is a protest doon sa style ng school na tinuturo yung Christian values. So parang nung nagtanong siya, ang point niya is, anong gagawin? Ganyan, susunod lang ba tayo? Alam mo, isang sinabi ko sa kanya, alam mo, it's a journey. I validate yung nararamdaman mo kung feeling mo paminsan parang pinepuwersa sa'yo yung pananampalataya. But I assured him, if there is somebody who can best protect God doon sa faith mo, hindi yan yung mga taong matatalino na magpapaliwanag sa'yo. God Himself can prove Himself to you. So, kinakailangan mo ding i-recognize na parte ng journey. Talagang i-validate din natin na sometimes sa journey na yon may mga questions, may mga confusion. Of course, we are still there to support, to give clarity, but ang iwasan po natin is to be afraid of the conversations that may arise. No? Kasi minsan, sa basta ito lang ang tama. And then we cut off, no, yung mga anak natin sa atin. So it's always okay to create that safe environment where they can express their doubts, no, their questions, yung kanilang mga uncertainties, and let's pray with them sa journey na yon. Kasi lahat naman tayo dumaan din dun eh, no? Kaya lang siguro sa pagmamahal natin sa mga anak natin, gusto natin silang mas fair dun sa, kumbaga nadaanan ko na yan, huwag na kayong lumihis. Kaya lang sometimes they learn that way, no? May paraan din eh. So yung ating pag-alaga din sa kanila is by making sure na nandun pa rin tayo to provide that relationship. Mm-hmm. Still, sama natin sa mga church activities, establish the relationship, continue with the spiritual disciplines of praying together, Bible reading. Kasi talagang pagka dumating sila sa time ng confusion, meron silang babalikan eh.
4: Yeah.
2: Ang mahirap yung wala kayong ganyan, tapos nasa confusion stage sila, wala silang babalikan na pundasyon. So very significant po na ating ma-realize yan. Kasi ang reality po, relentless ang mundo eh. Yeah. Sa pag-shape ng buhay ng ating mga anak eh.
4: Walang patawad.
2: Wala eh, no? Sa nakikita, naiisip, nadidinig, na-experience, no? Lahat. Minsan nga, sinasabi ko sa mga parents, hindi ba sa mga bahay natin, ang dami-dami nating mga safety. May lock ang pinto, doble-doble pa ang lock, may mga kung ano-ano pang mga CCTV para to prevent the unwanted from entering.
4: Mm-hmm.
2: Pero pagdating sa internet, wala tayong safety precaution. Ang dami-dami nating pagbabantay sa mga physical na gamit, pero sa spiritual at moralidad, eh, mahina ang ating depensa. Very open tayo.
4: Mm-hmm.
2: So one way of influencing them is by spending time with them to take them away from yung too much internet, and maybe pwede kayong watch a movie together as a family. So with your guidance, and at the same time makita nila na okay, this can be a family thing, we can enjoy this. So yun, kaysa po yung hayaan na lang natin sila at the mercy of the internet consuming anything and everything, and then later on creating yung conflicts na yun.
3: Maganda rin yun, paring Jebo, kasi Yung sinabi ni parang Alison, yung modeling, tapos sinabi mo yung time,
4: relationship.
3: Sinabi mo yung relationship. Kasi relationship, actually, pag pinag-usapan natin kanina, binibuild mo yun habang bata sila eh.
2: Yeah.
3: Diba? Kailangan solid yun eh. Kasi once hindi mo mabuild yun, ang hirap habulin eh.
2: Yes.
3: Diba? Lalo na kung teenager na sila. Mm. Talaga mag-aaway kayo. Kailangan mo kayong relationship eh. Pero kung solid kayo, relationship nyo, 0 to 12 years old, mas madali, may pag-asa. Pero yung realidad nga, iba na sila mag-isip eh.
2: Yeah. Yung
3: panahon na yun eh. Tapos gusto nila kumumporme sa kaibigan nila, sumama sa kaibigan nila, hindi na sumasama sa iyo masyado. Diba? Madalas yan, yung mga dati, malambing. Diba? Gustong kasama ka, niyayakap ka. Ngayon, ayaw ka lang yakapin, diba?
2: Nahiya na.
3: Yung mga ganun. So, yun nga, kailangan ma-recognize ng mga magulang. Iba na yung dynamic eh. Tapos, yung binanggit mo nga maganda eh, time. Yung time, you conscious ka na maglalaan ka ng oras.
2: Yeah.
3: Tapos yung oras na yun, hindi yung lecture.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Yung oras na wala lang, yung pakikinggan mo lang sila.
2: Yes.
3: Diba? Kasi ang teenager, marami silang insecurities eh.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Kung tatanggapin ba ako ng kaibigan ko, pogi ba ako, maganda ba ako, parang crush ko ito, yung mga ganyan. Mm-hmm. Tapos kung pumunta sila school, may mga bullying pa nangyayari, yeah. Diba? Marami silang challenges eh. So, ang maganda doon, sa time na nasispend mo sa kanila, somehow, i-navigate nyo yun.
2: Mm-hmm.
3: Yung, when I say navigate, yung pag-usapan nyo yun.
2: Yeah.
3: Oh, kamusta yung eskwela, di ba? Meron bang nambubuli sa'yo? May crush ka ba?
2: Mm-hmm.
3: Pakikinig ka lang sa kanya, di ba? Yes. Makikinig ka lang, di ba? Yun lang importante eh. Pahinggan mo siya. Kasi, ang parenting, yung 0 to 12 years, ang style mo nga, ano kay, authoritative kay. Diba? Ikaw yung batas eh. Importante yun eh. Na, kasi yung panahon na yun, tatangkapin ka pa eh, diba? Bilang batas eh, ng iyong mga, hindi naman yung batas na talagang abusive, diba? Pero authoritative kay.
2: Yes.
3: Pag sinabi mo sa anak mo, let's say, 8 years old siya, o anak, umuwi ka ng alas 10 ng gabi ah. Batas yun eh. Ganun yun eh. So, pero pagdating ng 13, Di ba meron tayong tinatawag na rite of passage?
2: Yes.
3: Di ba sa 13 years old? Actually, yung rite of passage na yun, nag-iiba yung dynamic. Yung pagkakaiba ng, kung di nyo po na unawan yung rite of passage, meron kami po kasing in advocate, so the word is a father, na pagdating ng 13, meron kang seremonyas na gagawin sa anak mo. Ang seremonyas, sasabihin mo, nag-transition ka na, hindi ka na bata, ano ka na? Well, sa English, you're now a young man or young woman. Kasi papunta na siyang adulthood eh. And yung transition na yun, basically you're communicating, magmula ngayon, we will allow you to make your certain choices sa buhay. Mm-hmm. Diba? Let's say, kung sino kaibigan mo, pipili ka. Kasi tinuro mo na eh, yung values, choices, friends eh. We will allow you to make certain choices. Example only, pwede ka na lumabas, magpa-party, or yung mga ganun. So, the idea is, yung dahil sinasabi mo ngayon sa anak mo yun, hindi ka na authoritative yung parenting mo. Para ka ng coach.
2: Mm-hmm.
3: Kasi tinuro mo na eh. Ito na yung mga values natin. Ito yung prinsipyo natin. Ngayon, it's time for you to apply it.
2: Yeah.
3: And bibigyan kita ng certain choices, freedom, para malaman mo na kung sumunod ka sa mga values natin, di magiging maayos ang buhay mo. Pero kung di ka sumunod, eh, mapapahamak ka.
2: Yeah.
3: So, bibigyan mo siya ng konting freedom in a sense na magiging coach ka. So, ang coach kasi, nagtatanong eh. Gano'n ba gano'n sa coaching? Nagtatanong ka, yung mga gano'n. Tapos, siyempre, parang tatanong ka, o ano nangyari nung ginawa mo ito sa school, di ba? Yung, let's say, nabastos mo yung teacher mo, ano nangyari? Napagalitan ako, so tama ba yun? Anong matuturo mo sa experience na yun? So, parang gano'n yung dynamic ng relationship nyo. Hindi ka na puro lecture, di ba? Meron ka ng processing, pagtatanong, at pag ganun, naiiwasan mo yung away, di ba? Yung tension na lagi nag-aaway.
2: Napakagandang alalahanin po ang mga bagay na ito. Kasi sa totoo lang, yung time na ini-spend natin sa anak ay investment yan eh. Kahit minsan sabihin mo, wala kayong napag-usapang makabuluhan. Pero yung maramdaman niya that you care, that you are reaching out, that you spend time, ano yan eh, sabi ko nga, pag mas madali ng pagsabihan yung anak, basta established yung relationship. Ang mahirap yung wala kayong relationship, tapos pagsasabihan, which leads us to another thing, no? Yung discipline. Kasi minsan, pag mali yung approach natin, sa halip na ma-win back mo yung bata, napapalayo eh, nagre-rebelde eh. Siguro yung season is definitely a factor, no? Kaya pag sinabi po nating discipline, ang Pilipino pa naman, natatawa pag nagte-training, ang lagi tanong, namamaluho ba kayo? ang lagi ko sinasabi, kailangan ba? Kasi minsan, ang default mode, palo agad. Ang palagi ko sinasabi, maging maingat kayo sa escalation. Kasi kung palo agad, ano next level niyan pagka hindi na umi-epekto yan. So sabi ko, kung makukuha sa salita, okay, salita, tapos na. Ngayon, pagka mag-escalate, nagsimula ka sa mababa. E ang mahirap, nagsimula ka na, bugbugan na agad. Mababantay bata ka pa. Tapos, ang mahirap doon, yun na nga, pagka nasanay kayo na yun at yun ang approach dahil yun ang kinagisnan siguro ng iba, talagang magkikreate ng problems. Kasi ang nangyari po dyan, ang goal mo is to guide them. Kaya ang palagi kong tanong sa mga parents, effective ba yan in guiding your children? Kasi kung hindi naman siya magiging effective to provide guidance, why do it? Di ba? Baka ang mangyari, magmukhang punishment. Ang mangyari is inilalayo mo yung kalooban sa iyong mga anak. Kaya again, sa ating mga tagapakinig, marahil po kailangan din nating medyo balikan yung mga ano ba yung layunin, ano ba yung kinasanayan po natin at ano yung dapat nating gawin. So napakagandang pagtatalakay po ito, no? Pero again, marami tayong pwedeng pag-usapan pa. Pero dadako po muna tayo sa ating devotion sa pangunguna ni Paring Allison.
4: Samahan niyo po ako muli sa atin pong devotional para po sa pagkakataong ito. Isang tanong lamang siguro, marahil ang nais kong unahin bago natin banggitin yung talata. If we are raising intentionally our children, who are actually raising them? What is raising them? Matatagpuan po ang ating talata mula po sa Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Salin po sa mabuting balita, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Pag binabanggit po kasi ang training, ito po yung dapat sana isa sa maging definition o paliwanag patungkol po sa discipline. Ang discipline po kasi ay training. Sa training po kasi napapaloob po dito ay instruction. Nandito po yung pagtuturo. Napapaloob din po dito yung sinasabi po nating boundaries. Na ibig sabihin, ituturo natin kung ano yung hanggang saan lang ang kanyang freedom. Sapagkat pag pinag-usapan po kasi ang kalayaan o freedom, it is not doing whatever you want to do in life. Eh, licentiousness po yun. Ang freedom po kasi is giving them the boundaries, the proper boundaries na dito, malaya ka, malawak ito, malaya kang gumawa ng nararapat, na maayos, na tama. Sapagkat kapag wala po itong boundaries na to, eh mapapariwara po ang kanilang buhay. Doon po pumapasok yung mga pinag-uusapan po natin kanina na mga values. Nandoon po napapaloob doon yung pagtuturo ng kanilang tamang pagkakakilanlan o ang kanilang identity is taken from, not from the world, kung hindi from what the Bible says or tells to us or teaches to us. Nandoon din po yung salita rin pong consistency. Kailangan consistent din po tayo sa ating pong pagsasanay sa kanila. Kasi kung minsan may mga bagay na nakakalimutan natin dahil marahil sa kabisihan sa buhay, ngunit kailangan po pabalik-balik, inuulit po natin ito. Katulad po ng itinuturo po sa Deuteronomy chapter 6. Na kung saan ay sa bawat saglit, sa bawat pagkakataon, ay hindi natin mawawaglit ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa kanila. Naroroon po din yung salitang love. Kasi sa love, doon po napapaloob naman yung atin pong ugnayan sa kanila. Na sa atin ugnayan po ay hindi lamang po ito parang mali ka dito, tama ka dito, kundi sa love, hindi po nagbabago ang atin pong pagtingin sa kanila. Sa tingin ko, yun po yung isang mahalagang makita po natin that when we train a child in the way that he should go, ay ito po ay isang responsibilidad sa atin po, iniatang po sa ating mamagulang na kailangan po nating paghusayan, pag-ingatan, because it is also at the same time stewardship. Pinagkatiwala po sa atin sa atin po ang atin pong mga anak. Sapagkat kapag nawala po yung aspeto ng pag-ibig, parang tinatanggal na rin po natin yung relasyon natin sa kanila. Na yung relasyon na ito ang isang ingredient po dito na nagpapatibay, humahawak po dito ang ating po pagmamahal sa kanila. Na kahit nagkamali na po sila, medyo for some time ay lumihis ng landas, ay maari po silang bumalik uli sa kanila pong pugad, sa kanila pong nest. Sapagkat naramdaman at nakita po nila na dito, sa kanilang pugad na ito, sa kanilang pamilyang ito, naroroon po ang pagmamahal no matter what. Nandoon po yung pagtanggap. Bagamat nagkamali po sila, nandoon po tayo naghihintay upang maituwid po sila. Sapagkat ang bagay pong ito, ang siyang kailangan po ng ating pong mga anak. Ang mundo, iba po ang kanilang patakaran. Ngunit sa atin po na kumikilala po sa ating Panginoong Jesus at kalagahan po ng salita po niya, ang patakaran po natin ay pag-ibig. Kaya't magandang tignan po natin sapagkat ang panahon nga sabi nila ay nagbabago. Binanggit po sa panimula, may kalituhan no, na ibinibigay ang mundo, ano ang susundin ng ating anak. Ngunit kung nandyan po tayo gumagabay sa kanila na ang ating pong definisyon ng pagdidisiplina ay pagsasanay po, sinasanay po natin sila that when they grow old, they will not depart from what has been taught to them because we have guided them and taught them properly.
2: Yan, maraming salamat, paring Allison. Dalawang bagay yan, kung isa-summarize mo, no? Training and timing. Yeah. No? Hindi lang basta teaching,
4: yeah,
2: kundi training. No? Malaking kaibahan yon. At yung timing po is key. Kasi may kasabihan nga tayo sa Tagalog, aanin pa ang damo kapag ang alaga mo'y aso. Hindi, hindi ko makakain ang damo. Kapag ang alaga mo'y ano, pagpatay na ang kabayo. So ibig sabihin nun, consider natin yung seasons. At kami naman po, yan naman ang reason kung bakit nandito po ang pare at yung the world needs a father. Yes. Kasi talaga yung training po, tayo rin as parents, no? We have to be trained. Ang siguro ang malungkot na naririnig ko pag nagte-training tayo, yung sana nung bata-bata pa ako may ganito. No? Mm-hmm. Kasi sa totoo lang po, minsan akala natin okay na tayo as parents, but ibang effort din kasi yung intentional tayo to undergo training so that we can really become better at what we do as parents, which is a big responsibility. Isang way para ipakita ang pagmamahal sa mga anak natin, mm-hmm, ay yung willingness natin to become better.
4: Yeah.
2: No? Yan. Kaya yan po, maraming salamat. Kung
4: parang
2: gusto niyo po malaman.
4: Sisingit lang po ako. Doon sa pagiging better po, meron po nga pagsasanay sa Gospel Church of Manila.
2: Yan, kailan?
4: September 12 and September 19.
2: Open to all?
4: Open to all. Okay. Pakibisita lamang po yung Facebook page po ng The World Needs a Father Philippines. Nandoon po yung QR code para po sa inyong registration. Magkita-kita po tayo September 12 and September 19 sa Gospel Church of Manila, dyan po sa State Center sa Binondo. Maraming salamat po.
2: Parang Pastor Mark, baka meron kang upcoming. Wala pa.
3: Meron.
2: Hello, well, Middle East yung sa'yo eh. Iiwanan mo kami.
3: Punta ako sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Yeah, yeah.
2: Kung gusto nilang pumunta.
3: Training.
4: Kung gusto pumunta.
3: Naputo na spot mo. Hindi ko pa alam yung pecha.
2: Ay, hindi pa. Okay.
3: Check ko. Siguro sa next episode.
2: Oh, maraming i-post sa page natin.
3: Oh, papost ko na sa page ko. Pero I think it's towards the end of September.
2: Okay.
3: Alam, I think Biyernes yun. Kasi normally sa Saudi, yun ang yung day off eh. Diba? Day off na mga ano. So I think Friday yun. I think last week of September. But we will announce it soon.
4: Oh, may costume ka doon, no? May costume ka, no? Parang puti yun eh. Parang blue sa tawag doon.
2: Pero ito ha. Maganda ho itong sinasabi ni Pastor Mark. Kasi kung kayo po ay merong mga asawa na nandoon, no?
3: Kaibigan.
2: Ayan.
3: Kamag-anak. Sabihin nyo na. We will announce it soon. Di ba? Sa Riyadh gagawin. Towards the end of September. I'll just find out the date tapos we'll announce it soon.
2: Ibang klase ho kasi yung mapadalo sila dyan because it will really benefit them. And by the way, no, kayong dalawa, umayos kayo. Kailangan pinopost nyo to sa theworldneedsafather.com na page. Kasi yung iba doon pumupunta. So theworldneedsafather.com. And then yung The World Needs a Father Facebook page, The World Needs a Father Philippines, ipopost po yan dyan, paki-follow po, even yung program natin, nilalagay din po natin dyan. So muli, sa ngalan po ng ating mga pare, paring Allison, paring Pastor Mark, ito po si paring Jebo Bansuelo, nagpapasalamat sa bawat isa, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
5: Pare, parenting and relationship enhancement.

0: 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name.

Hi Kaagapay! Welcome sa ating panibagong episode here on In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And another Saturday ng Kwentuhan Kaagapay at ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, Abcidi Ferrer Tabua. Happy listening sa lahat ng naka-tune in sa kani-kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Anuman po ang inyong ginagamit sa mga oras na ito, kung kayo ay naka-transistor radio, o kaya naman ay PM radio, o kaya naman ay nasa sasakyan kayo at nakikinig sa ating station. Ayan, hello po sa inyo, nasan man kayo, samahan niyo po ako sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at live talks. Hello rin sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702DZAS-FEBC Radio, maging po sa ating YouTube channel sa 702DZAS-FEBC Radio TV. At ipadaan nyo na kaagapay ang inyong mga pabati dyan sa ating comment section, dahil nakakatuwa po kapag nababasa natin ang inyong mga messages. At i-mention nyo rin dyan sa ating comment section kung may mga kaagapay po kayo or friends ninyo or family member, kaya naman churchmate na nais nyo rin makapanood or makapakinig ng episode natin sa In Betweens, i-mention nyo na dyan sa ating comment section. Siyempre, tayo rin ay napapakinggan sa ating febc.ph streaming, maging sa ating 702DZAS mobile app. At kung ikaw ay legit talaga kaagapay, no? Kung legit na kaagapay ka, ay i-download nyo na ang ating DZAS mobile app sa Google Play Store, or kaya naman po ay sa Apple App Store, para po tuloy-tuloy ang inspiration, ang mga balita at saya anytime and anywhere kaagapay, dahil pwede nyo po yan i-access 24/7 as long as meron po kayong internet connection or kaya naman po wifi or data. Pwede nyo po mapakinggan ang mga programs na hatid ng inyong 702DZAS. At ang kinagandahan nito, libre lamang ang app na to kaagapay, kaya download na po kayo. Kung first time nyo naman pong makinig at mapadaan sa ating radio station, ang DZAS po ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila and some parts of Mimaropa at sa Ilocos Region. Kaya naman po, kung meron po kayo mga kamag-anak or relatives na nais nyo rin na ibahagi or ishare ang pakikinig sa 702 DZAS, ay i-mention nyo na sila. Or kaya naman message sila na meron pong 702 DZAS para naman po makapakinig po sila ng ating mga program. At kung ikaw naman ay a first time listener ng In Betweens and you're wondering, bakit nga ba In Betweens ang title ng ating programa? Dahil dito sa In Betweens, pinag-uusapan natin lahat ng gitna ng ating mga pinagdadaanan. We want to talk about yung mga pinagdadaanan natin, yung mga ganap natin. Ang dami kasi nangyayari, 'di ba? Everyday kaagapay. And gusto natin pag-usapan yung the in-betweens of our lives, kasi ang daming ganap lately kaagapay at nakaka-overwhelm na yung kaliwat ka ng mga nangyayari sa paligid. And this is the right time, kaagapay, na samahan mo ko at bigyan natin yung sarili natin ng time to pause and pray and to breathe. Kaya naman, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at life talks. At itong programang to ay ginawa dahil nais namin maging space to para pag-usapan yung journey, yung mga journey natin at yung proseso, hindi ba? Lalo na kapag ikaw ay nasa waiting season, hindi pa dumadating yung pinagpe-pray mo, or hindi pa nag-unfold ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi yun nga, diba? Most of our life happens in the middle. Kaya masaya ako, kaagapay, dahil magkakasama na naman tayo today para pag-usapan ang mga nangyayari sa buhay ninyo, or kaya naman sa love life, or faith, or maging career
and all things in between. Pero bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan today, ay saglit muna tayong huminga. And here's a song that might just speak to your season or kaya naman situation mo kaagapay right now. Kaya naman, stay with us kaagapay and you're listening to In Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Taboa.

0: Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In Betweens over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At patuloy nyo po, Kaagapay, i-share ang ating episode ngayong hapon, or share nyo po sa inyong friends or family, or kaya naman po sa inyong loved ones na sa tingin mo need nilang makapakinig ng ating episode today. At today nga, Kaagapay, ngayong araw, may panibago na naman tayong natanggap na sulat. Another letter sender mula sa ating Kaagapay sa In-Betweens. Kaya naman, pakinggan natin ang kwento ni Diana.
1: Hi po ate, my name is Diana. At least, yung pangalan ko para sa entry na to. Nasa adulting stage na po ako at pwedeng-pwede na po akong magtrabaho. Pwede ko po bang sabihin ang hirap maging unemployed? I mean, mahirap naman po kasi talaga eh. Alam niyo po yung nakapag-aral feels pero hirap kumuha ng stable job. Di ko alam kung mahina ba ako sa interview, kulang ba ako sa experience, di po ba ako pasok sa physical requirements, all that stuff. Sobrang gusto ko pong makapag-provide para sa pamilya ko. Especially mag-give back po sa parents ko. Di naman po sa abilitan yun. Talagang gusto ko pong magbigay. Sabi naman po ng mga magulang ko, take your time lang. Pero kasi medyo practical po akong mag-isip. And as much as possible, gusto kong maging masaya at stable ang mga magulang at siblings ko financially. Sobrang ready ko na pong mag-work pero walang tumatanggap kahit na maayos po ang school records ko and I have a decent background. Minsan po, iniisip ko na baka may timing. Kaso po, pakiramdam ko nasasayang yung oras ko kakahintay. Masyado po ba akong nagmamadali? Should I lay low po ba muna? Hindi ko po kasi talaga alam eh. Everything happens for a reason, ika nga po nila. Pero ngayon, I still struggle to find out my whys. Alam kong hindi po ako basta-basta mabibigyan ng sagot, kaya ang goal ko po ay maging patient sa takbo ng mga pangyayari. Konting prayer request na lang po sana na mahanap ko po ang right place at ang right time para makapagtrabaho at makapagbigay sa mga magulang ko. Konting payo na lang din po sana sa mga katulad ko kung paano maging patient sa tamang oras na i-grant sa kanila ni Lord, regardless kung gaano katagal. Maraming salamat po. More love po sa FEBC family.
0: Thank you so much, Diana, for sending us and trusting us with your story. And thank you for sharing your story dahil may mga kaagapay din tayo na malay mo pareho ng situation mo at nakaka-experience din ng ganito. At sana to episode na to ay maging paraan to let them feel that they are not alone in this battle. And nakaka-relate tayo sa story ni Diana dahil syempre no, hindi lang ito about having a job pero about giving back to our families, lalo na pag yung parents mo, hindi ba? And that makes the waiting even harder. Kasi parang hindi lang sarili mo yung nakasalalay. Hindi lang ikaw yung naghihintay, kundi yung mga tao din or loved ones mo rin na umaasa sa'yo. Kasi totoo naman, di ba, na mahirap maging unemployed, lalo na kapag nakikita mo na yung mga kasabayan mo, yung mga kabatch mo, ay meron na agad trabaho or natanggap na agad sila after that first interview. Parang grabe yung pressure na mararamdaman mo for sure once na malaman mo na ganun ang iyong situation. At yun nga, no, lalo talaga no, kung may pressure ka na hindi lang tungkol ito kaagapay sa dreams mo, kundi gusto mo rin makapag-give back sa iyong family. Have you ever been in that place? Yung waiting, yung naghihintay ka, and searching and praying, pero parang wala pang pintong nagbubukas or parang wala pang opportunity na dumadating. Ang hirap kasi noon, hindi ba? Parang lahat ng interviews, lahat na ng pag-a-update sa resume mo, ginawa mo na. Lahat na sinabi mo kay Lord through your prayers. And in that waiting, ang dami mong tanong, am I good enough? May mali po ba sa akin, Lord? O baka naman hindi pa rin talaga timing sa ngayon? Pero you know what, Kaagapay? Here's something important. Hindi ka defined by your employment status. Hindi ka less of a person dahil wala ka pang trabaho. At hindi ka rin failure kung wala ka pang nare-receive na offer. kung nasa waiting season ka or nagpapahinga ka, nagpo-pause ka, binibigyan mo yung sarili mo ng time to break, valid yan. Embrace that season. And it doesn't mean that God has forgotten you. Kaagapay, yung waiting season mo ngayon is not a wasted time. Maybe it's a training time. Yes, frustrating yung rejection after interviews. Kasi self-doubt agad ang papasok dyan. Na parang mapapaisip ka, mahina ba ako? Kulang po ba ako sa experiences? Pero minsan hindi yan about your weaknesses. It's about God redirecting you to something better. Look at this season na hindi sayang. Look at it as something strengthening you, na something God is using to renew your strength, to build your character, and to prepare you for the right opportunity. Yes, totoo, mahirap maghintay, pero hindi sayang ang oras kapag nasa kamay ni Lord. And waiting is not wasting. It's preparing. Pero ito ang tanong, kaagapay. Bakit kaya minsan, kahit alam na natin yon, ang bigat-bigat pa rin maghintay? Kaya sa susunod nating bahagi, ang break segment, tatalakayin naman natin yung mga maling paniniwala tungkol sa waiting season at paano natin ito titignan sa perspective ni Lord. Pero bago yan, pahinga muna tayo saglit at pakinggan natin ang awiting ito na magpapaalala na sa bawat season ng buhay natin, kasama natin si Lord. Kaya huwag po kayo maglilipat ng estasyon, magbabalik ang In-Betweens at ito po si Absidy Ferrer, Taboa.

0: Welcome back, Agapay, and you're still tuned in to In Betweens over 702 TZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin ang iyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At ngayon, nasa break segment na tayo, Kaagapay, at dito naman, ibe-break natin yung mga maling paniniwala or old mindset tungkol sa waiting season. Lalo na yung pinagdadaanan ng ating letter sender na si Diana. Unemployed pero naghahanap ng sagot kung bakit parang ang hirap maghintay. Pero alam mo ba, Kaagapay, you're not alone. Hindi ka nag-iisa dahil marami tayo na dumadaan sa ganitong mga sitwasyon. Ang daming kabataan at young adults ngayon na nasa same situation. Nag-graduate na siya, may pangarap na siya, ready na magbigay sa pamilya, pero walang stable na job. At ang mas mabigat pa doon, hindi lang yung kakulangan ng trabaho, kundi yung pressure ng society, ng family, at minsan yung sariling doubts natin, hindi ba? Kaya ang una nating kailangan gawin today ay to break this old mindset. At ito nga madalas nating naririnig, ang ating old mindset number one. That waiting is wasting. Kasi sa mundo, sinasabi nila na kapag hindi ka productive, kapag wala kang nakukuhang tangible results, sayang ang oras mo. Pero sa perspective ni Lord, waiting is not wasting. Dahil waiting is training. Tignan mo yung buhay ni David. Bago siya maging hari, shepherd boy muna siya. Imagine, anointed na siya. Alam niyang may calling siya, pero taon ang binilang bago siya umupo sa trono. Kung sa atin yun, baka iniisip na natin, sayang, dapat hari na ako eh. Or kaya reyna na ako. Pero kay Lord, yung years of waiting niya, yun ang nag-train sa kanya para maging humble, para matuto sa maliliit na bagay bago siya humawak ng malalaki. So kung pakiramdam mo na sasayang ang panahon mo, Kaagapay, balik na rin natin. Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin habang naghihintay ako sa season kong ito? Maybe it's about building your character, Kaagapay. Or maybe it's developing your faith. Maybe it's deepening your prayer life. Tandaan natin, hindi sayang ang oras kung ginagamit ito ni Lord para ihanda ka. Ito pa, isang old mindset na kailangan na nating i-break. That our worth is equals to our work. Isa to sa mga bagay na parang nakaka-discourage kung mapapakinggan, na ang halaga mo ay nakabase sa trabaho mo. Kapag unemployed ka, parang wala kang silbi. Or kapag may trabaho ka na, doon ka lang magiging valuable. Pero alam mo, Kaagapay, hindi yan totoo. Your worth is not in your payslip. Your worth is not in your title. And your worth is not in your productivity. Dahil our worth is in Christ. Bago ka pa magtrabaho, or bago ka pa makapagtapos, or bago ka pa ipinanganak, Kaagapay, may halaga ka na sa mata ng ating Panginoon. Sabi sa Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kung anak ka ng Diyos, hindi mo kailangan patunayan ang value mo sa pamamagitan ng trabaho. Valuable ka kasi minahal ka niya at tinubos ka niya. So let's break this old mindset, Kaagapay. Hindi mo kailangan magmadali para lang ipakita na valuable ka. Hindi sayang ang oras mo. Kasi kahit ngayon pa lang, you are already loved, already chosen, and already enough in Christ. Ito pangatlo sa mga old mindsets na kailangan na natin din iwakse or i-break. That God is silent when nothing happens. Kasi diba, Kaagapay, alam mo minsan na parang ang pakiramdam natin kapag wala pa rin nangyayari, tahimik si Lord, parang hindi niya sinasagot yung prayer natin. Pero tignan natin yung ibang stories sa Bible. Si Joseph, 13 years bago natupad yung dream niya. Si Abraham, 25 years bago dumating si Isaac. And si Hannah, ilang taon siyang umiiyak bago siya binigyan ng anak. Was God silent? Maybe to their ears, yes. Pero behind the scenes, God was working. Inaayos niya yung tamang timing at inaayos niya yung mga tao. Inaayos niya yung environment para perfect yung arrival ng promise. Kasi once na dumating yung blessing at hindi pa tayo handa, maaaring mamishandle natin yun at hindi natin siya magamit sa tama. Ganyan din tayo. Hindi ibig sabihin na walang nag-hire sa'yo ngayon, kaagapay, ay walang ginagawa ang Lord. Baka may nilalatag siya na mas bagay para sa skills mo, sa personality mo, at sa future plan niya para sa buhay mo. So let's break this mindset that God is not absent in the waiting. Sometimes, His silence is part of His preparation. Kaya kaagapay, huwag nating hayaan or huwag tayo ma-discourage when we are in our waiting season. Instead, hayaan natin ito ang bumuo sa atin. Break the old mindsets and embrace the truth, yung katotohanan na may magandang ginagawa si Lord sa likod ng ating paghihintay. Pagbalik natin sa ating next segment, tatalakayin naman natin mga practical na hakbang para mas maging fruitful at faithful tayo sa panahon ng ating paghihintay. Kaya naman po, huwag po kayong bibitaw at maglilipat ng station. Magbabalik ang inyong program na In-Betweens with your ABC, ang inyong best bud sa Candid Conversations, Abcidi Ferrer, Taboa.
1: Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load, at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na rin makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.

0: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for Chikahan Tawana Namakasamang life lessons. So sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. So 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Kayo ay nakikinig pa rin dito sa In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama niyo pa rin po ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At nasa last segment na tayo, kaagapay. Sa totoo lang, mahirap talaga yung pinag-uusapan natin. Mahirap ang waiting season, lalo na kung unemployed ka. Yung tipong araw-araw, nag-check ka ng emails or naghihintay ka ng tawag, tapos wala. Nakaka-drain talaga yun emotionally at mentally. To the point na parang nawawala na yung sense of purpose mo, hindi ba? Pero ito yung challenge para sa ating lahat today. Huwag mong hayaan na masayang yung waiting season mo. Instead, gawin mo itong productive. Gawin mo itong meaningful. Kasi 'di ba, gaya ng sabi natin kanina, waiting is not wasting. Waiting can actually mean working on yourself. And minsan, 'yun yung kailangan natin para mas maging ready tayo sa next chapter ng buhay natin. Kaya naman, let's break this down into practical tip na pwede natin gawin sa araw-araw para mas madali naman gawin. Ito ang ilang tips mula sa ResiEye na website na pwede natin gawin upang maging productive ang ating waiting season. So number one, ang sabi dito, take a real and guilt-free break. Minsan, hindi natin nare-realize na sobrang drained na pala tayo kaagapay, especially kung galing ka sa toxic na work o kaya naman matagal ka talagang nanatili no, sa bahay ninyo. Or paulit-ulit na rejection yung na-experience mo or sa mga tinry mo or naging attempt mo for applications. Kaya ang challenge number one sa atin is magpahinga muna. Pahinga muna kaagapay. Pwede ka matulog ng mas mahaba. O kaya naman, mag-binge watch ka ng K-drama or kahit yung simpleng pagkakape with yourself. Diba? Ano ba favorite coffee mo? Ako, favorite ko, mocha. Yan yung go-to na kape ko kahit saan ako mapuntang coffee shops. Yan talaga yung hahanapin ko, mocha. Pero yung kahit sa mga ganong simpleng bagay kaagapay, hindi siya sign of weakness. And it's actually part of our healing. Pero dito papasok yung balance, syempre. Huwag rin natin gawin forever yung break, ha? Huwag tayo mananatiling wala na talaga tayong ginagawa or nag-staycation na tayo, no? Sa ating break. Kasi kapag ganun, or nasanay tayong idle, mas mahirap bumalik or mas mahirap mag-bounce back. Kaya, set a boundary, diba? Pahinga ngayon, pero may next step bukas. So yun, ang ating number one. Ang ating pangalawa naman ay reflect and know your whys. Ito yung malaking game changer kaagapay. Yung tanungin mo yung sarili mo kung ano ba talaga ang gusto kong gawin? Or same industry ba? Or mag-iiba ako ng career path? Or may iba akong passion na ipurpose? Ano ba yung mga non-negotiables ko sa magiging trabaho ko? Kasi madalas apply tayo ng apply kahit hindi aligned sa passion or skills natin. Kaya habang naghihintay ka, gawin mong journaling exercise ito kaagapay. Sulat mo kung ano yung gusto mong ma-achieve, ano yung gusto mong maabot, no? Not just financially, pero pati growth, di ba? Kailangan may personal growth. Kumbaga, huwag lang basta trabaho. Hanapin mo yung purpose behind the job. Kung bakit mo yun ipapursue, bakit yun ang gagawin mo, bakit yun yung papasukin mong field. Kasi once you know your why, mas malinaw yung direction mo. Number three, ang sabi naman dito ay prioritize your health. That includes body, mind, and soul. So, unemployment can take a toll on our mental health, diba? Totoo yan. Kaya, wag mong baliwalain kaagapay yung health mo ngayon. Yung kalusugan natin, napakahalaga niyan. Kagaya nga ng sinasabi na kalusugan ay kayamanan, hindi ba? So, sa physical health, pwede tayo mag-exercise kahit short walks lang. Diba? Magluto ng healthy meals instead na puro fast food. Ayan. Sa mental health naman, pwede tayo mag-journaling, pwede tayo mag-meditation, or kahit simple deep breathing, di ba? Kung kailangan mo mag-open up, or kausapin ang iyong close friend or family member, gawin mo yan. Kumakatulong yan sa mental health mo. Or sa ating spiritual aspect, no, wag mong iwan yung quiet time mo kay God. Kamusta ang prayer time mo or prayer life mo kaagapay? Kasi minsan sa waiting, doon siya malakas na nagsasalita sa atin. Doon siya nangungusap. Doon nangungusap ang Lord sa atin. Believe me, kapag strong yung health mo sa tatlong areas na to, kaagapay, mas may energy ka to face the uncertainty. And number 4, ang ating pang-apat ay stay productive with small wins. Yan, isa pa sa mga temptation ng waiting season is yung feeling na walang silbi yung araw. Pero hindi totoo yun, kaagapay. Pwede mong gawing productive pa rin ang bawat araw through small wins. Kahit yung mga bagay na maliliit na ginagawa natin sa araw-araw, may impact yan. Diba? Kunyari, pwede kang mag-take ng online course. Diba? Marami online na pwede nating gawin. Meron yan free sa YouTube. Diba? Pwede kang matuto ng bagong skill sa ganung pamamaraan. O kaya naman, pwede kang mag-revise ng iyong resume, i-update mo. Mga bagay na kailangan baguhin, o update mo na ang iyong resume. Or i-update mo na yung LinkedIn profile mo kung kailangan na rin ng update niyan. Pati mag-try ka ng freelancing or volunteering sa church or community ninyo. Dahil yung experiences na magigain mo sa community na yon or dun sa church na pag-volunteeran mo, magagamit mo yan sa future work mo. Kasi kahit hindi pa dream job kaagapay yung ginagawa mo, bawat maliit na step adds value sa'yo. And when you look back, makikita mo na hindi na sayang yung time mo. Number 5, panglima na tayo. Ang sabi dito, be strategic with your job hunting. Ito yung challenge sa lahat, di ba? Sabi dito, wag ka lang apply ng apply blindly kaagapay. Kasi madalas, mas napapagod tayo kapag walang strategy. Di ba? Ito yung pwede mong gawin para makaiwas tayo doon. So number 1 is set job alerts sa LinkedIn or kaya naman sa Indeed or JobStreet or sa kahit saan pang website na may mga hiring, no? May mga legit websites. And number 2, always check company websites mismo. Baka kasi outdated na yung mga nasa third party sites eh. And number 3, reach out sa hiring managers kung kaya. Diba? A short but polite message can make you stand out. Ayan, kumbaga mas maging intentional tayo. Hindi paramihan ng applications ang labanan nito kaagapay, kundi quality over quantity talaga. And number 6 naman ang pag-uusapan natin na pang-anim ay reconnect and expand your network. Minsan, hindi sa job boards nang gagaling ang opportunity, kundi sa tao. Diba? Kaya habang naghihintay ka, reconnect with your past colleagues or classmates or kaya naman yung mga mentor mo nung ikaw ay bata-bata pa, diba? Hindi para manghingi agad ng trabaho, pero para i-nurture yung connection. You can also join communities online or attend events. At who knows, diba? Baka yun na yung mag-lead sa next opportunity mo, gamitin yun ng Lord na opportunity para ma-lead ka do sa next chapter ng buhay mo. Number 7, last na tayo, last point sa ating pinag-uusapan kaagapay is to shift your perspective. Ito yung pinakamahalaga, diba? Instead of saying na stuck ako, subukan mong tignan yung pinagdadaanan mo ngayon or situation mo ngayon na God is preparing me. I'm being prepared. Diba? Instead of wala akong ginagawa, say I am investing in myself. walang nasasayang sa mga ginagawa ko dahil ginagawa ko to to grow, to know more, to improve myself, and to enhance my skills. Diba? So, instead of saying na sayang yung oras, say God is giving me space to reset. Kasi kapag mali yung perspective, kahit anong gawin mo kaagapay, laging kulang. Pero kapag tama yung mindset natin, tama yung lente natin, kahit maliit na progress, malaking bagay na. At malaki ang magiging impact niyan sa ating future. Kaya naman, kaagapay, let this be a reminder for all of us na huwag nating i-waste, huwag nating sayangin yung waiting season na meron tayo ngayon. Make it productive and make it meaningful. Dahil hindi ito dead time, ito ay preparation. Prep time to ng Panginoon para sa ating pinagpe-pray, para sa ating hinohope na field, na work, or na career na paglalagyan niya sa atin. Diba? Parang seed na nasa ilalim ng lupa. Diba? Kung ikukumpara mo, hindi mo siya nakikita ngayon, pero may growth na nangyayari. At kung nahihirapan ka, balikan mo yung wise mo. At balikan mo higit sa lahat yung who mo. Remember why you started. And remember who is with you habang nagsisimula ka. Remember that God is writing your story and that waiting is part of that story. So kaagapay, before we end our program, let's pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, sa panibagong chance to praise you, Panginoon, at ma-experience ka, ma-experience, ma-witness ang kadakilaan mo sa aming bawat buhay. Salamat, Lord, sa aming napag-usapan ngayon na na-remind kami that our waiting season is not a wasted season dahil may ginagawa ka sa bawat paghihintay ng aming buhay, Panginoon. Naaminin namin, Lord, na hindi madali ang paghihintay. Mahirap po talaga ang waiting season. Pero nagpapasalamat kami, Lord, dahil mahirap man kasama ka namin sa prosesong ito. We pray, Panginoon, na bigyan niyo po yung mga listeners namin, yung mga kaagapay namin, na ganito yung kalalagyan or ganito yung situation na parang tingin nila wala silang patutunguhan. Lord, bigyan niyo sila ng lakas ng loob sa bawat interview, sa bawat kanilang pag-a-applyan. Bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng hope na hindi mauubos habang naghihintay ng tamang timing ninyo at ng tamang opportunity na ipagkakaloob niyo, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng best timing at tamang doors of opportunity na magbubukas para sa kanila. Nawa, Lord, hindi lang basta trabaho ang makuha nila, kundi work na ayon sa will at kalooban mo at magbibigay ng joy at provision para sa pamilya nila. We entrust everything to you, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, Amen.

0: Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at chikahan. Maraming maraming salamat sa mga sumama din sa atin at nag-agapay sa atin sa broadcast. Sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong pag-agapay. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero kaagapay, hindi pa natatapos dito ang journey mo. Magkakarinigan po ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, Abcidi Ferrer Tabua. Nagpapaalala lang, God is with you even in the in-betweens.
1: Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may samang life lessons. In-Betweens, 702-DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Sabina ad testificandum at Sabina duces tecum. Para silang twini, pero sa meaning, hindi. Magkawigang tunog, magkaibang kahulugan, pero parehas na kailangan sa hukuman.

0: pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Hindi lang trabaho ang pinag-uusapan sa Pax Silica. May mga grupo rin nagtatanong kung magiging sapat ba ang benepisyo nito para sa mga Pilipino o kung magiging sentro lamang tayo ng paggawa habang ang mas malalaking kita at teknolohiya ay mapupunta sa ibang bansa. May mga environmental advocates na nananawagan para sa proteksyon ng ating kabundukan, watershed at mga komunidad kung lalawak ang pagmimina. Kaya para sa marami, mahalagang maging bukas, malinaw at masusing mapag-aralan ang bawat hakbang ng proyektong ito.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
6: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
7: Paa, tuhod, huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maganda! Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalongoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhin nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag-uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
8: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.

0: dito on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: James for three.
3: Puso at lakas, sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa.
4: Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Happy New Year! Happy New Year! Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa ating mga teammates na laging nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radio Kapitbisig sa Palawan, sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga,

0: and sa DXJL 103.3, the new J in Calian de Oro, your positive choice. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Gusto kong batiin Happy New Year ang ating mga teammates na madalas makinig sa atin at sumusubaybay. Mga kaagapay, ang ating mga teammates din sa Puso at Lakas Sports sa Pinas ay may mga kwento regarding sports or sports trivia o kaya mga updates sa larangan ng palakasan.
1: Chalk Talk, sports jargon at trivia. Alamin sa Chalk Talk.
2: Ang Taekwondo ay isang pambansang laro ng mga Koreano. Isa rin itong estilo ng martial arts na lumago sa bansang Korea. Itinuturing din itong sining na nakamamatay dahil sa puwersa na manggagaling sa paa at kamay. Bukas naman ang kompetisyon na ito sa lalaki at mga babaeng manlalaro ng Taekwondo na may antas na timbang o bigat ng isang manlalaro. Sa mga lalaki ay 58 kilograms, 68 kilograms at 80 kilograms. Para naman sa mga babae ay 47 kilograms, 57 kilograms at 67 kilograms. Mayroong anim na kulay ang belt ang larong Taekwondo. Ito ay ang white belt, yellow belt, green belt, blue belt, red belt at ang pinakamataas sa lahat ay black belt. Kilala din ang ating mga manlalarong Pilipino sa sports na Taekwondo. Ito ay sina Roberto Quitoy Cruz, Manel C., Stephen Fernandez, Beatriz Locero, Eva Marie Ditan, John Paul Japoy Lizardo, Arnold Baradi, Ali Achenza, Mary Antoinette Rivero at Donald Geisler.
1: Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marudob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
0: Mga teammates, dahil today is New Year, eh marami tayong mga kinain-kain, no, na baka nasobrahan tayo ng Pasko and itong New Year celebration, na kailangan naman ay gumalaw-galaw tayo, kailangan mag-exercise tayo. Our guest today is a freelance fitness and sports trainer, 33 years experience when it comes to physical conditioning, physical fitness and wellness. So marami tayong matututunan sa kanya, lalo na na kailangan ang ating mindset tayo ay maging healthy and maging healthy for the rest of the year. Let's all welcome Coach Cesar Kalyangan. Kumusta, Coach Cesar?
3: Hi, good blessed day to everybody. Okay, I'm fine. Thank you for asking. And Happy New Year sa lahat ng nakikinig. Thank you for this opportunity to share my experience and knowledge with our brothers and sisters who ate too much.
0: alam mo, Coach Cesar, no, pati ako guilty dito, no? In fact, sabi ko, itong January 1, talagang, stop. I'm going to be very intentional dahil medyo overeating. Pero, Coach Cesar, itong New Year na ito, ano ba yung wish niyo muna para sa'yo? Anong wish mo para sa'yo? Then, anong wish mo para sa ating mga taong nakikinig, no? Sa ating mga kababayan?
3: Well, first wish ko is God will use us mightily in all the works of our hands. And to renew our mind regarding our spiritual life and fitness endeavors and plans. And ma-reach natin lahat ng goals natin by God's grace para may guidance tayo naman sa lahat. So focus muna tayo kay Lord, then the rest will come to you.
0: Yes, Coach Cesar, no? Dun sa, I think it's John 15, no? With that we should abide in him kasi apart from the Lord, no? We are nothing. And unahin mo na yung spiritual side and then, syempre, kailangan yung mental and then kailangan yung physical fitness, no? Coach Cesar, ano ba ang mga pwedeng tips mo, no? Especially this new year, eh maraming nag-overeating, marami ang hindi gumalaw-galaw, medyo naging stagnant yung kanilang buhay. Ano yung una namin gagawin? Kunwari ako, gusto kong bumalik sa exercise. Ano yung una kong dapat gawin or alalahanin?
3: Okay. Siguro ang best suggestion ko is, well, first, we have to decide. Set a goal. Okay? So in order to do that, to strengthen us, the goal natin, pag-pray natin to. Kasi minsan, sabi nga, the spirit is willing, but the body is, may problema, di ba? Kasi maraming tukso dyan, regarding that. And second, take the first step. Kasi kung puro decision lang, and plano, tapos, walang first step, walang mangyayari sa atin. Then, sunod na natin i-check lahat from eating habits, exercise regimen na pwede, yung fitness level natin, saan ba tayo nag-start, yung mga ganun things you have to consider. Kasi, di ba, may age factor. May physical ability factor. Meron yung capability ng athlete or ng gagawa ng fitness regimen. Doon tayo mag-start. So, may mag-a-analyze muna tayo kung saan tayo. Anong gusto natin gawin in the first place? Gusto ba natin maglaro? So, we have to prepare for this. Gusto natin fitness lang, we have to do it little by little. Pero, magsaset tayo ng goals eh. Ano ba kulang ko? Kulang ko siguro flexibility, sabihin mong ganyan, strength, agility, so on and so forth. Kasama yun sa lahat-lahat eh. And then, unti-untiin natin yung approach. Kasi hindi pwedeng biglain yan. Usually, mga nagbibigla, may tendency na magkaroon ng accident, magkaroon ng physical disability because of yung biglaan regimen ba? Yung kakala nila nagagawa niya before, parang tanggalin natin muna yung pride. Kasi pag yung pride, in everything we do, pag may pride talaga, medyo masakit yun na yung drawback nun is baka negative pa mangyari. Instead of makap-move on tayo. If you do things little by little, marireach natin yung goal. Parang ano lang yan, parang yung ano, a man who gathers little by little becomes rich. So from there, magiging smooth sailing tayo. Start muna tayo sa ganun.
0: So Coach Cesar, kunyari ako, no? Ang gusto ko, may mga binanggit ka, flexibility, agility, strength, or pwede nating isama dyan na yung may konting cardiovascular, no, endurance, no? May konting cardio, okay. Isa-isahin natin. Karamihan naman dyan, napansin ko, no? First day of the year, no? Lahat yan may kita mo na sa UP Academic Oval, lahat naglalakad. O kaya nasa Luneta, o kaya nasa Quezon City Circle. Now, talking about cardiovascular, no, ano ang unang step na kailangan gawin ng isang taong kagayat ko na nahinto or halos hindi gumagalaw and then biglang nagkaroon ng sabi ko na ito na yung aking goal ngayon for January, for 2022, ang goal ko is to improve my cardiovascular endurance or capacity. What is the first step and then ano yung mga kadugtong when it comes to that?
3: Oh, okay. So, intensity-wise, syempre, kailangan natin little by little. So, ano yung pinaka-goal mo? Sabihin natin, gusto mo tumakbo ng marathon. Mag-start ka, since zero ka talaga, sa start ka, so, parang ano eh, parang baby yan eh. Start na gumapang, then, magbabalance, then, maglalakad. Same din yan. So, maglalakad tayo ng konti. Okay, gawin natin siguro mga 15 minutes. Siguro, start ka lang. Mag-break ng pawis lang sa forehead mo. Okay na yun. Malaking goal, ano, malaking step na yun. Then, saka tayo mag-increase slowly. Hanggang, makaka 30 minutes to 45 minutes at least. Kung gusto mo yung marathon talaga, paabutin mo talaga ng mga 1 hour na walk muna. So, mararamdaman mo eh. So, it depends on the physical ability of the ano the individual. Hindi siya pwede yung tipo bang same yung program ng isa sa program ng isa. Kaya minsan, hindi siya advisable na meron ka pang training partner unless trainer yun partner mo. So, pwede kang unti-untiin yun. So, may advantage na may trainer ka. Halimbawa, kung yung goal mo mag-marathon, may advantage din na paano niya ipro-program yun. And it depends on how you feel, yung recovery mo, and yung, syempre, yung, minsan yung mental, ano natin, kalaban natin yun. Start tayo konti. 15. Okay. 15. Medyo ganado ka na. 15 minutes lang ginawa mo. So, gawin natin 20. 30. Tapos baba ka ulit ng 15. Okay. Para makarecover. After 3 days, para makarecover ka, baba mo ka agad. Then, akit ka ulit ng, start ka ng 15, akit ka ng 20. 25. Baba ka agad naman ng 15. May ganun. So para kang goma na parang nagba-bounce back and forth kasi very important sa isang individual yung recovery. Kasi kung i-ignore natin 'yan kasi most of the yung nagte-train akala nila the more the better. But ang pinaka-importante kasi diyan is yung rest. But meron din isa diyan. Baka masobra naman ang rest. Yan ang nagiging problema dyan. Pag sumobra mo na rest, ay, pwede naman ako ng ganito ganyan. Na 10 minutes lang, okay. Ipro-program mo rin. Kumbaga, write it down. Nag-start ka ng 10 minutes. 15 minutes. 20 minutes. Baba ka na ng 15. 15 minutes. 20 minutes. 25. Baba ka ng 20. May ganun. Slingshot lang. Then, pag na-reach mo yung fifth day na yung tipo bang mataas na yung nararating mo, pwede kang bumaba all the way down sa third week. Tapos, akit ka na kagad. Tataas mo naman intensity. So, intensity-wise, pwede kang mag-slow jog, tapos walking. Slow jog, walking. So, kung nakaka 1 minute na slow jog ka, gawin mo, 2 minutes naman yung walking mo. Hanggang pantay na sila. Oh, 1 minute jog, 1 minute walking. Hanggang mas mahaba na si jog kesa sa walking. So, 1 minute jog, magiging 30 minutes naman, 30 seconds naman si walking. So, you have to play with the program. Depends on how you feel. Masakit pa ba? So, ang gagawin mo, slow ka lang. Kung medyo masakit yung lagayon, ginanahan ka no first day, umabot ka ng 30 or 40 minutes, ginanahan ka, baba mo na kaagad. Automatic, baba mo na kaagad para makarecover ka. Yung next na run mo or next walk mo is mas maiksi na lang para ma-recover. Saka ka lang magtaas. Okay? So, you have to be conscious on ano nararamdaman mo. Kasi minsan, may mga factors yan. It's either yung kulang ka sa sleep, kulang ka sa kain, or masyado kang pagod, or what. You have to consider these factors. Then. take it slow, sure maabot mo yung goal.
0: So, Coach Cesar, no, based sa mga binanggit mo, no, especially doon sa mag-uumpisa pa lang, marami talagang tao na nasa bahay lang and first time silang lalabas ulit. Meron namang iba talagang lumalabas na. But we're talking to yung audience na kagaya ko na hindi masyadong nakakapag-exercise. So, ang nakuha ko doon is, we start slowly. Diba? Kasi yung iba, akala nila na high intensity kagad, pawis ako, okay to. The following day, bagsak na. Kasi kung sa ano ay nasobrahan, hindi na maka-continue. So, ang suggestion mo is either you just walk slowly, your own pace, na hindi ka masyadong hinihingal. Diba?
3: Correct. Just enjoy the walk.
0: Oh, enjoy the walk until na yung when you walk either distance, either palagay mo ng 1 kilometer or oras, no? Naglalakad ka ng 30 minutes or 15 minutes. Correct. 50. Pag medyo comfortable ka na, doon ka palang mag-i-increase ng interval. Yung interval either distance or time pertaining to intensity. Tama ba? And sabi ni Coach Cesar na after walking, after nagpapalitan yung walking, nagpapalitan yung jogging, all you have to do is to make sure that parang pakinggan mo yung katawan mo, no? Sabi mo, exactly. Coach Cesar, pakinggan mo yung katawan mo. Ramdaman mo kung ito ba'y hirap na hirap ka or your body is adapting to the kind of rigors doon sa exercise na ginagawa mo. And importante yung sleep, importante yung food, importante yung nutrition, and importante is yung rest and recovery. Kasi yung iba, ang lagi pumapasok is more is better and no pain, no gain. Pero pag may pain na, medyo yung iba kasi nasosobrahan, no? Nagka-cramps na or talagang nananakit na yung buong katawan. Ano ang dapat gawin ng mga taong nakakaramdam na ng pain?
3: Well, one, depende sa pain. Okay, may pain na nangawit lang. May pain na masakit dahil nagka-cramps na. So pag yung pa-cramps na or na-injure na, hinto ka talaga automatic dyan. So wag lang natin gawing excuse. Kaya nga natin ginagawang little by little para hindi tayo umabot sa ganun. Safe tayo sa ganun. And one thing na kalimutan ko is yung kung as much as possible, kung magta-start ka ng very a regimen, kung pwedeng magpa-check up. Okay? Pa-check up ka na kahit na yung basic lang, pa-BP ka or kunin mo yung heart rate mo, pasok ba dun sa chart, titingnan mo yung weight mo, titingnan mo yung build mo, okay, kung pwede dun sa ganun impact and everything. Yung analysisation mo, as much as possible, kung may kasamang doctor, mas maganda. Lalo na sa mga ano, sa mga elderly natin, okay, hindi pwedeng biglain yung mga yun. So, kahit na yung upo tayo na lang, malaking bagay na yun sa kanila. And konting walking, pero minsan, sakit yung tuhod ko, yung mga ganun. Yung tendencies niyan, ang sinasabi ko sa kanila, kung hindi ka makabend ng tuhod mo, might as well, tagalan mo na lang yung tayo mo. You can stand. Well, ito, 10 minutes lang na tatayo. Kasi tendency sa mga matatanda or yung mga may kapansanan or something, syempre, pag masakit, uupo na lang yan. Kung hindi uupo, hihiga pa yan. Yan ang masakit doon. Ang problema lang doon sa ganun sistema is, sabi nga, if you don't use it, you lose it. So, parang spiritual yan. Eh. Okay? Pag wala yung focus mo kay God, mawawala ka talaga sa focus. If you can focus intently and enjoy God's presence, ganun din yung exercise. You enjoy your exercise. Kasi pag hindi na enjoyable yan, at tipo bang level ng athlete na yun eh. Ito ba yung ginagawa natin nung araw, di ba? Talagang higaan. Start with a 10K kagad, kahit na off-season kagaling. Yung mga ganun tipo ba? Tapos skills na and everything. Yung mga ganun regimen. Eh, iba na yun. Ang makakagawa lang yun, younger generation. Pero sa atin, little by little lang talaga. Kung gusto mo umabot ng ganun, talagang gagawin natin lahat. As in, gagawin mo yung training, gagawin mo yung intensity. If you wanna do basketball, you have to do the skill. Hindi kasi yung iba, kala nila, ganun pa rin sila. Alam, Michael Jordan sila nung araw. So, kala nila, Michael Jordan pa rin. So, tendency nila na injure, na-frustrate, tendency, umiinit lang ang ulo, hindi mo may enjoy. So, what's the use of doing that, di ba? Might as well enjoy things little by little. Intensity-wise, i-accept mo. But, consult a doctor para sigurado ka sa health mo. Mamaya, hindi mo na alam, high blood ka na pala. O, hindi ka pala pwedeng ganun katagal or something. O, kailangan mo may umaalalay sa'yo. Mga ganun factors ba? Mamaya, kailangan mo na pala ng maintenance dahil overeating ka eh. Okay? Ang tendency sa overeating, yun nga, syempre, wala kang magawa, subo. O, minsan automatic na yun, subo. Now, you have to decide na paano mo lilinisin yun. That comes diet naman. Di ba yung diet na tipo bang imposible na tipo bang pang bodybuilding? Hindi actually advisable yun. Kasi hindi mo masusustain. Might as well do a balanced diet. Kaya mo yung Daniel's diet, pure pulse water, no soft drink, no juices, kakain ka ng fruit, kakain ka ng vegetables, yan. First of all, i-drain mo muna lahat yun. Cool pa kaya ng isip yung kain ka ng, syempre, hamon. Lechon, puro putok-batok lahat yun eh. So, how do you do that? You drain them. So, sabi yung at least 17 to 14 days mo gagawin yun. Kung kaya mo mag-fasting, much better. Both physically and spiritually. Spiritually, syempre, first. Then, unti-unti mo na nga yun, i-balance. Pero pwede kang mag-stick din doon. Kung kaya mo mag-stick sa pulse diet, yung Daniel's diet, yung tawagin natin, the vegetables and fruits and water, much better, mas mabilis yung lose mo ng weight noon. Then, kung halimbawa may mga cravings ka, kain ka lang ng konti. Kunti lang. Kasi, halimbawa, ang cravings mo, one chocolate. Kumain ka ng one chocolate. Tapos, yung one chocolate mo, siguraduhin mo, gagamitin mo siya bago ka mag-workout. Kasi minsan, pag yung one chocolate, in-enjoy mo naman yung buong chocolate, patay tayo dyan. Tendency, stored fat na kagad yun. Sweet yun eh. But in order to burn it, you have to exercise. Okay? So para hindi na siya, para tuturuan natin yung katawan na, bumilis yung metabolism. Kasi pag hindi mo matuturuan ng bumilis ng metabolism, very frustrating yun pag yung hindi mo sasama ng Daniel's diet, yung ganung klaseng diet. Cleansing, especially. Baka after 1 week, baka after 3 days, parang, ayoko na. Kakain na lang ako. Yari ka na doon, di ba?
0: Alam mo, Coach Cesar, no? Medyo pipigilan ka ng konti dahil pipigilan kita kasi ang dami mong information na binibigay sa amin na medyo bibiyak-biyakin natin. Number one, yung advice mo is those who are parang talagang nakafocus na I really want to exercise. And I love your advice. And I see wisdom in it na talagang prudent pa nga na see a doctor. Kasi, di ba, if you are 50 years old, 40 years old, you have to make sure na tama yung binanggit mo eh. Ano ba yung BP mo? Ano ba yung titignan mo yung mga levels mo? Mataas ba yung cholesterol mo? Kamusta yung puso mo? And sometimes, may mga nangyayari, no? On the first week, dahil talagang binigay, tinodo, di ba, instead na mapabuti, yung iba nagkakaroon ng heartburn, yung iba nga nagkakaroon ng heart attack dahil nasosobrahan. And seeing a doctor, di ba, they would give us the yung mga advice na, oh, hindi pwede yung gantong klaseng exercise kasi, una, baka mamaya may rayuma ka na, no? Hindi na pwede yan, masakit sa tuhod yan. Or, tinitingnan nila, oh, medyo hinay-hinay lang dahil baka mamaya masobrahan, tamaan naman yung lower back mo, no? And, I love what you said na, lalo na when we're talking about those medyo nasa 60 and above na tama nga. Pag naglalakad, tapos nahirapan, biglang hihinto, minsan, di ba, doon nahihilo sila. Kasi from walking, tapos biglang hihinto, biglang mahihilod. In fact, sometimes they faint. Now, going to the other aspect of yung food, no? I love yung binanggit mo na the Daniel fast. Kasi ako, I love the Daniel fast, no? Ginawa ni Daniel yan na gulay, fruits, water. Parang cleansing, no? Naglalabas ka ng toxicity. Parang, tawag mo nga, dinedrain mo lahat, nilalabas mo lahat ng hindi maganda, yung mga toxins. And because of eating gulay, fruits, and water, talagang yung mga bagay na kailangan ilabas ng katawan, maglilinis siya. Hindi pa sila mahihirapan kaagad. Ano ba ang suggestion mo if they are going to do either a partial, no? Partial Daniel fast? Siguro may konting balance. Eh. Ano pwede mong i-suggest sa kanila? Paano yung balance nila when they are going to do a eating gulay and then eating meat or rice?
3: Okay. Yun ang pinaka-challenge dun. Pero actually, ang suggestion ko sa mga ganun, you do it little by little then. So, na-enjoy mo yung transition mo. So, it takes mga hanggang 2 months siguro or something. Kasi meron kang cravings eh. So, yun, unti-unti mo babawasan tapos papalitan mo ng gulay. So instead of snacking na, nabawa na isang buong Hershey o Toblerone, yung mga ganun, might as well snack ka ng siguro carrot stick. Pwede. So, mga, ano, pero pwede mo i-alternate din lang muna. Baga, unti-unti natin tatanggalin. Pero kung kaya mo drastically alisin lahat yung mga sweet and yung salty foods, that's the best. Best part yun. Kasi mas mabilis yung improvement doon. Now, since yung mga iba nahihirapan, lalo na yung mga tipo bang sabihin natin na addicted to food. Yun ang medyo big challenge doon. Addicted to food. Might as well, I usually recommend you drink water first. Tubig ka muna. Kung ano man yung kakainin mo, libawa, your favorite adobo or what? Okay. Next time, gawin mo yung red meat mo once a week lang. Okay? Addicting kasi rin yung red meat eh. Once a week lang yung red meat. Tapos yung the rest, tiisin mo. Parang siya yung cheat day mo lang. Okay. Pero hiwalay mo sila. Hindi pwede kung kumain ka ng adobo, tapos kakain ka ng sweet, tapos kakain ka ng maalat, like yung, halimbawa, yung binagoongan or something. Mga mas masarap yan eh. Hiwalay mo sila. Kung kumain ka na ng red meat, okay. Start tayo sa pinaka-basic. Kumain ka ng red meat ngayon, I'm talking within a day, day cycle yan. Kumain ka ng red meat ngayon, kung pwedeng susunod na kain mo, is chicken. Okay? Kung pwedeng susunod na kain, is egg. Okay. Pero in between, isama mo dun sa red meat mo, sa chicken mo, at saka sa eggs mo, as much as possible, may gulay. Since yung egg, hindi naman masarap na may gulay yan, siguro pwede mong isama sa saging na saba. Yan, yung mga tipo bang ganun. Saging na saba, kamote, yung mga ganun. Or pwede mo paghiwa-hiwalayin yun. At least, di bale sana, di baleng 5 times ka kumain, pero small meals. Kasi pag yung, parang meron na kliyente before, sabi niya, di na ako kumakain. Once a day na lang akong makain, lunch lang. Pupunta naman sa buffet. So ang tendency, yung katawan niya, hindi nagbabago. Kaya sabi mo, ma'am, paano gagawin natin na paano ka lumiit? Paano lumiit yung bewang mo? And at her age, mga siguro nasa 50 na, mga ganun. Once a day lang siya kumakain. Pero buffet talaga. Yung buffet, walang palyang buffet araw-araw. Paano gagawin? Sabi nga, kung ano yung pinapasok mo sa tiyan mo dati at ganun din yung pinapasok, hindi liliit yung tiyan mo. Okay? Kasi nandun pa rin yung same load eh. Bawasan mo. Gawin mo small meals. Okay. Ngayon, sa small meals, ang tendencies mo, bumilis yung interval ng kain mo. Kasi nagugutom ka na kagad eh. So, practically mga 2 hours, 3 hours yan na mapapakain ka. Now, kung halimbawa, ang feeling mo madodoble, may bala ka mag-cheeseburger na na-addict ka or something, yung in-between mo, gawin mo na lang ano, fruits. Frutas lang. Kasi yun ang mabilis eh. An apple, or saging, whatever. Eh, huwag ka mo na mamili. Pero, yung size matters. Okay? So, in order mo masunog ang isang gatong, unti lang para masunog ka agad. Correct? Ngayon, kung dadagdagan mo yung gatong, eh, 2-3 hours yung busog kape. Ngayon, magiging problema. So, ang tendencies nyo, yung naipon mo na yun, stored fat na yun, automatic. Wala na ng habol yun. Unless, ang gagawin mo is ultramarathon at tipo bang umatakbo ka ng 100 kilometers a week. Kahit ano kainin mo, pwede. Pero are you willing to do the exercise? Medyo mahirap yun. Diba? Na-experience ko yun, nag-ultramarathon ako way back 2010, yung sa Death March. Takbo kami. Nag-start kami hanggang 90 a week. Tapos 95 hanggang nag-102. Well, 102 yung goal. And,
0: 100, 100. We're talking 90 kilometers, tama?
3: Correct, a week.
0: 90 kilometers a week, wow.
3: So, di-divide mo ngayon yun para makabuo ka ng 90 kilometers. Alam ba, nakatakbo ka ng 3 hours sa ganito, umabot ka ng 25 kilometers, pwede kang bumaba ng 15, tapos akit ka na ulit, hanggang mabuo mo yung 90. Ganun yung interval. So, pag yun naman yung gagawin mong regimen, ay yun ang nagiging buhay mo. Hindi naman ganun eh. Mga tatlo o apat na oras kang tumatakbo sa treadmill. Diba? Hindi, wala naman tayong time for that. Eh, ang ginagawa namin, trainer din kami sa umaga and hanggang gabi, ginagawa namin early morning. Early morning talaga. Alas tres. Minsan alas dos pa pag medyo, oy, kulang ako ng mileage. Kasi masakit sa tuhod yung kulang sa mileage. Pagtatakbo ka ng ganun kalayo. But since everybody is not like us na sabi niya too crazy to do this thing, diba? Diba, brother? Ang advice ko na lang is ayusin natin yung kain natin, malaking bagay yun. Kahit sabi mong gawin mo lang ng latang powerlifting lifts, marathon ka ng ganito, pag yung kain mo hindi ano. I've seen athletes na nagpa-powerlifting. Okay, sunog talaga yung kinain nila. But, yung korte nila, titingnan mo. Pag yung excessive yung eating, laki ng tiyan. Hindi naman natin gusto yan eh. Kasi baka maging prone pa tayo sa heart attack yung mga ganyan, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Excessive running naman, marami na rin ina-atake because of dehydration. So, water is important also. As much as possible, water. Ang ginagawa kong regimen dyan, mga water. Ngayon, 4 glasses first thing in the morning. Hot water na dalawa. Tapos yung tap water lang. Hindi ako nagko-cold water. Madali ka sa mga satisfy sa cold water. You only do those things pag yung cold, yung tipo pa nagmamarathon ka na. Kasi may yung mga factors ng climate, yung mga heat sa katawan, kailangan mo ng ano eh, parang parang engine yan. Kaya para kang radiator. Kailangan mo ng pampalamig or something like that. Minsan, nagbubuhos ka pa, di ba? Pag yung mga ganun nakahaba. Pero, dealing with ano, beginners, they have to be conscious on everything. From eating, recovery, at saka yung sleep. Minsan, nane-neglect yung rest. Di ba? Pag nag-overtrain ka, tendencies mo, hindi ka makatulog eh. Correct? So, gagawin mo. Paano ko makaka-rest? Paano ko makaka-recover? Kahit na maglabing dalawang oras ka na nakahiga, na hindi ka nag-deep sleep, medyo hindi ka makaka-recover. And usually, ang deep sleep na important dyan is between 10 o'clock ng gabi hanggang 2 ng umaga. Yun ang deep sleep talaga eh. Where everything is quiet na talaga eh. Kaya gustong-gusto ng mga magnanakaw pumunta ng mga ganun oras, di ba? Yung people, pag unconscious ka na nun eh, at that time. So, ang advice ko, yung tatlong factors yun. Rest and recovery, water intake, at saka yung food intake, importante.
0: Mm-hmm. Coach Cesar, no? At sa mga binabanggit mo, no? Importante is rest. Dahil kailangan ng katawan mag-recover. In fact, ang sinasabi nga lagi no sa mga sinasabi ng mga fitness conditioning coaches no na ang tao mas lumalakas kung nakakapagpahinga. Dahil pag nakakapagpahinga, nakakapag-recover ka ng strength, sa susunod na araw na ikaw ay mag-exercise, mas malakas ang katawan mo dahil naka-recover. Tawag nito, 100% healthy and full strength para to do the next training regimen. Another thing na binanggit ko is hydration. Diba? Kailangan na, sa'yo nga, ang sabi mo na pag-gising mo, may warm water ka, no? Dalawang baso ng warm and then dalawang baso ng tap water. Talagang lilinisin niya. Diba? Parang lilinisin yung iyong katawan.
3: Mararamdaman mo kaagad yan.
0: Oo, lilinisin niya. And then, binanggit mo yung food intake. Kasi yung iba, mag-exercise nga ng isang oras. Isang oras rin naman nasa buffet table. Diba? O kaya mag-exercise ng 30 minutes, pero yung kainan nila, 30 minutes, hindi lang yun. Minsan, may kasamang sigarilyo, may kasamang inom. Akala nila because they exercise, they can do anything. Dahil ang reason nila, may ginagawa naman ako. Pero, sabi mo nga, hindi pwede. And, deep sleep. Ano ba yung ibig sabihin? Alam mo, Coach Cesar, no? Yung isa namin kasama sa Fellowship of Christian Athletes, one of our ano, no? Strength and conditioning gurus, ang sinasabi niya is, ang kailangan dito, when you go to sleep, talagang alisin mo lahat ng gadgets kung pwedeng walang ilaw. Talagang madilim na madilim. Tatakpan mo yung bintana mo, talagang dark. So that walang pumapasok na ilaw kahit sa mato mo. Sa pagtulog mo, kahit yung mga, di ba minsan sa mga alarm clock, may mga pula, may mga kulay green, i-block mo lahat yun para makatulog ka ng mahimbing. Coach Cesar, ang tanong ko naman, dito naman sa gustong we are talking about cardiovascular, no? Kanina, cardiovascular, gaining some kind of endurance para sa kanilang oxygen, no? Oxygen intake. Balik naman tayo sa isang bagay, which is yung flexibility. Yung iba naman, syempre, gusto naman nila yung nagagawa nila dati, maabot man lang nila yung kanilang mga tuhod. Ano ba ang mga suggestions mo dito when it comes to gaining more flexibility? Ano yung mga tips na dapat nilang gawin at yung mga dapat hindi nila gawin?
3: Wow. Okay, so basic flexibility. Okay, so one thing, first thing in the morning, mag-stretch out ka lang. Kasi nag-yoyon ka, sabay na yun. Stretch out na yun. Okay. Start na ng flexibility yun. Na-extend mo na lahat. Pati yung likod mo. Mapifeel mo yung tension, yung masarap na stretch. Basic na yun. Okay. Now, pagdating dun sa exercise, ang dating regimen na pinapractice, which I also recommend na you start na mag-stretching. Pero ang meron ano dyan eh, yung argument dyan na pag nag-stretch ka muna, tapos gagawin mo yung regimen mo, tendencies nyan, hindi ka 100%. Yung argument ko naman dyan is paano mo hindi magagawang 100% kung mag-stretch ka before. So may warm-up ka, di ba? At least magpawis yung forehead mo. Then pagpawis na yung forehead mo, saka ka mag-stretch para warmed up ka. Kasi kung ang tendencies mo, gagawin mo na yung exercise na hindi ka nag-warm up and nag-stretch, ang tendencies, dun mas prone sa injury. Okay? Now, siyempre, depende sa choice ng sport mo. Halimbawa, running, ang tendencies yun, mas malakas yung hamstrings nila. So yung quads, nandun, pero hindi siya yung ganun ka significant yung laki, di ba? So parang pumapantay siya, mas malakas yung hila ng hamstring because of the pulling effect. So I suggest warm up ka ng walk, slow walk na mga 5 minutes, pagpawis lang yung forehead mo. Pagpawis ng forehead mo, gawin mo yung stretching regimen mo. Alright. So since warmed up ka na, pwede mo nang taasan ng intensity, o pwede mo nang tagalin yung lakad mo. Basic stretch lang yun. Stretch ka na yung stretch natin sa pagising. So pag how do you do that standing? So parang magtitiptoe ka lang. Tiptoe una and yung pinakamagandang yon mo na magagawa sa nakatayo. Nakatayo to kasi mag-exercise ka na. Ngayon, if you want it something more na na tipo pang kailangan meron yung exercise mo, it requires na overuse ng shoulder or overuse ng quads or kailangan mo i-address din yun. So, makikita mo sa YouTube yung mga yun. Quad stretch, hamstring stretch, lower back stretch. Okay. But ang suggestion ko, as much as possible, pag nag-stretch ka, is kung kaya mong galing sa higa, napaupo, then patayo. Okay, so kaya, parang hindi ka mabibigla.
0: Okay, ulitin mo, Coach Cesar. So ang stretch natin, can you give us an example no, sa mga nakikinig sa atin sa radyo? No? Ano ang magandang klase ng stretch? Kasi hindi na tayo nakikita ngayon. Ano ang magandang stretch when they wake up in the morning? Kasi binanggit mo na hindi kagad yung slow stretch. Kasi ang importante dito sa nabanggit mo is may konting warm-up dapat pawisan before they do some kind of stretching. Tama ba, Coach?
3: Hmm. Oh, correct.
0: Okay. Doon sa mga palagay mo na mag-exercise pa lang at nahinto ng matagal, nahinto ng 3 to 6 months, so iba 1 year. Ano yung mga stretch or basic stretches na pwede nilang gawin?
3: Basic stretch? Same. The wake-up stretch.
0: Okay.
3: You just wake up.
0: Talaga.
3: Wake-up stretch. So, unat na ganun. Kasi, yun ay pinakamadaling tandaan eh. So, paano ka gumising? Di ba? Paano ka gumising? Stretch ka. Habang masarap yung yon mo, nagkakaroon ng tension na kagad dun sa mga muscles mo, correct? Buong katawan yun. Mafe-feel mo yun. So, from there, nawa-warm up na siya. Okay. You can do that first thing in the morning. Hindi mo na kailangan mag-warm up dun. Okay? Now, pag yung nandun ka na sa basic regimen mo, sa start ng program mo, okay, after your warm-ups, lahat ng joints mo, from kung pagsa-start ka sa legs, okay, bebend mo lang siya. Okay. Ano yung action, halimbawa, ng head mo? So, left, right, front, back, correct? So, ano action ng shoulders mo? Okay, across, side, up, down, sa likod, correct? And then, ano action ng torso mo or yung midsection mo? Side stretch, left and right, front, tapos hyper ng konti. Okay. Ano action ng legs mo? Okay. Nabe-bend mo yan eh. So from there, pwede kang humawak sa isang bagay, then hawakan mo yung paa mo. Kung hindi mo man abot yung paa mo kasi sobrang ano na, sobrang matagal mo nang hindi ginagawa, pwede mong ipatong na lang sa mas mababang ano, mababang area like a chair or a stool, yeah. Or pwede kang from sitting position, tatayo ka lang ng konti na magkaroon lang ng tension yung leg mo. Yan, doon, mga basic warm-ups. Then yung basic wrist, paano yung movement ng wrist mo, paano yung movement ng ankles mo. Okay. Makikita mo naman paano gumagalaw yan. Eh. Yun lang tatandaan natin. Ngayon, kasi minsan, kahit hanggang sa toes, meron yan. Eh. Yun lang, kung gusto mo, doon ka mag-start ng regimen mo. Yung pag-start mo ng program. Start mo yun. You discover everything from head hanggang sa toes mo. Okay. Paano ko gagalaw yung neck ko? Paano ko gagalaw yung shoulders? Paano mo gagalaw yung side, yung torso, yung knees, yung paa, yung gano'n. Galaw-galaw mo lang yan. Lalo na kung yung mga sobrang bigat na. Kasi minsan, hindi ko nire-recommend yung ano eh, yung mga sobrang bigat na diretso na kagad sa ano sa field na ano ba gusto nila ng running, hindi mo naman pwedeng patakbuhin ng ganun. Siratuod ka agad noon. Overweight eh. So, titingnan mo rin sa chart kung ano yung height weight proportion mo. Ano dapat ang weight ko sa ganitong height? Especially sa mga 40 pataas, mga nagde-deteriorate na yung performance. Minsan nga as early as 30 dapat conscious ka na sa ganun. So yung tendencies ng ano ng 30s na edad na 30, medyo yung recovery mabagal na. Kasi wala nang practice yan eh. Wala nang, alam ba, seasoned athlete ka dati, MVP ka or whatsoever. Pero huminto ka hanggang edad 30. And playing years mo, sabihin natin hanggang maximize na natin, mabot kang 25. Playing years yun. Playing years na talagang bugbugan and everything. Yung 5 years na na-rest man na yun, malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun. Kumbaga, malaking bagay na yung wala kang ginagawa, makikita mo naman eh, either you wait, mag-gain ka ng weight, or yung paglakad mo, medyo masaklit, or worst comes to worst, minsan meron yung, anong tawag din, manas. Nag-aano ng tubig sa legs mo. Mag-iipon ka ng tubig. So pag pinindot mo siyang ganun, parang may malalim na butas. Yung mga ganun. Kasi meron na yung functions mo as an overall, sa overall fitness mo, pag yun bumagal, asahan mo, pati internal organs mo, babagal. Parang sa atin, pag sa reading or kaya ng mga iba nagkakaroon ng Alzheimer's, nineneglect na lang yung reading nila, wala nang fun yung reading nila. So, gusto nila na kwentuhan. Gawin na lang natin sa sample si Juan Ponce Enrile. He's practically what, 97 na? Pero sharp pa siya. Diba? Kasi, pre-practice niya yun. Same yung body natin. If you don't use it, tendencies, yun tinatawag na atrophy. Bumababa yung performance level niya. So, kailangan, in order na mayakyat na doon, ipapractice mo unti-unti. Okay? Kung ang problema mo paglalakad, lakad ka konti. Okay, siguro mga, kahit mga 10 meters lang, okay na yun. Punta, pabalik. Pagpawisan ka lang, tama na yan. The next day, siyempre, ganado ka na yan. Nakaka-recover ka na yan. Kasi lalalim na yung tulog mo eh. May pagod na eh, di ba? Hindi ka tulad yung nakaupo lang, ang tendency mo, stress mo lang is mental stress. So ngayon, yung mental stress na yon, hindi ka patutulugin nun. Promise. Hindi ka patutulugin nun. So kung may physical stress ka, nawala na yung mental stress mo, nawala yung physical stress mo, so relax ka. Tendencies ng katawan mo maging relax. Baling, Bali mabagal yung improvement. Okay lang yun. Abot yun dahil. Sabi nga, lalakas ka din. Okay? Umuligayin, i-enjoy mo lang. Lalakas ka din.
0: Thank you very much, Coach Cesar. No? And Coach Cesar has been a strength and conditioning fitness coach for almost 30 years. Nag-ano siya sa Shangri-La. Coach Cesar, ano pa ba yung mga clubs na kung saan ka nagturo? Besides Shangri-La, besides...
3: Polo Club. Polo Club.
0: Polo Club.
3: Ang tawag dito, Peninsula.
0: Sa mga hotels, no? Doon kailangan hotel. Talaga. Doon kailangan talaga ng mga tao kasi more on, nakafocus sila sa business. And then they need time, no? Talagang because of their minds keep on moving sa negosyo. They should also set time na to also exercise. And now is the best time. January 1, we start on the dot. We start new year. Diba? First day of the year.
3: Alam mo, first day, first step.
0: Yeah, first day, first step. Take it slow, but you have to finish it. I'd like to share this verse with you. No? Dito sa Romans 12, it says, Romans 12, verses 1 to 2, sabi dito, a living sacrifice to God. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing
3: and perfect.
0: And perfect. Eh, guys, ang ating katawan, di ba, ialay natin sa Panginoon to because our body is the temple of the Holy Spirit, no? So sabi nga dito ni Paul, no? I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. So,
3: amen.
0: Exercise, plan. Sabi ni Coach Cesar, plan. Tapos, take it slowly, consult a doctor, hinay-hinay. Si darating rin naman tayo. A journey of 1,000 steps starts with a single step. Single. Diba? Thank you very much, Coach Cesar. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villan ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Happy New Year!
1: Puso at Lakas Sports sa Pinas.
5: Sa batas, may dalawang terminong madalas na magkasama, actus reus at mens rea. Ang actus reus ay nangangahulugang guilty act, ang mismong kilos na labag sa batas. Samantalang ang mens rea naman ay guilty mind o ang intensyon sa paggawa ng krimen. Halimbawa, ang pagkuha ng cellphone sa ibang tao ang actus reus. Kung sinasadya at pinagplanuhang nakawin, yun naman ang mens rea. Actus reus, kilos, mens rea, intensyon. Sa maraming kasong kriminal, mahalagang mapatunayan ang parehong kilos at intensyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagad.

0: mga kagamitang inabot ng baha. Huwag basta-bastang bubuksan ang main power hanggat hindi patuluyang humuhupa ang tubig. Maging maingat sa tubig na iniinom dahil maaaring ito ay naging kontaminado sa tubig baha. Manatiling nakatutok sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan!

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: God is able. From disability to possibility.
3: Kumusta po kayo? Welcome na muli dito sa ating programang God is Able, mga kaagapay. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at sa inyong pong pakikinig. Ako si Raquel Camulandong.
4: At ako naman po si Peggy Lotto. Ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero na 0999-223-5675 at ang amin pong globe number 0916-296-6620. Maaari rin po kayong tumawag sa aming landline na 865-433-22 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi. Ako po si Peggy Lotto at kasama ko po si Ate Raquel. Hi, Ate Raquel.
3: Hello, Peggy. Yan, I How hope you're well na. Physically well. Salamat po ulit sa inyong pagtutok. And syempre, Peggy, introduce muna natin ang God is Able kasi tayo po ay hindi lang radio program. Tayo po ay isang ministry, isang advocacy. Ito po ang ating mga ginagawa. Meron po tayong mga iba-ibang programa. Ang isa po dyan ay yung God, yung ating family camp. Nangyayari po ito tuwing summer, month of May. Nagsasama-sama po yung mga families affected by disability for inspiration, for encouragement, for refreshment at magkaiyakan lang, mag-fellowship lang, mag-enjoy lang, diba? Enjoying the place and the good food. Ay, naku,

0: Po, masaya po at nakaka-bless talaga itong family camp. Sana nga po ay ipag-pray nyo, no, at i-consider na mag-join dito sa family camp next year. Kaya po, we hope na magkita-kita tayo doon.
1: At bukod po dyan, meron po kaming tinatawag na Gift of Mobility where we partner with different Christian churches po dito sa Pilipinas, no? At hinihingi po namin na magtuon lang po kayo dito sa programa sa mga informations regarding our Gift of Mobility, lalo na po yung mga hindi connected sa church, kasi po namimigay po kami ng mga wheelchairs, crutches, canes, at mga walker doon po sa churches na partner namin. Kaya kung gusto niyo po, kung kayo po ay nangangailangan talaga ng wheelchair, talaga naman na hindi kayo pwedeng umalis nang wala ito, maaari po kayong tumawag sa mga numerong nabanggit kanina. At bukod po dyan, syempre, hindi lang po wheelchair, kung hindi ang pinakamahalaga po ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya natin ito ginagawa. That's why, Ate Raquel,
0: yes, totoo yan. Ano? Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, ang platform lang yung mga walking devices na yan, pero ang message talaga natin ay yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. At ang isa po na ginagawa natin ay yung mga capacity building initiatives natin. At ang tawag natin po dyan ay Building Lives Together. Ito po ay mga conferences, mga seminars related po sa disability. At tayo po ay merong course. Ang tawag nga ay Building Lives Together. Ito po ay in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions din po ito, talagang lalalim ang ating pagkaunawa tungkol sa disability. Kung ikaw ay merong disability, kung meron kang pamilyang may disability, at kung ikaw ay merong puso para sa mga may disability, maganda po itong course na ito na alam nyo yon, ma-enroll ninyo para makatulong talaga, para mas malalim ang inyong understanding about disability. So ayan na, na-introduce na natin, Peggy.
1: Siguro Ate Raquel, no, ikaw na rin na mag-introduce sa guest natin dahil alam mo na, mas kilala mo siya.
0: Oo nga, ano, so after ng maraming palitan ng mga chat messages, oo, medyo nagkakilala na rin at nakita na rin natin siya, di ba? Siya po ay isa sa mga pastors ng Church So Blessed sa Pampanga. Siya po ay isang tatay na meron ding disability. Mamaya po ikikwento na niya yan. At siya po ay very active na nag-organize ng mga seminars, mga lectures para po sa mga parents ng may disability. Welcome po natin dito sa God is Able program for the very first time, Pastor Jerome Benitez. Hello, Pastor Jerome.
1: Hello, Pa.
2: Magandang po po sa lahat. Kumusta po kayo at sa lahat na nanood at nakikinig ng FEBC po at ng God is Able.
0: Yan, maraming salamat, Pastor Jerome. Kayo po ay merong in-organize, ano? May initiative kayo sa Angeles Elementary School. Kung saan nakapunta na nga kami ni na Peggy, ano po ba ito? Kaninong initiative po ito? Sa Church So Blessed o sa school?
2: Ito po ay initiative ng church. We started 4 years ago. Feeding program lang para talaga sa mga learners with disability. So yung unang dalawang taon namin, talagang feeding program every 2 weeks. Tapos nagkakaroon ng monthly parang fellowship. Merong birthday celebration sa batang may kapansanan. And then Word of God. And then after 2 years, we receive a word from the Lord to open up a ministry for the parents. And then, nagtatanong kami bakit, kasi ako mismo naka-receive ng word eh. During the anniversary of the church, hinto na anniversary, the word came to me na, Pastor Net, on the right side. And then in my heart, that whole night, hindi ako pinatulog. Sabi ko, Lord, ano right side? And alam po ni Pastor Jen, aming head pastor, na this is my ministry. It's winning the disability. Pero, hindi ko alam na mas ipalalawak ng Panginoon, ipalalalim. Kasi after that, after a week, I was sitting in the flagpole, Tapos, I heard one na tatay, umiiyak na sabi niya, hindi kaya ang hirap magtotoo ng pamilya with our situation. And back then in moment, yung principal, kasi kapos naman, kasi kung maaari ba magkaroon ng parenting, counseling, and parang fellowship para sa mga magulang ng learners with disability. And then, he approved right away. And doon ho nag-umpisa lahat. So, magto 2 years na ang ministry na to para sa parents. Okay.
0: Oo. So, ilang parents po ba ang pinag-uusapan? Ilan po ang count nila?
2: Normally, nag-average tayo ng 60 to 70 every session.
0: Dami, no, Peggy? Pero sa total po, ilan po ba ang mga batang naka-enroll doon na may disability sa Angeles City Elementary School?
2: As of the moment, ngayon po meron tayong 420 na students po.
1: Pastor, yung pag sinabing 420, different ano to, di ba? Different kinds of conditions. Like meron
2: po iba. Meron tayong HI or hearing impaired, meron tayong vision, meron tayong visual impaired, meron tayong ASD, ADHD, meron tayong Down syndrome or DS, meron tayong multiple like myoper, mas maraming kayaan ang ASD. For the past 3 years na nakasit down ako sa school, palagi nakaupo ako doon, nakikinig sa teacher na humingi ng tulong. Mas dumarami ang numbers ng ASD.
0: Mm-mm. Autism spectrum disorder. Ano? Oo.
1: So bakit kaya ano kayang ano nung rason ng bakit dumadami? Paras, may question ako sa iyo kasi bukod sa ito, meron kang ganito yung organization na kinupuntahan, pero pas nung nandiyan kami, we've learned na meron kang isang hana na ano, anak na meron ding condition. So what about the condition of Hana?
2: Hana is my adopted daughter. Binigay siya ng half brother ko nung hindi na nila kayang palakihin. From the moment na pinanganak siya, dahil premature siya, 6 months old, so kinupup ko na si Han. And for 3 years, or sabi natin 4 years na lumalaki si Hana, I was in denial. In denial ako sobra. Nasa Bible school ako, naka-walker, naka-trolley siya, and then, parang tatanong, ba't di siya lakad? No, she's here. No. I keep denying for that time. And then, so she have a multiple disorder. She have a minor ASD or then minor cerebral palsy and then non-verbal.
1: So, ano, multiple disabilities ang meron si Hana. Ano?
2: Opo.
0: Pastor Jerome, nung tinanggap niyo po siya, may idea na kayo na merong disabilities ang si Hana?
2: Well, kasi maliguro meron akong expectation dahil premature siya. Pero dahil sa newborn screening, hindi lumitaw, hindi nakita. So in my heart, okay siya. In my heart, okay. Kasi hindi naman makita sa mukha. Hindi. Kasi normally, pag sinabi natin disability, we saw, tinitignan natin panglabas. So, in my thought, dahil premature siya, doon ako nakatingin. Though, for the longest time, even youth days, I was connected with the people with disability dahil nag-aral ako ng sign language. So, nung dumating siya pang, my heart was okay. Pero nung lumalaki siya, unti-unti ko nakita yung disability. Pero I keep denying, almost 5 years.
1: Mm-mm. Si Hana po ba ay nag-iisa yung anak?
2: Yes po.
0: Sabay kami na pa. Oh, si ganito yun, ano? Sa akin nga, na biological son ko si Toy, ang hirap-hirap, ano, ang bigat-bigat. Sa inyo po, paano yun? Kasi hindi nyo biological daughter si Hana. Ano po bang naramdaman nyo? Lungkot, galit, pagsisisi, nakinuha nyo siya, pagki-question sa Lord? Ano po yung mga naramdaman nyo? Sa 5 years na yun, ang tagal ha?
1: Oh, bakit ka in denial?
2: Yung first 3 years, andun yung puzzle. Puzzle na po ako. Ano yung, even my dad, that time, boyfriend daddy ko, sabi niya, ano to? Nagtanggap ka ng bata, pero may condition. But in my heart, I was denying. But hindi ako makapag complain kay Lord. Kasi doon nga sanay palabas na life story ko sa 700 Club. Nandun siya na grace has been given to my life. So, I should also been extended my grace doon sa mga fatherless. So, hindi ko nakita yung negativity eh. Nakita ko yung need ni Hannah ng isang tatay kasi naging fatherless siya at that moment. So, I was called to be a father to the fatherless. So, parang wala sa akin yung... Andun siguro po Ate Raquel yung magtatanong ako, bakit ako Lord? Pwede namang makatanggap ako ng a regular kid, a normal kid, pero bakit ganito? And then, pero hindi mabot yung tanong eh. Nandun yung nag-overflow yung conditional love.
0: Grabe. Peggy, 5 years. Ano po ba mga nangyari sa inyo sa loob ng 5 years? During that time na in denial kayo, ano pong mga ginawa nyo? Anong mga nasabi nyo kay Hannah? Kumusta ang relationship nyo? Oo.
2: Yes po. I'm actually, kasi umuwi ako ng Pilipinas after mission in Dubai. Dumating na si Hannah sa buhay ko. And then that time, pinagpatuloy ko ang Bible school. So, during those years na I keep in and out of the mission, Cambodia, India, Malaysia. Pag umuwi ako, nakikita ko yung condition niya na talaga hindi siya naglalakad, gapang lang siya. But in my heart, I was keep denying lang. Pero sabi ko, sige. Then I asked my friend, sabi na, baka kailangan na ng therapy. So, in that 5 years, naka-strolly lang siya, lalabas kami, kahit lumalaki siya, ganoon lang siya. Pero sa heart ko kasi parang dahil hindi naman ako talagang regular parent eh. Biglang tatay lang. So, biglang ikot ng mundo, biglang ikot din ng cycle ng buhay ko. So, I was working in a corporate, I was a tent maker, pero sa kanya umikot biglang mundo ko until nung ma-receive yung word na Panginoon na I'm preparing for a bigger ministry. Just be ready. And then my heart was keep denying. Sabi ko, in what way? In what part? Sabi ko. Okay. And then, dahan-dahan ako nakakonek muli sa malaking grupo ng PWD.
1: Pastor, may tanong ako kasi, kanina sabi mo, galing siya sa half-brother mo. So, anak ba ito ng half-brother mo?
2: Kasi, yes po.
1: Okay. So in a way, related siya sa'yo.
0: Pamangkin.
2: Yes po.
1: Pamangkin mo siya. Half-brother sa side ng dad mo or sa side ng mom mo?
2: Sa side po ng mom po.
1: Ah, ayun. Kasi, you know why I ask? Kasi I remember kanina nung sinabi mo, na parang sinabi ng dad mo na kumukuha ka pa ng ano, ng mag-aalagaan. So, ayun. So, kaya pala sa side ng mama. So, nung sinabi naman to sa iyo ng dad mo, ano naman ang naisip mo? Kasi nga naman, di ba, naisip mo ba na, oo nga, bakit hindi ko na lang isole? Ito talaga, kaya guys, sinasabi mo, pastor, na parang bigla kang naging tatay. Kasi,
0: tatay.
1: Parang ikaw ay wala pang asawa, pas, no?
2: Yes. Nung umuwi kasi ako ng Pilipinas, stable na ako sa abroad, sa ministry, sa mission. And then my dad asked kasi namatay yung stepmom ko noon. And then sabi niya, uwi ka ba ng Pilipinas or ibibenta kong bayo mo? Those are the words na pabiro ng daddy ko. And then sabi ko, sige na, uwi ako next month. But out of nowhere, pag uwi ko ng Pilipinas, hindi kasi alam ng daddy ko na I'm reconciling with my biological mom that time. And then I'm winning their part in to be their Christian. So, nung pumasyal ako doon, I saw my younger brother, yung bunso namin, tapos sabi ko, uy, gaganda namang anak mo ah. And then sabi ko, pabiro kong sinabi, sabi ko, sige, pag hindi kaya, akin na lang isa. Parang pabiro lang. But out of nowhere, when I was in mission in Cambodia, yun nga, my in-law na sister ay nabuntis muli ng unwanted. So they called me right away and sabi nila, kuya, ilalaglag namin ito. And then the word na sinabi ko, hindi. Sige, kung hindi talaga kaya because of her finances, let me have the baby. Basta huwag nyo lang ilalaglag o huwag kang iinom ng gamot. But during the pregnancy, on her 6 months, nagka-measles ang in-laws ko. Kaya kailangan siya ilabas right away. Nung nalaman ng daddy ko na win niya sa akin, nun yung galit niya. Pero sabi ko, Dad, it's not about the past anymore. You have to, yung ang binibitbit ko sa tahanan nun para magkaroon ng forgiving ng daddy ko sa mom ko. That's the unconditional love. Whatever it is, you have to show the love no matter on whoever he is or she is that time.
1: Basta alam mo, napakalalim ng puso mo.
0: Grabe. Talagang magandang magandang na-interview natin si Pastor Jerome kasi nakakausap lang natin siya, di ba? Ang superficial lang pala nung nalalaman natin sa kanya. So, ano po ang mga nag-give up nyo, na-sacrifice nyo dahil nga sa kondisyon ni Hannah? At sino ang katuwang nyo na nag-aaruga sa kanya? Oo.
2: During her, siguro 7 years niya, may daddy ko, tapos nandiyan yung may tag-aalaga din ako sa daddy ko kasi sakit na siya that time. So I'm working in a corporate world, so magandang buhay lahat-lahat. Pero nung pag tinawag ka talaga ng Panginoon sa mission na hindi mo inaasahan, kailangan mong bitawan yung comfort zone mo. Yung I'm working in a big company po talaga and I keep traveling in and out of the country every other week. Pero kailangan kong bitawan yun. Mas kailangan kong sundin ang panawagan ko sa Panginoon. And then when, tungkol ko kay Hannah, sa ngayon po talagang solo, as in solo parent, solo mag-isang inaalagaan, tinataguyod, and even I'm studying right now in a college, university, talagang habang nasa school si Hannah, nasa school din po ako.
0: Love it! You're a student, you're a pastor, you have a ministry for PWDs, and you're alone raising up Hannah. How do you do it, Pastor Jerome?
2: Living by grace.
0: Amen. Grabe.
1: Pastor, curious ako, no? Kasi, ano, oo, wala kang kasama sa pag-aalaga kay Hannah. So, sa day-to-day po na mga, yung mga kailangan punuan kay Hannah, kumusta ka po? Paano mo po ito napupunuan? At yung ikaw po, paano mo rin ito sa sarili mo na natatanggap talaga? Eh, kasi ito ba ay agad mong natanggap? Kasi sabi mo nga, in denial ka, di ba? For 5 years. So, nung unti-unti natatanggap mo na, kumusta yung daily niyong dalawa? Kasi wala kang katuwang eh.
2: Nung in denial ako, nung nandiyan pa yung daddy ko at nung may nani pa siya, sabi ko, kaya ko naman kasi meron namang may finances naman, may kaya. But nung time na nawala ang daddy ko before the pandemic, and then kami na lang ni Hannah, tapos may pamangkin ako nakatira sa akin noon, sabi ko, Lord, ito yata yung tawag na I will trust your process. And then it's tapos nung pagbalik na nung regular days natin, nawala yung pandemic, kailangan ko na siya enroll sa school. And then doon ko na talagang kailangan tanggapin yung katotohanan kasi nung lumabas yung assessment na yun yung condition niya, the multiple condition, Sabi ko, sige, Lord, tonight. And then, right then and then, nung mabuksan yung ministry, kaya sabi ko po kanina, parang for the past 3 years or 4 years na yata, regular nasa school ako ni Hannah. I'm mingling with teachers, understanding the different conditions per category. Uupo ako sa corner, makikinig sa teacher paano yung, paano yung compassion nila para may adapt po sa sarili ko. Especially right now, as she grow as a woman, malaking struggle being especially tatay po ako. Pero dun ko nakita na you have to love the unlovable, you have to accept that's unacceptable, and you have to give the wide and the deeper love for them.
0: Speechless ako sa iyo, Pastor Jerome.
1: Kasi I mean, hindi madali na ano, na lalo yung parang sabay-sabay and then meron kang Hana na inaalagaan, and besides, tama ka po, Pas, na yung inaalagaan mo lalo na babae, syempre itong mga panahon na siya ay nagdadalaga na, ang madalas na dapat nakausap na o nagtutray na sa kanya is babae, hindi ba? So doon po sa mga aspeto na pang babae, so papaano mo po ito inaayos kay Hana? Nakita kita nun pas, pati yung buhok niya inaayos mo, pati yung ipit, na parang ano, na so si Hana parang, di ba, yung choice of ipit niya, tatanda ko na napag-usapan natin na sa yung choice of ipit niya, binibilan mo siya ng mga ipit, tapos di ba siya yung ano, minsan nag-help ka para dun sa mga ipit na yun. So paano mo to na-develop? Ang hirap, lalaki ka pa.
2: Ano po talaga? Siguro sa kanya kasing ngayon nadadalaga siya. Siguro thankful ako dahil merong internet. Nanonood siya kung paano mag-makeup. Actually, natatawa sila sa church kasi she know how to do makeup, she know how to arrange herself. Pag alam ng magulo ng buhok niya, hilain na ako para ayusin yung buhok niya. But the thing is, doon sa yung pagdadalaga, especially ngayon talagang dalaga na siya, nung dinatnan na siya ng regular niya. It was struggle for me, pero mas struggle sa kanya. Kasi doon ko nakita, doon ko nga po masasabing mas lumalim yung pagmamahal ko sa mga katulad nila. Kasi sabi ko ako, I have only one daughter na ganitong kondisyon. And doon sa ministry natin sa school, we have one mom na byuda na, pero tatlo anak niya at ASD lahat. Sabi ko, ako mag-isa, and then I have a wide support from the church na nandiyan sa likod ko. Pero paano yung magulang na walang maramdaman na support? You're being alone. So doon ko na sabi ko, Lord, this is my journey right now, and I don't know what is the process. Saan mo ako dinadala? Pero magtitiwala ako. Saan mo ako dinadala?
0: You mentioned about support. Support ng church. Anong klaseng support po ang naibibigay ng church sa'yo?
2: Ayun po. Mula kasi nung mag-full-time na ako sa ministry, ano yung one-on-one, kasama po ako palagi sa pastoring na talagang inalagaan ako ng aking head pastor. Kinakamusta ako from time to time, especially noong dumadan ako ng emotional disturb. Third times, I'll be honest na hindi mawawala yung emotional breakdown, emotional disturb. Kamukha na sabi niyo kanina, hindi ganun kadali. So, in there are times instead I'm asking God, I just keep crying on God na lang. And I depend on His prayer and soak in His presence. Kasi doon lang ako pwedeng kumuha ng lakas po eh.
1: Pas! Nako, sa totoo lang ako, as the tita of merong namin nephew ng may autism, pero ako hands up ako sa'yo kasi lalaki ka, and besides, alam mo, naririnig ko yung ngayon yung kwento mo, and to think na hindi mo siya, ano, hindi mo talaga siya anak, no? It, kumbaga parang she's burst from the heart, hindi ba? Pero the fact na yung concern mo, at saka nakakatuwa kasi nung sinabi mo na umuupo ka sa mga teachers, sa mga parents, para malaman din yung kumbaga kung ano yung puso nila, para may apply mo kay Hana. yun ay nakakatawa kasi ano yung bang yung learning mo na gusto mong matuto as the father ni Hana. So ano pa, ano po ang nagawa sa iyo ng isang Hana?
2: It turned my world upside down. Na ayun, kaya nga po sabi ko kanina, ako po ngayon ay nag-aaral muli ng SNED for Bachelor of Education for special needs. So it was a free college for here in Angeles City po. Pero isang thankful ako, sabi ko nga po kanina na yung 2 years kong nandun ako sa school, na dalawang taon nag-aaral si Hana, sa bawat upo ko po, okay, pagkwentong sa teacher, tatanungin anong condition ng bawat bata, paano nila makakopap ito, paano nila nagagampanan yung isang second parent. Kasi sabi ko nga, tayo isa lang. Eh, ang teachers sa kanila, sa kanilang SNED teacher, 14-18 na estudyante. And lalo ngayon na doon sa mismong classroom ni Hana, there are times tutulong luha ko. Kasi like right now, meron kaklase si Hana na he is 11 years old, 11 and a half, pero ang kanyang brain development ay nasa 1-year-old lang. So yung nung nalaman ko yon, tumulong na lang duha naman ng teachers. And then sabi ng teacher sa akin, Pastor, can you pray for him? Na yung drooling niya, yung tantrums siya pag nasa rooms na. And sabi ko, hindi ko anong, bakit ako dinala ng parang. Pero every time I was in the room, ang request ng sister training bat. So I kept seeing the big blueprint ng Panginoon, bakit niya ako dinala sa lugar na to. Sabi nga po, maaring biologically, pero widening the ministry, deepening the ministry, it's winning the parents ang aking term. Kasi maraming magulang ang puzzle, question, and doubting bakit napunta sa kanila yung bata.
0: Oo, bakit napunta sa kanila ang bata? Pero sa'yo, ikaw ang kumuha ng bata, ano? Kaya na.
2: Oo, biyaya po sa akin.
0: Oh, bakit hindi? Oo, totoo yun. So talagang binaligtad ni Hana ang mundo mo. Parang nag-iba ang priorities mo, tama ba? Oo.
2: Oo, kasi ako'y tawagin na ng pag-sa ministry ng nakabay po. So I was enjoying mission kasi I'm trying na po. I'm working and then came in my life. Kasi yung earn a big money, hindi yun na nakita. Kung I keep earning this huge money for my need man na naging lucky na may po. Nawala po yun eh. Nawala yung, let's be honest, andun pa rin yung desire na kumita ng malaki. Pero when dalhin ako ng Panginoon at ikutin ng Panginoon ng mundo sa ministry for winning this disability, hindi po ganun kadali. Yung in every day of our lives, I keep trusting God saan man gagaling lahat.
0: Grabe, no?
1: Hindi, tsaka alam mo, napakalaki Ate Raquel nung ano eh, nang sa totoo lang napakalaki ang role ng church. Kay Pastor Jerome, the church was so ano sa kanya, yung nandoon kasama niya talaga yung church, no, na parang kasama niya yung church na nagpapalaki kay Hana. Yun yung ano din naging maganda sa kanya. Oo, kaya parang kasi nakita ko rin, di ba, remember Ate Raquel when we were there, yung kanyang senior pastor.
0: Oo, Pastor Jen. Hello, Pastor Jen.
1: Hello. Oo.
0: Grabe. Pastor Jerome, how do you keep yourself well? Kasi na-mention mo kanina, nagkakaroon ka ng, you know, emotional breakdown minsan. Paano ka nakaka-recover and what do you do? What are you doing para yung sarili mo naman ay maalagaan mo? Kasi you cannot take care of Hana kung ikaw ay hindi rin well.
2: Opo. So, Pati Raquel, lalo na yung emotional breakdown because when I was diagnosed that I have a heart failure, marami natatawa. Sabi niya, saan ang heart failure mo? Kasi in the diagnose, my heart is working only 30%. At sabi nga ng doktor ko, sa normally ang 30% pang 90 years old, pang 80 years old, pang or pang bedridden na, mm-hmm. Ay, bakit ikaw nakatayo at naglalakad at nag-i-enjoy sa buhay mo? Sabi ko, noona, nung sabi ng doktor ko, puzzle ako, umiyak ako sa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, wag na yon kasi hindi ko alam kung kanino maiwan si Hannah. Kumbaga, in the middle of that sickness, ang nasa mind ko si Hannah pa rin. Paano pag nawala ako si Hannah? Pero doon ako tinuruan ng Panginoon na one step at a time. And love yourself and then focus and then take a little step, not too much, para makapag-focus ka na maayos. So yung parang 3 months akong I keep asking God's anak ko. And then yung word lang ng Panginoon is just focus and then take calm. One step at a time. Ang tinuro sa akin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng biglain.
1: Tama.
2: Hindi mo pwedeng i-grasp lahat para mag-enjoy ka. So, kaya marami nagtataka. Sa lahat na may kondisyon, bakit nag-enjoy kapag libot ka, tumatakbo ka pa? Sabi ko, God is my healer. And I believe, may tinuro lang ang Panginoon sa akin nung ma-diagnose ako.
0: Wow. Grabe, ano?
1: Wala akong masabi, Pastor. Naiiyak na lang din ako, sa totoo lang. Kasi, hearing yung, kunyari, yung kay Hannah, tapos yung ikaw, meron kang sariling pinagdadaanan. Tapos, iniisip mo pa rin si Hannah, di ba? Na kung paano. Hmm. Pero, tama yun eh. Tama yung sinabi mo na one step at a time. Kasi, hindi mo naman nakikita yung future. Only God can see the future. And, si God yung nagbigay sa'yo kay Hannah. At saka talagang buong-buo mo siyang inano sa'yo eh, no? Talagang parang tatay. Alam mo, sa totoo lang, nakikita ko nga na yung inaalagaan mo po si Hannah, yung iniipitan mo siya ng buko. Nakakatuwang tignan. Kasi, a father. Tapos ngayon, knowing na hindi mo pala siya, anak, na inampun mo pala siya. Tapos, ganun ka kaano kay Hannah. Ganun mo siya kamahal. And hindi lang yun. From Hannah, lumago yung sa ibang tao. Nakakatuwa, Pas, na how did you see yourself? Na parang, nang minumold ka ng Diyos na from Hannah to other people. So, ikaw, paano naman yung handling mo? Kasi syempre, hindi rin madali yun. Pero alam naman natin na binibigay sa'yo ni God. Pero paano mo po ito inano sa Diyos na God, ito ba talaga? Which is parang oo, di ba, Pastor?
2: Siguro po, Ate Peggy, Ate Raquel, ang isa nakita ko rito nung lumalaki at nung from the kids, from the LWD o Learner with Disability for 2 years, biglang nag-jump into kami with the parents na. So kids and the parents na. And out of nowhere, matatap pa kay Tim Tebow Foundation. So, it's widening now, and then now nasa LGU kami. Na sabi ko, Lord, hindi po ito madali. Kasi we're now in LGU. Hindi na ganito kadali. Kasi we're tapping now to be the voice of the PWD. And Lord, ano po ang pwede kong magawa? And ano yung pwede kong maitulong? And then, nakakatawa man po hindi. Nung ako po yung ma-diagnose at ma-declare na PWD na ako, doon ko nakita yung bakit ako dinala ng Panginoon dito. Hannah came to my life with a puzzle. From puzzle, naging purpose. And from purpose, with a big preparation pala. Na hindi ko po inasahan. Pero habang in our journey right now, nakikita ko dahan-dahan po yung plano ng Panginoon. Still gray, pero nakikita ko na on a wider to win more parents for His kingdom.
0: Wow. Okay. Grabe, Pastor Jerome. Ano pa po ba ang mga pangarap niyo? Parang feeling ko, dami-dami niyo pang pangarap. Ano? Para sa ministry ninyo, lalo na sa PWD. Kasi the fact na nag-aaral ka po, may mga plano po kayo.
2: Yes po. I was praying right now to open up a, ang sabi kasi po nila, kung magtatayo na isang foundation, dapat may 1 million. So wala naman po akong ganon. So ang target, I'm praying to have a small, para hindi po naman kooperatiba, pero isang legit na community para makatulong sa mga family na affected ng disability. Kasi sa akin pong pananaw po kasi noon, Ate Raquel, una, hindi ko nakikita yung need ng, ang sabi ko, may need lang ng disability eh. Pero when the Lord brought me in this ministry po, mas nakita kong behind that disability na bata or may edad na, yung mas nag-struggle pala, yung family,
0: yes,
2: yung nasa likod. Behind that disability, that condition, yung parents or sino man ang nag-aalag, yung caretaker niya, sila yung mas matinding struggle. Emotional, the daily support, so yung hindi nila last need na ma-win kasi sila yung puzzle na puzzle hanggang yun po. So my heart was, I'm here for him. My ears, my heart is for them para mas intindihan ko ano bang kailangan nila. There are some parents na meron ako isang win-win na tatay at nanay, 14 years old ni anak nila, pero ang sakit po pakinggan na hanggang ngayon tinatanong nila ang Diyos bakit nag-iisa nila anak ganitong condition, and their daughter is severe ASD, as in nagwawala, nananakit. But in their school, pag nagwala na po siya, hindi na namin nalang gagawin. Like, doon ako naiyak last time kasi nung dumating kami sa room, nasa bunutan niya yung teacher, na pagdating ko, ako na nadibdiban niya because of sa sobrang excitement. And then out of nowhere, pagdating ng tatay niya, nasa bunutan niya yung tatay mula ulo hanggang pababa na hindi makonti. So doon lalo ko sabi ko, Lord, give me the widen and the deepest way para maabot sila na hindi ba na huling digat kundi lumalim sa kanilang pamilya.
0: Ano specifically ang naiisip mo for them, for the families? Anong mga initiatives or mga programs?
2: In my end, okay, ang kikita ko po ngayon ay parang family matters. Maaring kasing hindi natin alam behind that talagang negative na sila financially. Hindi naman lahat kasi na nasa school well off. Merong struggling na pala financially. Kamukapsi na po isang nanay o anak na may kondisyon. Widow pa siya. And then she's just earning only 200 pesos a day. So in our days right now, saan po po 200 mo? Pero sabi po nga, hindi po biro kasi yung first son, yung panganay niya ay severe, tapos yung dalawa na anak ay minor ASD. Pero sabi ko, hindi rin talaga. Maraming magulang ang may struggle na hindi nga mapaterapi ang bata, hindi madala sa doctors. And then in our parenting ministry, doon po natin natuturuan sila na they can activate their PhilHealth para mapunta sila ng libre sa hospital. Kasi marami pala magulang hindi nila alam na libre na pagdating may PWD ng bata. Hindi nila alam na libre po yun eh.
1: Ang hirap. Napakabigat na usapin talaga pagka when it comes to... Pero tama ka po, no, Paz? Kasi na talagang ang dapat na inaalagaan ay yung mga PADs. Kasi somewhere along the, I think ha, the PWDs, sila, dahil pinanganak na silang ganun, they don't know anything about it eh. Unless you let them feel na PWD sila. Kasi ang... kasi, 'di ba, hindi naman sila, kumbaga parang hindi rin ang mga PWDs ito pasan if I'm kasi 'di ba sabi sa Bible, train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. It's still a training and it's still, I think it's still coming from the word of God din, na dapat ang mga parents, yun lang, that the parents should be ano, should know this. Ang problema, hindi naman kasi lahat into the word. Kaya yun din ang ano, kaya kailangan, napaka-importante po pas na nandyan yung kagaya nyo na meron kayong ganyan, hindi nyo siya, hindi nyo anak si Hana, but you own Hana as if he is, Hana is your own. And then, pastor ka pa, so meron kang, alam mo yun, yung ground, founded ka kay Lord.
0: Yeah. Pastor Jerome, ano pa po ang mga plano nyo kay Hana? Ano pa ang mga pangarap? Plano, pangarap para kay Hana?
2: Actually, I'm going to my somewhere na kung saan mas mapagbigyan ng beneficyo. Kasi let's be honest po, in the Philippines, pamilya na support para sa kanila. Nag-win accounts po ay talaga full support with Alas pa po. Sabi ko po, siguro yung word na sinabi ni Peggy kanina, train up a child in the way. So, I was only thankful hindi ko po na-train na Hana ngayon sa mini church. Siguro mas malaki pong struggle ko. Kasi right now I can kaya ko iwanan si Hana ng 3 to 5 hours kasi nakakapag-mingle si Hana po. Kahit nawala po, kaya ko siyang iwanan ng half day. Basta bukas lang pong wifi na akin, kaya niya po ano. And then, she can mingle to everyone, she can understand. And sabi ko nga po kanina, while I'm school, so yung Thursday, Friday ko po, I'm school. So from 6:30 a.m. to 4 p.m., nasa school din po siya na alam ng teacher niya yung kondisyon namin na sabi ko, ma'am, iwan ko po para lang makapag-aral ako. And then, yung thankful ako na yung 2 days na ganun, she can study continuously, she can understand continuously, at yung training the child on the proper way, the mentality, the Christian way, is napaka-importante. Kasi let's be honest po, and I will be honest, I have a lot of friends pastor, fat na mga pastor naman, no, na may mga anak na ganito, pero hindi po in-expose ang anak nila. Napakarami ko pong kaibigan pastor here in the US. Hindi po na-expose nito. Hindi ko laman ang dahilan. Bakit? Pero isa pa turo sa mula next po si Hana sa church. Yung naiiwanan ko po siya na hindi ako nag-aalala.
0: Galing. Galing
2: pa din. And yung makita ko nga po, at the end of the day, mawawala ko sa inyong ito. At the end of the day, ang gusto ko po eh, kaya niyang tumayo. Kaya niyang tumayo sa sarili niya.
1: Wow. Tama po, Pas. Yun nga, Ate Raquel. Huwag mong itago. You need to expose your child para yung child maging aware siya dun sa environment na ginagalawan niya. And also, the environment could adapt. Ang problema kasi, like what you've said, Pastor, parang bakit yung ibang pastor, tinatago nila yung anak nila. At saka, ako, meron din akong kakilala, no? Na hindi sila accepting dun sa anak nila. Pero sana po, no, mga pastors, kung meron po kayong mga ganito, let it be out because they remember of what God has said in Psalm 139 that all of us are fearfully and wonderfully made. So, why are we, kumbaga parang, why are we denying the children of that? Diba? Kasi kahit naman tayo eh, supas, ikaw po pas, sa mga ganitong klase na nakikita mo na you have friends like this, so what do you tell them?
2: Ako po palagi ko sinasabi, bakit hindi natin nalabas sa mga bata para magkaroon sila ng quality time sa labas? Kasi kamukha na patuloy ko pong sinasabi, even in the church, I was thankful na naging adaptable ang church nung lumalaki si Hana sa loob ng church. Kasi, let's be honest, there's still a lot of churches na hindi po ready sa may mga ganitong kondisyon. Napakaraming churches na hindi pa po sila ready tumanggap na may mga PWD na siguro pag bulag, pipibingi, pilay, tanggap nila eh. Pero pag ang kondisyon ng bata, it's more on intellectual disability, napakaraming churches ang struggling dito. And it's that's my heart right now.
1: Yes.
2: To break that barrier inside of the church na they need also Christ. They need also tanggapin sila ng church mismo o ng community mismo.
1: Tama.
2: Kaya nahihirapan tayo.
1: Mm-mm. Kaya at saka isa pa pas, no, na kaya tayo nahihirapan. Kasi parang napaka-carnal natin mag-isip eh. Pero you know, if you take out the carnalities of thinking, it shouldn't be that way. Kasi dapat talaga na inilalabas sila for them to be able to cope with the environment. Kung natatakot ka, eh hindi mo kasi nilalabas.
0: Tsaka pag hindi nilalabas, paano sila makikilala at paano rin sila makakakilala ng iba?
1: Tsaka paano maiintindihan? So, ay, meron pa rin ganito. Ang natatakot kasi ang church is maingay. Disturbing kasi siya. Disturbing siya every time na may preaching or merong ano. Pero let's not be, you know, after that.
0: Oo, sabi nga ni Pastor Paulo Sanchez, ang dating executive director ng God is Able, sabi niya, ang church kailangan magbago ng culture kung gusto nating maging inclusive para sa mga persons with disability.
1: Totoo
0: kailangan
1: yun.
0: Ang church talaga ang magbago ng culture.
1: Totoo yun. Because, I think, Ate Raquel, kasi, bakit ba tayo, I do not compare. Kasi I remember, nung bata pa ako, nag-church po ako, syempre, and then, you know, I saw a Down syndrome na, ang ingay niya sa simbahan, nag-worship siya, kumakanta siya. But, you know, in fairness to the priest, he didn't stop. Sabi niya, ang ganda ng boses niya, yung pa yung sinabi ng priest. At noon, I remember the church, it was in Araneta, dito po sa May Tatalon, doon yung church. So noon hindi ako naging parang ang galing yung pero ang kind of worship ng Down syndrome is ganon. Pero but you know the priest, malaki na yung bate, but the priest said ang ganda ng boses niya, just let him worship. Sabi niya po.
0: And then ayan nako, galing
1: Parang doon sa sentence na yun he broke the barrier.
0: He broke the barrier and palagay ko maraming mata at puso ang nabukas.
1: No. Oo, kasi kailangan nating mabuksan.
0: Dahil,
1: kasi kung hindi, we are not walking in the ways of the Lord, actually.
0: Oo, grabe. Yun nga yun ang nakakalungkot minsan sa ibang mga churches na we want people to come to the church. Pero yung mga may disability na nandiyan na sa loob, hindi naman pinapansin.
1: And money should diba, not Pastor be the issue na kailangan pang dapat merong pera para anuhan mo sila. No, just take one step up. Like what Pastor Jerome has said, na take one day at a time. Hindi naman kailangan big.
0: Pastor Jerome, wala na tayong masyadong oras, Tama ba, Peggy, no? O wala na tayong masyadong oras. Meron ka bang gusto pang sabihin sa mga parents, sa churches, no? Tungkol sa disability.
2: Kamo ang last na binitan ko. We are the new era. At karamihan na kami. Sabi nga ng mga tours, hindi alam saan galing. But the world and the church should accept them, especially the church. Maaring limited ang ministry specific sa pag-unawa. Pero pagkakaroon program sa inclusion, para sa dapat ang church magkaroon din. Kung magkakaroon, siguro yun is something for love. Kasi I can join the Sunday school na walang barrier. I can join the youth ministry, nag-enjoy siya sa youth without the bar. And yun ang dapat mauna makita ng church. Mag-umpa din po sa church yung ministry ng then na let's embrace kasi they need all us.
0: Yeah. Wow, thank you. Nako, Peggy, marami tayong napulot at talagang hinalukay ang ating puso.
1: Kasi no barriers talaga supposedly because Jesus did not actually did that. Jesus embraced everyone.
0: Oo, embrace. Pastor Jerome, magpapasalamat po kami sa iyong buhay, sa iyong ministry, sa iyong pagmamahal. Nako, lalo na kay Hannah, especially now na sabi mo hindi mo pala biological daughter, pero naku, tinan mo naman,
1: Sobrang pagmamahal.
0: sobrang pagmamahal mo, grabe, grabe talaga, sobra-sobra. Kaya sobra po kaming blessed sa buhay mo. So, papasalamat na po kami. Yan, natapos na po ang isang oras nating pagsasama-sama dito sa God is Able program. Sana po ay na-bless kayo, na-inspire, natuto. Ito po ay programang servisyo natin para sa mga may disability. Yan.
1: At well, kami po ang programang God is Able. Tandaan niyo po, ang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWDs. At ako po, si Peggy Lotto, muli sa aming pagtatapos. Kami po ay managsasabi ng
0: From disability to possibility. Thank you, Pastor
1: everyone.
0: Jerome.
1: Thank you, Pastor
0: Thank
1: Jerome.
0: You, Anna.
2: Bless ko.
3: God is Able. From disability to possibility.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS. FEBC Radio TV.
4: And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents
5: We Can Do It!
4: Praise the Lord! Nasa Setyembre na tayo, ating Maru. Ang hirap isipin na tayo'y nasa breh. Nasa bare months na tayo. Aba, sandali na lang eh. Magmamano na ako kay Ate Maru at mamasko na ako sa inyo. Kamusta ka po ngayong panahon ito ng tag-init dito sa Estados Unidos?
5: Nako, alam mo, parang nasa Pilipinas pa ako eh.
4: Parang, oh, I'm sure.
5: The atmosphere is, wow! Sabi ko, bakit ganyan lang yata na ganito ang California? But anyway, there are a lot of changes going on around the world. So even yung climate ay nakikisama sa atin. Sinundan yata ako dito.
4: Siya nga naman, dalaming init dito sa Estados Unidos. Ha?
5: That's right.
4: Hindi lang yun.
5: Yeah. And it's, alam mo, sa Pilipinas ngayon, it's December already, you know. The celebration of Christmas starts on the Bur month.
4: That's right.
5: And I think siguro marami ng mga Christmas trees dyan, o kaya palagi mga tao sa mall. And then, ang dami-dami siguro.

0: nagpaplano na may mga reunion ng mga families ngayon.
1: That's right. Our country has the longest Christmas celebration.
0: Correct.
1: Sa buong mundo. Nagsisimula na September hanggang sa January 6. Kaya marami tayong mapag-uusapan. Ate Maru, I'm excited because you have brought to our program a very, very wonderful guest. And Ate Maru will introduce our lovely guest for the next two Saturdays.
0: Alam mo, ang ating guest ay hindi ito malayo sa akin because ito ay medyo kamag-anak ng mga Javier ito.
1: Oh.
0: Ito ay taga Mandaluyong, doon siya talaga lumaki din. And then during that time ay marami kaming mga times we were together sa mga family gatherings doon dyan sa Mandaluyong. Ang ating guest ay may tatlong anak. Ang pangalan nila ay si Sinjin,
1: okay,
0: Katrina, and Christina.
1: Wow.
0: And then, young as she is, she has grandchildren. Wow.
1: Really?
0: ang mga apo ay si Nopi, si Trinity, si Levin, at si Noah.
1: Wow.
0: Happy, happy big family ito ang family
1: Indeed.
0: Ng ating guest. At let's welcome sa ating program kamag-anak pinsan ni Kuya Art at ni Ate Terry, si Rosan Arandia. Welcome
1: Rose.
0: To the program, Rose.
1: Magandang gabi sa iyo, Iha. Kamusta ka, Iha?
2: Magandang gabi po, Pastor Dave.
1: Mas maganda ka po sa gabi. I can't believe it. Meron ka ng grandchildren. Akala ko eh. Gagraduate mula ng high school eh. Talaga namang. I'm not bothering you. Batang-bata tingnan si Ate Rose.
0: But, yeah. Siguro sa mga jeans yan. Ano, mga jeans ng Javier.
1: Medyo bigyan-bigyan nyo nga kami ng bahagyan jeans ng Javier at bumabata-bata naman kami tingnan. Anyway, Rose, tiga saan ka sa atin, Iha?
2: Mandaluyong po. Katulad po ng sabi ni Ate Maru, doon po kami sa
0: Mandaluyong sa Cabo Sanchez, no?
1: Okay, the and then give us some history from Mandaluyong. Kailan po kayo nag-migrate dito sa Estados Unidos po?
2: I came here at 1988 po.
1: Oh, wow.
0: Okay. Oh, wow. Hindi ko nga pala na-mention because, you know, lumipat siya dito sa 1988. At si Rose is a self-employed as a day support private caregiver.
1: Okay.
0: Certified healthcare interpreter at the language group.
1: Wow.
0: Wow, yeah.
2: Hospital po, certified healthcare interpreter po ako sa mga hospitals, court, at saka mga establishments po.
0: Let's talk about
1: that, Rose, for a few. When you say interpreter, from English to what language, Iha?
2: English to Tagalog po. Usually po, ang mga clients ko are Filipinos that cannot speak English.
1: Okay.
2: So, yun po. Puro pa nga mga healthcare, regarding healthcare po. Health issues.
1: So, did I hear it correctly that you also do translating and interpreting sa in a court setting?
2: Yes,
1: in
2: po.
1: In a court setting. Oh, wow. Talaga
0: oh, wow.
1: Accredited court interpreter pala ito si Ate Rose. Hindi madali yan, Ate. Hindi madali yung test na yan. Pero kudos to you for having passed that and for serving as an interpreter. Eh, magandang ano yan, magandang role yan. Praise the Lord. Ate, I'm just so excited to have met Sister Rose and I'm excited about our interview. So take it away, Ate Maru.
0: Sige. Rose, we would like to know you more. Of course, first time mo sa ating program. Paano mo ba, Rose, nakilala ang ating Panginoon? So bring us back to how many years back? At alam ko, I'm missing tuloy si Mommy Javier because Mommy has been used by the Lord sa Christian growth ni Rose. So bring us back to that time, please.
2: Yes po. Dahil po may isang nagmamahal sa Panginoon, she planted the seed po sa akin. She invited me to go to the Bible study for the kids nang maliliit pa po kami. I was just 8 years old at the time. Ang sa akin, i-invitein mo lahat ang mga kaibigan mo. Hinakot ko po lahat yung mga kaibigan ko dun sa squatters area, sa may bakan. Know where that is. The slum areas po, talagang poor area po siya. So, I all of them, and they all came with me. Tapos, pina-memorize niya po sa amin ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish but have eternal life. Hanggang ngayon po, kabisado ko pa po. Yun po ang sa puso ko na naplinan po nila. At saka po Tagalog, sumunod naman po, sabi niya po, as it, iba na po yung teacher namin the following week, sabi po niya, okay, since Mami Lydia wanted to memorize as naman po daw yung Tagalog naman ng John 3:16.
0: I see. So talagang kabisado. But then how did you encounter, kasi nag-attend ka ng parang Bible study for the kids, no? Paano lang usap ang Panginoon sa'yo na kailangan mo siya tanggapin sa buhay mo?
2: So, from then on po, when I was 30 po, I was called sa, ano, I was actually invited to attend the church po sa PCC, sa Filipino Community Church in Baldwin Park with Pastor Ted. It's a
0: pastor. Oh, I see. Okay.
2: And then I started over there. Nag-start po ako doon mag-nursery. They asked me to help out with the nursery and then nag-greeter. Tapos, yun, nag-doon na po ako nagsimula hanggang sa every town po na mapuntahan ko, naglilingkod po ako para maging kagamit-gamit po sa Panginoon. So, yun po. Nag-in po ako sa noon. I don't know anything about the Bible. Hindi ko po alam kung anong hindi ko po maintindihan. Pero noon po, tumanggap po ako doon na talagang okay. Nangusap po sa akin habang ang pastor is
0: preaching.
2: Invitation po niya talagang luha po, kulang po ang isang timba siguro. Ganun po. Iba po ang encounter ko is really a strong one. Very,
0: wow.
2: Very strong.
0: Wow.
2: Po. That time po, naninigarilyo pa po ako. Sugarol po ako. Nakita niyo naman. Family that gambles. Palamura rin po ako. Pero po, sabi ko, hindi po ako makakapaglingkod sa inyo. Magigreet ng mga tao kung naninigarilyo pa po ako. Ang ginawa po ng Panginoon na miracle, para po may sumasakal po sa akin. Tapos,
1: wow.
2: Ang lasa po iba. Ang sa akin po, immediate change. Ginagamit pa po ako ng patch noon para mawala yon. So, yun po ang miracle ng Panginoon. Sabi ko, it is the Holy Spirit. Kasi po, nagbabasa po ako ng Bible every day. And then, of course, ayaw ng Panginoon yung mga ganun. I know. Kasi it's
0: Amen.
2: Not...
1: Kahimahimala, ano po? Kahimahimala. Ang salita ng Diyos ay... ang may akda nitong author nito, ang Diwang Banal, the Holy Spirit. At pag nasa atin ang Diwang Banal, maaring hindi natin lubos sa maintindihan, halimbawa yung historical background nito kaagad, ano po yung mga detalye, pero yung application kaagad nito ang nangungusap sa atin. At Sister Rose, ang nakita ko diyan, very remarkable yung sabi ni Ate Rose na immediate yung transformation niya. Pangalawang Korinto, alam natin, ano, 5:17, sino man na kay Kristo, bago nila lang. Ang naramdaman ko kaagad kay Sister Rose, noong bigay niya yung sarili niya, isang evidence na siya ay pinanganak na muli at nasa kanya ang Diwang Banal, ang Holy Spirit. Yung bang nawalan siya ng panlasa sa bagay na hindi mabuti sa kanya.
0: Yes.
2: Yeah, yun
0: yes.
2: Po totoong nangyari. Yung panlasa po, iba po, mapait po yung lasa. Iba yung lasa, hindi po siya lasang sigarilyo. Kasi no, ako ang smoking ko po at that time, ang paninigarilyo ko po ay 2 pakete sa isang araw.
1: Wow!
2: Imagine,
1: wow.
2: Just like that. Pero nung inalis na po ng Panginoon, talagang kahit na ano pong kuha ko, iba ang lasa niya. Napakapait na masakit na masakit po yung lalamunan ko at saka ayaw masok. Yun po ang encounter ko dun sa paninigarilyo.
0: Oh, wow.
1: Praise the Lord. Praise the Lord. Alam mo,
2: Maraming
1: ate,
2: salamat sa palaya.
1: salamat sa kanya. He whom the sun sets free is free indeed. Sino mong
0: Yes.
1: palayain ng Panginoon ay tunay na malaya. Marami akong kilalan hanggang ngayon may struggle sila para mabitiwan ng nikotina. O pati ang mga bisyo, ng mga miskin ang mga gamot na nagpapasugapa. Pero alam niyo, pag talaga nasa inyo ang diwang banal, bibigyan niya kayo ng ibang uri ng appetite. Maiiba ang iyong panlasa. Tinan mo si Sister Rose. At kitang-kita ko, alam mo, Sister Rose, hindi pa kita nami-meet personally. At alam ko, yung ating live audience at yung ating live stream audience, hindi ka pa nami-meet personally. Pero banaag ko sa iyo ang ningning ni Kristo. You radiate the love of Christ.
0: Praise
1: at nakikita
0: God.
1: Ko yung pagbabago na ginawa ng Diyos Banal sa iyo. Merong kwan merong the Spirit bears witness na talagang ang aking kapatid na Rose ay binago ng Panginoon, anak ng Diyos, at nasa kanya ang Diyos Banal. Napakaganda. Unang-una pala natin na tanong yan, Ate Maru.
0: Yeah.
1: Ako yung napagpala na kaagad sa patutuon ng kapatid na Rose. Wow! That's amazing.
0: Amazing, amazing. Yun nga, kasi when we ask from God forgiveness of our sins, instant naman ang forgiveness na maibigay niya. Hindi naman siya nagsasabi, ay, teka muna ha. Ano yung ginawa mo ng ganito, ng ganito, ng ganito? Hindi, wala na eh, no? Wala. Erase na yon, and then instantly, you feel the Holy Spirit is working in your life. Praise God.
1: Rose, anong bagay pa ang inalis ng Panginoon sa iyo? At pag-usapan muna natin inalis, then pag-usapan natin ipinalit. Ha? Nawala yung sigarilyo at nawala ka ng palasa doon. Nabanggit mo kanina na panay ang iyong pagsusugal. Ano, ha? Ikaw ba habitual casual gambling na ba? O talagang matindi ang pagkakalugmok sa pagsusugal, anak?
0: Yeah.
2: Masasabi ko pong habitual po. Talaga po yung every weekend may pasugalan po kami sa bahay. Dumadayo pa po kami sa Las Vegas.
1: Talaga
2: and then,
1: naman.
2: Nawalan po ako ng gana sa sugal.
1: Wow!
0: Wow!
2: Panginoon doon ay ang gawain po niya. Paghahayop at paghaharap ng mga kaluluwa. Ang ginawa po niya noon sa akin, mas na-enjoy ko po yung pagdala sa akin ni Pastor Ben, ni Kuya Ben Poblete from the Cavite sa mga care, mga nursing home. Kumakanta po kami doon, namimigay kami ng tracks sa mga community. Tapos po pinapagamin namin yung mga matatanda. Yan po ang una kong ministry, a mission and evangelism po.
0: Oh, wow!
1: Sorry na pa. Ate Maruk, kung kilala mo si Kuya Ben Poblete, napaka-dedicated niya sa gawain.
0: Okay.
1: Isa sa mga haligi yan ng Filipino Christian Church. Mga tiga Filipino Christian Church, PCC, mula kay Pastor Texon, Ate Ellie, kudos to you. Magandang pakikinig po sa inyo. Guest po natin ang inyong kapatid, ang ating kapatid na Rose Arandia. At nakita mo yan, napalitan yung pagnanasa na magsugal, na alis yung pagnanasa na gumamit na nikotina, at ang ipinalik doon ay ang pagnanasa na umabot o hanapin ang mga kaluluwa na napapahamak. Talaga naman.
0: Wow.
1: At ano year ka uli nakakilala sa Panginoon, Iha? What year were you?
2: 1998 po with Pastor Texon. Siya po, Pastor
1: Oh,
2: Texon.
1: Praise the Lord.
2: Pastor Nathan Texon. So every time I go over there, I always visit Filipino Community Church in Baldwin Park. Siya po ang nag sa amin. Napakatindi po ng ng mission and evangelism nila. Actually, they just had a mission, medical mission in the Philippines as well.
0: The Philippines. So.
2: Every February they do that.
1: Wow. Kudos to Pastor Texon. Si alam mo, Iha, si Ate Eli mo ay pinsang buo ng aking may bahay, si Grace. Pagkapatid yung...
0: Okay.
1: Ang papa ni Eli, Harrison Elizaga, at ang mother naman ni Grace ng aking may bahay ay magkapatid. Kaya kilala natin si Pastor Texon. At napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng PCC. Talagang isang malaking liwanag yan dito sa bahagi ng Southern California.
0: Alright.
1: Wow. Oh, talaga naman. At the Rose, again, I am much older than you. I call you Ate because I respect you. Ano po?
0: Yes, yes.
1: Kahanga-hanga Ate Maru. Thank you for bringing,
0: I
1: ano,
0: know.
1: Hindi pa tayo tapos. Oh. Nagpapasimula pa lang. Nagko-comment na ako. Ate Maru, tuloy lang po interview.
0: Grabe, kasi nakikita mo yung mga changes and
1: ay,
0: to
1: opo.
0: be in the ministry right away.
1: Amen.
0: That's a special blessing from the Lord, no?
1: Oh,
0: doon mo
1: it is, it
0: makikita,
1: is.
0: Doon mo makikita yung ating Bible verse, ating program, that I can do all things through Christ
1: Amen.
0: Who gives us strength.
1: Praise God.
0: Philippians 4:13, you know? So, Rose, you're so blessed. You're so blessed to be surrounded by people na talagang nagmamahal sa Panginoon at napakaganda mag-mission kasi makikita mo parang may fruit kaagad yung parang
1: yes, yes.
0: May bunga kaagad yung iyong relationship sa Panginoon because you're sharing the love of Christ sa iba. Kaya napakaganda na experience mo. First time ko lang nadinig ang kwento ngayon, ha.
1: Wow.
0: Yes, yes, and I'm so blessed. I think na-meet kita one time sa church ni Pastor Texon, I think, when I was invited there. Kaya tuwan-tuwa ako na unti-unti yung mga kamag-anak natin ay nakakakilala sa ating Panginoon. I'm so blessed to know that Rose, na ikaw pa ang kauna-unahang naging Kristiyano sa family ninyo?
2: Apo, ako po ang pinakauna.
0: Ikaw, yes. Eldest ka ba sa ano?
2: Hindi pa, ako po ang bunso. Pero lahat
0: ikaw?
2: Po sa, lahat po ng kapatid ko, na sharean ko, lahat po ng mga pamangkin ko dinadala ko sa church. So lahat po ay nakarinig na taniman na po lahat 'yan ng
0: oh,
2: sa
0: bunso ka pala.
2: Yes. I can do all things through Christ who gives me strength is my life
0: Amen.
2: Verse po. Kaya wala po tayo hindi kaya gawin. I can do it.
1: Right, you can definitely
0: do it. Yeah.
2: You can do it.
0: Grabe, grabe. Ano? What a blessing. Ikaw ang ginamit ng Panginoon sa iyong family, sa immediate family.
2: Yes.
0: And you're such a blessing kasi nakita nila yung mga changes kaagad eh. And for you to be talking about God, you know, about the Lord Jesus and his salvation is something na ano ba nangyari? Ano ba mga reaction nila nung una ka nag-share sa kanila, Rose?
2: Amen. Ano po, ang sinasabi po nila saradong Kristiyano sila, ay saradong Katoliko. Pero ang sabi po, hindi po ito Katoliko, hindi po ito tungkol sa relihiyon. Ito
0: correct.
2: Po ito tungkol sa relasyon natin sa Panginoon. Napaka-importante na mayroon tayong relasyon dahil tayo ang hinahanap ng Panginoon, hindi tayo naghahanap sa Kanya. Wala tayong Diyosan. Actually, ang encounter ko po at the time, the reason why I attended the Christian church is because I was so down at the time. I was suffering depression. I had a breakdown. And sinira ko po yung mga rosaryo ko. And then sabi ko, hindi ka naman totoong Diyos, blah, blah, blah. Magpakilala ka sa akin and then that one. At saka naalala ko po ang panalangin ko po nung maliit po ako. Panginoon, ituro mo po sa akin ang daan patungo sa iyo. At saka lagi ko pong pinakinggan yung kanta po ni Gary V. Kaya napaka-paborito ko po talaga siya lahat kami in the family. Yung Take Me Out of the Dark. So,
0: take me out of the darkness, my Lord.
2: Yeah, take me out of the dark, my Lord. I don't want to be there. Actually,
0: yes.
2: There's a word there in the Bible that really, it's a blessing. Trust in you with all of my heart. Lean not on your own understanding. Actually, Proverbs 3, 5, and 6 po. At yun po ang unang-una kong kinabisado. Proverbs 3, 5, and 6. And lean not on your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct.
0: And He will direct your path.
2: And imagine my prayer when I was young, at a young age. Panginoon, ituro mo po sa akin ang tamang direksyon. And that was Proverbs 3, 5, and 6. So, yun po. Panginoon, Ipakita niya sa akin talaga kung sino ang tunay na daan, katotohanan at buhay. Yeah.
0: Wow. Ako ay tuwang-tuwa talaga knowing your story now. Hindi natutulog ang Diyos. Sabi nga ni Gary din, ang Diyos hindi na natutulog. At he was actually working when we were there together, no? Of course, I was I'm working and bihira lang din naman kami magkikita, magpipinsan nila ni Art. But then, God has been working in there slowly but surely. Talagang nangungsap talaga pala ang Panginoon. Salamat, Mommy Javier. I miss her so much.
2: Praise the Lord for the Javier family. Lola Lydia has been number one key. But just planting the seed is really important for all of us as Christian. Yeah. I'm now attending as a God, yet my whole family is all of the people that loves Christ. Iisa lamang po ang ating Diyos, pero hanggat nagpapagamit at nagagamit po tayo ng Panginoon kahit saan po tayo magpunta, believing that God is with us.
0: Praise God.
1: Amen. Amen.
0: So, marami pa tayong madidinig ng mga kwento ni Rose, ang ating guest for today. And it's exciting to know her, to know how she came to know the Lord. And then, marami pa siyang gagawin kasi private caregiver siya, interpreter pa siya. I think we'll know more about her, no? So, mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa ating programang We Can Do It. At ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. At napapanood din sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa ating mga kaibigan dyan sa Mindanao. I hope you're doing okay. And continue to listen po sa istasyon DXKI. And then mapapakinggan ninyo ang ating programang We Can Do It. Sa alas 6 na ng gabi ngayon, alas 6 ng gabi at tuwing Huwebes, araw ng Huwebes. Ito ay sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato. So pansamantalang kami magpapaalam, ito ang inyong kaibigan at ate, si Ate Maru Cepeda Javier, kasama si
1: Dave Marcelo po, at pinasasalamatan natin ang ating kapatid na Rose Arandia. At abangan po ninyo darating na Sabado, meron pa tayong itatampok na kasaysayan. Tandaan natin mga kapatid, tulad ng Ate Rose, ano man ang inyong sitwasyon sa buhay, kaya natin pagtagumpayan yan, kaya kayong baguhin ng Panginoon, kaya kayo iligtas ng Panginoon. At tandaan natin, ano man ang ating pinagdadaanan, kakayanin natin yan, sapagkat lagi nga namin dulo na kasalabi kayo ng Ate Maru, at sabay-sabay na rin tayo, Ate Rose, at tuturo tayo sa screen. Pagkasama natin ng Panginoon, tulad na sinabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Sapagkat sa tulong ng Panginoon, ano man ang problema, sabay-sabay tayo, Ate Maru, Ate Rose,
0: we
1: can
0: do it! Thank you. Maraming salamat po ating mga kaibigan at tagapakinig at yung nanonood sa atin. Maraming salamat. And magkita-kita tayo next week sa ganito ring oras at estasyon. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. God bless us all and see you again next week.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay, ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
5: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
1: Kumusta ka na kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais ko lang batiin ng happy listening ang ating mga kaagapay na nakikinig ngayon. Happy listening kay Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Happy listening din po sa buong David family, sina Brother Engineer Romeo David, ang kanyang may bahay na si Sister Marie David, at ang kanyang mga anak na sina Brother Engineer Romar David, Jerome, Kevin, at Joanna Grace David. Ganon din, happy listening kay Sister Anna Victoria Tutel dyan po sa Middle East. And also, happy listening to Tita Avi Dailo, Pastor Jose Tulios, Pastor Pablo, and Nanay Biring Marquez, Tita Thelma Manjares, Sister Nora Canciela, Sister Corazon Holandes, Sister Lilian Guerrero, and Brother Epifanio Salvador. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang aking mga kaagapay na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Sa kabila ng kalagayan natin ngayon, mga kaagapay, magpatuloy pa rin tayong magtiwala sa ating Panginoon. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa iyo to kaagapay sa kapurihan ng Panginoon. Minamahal from Papuri 22.

Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon sa ating programang Agapayan. Sa gabing ito, kaagapay, ay ating ipagpapatuloy ang ating tinatalakay na paksa tungkol sa temang Living in Freedom. At narito po ang pangalawang bahagi. Noong nakaraang Sabado, tinalakay natin ang unang bahagi. Ngayon naman, tatalakayin natin ito. Now, balikan lang natin yung nasa 1 Peter chapter 3, verse 10 sa MSG version, Message version. Whoever wants to embrace life and see the day fill up with good, here's what you do. Say nothing evil or hurtful. Snub evil and cultivate good. Run after peace for all your worth. Run after peace for all you are worth. The thing is, Jesus said, I already gave you peace. Diba sabi ng Panginoon? Kukunin mo na lang. Run and get it for your life. Ang kailangan lang talaga nating gawin ay baguhin ang takbo ng ating pag-iisip. Okay, alam niyo po ang stress ay ito. Sinabi ng Panginoon kung paano kanya pinalaya mula sa stress in Deuteronomy chapter 28. Okay, kaagapay, balikan lang natin yung tinalakay natin nakaraang Sabado tungkol sa kakaibang stress. In Deuteronomy chapter 28, verses 63 to 67, MSG version. And this is how things will end up. Just as God once enjoyed you, took pleasure in making life good for you, giving you many children, so God will enjoy getting rid of you, clearing you off the earth. He will weed you out of the very soil that you are entering in to possess. He will scatter you to the four winds, from one end of the earth to the other. You will worship all kinds of other gods, gods neither you nor your parents ever heard of, wood and stone new gods. But you won't find a home there. You will not be able to settle down. God will give you a restless heart, longing eyes, a homesick soul. You will live in constant jeopardy, terrified of every shadow, never knowing what you will meet around the next corner. In the morning, you will say, I wish it were evening. In the evening, you will say, I wish it were morning. Afraid, terrorized at what's coming next. Afraid of the unknown because of the sights you have witnessed. Tingnan natin yung mga sinabi ditong, you will not be able to settle down. Parang tila bagang napakahirap po ito. Ano po, kaagapay? Alam nyo, maraming mga tao, kahit nakaupo, galaw ng galaw, hindi mapakali. Ang sinasabi po rito sa binasa nating talata, restless heart. May asawa na, titingin pa rin sa iba. May kasintahan na, nanliligaw pa rin ng iba. Mayroon ka ng bagong gamit, nakatingin ka pa sa gamit ng iba. Ang sabi, terrified on every shadow. Para itong sumpa sapagkat lahat kinatatakutan mo. Ang sabi pa, fearful. Alam nyo, ang daming tao na mo-mobilize ng kanilang takot. Minsan nga, ganito ang sinasabi ng ilan. Ayaw ko mag-exam, baka babagsak ako. Ayaw ko magnegosyo, baka malugi. Ayaw ko mag-apply ng trabaho, baka hindi ako matanggap. Fearful! Ano bang sabi? In the morning, I wish it were evening. In the evening, I wish it were morning. Kawawa naman ang buhay ng taong ito. Puro stress. Parang ganito, nung katapusan, sana kinsenas na. Nung kinsenas naman, sana katapusan na. Kapag nasa bahay at naglalambing yung mga anak, yung utak nasa trabaho. Pero kapag nasa trabaho naman, namimiss yung pamilya. That's
restlessness. You cannot even enjoy the moment. Kagapay, suggestion lang. Kapag nasa work ka, focus ka sa iyong trabaho. Kapag nasa bahay ka at kasama mo ang family mo, focus on your family. Lahat may kanya-kanyang oras dapat para ma-enjoy mo ang bawat moment ng buhay mo. Ang madalas mangyari, hindi mo ma-enjoy yung buhay mo. Why? The idea of the enemy is not to let you experience a satisfied life, a complete satisfaction. Kapag nandun ka sa isang okasyon or party, please be there. Enjoy the occasion. Minsan, pupunta ka sa outing, may dala-dala kang laptop, nagtatrabaho ka, hindi mo na ma-enjoy ang buhay. Ang tawag dito, pinaglabo-labong buhay. At hindi na nakapagtataka, napakadaming na-stress na tao. This is our challenge. No wonder many of us, we have a restless heart. You know why? Because you can't enjoy the moment. At nauso ang social media o Facebook. Ito ah, umamin tayo dito mga kaagapay. Diba? Bago kumain, hindi makakalimutan picturean muna ang pagkain bago ipag-pray. Tama? Bago ipag-pray, picturean muna, selfie, groupie muna. At ang nakalagay, ATM, having lunch at our home. Wow. Ang idea natin, dahil sa libo-libong mga friends natin sa Facebook, na kailangan nilang makita ang mga ginagawa natin. Alam nyo, dahil dito sa pinag-uusapan natin, malamang sa isip-isip ng iba, pakialaman mo na lahat. Huwag lang ang Facebook ko. Buhay ko to. I'm not against Facebook or social media. I have also my own account. Pero mayroon lang tayong konting itatama kaagapay. Ito ah, observation lang ito. Alam nyo, pag may outing tayo, hindi na natin ma-enjoy yung outing. Alam nyo kung bakit? Dahil sa picturean na walang katapusan. Okay, kaagapay, tingnan nyo po ah. Mga simpleng halimbawa lang po ito. Sa Facebook, lalo na kapag tayo namamasyal sa mga amusement park, resort, or any beautiful places, kapag nag-group picture, tignan nyo yung mga itsura madalas ng mga bata. Alam nyo kung bakit? Sasabihin ng may hawak ng camera, one more, jump shot! Yan, yung mga bata, lukot na ang mga mukha. Why? Hindi na nila ma-enjoy yung moment. Gusto na nilang magtatakbo. Gusto na nilang mag-rides o mag-swimming. Pati sa mga senior citizen, jump shot! Kaya tuloy hindi na makaikot sa park. Why? Napagod na sa kaja-jump shot. That's because your concern is about your friends na gusto mong makita at ilike ang mga post mo sa social media. Ito pa ang matindi, kapag nakuhanan yung isang view, lahat ng view kukuhanan. Listen, walang masama sa pagpo-post. Pero ang problema, lahat kukunan, dala-dalawa ang hawak ng monopod, kabilahan, lahat may view, sa kabila wacky, sa kabila serious, sa kabila jump shot, nakakapagod na buhay. Hindi ko sinasabing itapon na natin yung mga bagay na ito. What I'm saying is, enjoy, just take care of your peace. Kaagapay, ang salitang stress ay ito. It is a French word, stress or estress. The origin or real meaning is strict and narrow. Strict plus narrow equals stress comes in. Tama? Pag narrow na lang, ibig sabihin pwedeng konti na lang yung pera, stress ka na. Pag ang deadline bukas, stress ka na. Dagdagan mo pa ng fear. So fear plus stress, yan na, sasabog na. Magugulat ka, bigla na lang nagiinit at nangaaway. Ang sabi nga nila, bigla na lang sisigaw, hiwalay kung hiwalay. Ang mahirap, magagawa mo yung mga bagay na dating hindi mo kayang gawin. Mga bagay na pagsisisihan mo rin sa huli. Why? Because stress is narrow and strict. Listen, the moment na nag-stricto ka sa sarili mo, ma-stress ka. Bakit? Kinakailangan ito lang. Please, remove strict and narrowness. Minsan, ganito ang eksena. Oops, boyfriend mo na ako. Bawal ka na makipag-chat at makipag-text sa iba. Kaya ka na-stress eh. Akala mo yung pimples mo ay dala ng love. Yun pala, na-stress ka sa kaiisip sa girlfriend mo na baka may kachat siyang iba.
Listen, kung talagang mahal ka niyan, kahit sino pa ang makachat niyan, kahit mas gwapo pa sa'yo, kung hindi siya taksil at mahal ka niya, siya talaga ay para sa'yo. Babalik at babalik din siya sa'yo. Now, kahit higpitan mo pa yan at magpaka-stress ka sa kanya, kung taksil talaga siya, mas mabuting maaga pa, malaman mo na. Ito pa, you know what? A lot of things will not be accomplished. Hindi magagawa lahat. Kung may kaguluhan, ipag-pray nyo na lang muna. Maayos din yan. Huwag mong pabigatin ang sarili mo. Kawawa ka naman. Kagapay pag-aralan natin yung mga usa or deer. Alam nyo ba mga kaagapay na habang kumakain ang isang usa at nandun sa tabi niya yung lion o yung leon, habang hindi pa tumatayo ang leon at hindi pa lumalapit sa kanya, okay lang yan sa usa. Mababa ang stress level nila. Ang mga usa ay hindi sila lagi na-stress kahit nakikita na nila yung leon doon sa tabi nila. At kapag kumilos na yung leon at hahabulin na sila, doon lang sila tatakbo. Ngunit kapag nakakuha na yung leon ng kakainin niya, okay na ulit. Relax na ulit yung usa. Now, yung wisdom na yon, sana makuha natin. Alam mo kaagapay, marami sa atin, walang katuturan yung dahilan ng stress. Yung stress natin at hindi natin namamanage. Ang madalas na nangyayari, wala pa nga, kinatatakutan mo na. Nako, kapag nawalan ako ng trabaho, magugutom ang pamilya ko. Kapag nalugi ang negosyo ko, mamamatay na kami sa gutom. Magugutom at mamamatay na kaagad ang nasa isip. Kapag wala pa yung problema, huwag ka muna ma-stress. Hindi pa nangyayari, kinatatakutan mo na. Now, ito pa ang isang magandang ilustrasyon kaagapay. Alam niyo yung cheetah. Cheetah is the fastest land animal. According to research, a cheetah can run at a speed of 120 km per hour in 9 seconds. Kaya niyang talunin yung Ferrari. Ganun siya kabilis. Now, the thing about cheetahs that we can learn from ay ganito. They have management system in their bodies. Kapag nagpapahinga ang cheetah, ang kanilang body temperature is 37 degrees centigrade. Pero kapag hahabol na sila ng hayop na makakain, tataas ang kanilang body temperature into 42 degrees centigrade in a period of 5 seconds. Magpapump yung puso nila ng sobrang bilis para agad masupply yung blood sa muscles nila. Now, the thing about cheetahs, ito yung kanilang management system. Kailangan mahuli nila yung inahabol nila in less than 60 seconds. You know why? 60% of cheetahs' death is cardiac arrest. Sa sobrang gusto nilang mahuli yung inahabol nila at tumagal sila sa paghahabol, nag-overheat yung katawan nila, yung puso nila sumasabog, cardiac arrest. Pero kaagapay ito ha, madaling natutunan ito ng mga cheetahs na kapag sa paghahabol nila ng mga ligaw na hayop sa kagubatan na tumatagal na ng 60 seconds yung paghahabol nila, nagigive up na sila. Why? Alam nilang kapag nagpatuloy pa sila sa paghahabol, yun ang ikamamatay nila. Now, ito ang nangyayari sa mga cheetah. In every 10 wild animals na uhuliin nila para kainin, according to research, apat lang ang successful na nauhuli nila. Ibig sabihin, kaya niyang i-let go o kaya nilang i-let go or i-give up yung anim kapalit ng buhay nila para sa sarili nilang ikabubuti. Ngayon kaagapay, paano tayo matututo dito? May mga bagay na hinahabol tayo sa buhay natin, pero sa totoo lang, sa paghahabol natin, yun na rin ang dahilan ng kamatayan natin. Ikinamamatay na natin. Pwedeng sabihin mo sa akin ngayon, kaya ako binili yung kotse na yan eh, para komportable kami ng pamilya ko kapag umaalis kami. Yan. Yes, kaagapay,
hindi ako against dyan. Masaya ako kapag ganyan ang nangyayari sa'yo. Pero naman, kung hindi ka na natutulog at nagpapahinga dahil sa kaiisip at pagbabayad sa sasakyan na yan, baka yan na ang ikaka-stress mo. Many times, marami mga deals na hindi mo naku-close. It's okay. Marami pang darating na deals. Amen? Alam mo yung mga chita, kayang-kaya nilang i-let go. Yung anim, kasi bukas, meron ulit. Nasanay kasi tayo sa paraan na gagawin ko ito, gagawin ko yan, hindi ako susuko na kahit pamilya at sarili mong kalusugan na ang nakataya, sige ka pa rin. Now, bibigyan ko kayo ng isang mukha ng salitang don't give up. Ang salitang don't give up ay napaka-positive na salita. Amen? Subalit sa gabing ito, mababago ang pananaw mo sa salitang don't give up. Kaagapay, kung hindi na kaya, i-give up mo na. Why? Mayroon pang darating na pagkakataon habang nabubuhay ka. Para sa mga kaagapay natin na bigo sa pag-ibig, hindi lang iisa ang lalaki o hindi lang iisa ang babae sa mundo. Most of the time, kinakaya mo ang lahat, makuha mo lang ang gusto mo kahit buhay mo ang nakataya. Maring sabihin mo sa akin, Pastor, sayang po kasi, kita din yun eh. Tama ka naman dyan kaagapay, subalit kung yan naman ang ikapapahamak ng buhay mo, pag-isipan mo muna. Alam mo kaagapay, yung kapahingaan at kapayapaan ay malaking pagpapala yan para sa atin. If you are restless and you think na wala nang paparating na blessing, mali ka kaagapay. Alam mo kung bakit? Binayaran na ni Jesus ang lahat ng yan para sa'yo. Ito nakakatuwa. May mga kapatiran akong nakakausap. Nakabili sila ng sasakyan, bahay at lupa, at iba pang mga properties. Subalit hindi sila nabigatan. Hindi sila na-stress. Hindi mo na kinakailangang mahirapan para makuha mo lahat ng yan. Alam mo, sa totoo lang, sabi ng Bible, the blessing of the Lord adds no sorrow to it. Kaagapay, pakinggan mo to. Kapag binigyan ka ng blessing at ito'y galing sa Panginoon, alam mo, magiging payapa ka at mahihimbing dapat ang tulog mo. Hindi yung lalong nagiging miserable ang buhay mo. Kapag ka ganon, sarili mo lang sikap yon. Okay, matatapos po tayo dito. Noah's name is originated from the Greek word noach, means rest. Nakakatuwa, no? Noah's ark or rest ark, that when you are inside the ark, all you have to do is to rest. Rest, because Jesus is already in you. You're already in Christ. So be rested. The Bible said goodness and favor shall follow you all the days of your life. Follow you, hindi niya sinabing you will follow. Hindi sinabing goodness and favor, you will follow all the days of your life. In fact, in the Hebrew connotation is goodness and favor shall haunt you all the days of your life. The first mention of the word grace of Noah is in Genesis chapter 6. Verse 8, King James Version. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Rest, find grace in the eyes of the Lord. Amen. Tama ka agapay, may kapayapaan sa Panginoon. Naway isalig natin ang ating buhay sa Kanya. Lahat ng magagandang bagay na pinapangarap natin para sa ating buhay at para sa ating pamilya, ay yun din ang nais ng Panginoon na mangyari sa'yo. Subalit ang nais ng Panginoon ay isama mo siya sa pangarap mo sapagkat hawak niya ang ating bukas. Ang Panginoon ang nagpapahintulot ng katuparan ng mga pangarap. Kaagapay, wala pang nabigo na umasa sa Diyos.
Sa Diyos ang lahat ng papuri. At diyan nagtatapos kaagapay ang ating tinatalakay patungkol sa paksang Living in Freedom. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado sa kapareho-ring oras kaagapay, 7:30 to 8 ng gabi. Kung mayroon kang katanungan, komento, or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999

0: Salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ikay susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos,

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exaggerate o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. "Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala." Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."
1: Isang mapagpalang araw, mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa gitna po ng mga kalamidad at anumang pinagdadaanan namin, alam po namin na kayo ang Diyos na nananatiling makapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat ng kaganapan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya at patuloy na itinataas ang aming bansa, lalong-lalo na po ang mga kababayang dumaranas po ng napakatinding mga pagsubok dahil po sa sunod-sunod na kalamidad na lalo pang lumala dahil po sa mga pagkukulang pagdating po sa mga infrastruktura. Aming dalangin, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga namatayan na sila po ay magkaroon ng kalakasan upang bumangon sa gitna po ng mga pighati na kanilang pinagdadaanan. Inaalala din po namin ang mga naapektuhan, ang kanilang kabuhayan, ang mga tahanang nasira, ang mga ari-arian, Panginoon, na kanilang tinatamasa, na nawala. Kayo po ang tumulong sa kanila na sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy silang manangan at magtiwala po sa inyo, Panginoon. Idinadalangin din po naming patuloy ang iyong pag-agapay sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, sa lahat po ng mga mamamayan at mga iba't ibang organisasyon na nagpapaabot ng tulong. Ingatan niyo po sila, bigyan sila ng proper coordination at tunay po na ang kanilang tulong na nais iparating ay maging malaking pagpapala sa mga taong nangangailangan. Iligtas niyo po sa anumang korupsyon ang mga pagtulong na ito at naway tunay po na sa pamamagitan ng pagsasama-sama at sa iyong biyaya higit sa lahat ay maranasan namin ang pagbangon sa gitna po ng mga kalamidad na ito. Kayo po ang magpahayag sa gitna ng mga pangyayaring ito at higit pa sa material na pag-recover, ang aming dalangin ay ang isang spiritual na pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Isang Bayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman tayo magkakasama-sama sa isang episode muli ng Sa Panahon ng Paghilom. Hatid ho sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702DZAS. Nako, exciting po ang discussion natin tonight kasi ito yung mga bagay na minsan akala natin okay lang, normal, part of life, pero titignan natin if ito nga ba ay nakakatulong sa atin? Does it make us more creative or what? Kami po ang inyong kasama ngayong gabing ito. Ako po si Carmen Go Vargas. At kasama ko ang other half ng J-Car.
1: Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating tambalang J-Car dito sa paborito ninyong problema programa. Dito sa time slot na ito ang Tama. Panahon ng paghilom. Welcome po sa mga tagapakinig natin, taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating lahat.
0: Yan, hindi ko nasabi ang aking kasama ay si Kuya JV Di Choco. Ayan, mamaya na ho namin pakikilala yung aming guest na, well, he will share his life at makikita natin yon. And of course, aalalayan tayo sa kabila ni Jing Piscoso, ang part of the team ng Living Waters Philippines. Ang ating topic tonight ay tungkol po sa mga fantasy. Yan. Ano ba ang fantasy? Pag alam ko, Kuya JV, ang fantasy ay yung meron kang ini-imagine and it's something beautiful, it makes you more creative, yung bang nakaka-excited to at hindi kailangan may kasama kang iba. Ang imagination mo lang ang pinaiiral mo. Pero meron ding klase ng fantasy na hindi masyadong makakatulong sa atin. Ito yung sexual fantasy. Ayan. So tanongin natin si Kuya JV, ano ba yung sexual fantasy?
1: Okay. Well, una sa lahat, no, binanggit mo, Carmen, na tungkol sa imagination, no? Tayo, kasi tayo talaga binigyan ng Panginoon na ng capacity to imagine. I think that's one of the good gifts na binigay ng Panginoon sa sangkatauhan, no? And because of our imagination, no? Because of our capacity because of our imagination, meron tayong capacity to be creative, no? Kaya lang hindi lahat ng fantasy ay nakakatulong, no? Sa especially sa episode natin ngayong gabi, tatalakayin natin ang isang uri ng fantasy na hindi healthy dahil ang fantasy na yun ay yung tinatawag nating sexual fantasy. So, ano ba itong sexual fantasy? No, ito ay it is a thought, no? It is a mental image or scenario that a person finds sexually exciting. Mm-hmm. So, kaya tayo madalas mayroon tayong sexual fantasy kasi we want excitement in our life, no? So it happens mm-hmm. in the imagination and sometimes yung fantasy kaya natin ginagawa because we are trying to distance ourselves from something na we don't want to face, no? Mm-hmm. Meron tayong mga bagay sa ating buhay na ayaw nating harapin. So ang sexual fantasies are actually very common, no? Ano ba yung kwan? Ano ba yung iba't ibang uri ng sexual fantasy na meron tayo? No?
0: Ito ba yung ini-imagine mo, yung napanood mo, o yung artista, or kahit hindi artista, someone na crush mo o nakikita mo na kasama mo?
1: Oo, like yung iba't ibang uri ng sexual fantasies ay people fantasize about, especially sa mga single, no? we fantasize about a romantic partner, no, or someone na nakita nila na maganda o kaya gwapo, at they we fantasize about that, no. Meron ding ano, meron ding fantasies kasi na kaya natin ginagawa, napaka-boring ng buhay natin, kaya ano,
0: with some excitement.
1: Meron tayong particular fantasy na lagi nating pinupuntahan so that magkaroon ng man lang ng excitement yung buhay natin. No? Mm-hmm. So, tapos ano, sometimes yung fantasy natin ay we fantasize about kasi yung buhay natin, halimbawa, we're always dominated, no? So lagi tayong nasa baba, so we fantasize about a thought or a scenario where ikaw yung nakaangat, no?
0: Ikaw yung bida.
1: Ikaw yung bida, yun. So mga iba't ibang uri ng fantasy. At bakit hindi ito nagiging healthy? Madalas kaya, especially sa ministry natin, no, when we deal with people na addicted sa sexual fantasy, is because ito yung panggamot natin sa mga bagay na ayaw nating harapin sa buhay natin, no? Maybe our life is characterized by so much pain, no? Marami tayong trauma sa ating buhay na ayaw nating harapin, kaya pagka natitrigger yung pain or natitrigger yung ating trauma, automatic nagsiswitch tayo to a particular sexual fantasy. Yun. So, ano yan eh. So, pagka merong fantasy, meron tayong iniiwasan. Meron tayong ayaw harapin, no? Ayaw harapin. Kaya, kasi nga, kanina off-air, di ba, Carmen, sabi ko, itong pinagkuhanan nating source, kasi nga, secular source ito, parang okay sa kanya yung any kind of fantasy, yung kahit yung sexual fantasy, sinasabi niya hindi naman harmful,
0: masama,
1: no?
0: But I beg to disagree,
1: no, kasi kapag meron tayong iniiwasan sa ating buhay, hindi natin hinaharap, no, at ginagamot natin through sexual fantasy, that is not actually healthy. Tapos ang mahirap din sa sexual fantasy is pag hindi ito na-address, no, kasi sexual fantasy is a form of addictive behavior. Mm-hmm. Pag hindi ito na-address, ano, ang problem kasi sa addictive behavior, nag-e-escalate siya, mas gumagrabe siya pag hindi siya address. So there will come a time na those who indulge in sexual fantasy, wala nang dating sa kanila yung fantasy, hindi na umuubra, wala nang epekto sa kanila, so they want something more thrilling or exciting.
0: Pero sabi naman din ng iba, I'm just fantasizing, I do not act on it, so wala naman akong hina-harm, wala naman akong ginagawa sa iba na makakasakit sa iba, akin lang yun ang madalas nilang sabihin. Kaya yung sinabi mong it can escalate, paano yun, Kuya JV, na pwedeng yun nga, maging grabe
1: yung halimbawa, there will come a time na wala nang dating sa iyo yung fantasy. No, wala nang wala nang epekto.
0: Wala nang thrill.
1: And wala nang thrill, no? Gusto natin kaya nga tayo nagfa-fantasize, we want excitement sa ating buhay, especially kung boring yung buhay natin. We want excitement, no? And yung fina-fantasize natin, there will come a time na kasi nga wala nang dating, gusto na natin yung totoo, the real thing, no? So yung fantasy later we add something to the fantasy, no? So lalagyan na natin ng masturbation, no? Tapos darating yung time, for others, no, Dahil ano, it's all in the head. Gusto ko may nakikita na ako. So they will go to pornography. No?
0: Okay.
1: Yun. Tapos,
0: and then,
1: syempre pag may pornography addiction, almost always may kasamang masturbation yan, no? So darating yung panahon, yung porn and masturbation ano, hindi wala wa effect na rin. Wa effect na rin. So you want added excitement and thrill na hindi na ako nakokontento na may nakikita lang ako. Gusto ko nararanasan ko na sa katawan ko.
0: Actual
1: so
0: na.
1: You yeah, actual. So it may be homosexuality, no? It may be sexually promiscuous behavior, no? Wala ka nang pinipili, pwedeng lalaki, pwedeng babae. So in other words, nagli-lead siya to riskier behavior, mas mapanganib na behavior na nakakaapekto na, especially if you're married, nakakaapekto sa relasyon ninyo mag-asawa, no? Nakakaapekto sa
0: true.
1: Sa relasyon mo sa pamilya mo. Tapos ang nangyayari, especially those ano, napaka-risky na nung sexual behavior nila, ay ano, detached na sila sa ibang tao. Tapos ano, maapektuhan pa yung finances mo dahil gumagastos ka, especially if you're going to porn sites, no?
0: May bayad na mas malaki yun.
1: And
0: ang naisip ko lang,
1: so mas ano, nagiging risky siya.
0: Kuya JV, ang naisip ko, and it can also be harmful, yung sinasabi natin kanina, ang fantasy niya sa sarili lang. Pero na it can also be harmful kasi pwedeng meron siyang saktan na iba just to enjoy it, or pwedeng galawin niya, i-abuse niya mga bata. And pasok doon ang pedophilia, no? And also yung bestiality, kahit hayop, that is getting worse, even worse. Kasi sabi mo nga, yung isip, nadidistort lalo ng kalaban.
1: Oo, talagang ano eh, hindi ka na makokontento na nag-i-imagine ka lang. No, kailangan ko na ng ano, ng totoong experience na not just in my head, no?
0: Yun.
1: And actually dun, Carmen, yung mga namiministeryohan nating mga lalaki at mga babae, no? 'Di ba nagkaroon tayo ng intro to healing sa isang lugar, no? So meron tayong doon sa confession teaching, no? If you remember, meron tayong tatlong kategorya ng sexual behaviors, no? So nung pagdating doon sa ano, pagdating doon sa small group, ano, may kinonfess na wala doon sa kategoryang wala doon sa tatlong kategorya kasi ano, kasi nga probinsya 'to, no? So nag-confess ano, sex, ano, nag-commit siya ng sex with animals or bestiality. No, tapos pinakamalala yung may nag-confess na ano, ang kasex niya bangkay, no? Kasi yun yung nature ng work niya, no? Dahil siya ay embalsamador, no? So yun yung sinasabi kong ano, riskier behavior, no? If this is not addressed.
0: Worse, so, lalong worse. Sige. Yung pong guest namin, di naman ho umabot dun sa bestiality at saka sa bangkay. Pero titingnan ho natin paano siya napunta din in fantasizing about sexual things. And ang ugat yata nun, Kuya JV, yung neglect na mention niya, at yun ang titingnan din natin. Paano yun? Sige po, we'll take a quick break. Pagbalik namin, i-introduce na po namin ang ating guest for tonight's edition ng Panahon ng Paghilom.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom.
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hi, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Back here sa ating programa, ang panahon ng paghilom. At kami nga po ang inyong kasama. Ako si Carmen Go Vargas. Kasama ko si...
1: Ako naman po si Kuya JV Di Choco na kasama ng kaakit-akit at walang kupas na si Carmen.
0: Ayan, kamukha ko tatay ko. Gwapo ng tatay ko. No? So anyway, Kuya JV, itong guest natin tonight ay naging part ng iyong small group. At kilala na natin siya for some time. Gusto ko ikaw mag-introduce sa kanya.
1: Okay, so nice ko pong ipakilala yung guest natin sa gabing ito. Naging bahagi po siya ng aking small group sa Living Waters Leadership Training in 2024, no, sa RRC. At siya po ay may asawa, married to Maymay, no? So we welcome natin si Buddy.
11: Hello po, Kuya JV, Ate Carmen. Good evening po sa ating lahat.
0: Good evening sa iyo, Buddy. Hello, Buddy. And siyempre, good evening kay Mai. Alam ko na nanonood siya. Ayan. Okay. Baka meron ka munang gustong batiin before we go na to our discussion.
11: Opo. Nagpapasalamat po kami, ako, sa pagkakataon na to, to be with you all. And ano nga po ako, no? I'm a full-time missionary with Crew. So, binabati ko po yung mga kasamahan natin sa Campus Crusade for Christ. And 20 years na po kami ni Maymay, full-time missionaries. And ngayon po, ang role namin is to not just with students, but also to help missionaries be fully funded in their support. So, ang ganda po ng discussion natin tonight. And by God's grace talaga, no, na He intervenes in our life and helps us doon sa ating mga brokenness.
0: Yeah. Thank you, Ren, na you said yes to our invitation. Akala ko, dahil sa mga nakaraang bagyo, hindi ka namin makakasama. Ayan. Baka, Kuya JV, gusto mo ba ikaw ang unang tanong kay Buddy?
1: Sige. Siguro yung una nating tatanungin kay Buddy ay ano, give us a background of your ano, yung pagpapalaki sa iyo ng family mo.
11: Yes po. So I'm a son of Christian ministers. Yung father ko po is a pastor and mother ko naman po very active din sa church. So lumaki talaga ako sa church, Kabuning Bible Christian Fellowship, and actually involved pa rin naman po ako sa church ngayon with KBCF. So but growing up, ano lang ako eh, very parang obedient na bata. Magpapakabait. Ayaw ko nang maging pasaway. So siguro yun yung isang trait ng anak ng pastor, no? Either magiging pasaway ka na rebellious. Ako naman yung parang sige, magpapakabait na lang ako kasi pastor yung parents ko at nasa ministry. Na lumaki po kami, nasa parsonage kami ng church. So after Sunday, usually po ano, may mga kasama rin po kami mga church members sa church. Masaya naman. Kaya lang na-realize ko rin, ang hirap pala maging minister or pastor. Dahil yung mga problema ng ibang tao, pinaproblema mo rin. Parang laging may counseling or merong problema na sa family or problema sa church or problema sa work. So, nagko-consult. Sabi ko, ah, ayoko maging pastor. Ang hirap pala. Ayoko. And I grew up joining the youth and mga activities at church. Pero hindi talaga ako engaged. Siguro yung mga leaders din at that time, feeling nila, ah, hindi, iba to, iba tong si Buddy dahil anak siya ng head pastor natin. So, iba yung pagpakikitungo sa akin. Hindi as yung parang new person. Pero hindi tinanggap ko naman si Jesus early at 7 years old through yung pag-share ng father ko. And pero ano talaga, I was just going through the motions sa growing up sa church. And ang siguro ang turning point ko talaga in knowing Jesus, ano ako, napunta ako sa Phoebus after high school. Phoebus Bible College. And at hindi ko yun kagustuhan, pero doon ako, out of different circumstances, napunta ako doon. And doon ko na-realize na, ala, ano pala, may mga sikat pala na pastor. Sikat pala yung father ko. Laging na may mention dun sa Phoebus. And ang bait ng favor ng mga teacher sa akin. Kaya lang, ako rin, sabi ko, ayoko pa rin. Sabi ko, hindi pa rin ako contented. Wala ako dun sa yung heart ko to do Christian ministry. Until may isang retreat na, and after the 1 year program, at the end of the program may retreat, tapos na confront ako dun sa ano, sa realization na I've been living my life as a accepting Jesus as my savior, pero hindi ko talaga siya sinusunod as Panginoon. So nakatulong syempre yung mga testimony ng mga nakilala ko rin na ibang Christian sa Phoebus. Pero after 1 year, yun yung isang naging conviction sa akin na I am a Christian because I accepted Jesus. Na para ayoko lang mapunta sa impyerno. Pero hindi ko talaga siya sinusunod as Panginoon. So when the invitation came na to surrender your life to Jesus, dun ako nag-surrender. Pero after that, binuksan naman ni God yung door na hindi talaga ako sa Phoebus. Eh. Sabi, ayoko, hindi talaga pang pastor. Doon naman ako na-involve sa UP, University.

0: University of the Philippines sa Visayas. And na-involved naman ako doon sa Campus Crusade for Christ. At eventually, doon naman ako na mas na-disciple more in my Christian life.
1: Pero sabi mo kanina, hindi mo talaga pinangarap na maging pastor. Although parang pastor ka rin as a missionary, ano? Pero ano yung sana yung gusto mo? If not a pastor, you want to go to a different career. Ano sana?
0: Oo nga eh. Ano, looking back at the Carmen, parang I was, ano, sabi ko, kahit ano sigurong work, kung yung basta hindi pastor. Pero hindi naman ako aware din sa mga different jobs. Ang isang naging interest ko doon ay marine biology. So gusto ko yung mga underwater life. And yun na rin po yung naging undergraduate ko. I studied marine fisheries sa UP Visayas. And pero ano no, by God's direction, calling, tinawag niya ako to catch bigger and better fish. to be a missionary.
1: Oo nga, tama. Pero gusto rin namin malaman yan ni Kuya JV and of course ang ating mga tagapakinig. Kahit na pastor ang tatay mo, tapos very much involved ang nanay mo sa church, and ikaw, nakilala mo si Lord, nag-aral ka pa sa PBS, saan nagkaroon ng parang mali na ginagawa sa buhay? Can you tell us anong age yon and what were you thinking, what were you doing? Kasi kaya ko natanong kung ayaw mo maging pastor, ano yung gusto mong gawin? Wala naman din kinalaman yung mga isda sa kasalanan mo.
0: Tama.
1: Ayun.
0: So,
1: where did you go wrong?
0: Yeah. Yan nga po, no? Growing up sa church, hindi naman talaga na pag-uusapan yung mga sexual sins. And meron talaga akong struggle with sexual fantasies. So parang bata pa lang ako, mas ano na ako eh, aware of mas attracted na ako dun sa opposite sex. Siguro yung first memory ko nung kindergarten pa lang ako, meron akong crush, and then parang ano siya, binihisan siya ng parents niya dun sa ako naman napatingin ako parang anong meron underneath the dress, no? So parang nung nakita ko naman, parang pareho lang naman sa akin. So and pero sa may ganong interest na even at a young age, and then syempre as I grew up as a youth, mas nag-intensify na yung mga ganong desires. Tama po yung sabi ni Pastor JV na from sexual fantasies yung attraction na eventually siguro mga grade 5 pa lang ako mas na-introduce na sa akin yung concept of masturbation, that through school mga classmate na medyo loko-loko na parang ganito yung gawin mo ganyan. Or kaya even in elementary may memory din ako na pinag-uusapan among friends yung sex, and then sabi nila para lang yung ginagawa ng mga hayop, ng mga pusa or aso na nakikita natin. So may mga wrong concepts na ng sex, and then so nabibuild yung interest, and then nagkakaroon nga ng attraction, and lalabas na rin yun in form of masturbation. Eventually nung high school, na-introduce na rin ako sa pornography. Nagsimula dun sa mga printed materials, tapos naging DVDs, tapos alam ko rin ano, wala, hindi siya talaga na explicit na pag-uusapan sa church na mali siya eh. Alam mo lang na mali siya, merong parang guilt, no, afterwards na na-commit mo yung sin. Pero yun nga, na-expose ka and hindi siya na-address. So, growing up, ganun talaga. And

0: ano, mayroon akong fear na ayoko rin ma-involve sa iba. Ayoko maging complicated. Kaya lang, hindi rin siya na-address. So, I thought na yung Bible school, actually, yun yung magiging, ano ko, solution na para ma-address tong issue. Pero,
1: Being more religious or kaya being more into God's word or pero
0: Oo, being
1: not really.
0: religious.
1: Oo nga. Sige, break tayo ulit and then when we come back tanungin natin si Buddy paano saan ang galing yon? Yung you went into more of porn that's fantasy. And kasi na-mention mo rin off air that you know that you were neglected in one as in what aspect ka neglected. Sige. We'll come back mga kaibigan. Stay with us pa rin sa panahon ng paghilo.
2: Ito ang
3: Tiyaga,
2: panahon ng paghilo.
3: Tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Hindi lang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilo.
6: Welcome back mga kaibigan dito sa ating programang sa panahon ng paghilom. At ito ang inyong paboritong programa sa time slot na ito.
1: 9:30 to 11 ng gabi. Tuwing Sabado. Salamat
6: at
1: po.
6: At kami po, yeah, kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
1: Ako po si Carmen Go Vargas at ang ating guest. Sige, Kuya.
6: Carmen Go Vargas na walang kupas.
1: And of course,
6: at ang ating panauhin si Buddy, no? Yes. Welcome po sa lahat. At bago tayo bumalik sa ating talakayan, meron lamang po akong i-announce na napaka-importanting gawain ng Living Waters ngayong November.
1: Yes.
6: Alam nyo ba, sa ating mga listeners, alam nyo ba na itong taon na ito, ang Living Waters po ay Living Waters Philippines ay magse-celebrate ng kanyang 25th anniversary. Silver anniversary po yan. At we will be celebrating our anniversary sa pamamagitan po ng isang public conference. Anong ibig sabihin ng public conference? Ito po ay open sa lahat. No? Hindi lamang po sa mga pastor, mga church workers, kundi ito po ay open sa lahat. Dahil ang mga tatalakayin po dito sa conference na ito ay kung kayo po ay struggling with depression, no, abandonment, no, mga hurt sa buhay, at ito po ay sinusubukan yung gamutin sa pamamagitan ng sexually immoral relationships or addictive behaviors, pornography, no, at iba pang mga addictive behaviors, kayo po ay welcome na dumalo dito sa ating conference. Itong conference rin pong ito ay open para sa mga magulang na merong LGBTQ identified na mga anak at hindi nila at ang tanong sa kanilang isipan ay paano

0: umamahalin itong anak kong nag-a-identify na LGBTQ, na hindi ko, mamahalin ko siya, na hindi ko kinakailangang i-give up yung aking religious convictions. Itong conference na ito ay para sa inyo rin. Ang conference na ito ay para din sa mga simbahan para buksan natin ang ating ang pinto ng ating simbahan sa mga lalaki at mga babae na pumupunta sa ating mga churches at they are confused in their gender, no? They are confused in their identity. Ito po ay para din sa inyo. So, ang conference po namin ay pinamagatang an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts. Gaganapin po ito sa November 7. Ito po ay Sabado, November 7, from 8 a.m. to 7 p.m. sa Christ Commission Fellowship sa CCF Multipurpose Hall. At meron po itong registration, no? At pakidalian lang po yung registration dahil meron po tayong early bird rate, no? Ang regular rate po ng ating conference ay 750 pesos. Pero kung kayo po ay magre-register on or before August 31, ang early bird rate po ay 500 pesos lamang po, no? Pero kapag kayo po ay halimbawa na nalimutan nyo tapos magre-register kayo from September 1 and beyond, meron po kaming group rate, no? Especially sa mga churches. Kung kayo po ay makakapagpadala ng 25 delegates, yung limang delegates po dun sa 25 na yon ay libre at yung 20 ay magbabayad po ng 750 pesos. So group rate po yon. So again, no, kayo po ay inaanyayahan namin dito sa aming public conference, no, an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts, November 7, no, 2026. Ito po ay araw ng Sabado from 8 a.m. to 7 p.m. sa Christ Commission Fellowship Multipurpose Hall. Pagkita-kita po tayo doon.
1: Gusto ko yung title ng ating gawain sa November 7, Meeting Jesus Where It Hurts. Yan. Marami sa atin hurting. Ayan, okay. Ito na muli ang ating kakwentuhan. Si Kuya, nakikikuya ako, Kuya Buddy. Ayan. Pero mas bata obviously sa akin yan. Buddy, kanina nagkakwento ka sa amin at madalas ang mga tao goes through fantasy, sexual fantasy dahil meron silang physiological and biological reasons na doon sa na-research nga namin ni Kuya JV ay parang normal daw yon. Pero hindi siya actually that normal. Normal sana kung malinis yung fantasy natin. Well, I don't want to even use the word fantasy, but imagination. I think that's a better word to use. So sa'yo, saan nagmula yun? Kasi you also were tempted to do masturbation at nunood ka rin ng pornography. Saan nagmula yung sa'yo, buddy?
2: Yes, malaking tulong to my awareness yung naka-join ako ng Living Waters na through yung mga short courses through crew at the same time yung 2024 leadership training. Pero ang nakita ko talaga na root pala, hindi kailangan i-address yung symptom, hindi primarily yung symptom yung ina-address. Kasi yun yung naging growing up na ay mali to yung pornography, masturbation, and then sabi ko, sige, mag-join ako sa ministry. Baka mawawala to. And then, nalalim ako sa conviction sa word. And baka mawawala. Pero nandun pa rin yung struggle. Nag-join ako ng full-time ministry sa crew. Kala ko, yun na yung turning point. Pero nandun pa rin. Hanggang sa mag-asawa ko, sabi ko, hindi na siguro. Pero hindi na-address yung symptoms. So, nakatulong sa akin talaga being part of Living Waters. na ma-address yung ano ba talaga yung root cause. So, ang isang na-identify ko na or na-realize ko na root cause is growing up, madalas akong mag-isa and napag-iisa dahil nga ang parents ko ay busy sa ministry and na meron akong loneliness and neglect growing up. Siguro ang ano ko is ano ako middle child eh, so
1: Clarify mo, buddy, ano yung neglect? Kasi maraming klase ng neglect. I mean, is it hindi naman financially or physically or anong klaseng neglect yon?
2: Tama po, no? So, hindi naman kami nagutom, hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon. Meron kaming bahay, kaya lang siguro yung personality ko nga mas introverted growing up. Tapos hindi ako masyado nag-i-interact sa iba. And siguro yung interaction ko rin with my parents was more of hindi talaga siya yung relational, deeply relational, eh. More of kung anong kailangan. Sa school, sa baon, ganun lang. Or kaya sa ano, mga activities. Wala masyado mga heart-to-heart conversations or hindi ako maka-open up ng mga ano sa parents ko. Or siguro may times na nag-open up. Ang nagiging ano is ano nga eh, dahil nga medyo busy, hindi napapakinggan. So, may ganong hurt growing up.
1: Na para bang ito yung tanong mo, ito yung sagot ko. Okay na yan.
2: Ayun.
1: Wag ka na mag-alala. Tanungin ko si Kuya JV, yung edad ng marami sa atin while growing up, mas marami na rin tayong tanong, mas marami ng needs emotionally. Tama yung sabi ni Buddy, yung pangangailangan niya sa pagkain, sa school, sa attention, even siguro pag may sakit siya, the parents bring him to the hospital or see a doctor. Pero yung emotion, yung kamustahan, doon nagkukulang ang maraming parents. Ano yung dapat unawain ng mga parents na nakikinig ngayon or even maybe ang teenager na nakikinig? Kasi yun ang mas lumalaking needs ngayon, Kuya JV eh.
0: Bago ko sagutin 'yon, no. Gusto ko lang i-highlight yung sinabi ni Buddy, no. Dahil itong kanina sinabi natin na kasi nga itong topic natin ay
1: Fantasy.
0: sexual fantasy, no? And na babanggit din yung pornography addiction. Tama yung sinabi ni Buddy kanina na yung mga bagay na yun, that yun yung nasa surface, no? Yun yung behavior, yun yung nasa surface. At kadalasan ang ano, ang pananaw ng church sa Christian life, no, especially sa buhay natin, ano, it's about behavior modification. Kailangan baguhin mo lang yung behavior mo.
1: Ginagawa.
0: Kaya ina-address yung behavior or what is on the surface. So ito classic example nung kay Buddy, no? So nagano siya, nag Bible school siya, no? Nag-asawa, no, thinking na pag nag-asawa ako o kaya nag-Bible school ako o nag-ministry ako, no, ma-address yung ano na yan. Naging
1: Nag-missionary.
0: missionary. Oo, naging missionary pa. Thinking na mababago yan, no. Pero ang nangyayari, na-address mo lang yung nasa labas, pero there's a deeper root na dapat tinitingnan natin na ano, at yun yung dahilan why we indulge in fantasy, why we indulge in porn. There's a deeper root, no? So kailangan tingnan natin na pag may lumalapit sa atin, nagsishare ng ano, especially bawa ito ano, matagal na akong indulging or addicted sa fantasy or porn. Tingnan natin yung kanyang buhay na ano, para yung iceberg eh, yung bundok na nakikita natin sa ano, ibabaw ng dagat, no? Ang nakikita lang natin, yung iceberg, no? Yung nakikita natin, 10% lang yun ng kabuuang iceberg, no? Ang ating responsibilidad ay tingnan natin ano yung nasa ilalim ng tubig, yun yung mas malaki. Kasi yun yung ano, yun yung pinag-uugatan. So itong ano, itong sa case ni Buddy, no? Ano ba yung ano kailangan malaman ng mga magulang, no? Kailangan maunawaan ng mga magulang na hindi natatapos ang ating responsibilidad sa ating mga anak sa pagpo-provide lang sa kanila, no? Hindi sapat na pinapaaral lang natin sila, o kaya hindi sapat na nakakakain sila 3 beses sa isang araw. No, kailangan may mga needs ang ating mga anak na beyond the physical needs, and one of those needs are yung emotional needs, no? And hindi trabaho ng sino man yung pwedeng magpuno noon. Ang pwede lang magpuno noon yung magulang, no? Kung ano yung kakayahan. Of course, ano, wala namang perpektong magulang, ano, walang perpektong magulang. Our parents cannot meet our emotional needs 100% kasi si God lang ang pwedeng gumawa noon. But we try our best, no, as parents, na i-meet yung emotional needs ng ating mga anak. Yung isang emotional need ng ating mga anak ay, ano, ibinanggit ni Buddy kanina, ay I wanted to be seen, no? I wanted to be heard, no? Kaya napaka-importante niyan na nakikita natin, naririnig yung ating mga anak, na yung simpleng ano, yung simpleng kinukumusta mo yung anak mo, no? Hindi lang yung pag-aaral niya, kundi siya.
1: Oh, madalas yung aral lang.
0: Oh,
1: ano ang
0: madalas
1: grade mo
0: ano eh.
1: ngayon? Oo.
0: Yeah, anong grade mo? Ano? So, yun yung ano, nagiging focus ng ano eh. Pero, kinumusta nyo ba siya? Yan.
1: Mismo siya.
0: Kumusta siya? Oo. Kumusta siya? Tapos, binibigyan ba natin? Kasi isang emotional need natin is not just the mapunan natin yung need nila to be seen and to be heard. Yung affection, no? Yung physical touch. Yung tayo ba mga magulang, ano, naaakbayan ba natin yung anak natin? Naiyayakap ba natin sila, no? Yun. Hindi uubra dito yung hindi uubra dito yung kwan eh, na hindi ako sanay sa ganyan, ano.
1: Oo, tama.
0: Oo.
1: Oo.
0: Kasi ang tendency po, pag hindi natin napunan yung mga pangangailangan na yan, mga emotional needs na yan, hahanapin ng ating mga anak sa ibang paraan. Yun.
1: At kay
0: So,
1: Buddy, yung paraan niya was pornography and masturbation.
2: Right. Okay.
1: So, sige,
2: okay.
1: Buddy.
2: Siguro ano din po, no, for the parents. Kami, wala kaming anak ni Maymay, so parang sabi yun, siguro blessing din kasi wala kami na wound na growing up. Pero ang hirap talaga maging magulang, nakikita ko sa mga parents. Kahit na anong gawin ng parents, talaga may wounding pa rin ang mga anak natin. So, yung parents ko were not really yung, hindi naman sila masama, pero kahit na nasa ministry sila, at siguro nga dahil nasa ministry sila, madalas busy, mas lalo na yung ibang parents na kasama natin. So, ang kailangan talaga natin yung Panginoon. So, there will be times na talagang magiging broken, pero by praise the Lord na siya ang nagpupuno ng mga pagkukulang ng mga magulang.
0: Yeah.
1: Tama. So, ang tanong ko sa'yo din, Buddy, iyan ba yung dinala mo sa Living Waters kaya ka nag-attend ng leadership training? O dahil akala mo leadership training?
2: Ano po, no? Na-involve po ako dun sa mga, mga short courses ng Living Waters with crew. And nakatulong po talaga yun dahil first time ko na yun issues talaga, yun ng sexual fantasy, pornography, masturbation, yun yung napag-usapan. Kasi madalas sa kahit sa Christian ministry, ang accountability is nagka-quiet time ka ba? Okay, ilan na ba yung na-sharean mo ng gospel? So, dun sa Living Waters, nakita ko na, ay, iba talaga to. Ito yung napag-usapan. Tapos, kala ko, isolated ako na parang hindi ako qualified or magre-resign na ako sa crew dahil hindi ko na maano tong kasalanan ko. Lagi kong tinatago. Pero nung nasa Living Waters, hindi lang pala ako nag-iisa na nagsa-struggle. And lahat tayo may iba-ibang struggle. And hindi solusyon yung i-disqualify mo lang yung person sa ministry kasi hindi ma-address yung kasalanan. So, ang ganda po ng program ng Living Waters kasi nga, nadadala mo sa Panginoon, nadadala sa cross, and nasusurrender. So, naka-join po ako ng short and then yung leadership training naman po, si Maymay po ang sa akin nanghila na mag-join and nakatulong po talaga. Yung wife ko po si Maymay, naka-join siya ng 20 weeks na 25 weeks na flagship program at malaking tulong po sa kanya. And then kami naman po, sabi namin, we want to grow deeper. So, nag-join po kami ng leadership training.
1: Well, gusto ko malaman din ano doon sa leadership training na teaching or Jesus moment mo that you really felt the presence of the Lord. Yung totoo na, hindi lang yung nababasa mo sa Bible o naririnig mo sa preaching.
2: Oo po. talaga, siguro dumating ako sa point na it's not really about fixing myself. It's really about drawing nearer to God. Siguro yun yung pinaka... Kasi laging growing up, ang laging conviction is fear na
1: Fear.
2: 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Dapat di ka na nagkakasala. Ganun yung pagka-interpret ko dati doon. Pero ang new creation ni God is that we are, belong to Him. And hindi ibig sabihin na perfect. Pero mahal niya tayo. And siguro yun yung pinaka-realization ko doon sa Living Waters na hindi ko, it's not, I need to be clean of my sin before God loves me. Pero God loves me kahit na in the midst of sinfulness. And then through His love, doon ako nababago. So yun po yung realization ko.
1: Ayan. Sige. Kuya JV, may tanong ka? Mag-break muna tayo. Oh,
0: Break
1: break
0: muna
1: muna.
0: tayo.
1: Sige, break muna tayo. And then when we come back, tatanungin natin si Buddy, kamusta ka na ngayon? Saan ka na ngayon sa iyong journey? Ayan. Bumabalik ka pa ba sa old ways mo? Ayan, alamin natin yan. So, ito po ang panahon ng sa panahon ng paghilom and stay with us.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir, Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
6: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
7: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang.
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Nasa last part na ho tayo ng ating programang sa panahon ng paghilom, hindi pa tapos kasi mas gusto nating malaman kung ano ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa buhay ni Buddy. So, stay with us pa. At kung na-miss nyo po ang iba nating episodes, you can check it out sa website po ng Living Waters Philippines and ng sa YouTube ng DZAS. Ayan. Ako po si Carmen Go Vargas at na ang kasama ko po ay ang other half ng J Car.
0: Ako po si Kuya JB Dichoco na kasama ng kaakit-akit at walang kupas na Carmen Go Vargas. At kasama din natin ang ating guest na si Buddy dito sa paborito nating programang sa panahon ng paghilom.
1: Ayan. Good evening muli, Buddy. So,
2: good evening po.
1: There was one part ng ating kwentuhan earlier na sinabi mo, you attempted to talk to your dad, sa iyong tatay, tungkol sa, ayan, sa struggle mo on masturbation. Na nung nag-work na si Lord sa buhay mo, did you made an attempt ulit to talk to him about it? O hindi na lang?
2: Nasa process pa po eh. Pero ang ilang na realize ko rin po dun sa LT is ano, kailangan ko ring hindi ko pwedeng i-dismiss yung syempre ang mataas ang respeto ko sa parents ko. Pero hindi ko pwedeng i-dismiss na meron brokenness. So, ang isa po dinala yung mga alaalangan ng neglect and brokenness na hindi naman talaga nila sinadya pero naging ganun ang effect. So, napatawad ko sila dun sa dun sa Living Waters LT. And even siguro process din po, no? So, instead of parang remaining as is, ngayon mas nag pati iba na rin po ang status ng relationship namin ng parents ko. Hindi na siya hindi lang siya yung parang ako yung anak, sila yung magulang. Pero ngayon, nandun na rin kami sa stage na pareho kami nagsaserve sa ministry. So may ibang dynamic din po. But natutuwa naman po ako kasi parang dinala din kami ni God ngayon na mas malapit geographically with my parents. Kasi dati po nasa ibang region kami assigned with crew. Ngayon nasa Quezon City po ulit kami. So since 2024 until 2026, nasa Quezon City kami ulit. And we praise the Lord na ano, mas nakasama ko po yung side ko naman ng family. And, pero hindi ko pa po sila na sit down na sabihan na ito pa rin ang ano ko, no? Mga issue ko. So, maganda nga pong siguro action point yan.
1: Wow. Pero to even think of that, an attempt to do that, nag-uumpisa na yon. So, ano yung nakita mong, kung hindi ka man nagpunta na doon sa, you know, being honest with your parents, how you see their neglect for you when you were young, ano yung nag-grow between your parents because nag-grow ang relationship mo with the Lord, with Jesus?
2: Yes. Siguro isa rin na ano nga is hindi, wala na yung, dahil dati, merong pain, man. Tapos, dinidismiss ko lang. So, malaki din yung effect nun sa relationship. And ngayon na may forgiveness, and then acknowledgement na it's not them primarily na magiging source of my healing, it is the Lord. And nagkaroon ng freedom na to really interact with them, to really love them. Tapos, mas na-enjoy nga yung relationship at this time.
1: Gusto ko yung sinabi, Kuya JV, gusto ko yung sinabi ni Buddy. Buddy, nagustuhan ko yung sinabi mo. Dahil nagkaroon ka ng freedom, dahil nakita mo sino yung talagang pwede mong lapitan dun sa sugat mo.
2: Amen.
1: And you are not accusing your parents anymore nung mga ang tingin mo ay, at totoo naman, may pagkukulang because they're not perfect, diba? So, I really appreciate na nakita mo yon. Marami sa atin, Kuya JV, ang kaya tayo galit sa parents natin kasi ang madalas we accuse them. You did not bring me well. You did not love me well. Yung ganon.
0: Oo. Ano, madalas yan yung ano, may mga nakikita tayong ganyan na dumadaan sa healing program natin, no? Pero I like yung ano, I like yung shift na ginawa ni Lord sa buhay mo, Buddy, no? Kasi for some, na sa ikaw kasi nakita, unang nakita kong shift na na realize mo hindi mo na kinakailangang magkunwari, no? Kasi ano, na hindi mo na dinidismiss yung pain, no? Hindi mo na dinidismiss yung mga bagay na dati mong tinatabunan, no? So you're becoming aware, ah, totoo pa lang meron akong pain dito, matagal ko lang tinabunan. Tapos nagkaroon ka rin ng shift in the way you see your parents, no? Kasi nakikita mo sila na hindi sila yung magiging source ng healing mo. I like what you said kanina. Kasi for some na dumadaan sa mga healing programs like Living Waters, pagkatapos ng program, ano, imbis na magkaroon ng shift, mas nagkakaroon ng demand na ano, kailangan ano, yung hindi nyo ginawa, sa hindi ko naranasan sa inyo, kailangan bumawi kayo para maging buo kay, para maging buo ako, no? Hindi man nila sinasabing ganon, no? Marami hindi naman nila sinasabing ganon, pero makikita yun sa ano, sa attitude nila na bakit ano, bakit imbis na mas naging soft yung heart mo, mas naging hardened yung heart mo, no? Kailangan makita natin yun na hindi yung parents natin or any person at all, hindi sila yung magiging hindi sila yung mag-heal sa iyo. Si Jesus lang ang pwede mag-heal sa iyo. So yung we should never demand anything from our yung mga kung ano yung pagkukulang ng parents natin na kailangan nilang bumawi. Dapat yung mga ganon, yung pagkukulang ng parents natin should point us to the source of divine love, no? And that is ano, that is the Father, Son, and Holy Spirit.
1: Yeah. And usually pagka tumitingin tayo dun sa tao and those are our parents or maybe even yung mga nilulook up nating mga leaders, there will always be disappointment. Yan. So, kamusta ka na ngayon, Buddy, in terms of your own growth? Maganda na nag-grow ang relationship mo with your parents and taking time pa to talk with them about serious things. Pero ikaw,
2: yes.
1: Kamusta ka na? Nagpo-pornography ka pa rin ba? Totally talaga. Kasi hindi nawawala ang temptation eh.
2: That's
1: di ba?
2: Right. That's
1: kwento
2: right.
1: Mo kami on that.
2: So, ano po talaga, no? Hindi, yun isang na-break din na myth ng living, through Living Waters na palitan din yung way of dealing with sin na hindi siya yung something to be primarily addressed, pero it's really going back to the Father's love, to God's love. And ano, no? Na-realize ko, parang hindi ko talaga masabi na ano, na katulad nung iba, na parang meron talagang 100% tinalikuran ko na yung kasalanan na to, or hindi na ako natetempt. Pero may ganun pa rin na temptation. And actually, ang isang realization ko nga is the older I get, the more sinful, the more opportunities for sin there are, and the more prone to wonder my heart is. Kahit na pala, kala ko kasi pag tumatanda ka na or nagiging mas no, mataas ang leadership role mo or mas matagal ka na sa ministry, mas okay ka na. Parang, syempre, you are doing better in areas of the development, pero meron talagang patuloy na temptation, and meron pa rin times that you fall, times that I fall, and you practice confession. Tapos, maganda rin na, ano no, hindi, yun nga, sana yung testimony ko, parang yes, nabago na ako dahil nag-living waters. Pero, nandun pa rin yung progress. Nandun pa siya sa process of progress, and reliance on God's grace, by God's grace pa rin. And ang pinagpe-pray ko rin nga is, ano, that I would really finish well. Kasi meron din mga Christian leaders na in their 40s, 50s, doon sila nag, ano talaga, no? Nagkaroon ng scandal. And so, pero yun, God has used living waters to really intervene, na hindi magpatuloy yung progress na from pornography, masturbation, to action. And even deeper levels of pornography, marami ring mga ano no, iba-ibang that hindi mo maiisip na pleasurable pero ginagawa ng iba. So hindi na nagpo-progress, so praise the Lord to that. Pero meron pa ring temptation, and kailangan ko pa ring i-surrender daily to the Lord. And maganda po yung ano ng crew na we walk through the power of the Holy Spirit, spiritual breathing, na hindi siya yung dahil may kasalanan ka, wala na, pero balik mo sa cross. And also, you ask the Lord to fill us with the Spirit to empower us. In spite of our insufficiency, in spite of our brokenness, in spite of our sinfulness, the Lord is able to, by His grace, continue to use us.
1: Mm-mm. Kuya JV, and kahit ikaw, buddy, if you'd like to add, marami sa atin kasi we think na ito na, make changes na ako, I wanna be perfect, and nagagalit tayo sa sarili natin when we could not do that. How should we look at it, yung when we are tempted pa? Siguro, buddy, ikaw muna before Kuya JV adds to it. Pag you are tempted, as tama yung sinabi mo, you always go back to the cross, you always submit it to the Lord. Pero meron ka pa bang ibang ginagawa, you know? I'm not looking at the ano ha, the secular way of getting out of the temptation, maliligo para mawala yung nararamdaman, mag-exercise. Yun ang paraan ng mundo eh. Pero how do you do it?
2: Opo. Siyempre, makakatulong po yung mindfulness, na maging aware kung kailan ba talaga ito nati-trigger. So, and then malaking bagay din po yung may small group na ito yung napag-uusapan. So,
1: wow.
2: Hindi lang siya yung Bible study na small group, pero yung nang ko-confess kayo ng struggles. Pero yun nga, talagang naging aware and acknowledgement na hindi talaga yung repentance, kasi kala ko actions muna eh, pero it's really agreement na mali to, hindi to useful. So yun, kasi hindi naman siya yung ano eh, pubuti sana kung instant yung judgment ni God na pagdating, pag nagkasala ka, may parusa ka agad, pero hindi laging ganun. So yung sexual sin, parang physical, yung physical sin to yourself is hindi siya ano eh, eventually nag para siyang slow development na sin. So yung judgment nandun pa sa matagal, pero kailangan ko maging mindful na lahat ng ginagawa ko ngayon may effect for the future and even for how I will ano live my life, no? Pero ang basis pa rin is that hindi ano, I am already secure in the God's love. Hindi siya yung parang something na yun nga, na hindi ka na mahal ni God kapag hindi mo ginawa to, or hindi ka na talaga naman lahat tayo hindi worthy. So yun ang acceptance ko dun.
1: Ayun. May dadagdag ka ba doon kaya JV?
0: Yeah, I will echo the same things na sinabi ni Buddy, no? Pero dadagdagan ko siya ng ano, yung isang idadagdag ko. Pag merong temptation, hindi ibig sabihin walang hinil si Lord sa iyo, no? Pag may temptation, kailangan tanggapin natin na given na 'yan. It's a given part of our life na there, ano, lagi may temptation, no? So hindi mo siya dapat tingnan, especially kung ikaw naging part ka ng living waters. Huwag mo siyang titingnan na hindi yata umubura yung programa sa akin eh, kasi natitempt pa ako, no? Kundi tingnan mo siya ng ganito. Meron pang hinihil si Lord sa akin kasi may temptation pa. Yon. Tapos yung I like yung sinabi ni Buddy kanina, yung practicing mindfulness, no? Dadagdagan ko siya ng ano, practicing the presence of Jesus, no? Pagka natetempt ka, no? You invite the presence of Jesus dun sa tempt, dun sa ano, sa I have this prayer, no? Pag ako may temptation, in-invite ko si Jesus na, Lord, pwede bang samahan mo ako dito sa area na to right now where I'm being tempted right now. No? So in, alam mo yung instead of ano, you mag-isa mong binabattle yung temptation, mag-isa mo siyang binabattle, yung awareness ba na you do not battle this alone kasi kasama mo yung presence ni Jesus. Yeah.
1: Wow, beautiful. Yeah, o nga, nalilimutan natin 'yon, mag-isa tayo nakikipaglaban sa kalaban. But Jesus have already won and we can take that victory ni Lord mismo. So Buddy, before we request you to pray, meron ka pa bang gustong idagdag sabihin sa mga listeners natin?
2: Opo, ini-encourage ko po lahat na mag-seek tayo ng help sa ating mga struggles and brokenness emotionally, sexually, and napakabuti po ng programa ng Living Waters towards our awareness of our need for the Lord, na ang Christian life hindi lang pala siya yung tinanggap natin si Jesus, alam natin yung Bible, nag-share tayo ng gospel, nag-missions, nag-worship, pero the Lord is equally concerned, no? Or even more concerned dun sa puso natin, na status ng ating life. Kasi we could be performing outwardly, pero inwardly, hindi pala tayo okay, no? So, mag-join po tayo sa Living Waters programs. And excited po ako dun sa November 7 na one day. Kasi ang daming ano, no, manifestation ng ating brokenness sa sexual sin, sa addiction, and even sa mga ano natin, no, yung how, even how we perform. So maganda po talaga mag-join tayo. We need help, so buti nandito po ang Living Waters.
1: Yes, and buti na lang Jesus is already victorious, hindi tayo talunan because of Jesus. Yeah. And with that, may we request you, Buddy, to pray for us, pray for our listeners.
2: Sige po, let's come to the Lord in prayer. Thank you, Father, for this time that we can come before you acknowledging, Lord, yung aming mga brokenness and pagkukulang. Thank you, Lord, that you can see, Lord, that even though we feel like we are righteous, there is no one righteous among us. We need yung righteousness that comes from you. And pinagpe-pray ko po, Lord, yung ating mga tagapakinig. I pray, Lord, that each one, Lord, would really see na meron kaming need for you, that only Jesus can really fulfill yung hindi lang yung forgiveness of our sin, but even yung mga brokenness of our life. Mm-hmm. And salamat, Jesus, for forgiving all of our sins through your death on the cross. Salamat na wala kaming kailangan ikatakot, Lord, na i-open up sa inyo dahil kinuha niyo lahat, Lord, yung penalty ng aming mga kasalanan.
1: Yes.
2: And I pray, Lord, na kaming lahat, Lord, would daily draw nearer to you, na acknowledging na hindi lang siya ang Christian life is hindi lang religion, hindi lang siya intellectual practice, pero it's really committing our whole life, our body, soul, and spirit to you, and allowing you to take full control of our life, and in spite of our brokenness and imperfection. So we thank you, Holy Spirit, for being the one to empower us to work for you daily, that we would be able to really grow deeper in your word, we would be able to worship in spirit and in truth, be able to bear the fruit of the Spirit in our life, and be able to continue in your mission to make disciples, Lord, here to have the power to be your witness here in where we are and even to the ends of the earth. And we pray for the ministry of Living Waters, that you would continue to bless this. We pray, Lord, na you would raise up more leaders, Lord, makita na ang marami pang need, Lord, to minister even to our pastors and church leaders, ministry leaders, Lord, na in terms of sexual and emotional brokenness. And thank you, Lord, for the leadership ni na Pastor Benji, Pastor JB, Ate Carmen. And we pray, Lord, na you would sustain everybody, Lord, na kanilang pag-serve sa inyo. We even pray, Lord, dun sa 25th anniversary ng Living Waters this year. Salamat, Lord, for how you've allowed this ministry to grow and minister to so many. And I pray, Lord, na this milestone, Lord, maging opportunity talaga to honor you at the same time to trust in you, Lord, for new things na gagawin nyo through this ministry. And we pray also, Lord, na i-bless yung bawat isa today, Lord. Allow us to experience as we follow you, Lord, makita namin na we are convicted talaga of our sin, but we are accepted because of your love and sacrifice and grace. So thank you for this time together, Lord. I-bless yung bawat isa sa amin, and especially ang mga families, Lord, na tutulungan nyo kami, Lord, to really love one another and to really come in obedience and also in deeper connection with you. Thank you for this time. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Wow. Thank you sa prayer na yan. Sa beautiful prayer. Buddy, salamat for being so open and honest with your struggles and how the Lord has healed you. Salamat,
2: thank you
1: ha.
2: Po. Yes. Oh,
1: Thank you,
0: buddy.
2: Carmen, Kuya JB.
1: Hanggang sa muli po mga kaibigan, we want to see you again. Dun sabi nga ni Kuya JB, your favorite program, every Saturday 9:30 to 11. At sa ngalan po ni Benji Cruz, salamat po. Hanggang sa muli, good night.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Paa, tuhod, huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maganda. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalongoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhing nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.

0: Ay, bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Ito ang inyong kaagapay, Pastor Joey Umali ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating bansa. Banal naming Diyos, itinataas po namin sa inyo ang aming mga kababayan na naapektuhan ng malalakas na panglindol at iba pang panig ng aming bansa. Dakilang Diyos, ibangon po ninyo sila. Pagkalooban po ninyo sila ng kapanatagan at kapayapaan, ibangon mula sa traumatic experience na kanilang naranasan. Itinataas din po namin sa inyo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na gumagawa ng inspection ng mga buildings, mga structures at mga tahanan na nawa ay matiyak nila na ligtas na puntahan at panirahan ang mga ito ng aming mga kababayan. Tulungan po ninyo ang iba pa naming mga kababayan na tinamaan ng ibang kalamidad na tulad ng mga nakaraang bagyo at pagbaha. Nawa dakilang Diyos ay makatanggap sila ng sapat na tulong mula sa national government at maging sa kani-kanilang mga local government units. Nawa sa ganito pong mga sitwasyon na aming dinaranas ay mangibabaw ang malasakitan at bayanihan. Pigilan po ninyo ang sinumang tao o grupo na magsasamantala sa mga ganitong sitwasyon. O banal naming Ama, dahil po sa mga kalamidad na nangyari, sa mga paglindol na naganap, ay tumataas ang takot ng mga mamamayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, doon sa kinatatakutang The Big One. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na makapaghanda, hindi lamang individual, hindi lamang pamilya, kundi ang buong Pilipinas sa pangunguna ng gobyerno at ng civil society.

0: an ng bawat isa bilang mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
4: Peaceful Pieces.

kaibigan. Magandang gabi. Narito na ang Perfect Peace. Ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at sumasayang papawid mula po rito sa Ortigas Center, Pasig City. Kamusta na kaibigan? Nung mga nakaraang araw at linggo ay nag-uulan. Sana po ay hindi kayo nabaha o nahirapan sa malalakas na ulan. Kami po sa Bukawi ay binaha at ang lugar namin sa paligid po ay mataas na ang tubig. Malapit na rin makapasok sa aming pintuan ang tubig baha. Pero salamat sa Panginoon na hindi natuloy at hindi na po lumakas ang ulan. Bagamat umulan-ulan pa rin po sa ibang mga dako at ibang lugar at marami pa rin po sa kababayan natin ang lubog sa baha, ipanalangin po natin na maging maayos na ang panahon at hindi na po makasagabal sa mga kababayan natin sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pag-aaral at sa kanilang mga hanap buhay. Nawa ay maging maayos na ang panahon. September na. Oo kaibigan, ang bilis ng panahon. Ito po ay buwan kung saan nag-uumpisa na po ang selebrasyon ng mga Pilipino at kasama na po sa selebrasyong ito ang nalalapit. Malayo-layo pa naman pero ang Kapaskuhan. Yan po ay may mga nakikita tayong mga memes sa FB na lumalabas ang isang karakter kumakanta ng pamaskong awitin at nag-uumpisa na po na magpatugtog. Yung iba po ay may mga decorations na sa kanilang bahay at simula po ngayong buwan na ito, Setyembre, ay masaya na ang mga ngiti, ang mga kababayan natin. Parang Pasko na. Although, dadaan pa naman ang Nobyembre, ang All Souls Day. Pero ganun pa man, ito po ay kasama na sa selebrasyon. Anyways, kaibigan, patuloy mo akong samahan. Ito po si Paul Pascua. Hanggang 11:30 tayo magkakasama at mapapakinggan ang mga musika ng Perfect Peace. Musika na tutulong sa iyo sa iyong sandali ng pamamahinga. Musika na may hatid na kagaanan sa bawat isa sa atin. Kaya tumutok po. Maya-maya ay meron tayong short devotion sa gabing ito. Kaya tumutok lamang. And towards the end, meron tayong prayer time. Muli, ito ang Perfect Peace.

0: Kaibigan, patuloy ka nakikinig dito sa Perfect Peace. At ikaw ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin ang inyong kaibigan at host ng program na ito, Paul Pascua. Naway naibigan mo ang musikang napakinggan at nawa nakatulong ito sa iyong sandali ng pamamahinga. Meron pa po tayong musika maya-maya, pero susunod na po ang ating Precious Promises. Ito po ang ating short devotion sa gabing ito. Tumutok lamang po dito.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, narito ang ating Precious Promises. Ang ating short devotion mula po sa devotional material ng Scripture Union. At kung gusto niyo po magkaroon ng kopya nito o makipag-ugnayan sa Scripture Union, pwede po silang i-message sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, para po sa mga mensahe at devotional material katulad pong mapapakinggan natin dito ngayon sa Perfect Peace, pwede pong lumiham, mag-iwan ng mensahe sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. At katuwang po natin ang Scripture Union sa ating short devotion dito po sa Perfect Peace. Ang pamagat po ng ating short devotion ay pananampalataya sa mahirap na sitwasyon. Muli, pananampalataya sa mahirap na sitwasyon. Pero bago po ito, gusto ko pong basahin. Samahan niyo po kong magbasa ng salita ng Panginoon mula po sa aklat ng ikalawang kronika, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 21. Minsan pa, ang teksto natin o ang passage natin ay mula po sa ikalawang kronika, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 21. Ito po ang sinasabi, ang digmaan nina Abias at Jeroboam. 18 taon nang nagahari si Jeroboam nang si Abias ay magsimulang maghari sa Jerusalem. 3 taon siyang naghari roon. Ang kanyang inay si Micaiah na anak ni Uriel na taga Gabaa, nagkaroon ng digmaan sina Jeroboam at Abias. Ang hukbo ni Abias ay binubuo ng 400,000 mga piling kawal, samantalang ang kay Jeroboam naman ay 800,000 pawang mga pili rin. Humanay ang hukbo ni Abias na may o sa may bulubundukin ng Ephraim, sa tuktok ng bundok Zemeraim. Mula rooy sumigaw siya, makinig kayo Jeroboam at buong bayang Israel, hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahweh sa pamamagitan ng isang tipan na si David at ang kanyang mga anak ang pamalagi ang hari ng Israel? Ngunit si Jeroboam na anak ni Nabat at dating alipin ni Solomon na anak naman ni David ay naghimagsik laban sa kanyang Panginoon. Sumama naman sa kanya ang mga sukab at walang kabuluhan. Hindi nila kinilala si Roboam na anak ni Solomon. Palibhas ay bata pa noon at walang karanasan si Roboam. Wala siyang nagawa. Ngayon, ibig ninyong labanan ang kaharian ni Yahweh na pinamamahalaanan ng mga anak ni David. Palibhas ay marami kayo at taglay ninyo ang mga guyang ginto na ipinagawa ni Jeroboam at dinudyos ninyo. Bakit ninyo pinalayas ang mga saserdote ni Yahweh, ang mga anak ni Aaron at ang mga Levita? Bakit ang sinunod ninyo'y ang ugali sa ibang mga bansa sa pagpili ng mga saserdote? Ngayon, sino mang nais magtalaga ng sarili na may taglay na handog na isang toro at 7 lalaking tupa ay pinapayagan ng ninyong maging saserdote ng mga Diyos-Diyosan. Sa ganang amin, si Yahweh lamang ang Diyos at hindi namin siya itatakwil. Ang aming mga saserdote ay pawang mga anak ni Aaron at ang mga katulong nila sa paglilingkod kay Yahweh ay ang mga Levita. Araw-gabi ay nag-aalay sila kay Yahweh ng mga handog na susunugin at kamangyang. Nag-aalay sila ng handog na tinapay sa harapan niya sa ibabaw ng inihandang mesang malinis. At gabi-gabi nagsisindi sila ng mga ilawang nasa gintong patungan. Sinusunod namin ang utos ni Yahweh, samantalang itinakwil ninyo siya. Kaya kasama namin siya sa labanang ito. Siya ang aming puno at ang kanyang mga saserdote ay kasama rin namin. Taglay ang kanilang mga trumpeta na handang hipan sa pakikipaglaban sa inyo. Mga anak ni Israel, huwag ninyong kalabanin si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga magulang, pagkat hindi kayo magtatagumpay. Nagsugo si Jeroboam ng pangkat sa hulihan ng kalaban upang lihim na sumalakay roon. Samantala, ang karamihan ng hukbo niya ay kaharap ng hukbo ng Huda. Nang lumingon ang mga ito, nakita nilang dalawang pangkat ang kanilang kalaban. Dumalangin sila kay Yahweh at hinipan ng mga saserdote ang kanilang trumpeta. Sumigaw ang hukbo ni Huda at nang sandaling yaon, nilansag ng Diyos ang hukbo ni Jeroboam at ng buong Israel. Tumakas sila sa hukbo ni Abiyas at ng Huda. Itinulot ng Diyos na masakop sila ng Huda. Nagtagumpay sina Abiyas. May 500,000 piling kawal ng Israel ang napatay. Mula noon, ang Israel ay nasakop ng Huda. Ito'y dahil sa pagtitiwala ng Huda kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa pagtatagumpay ni Abiyas laban kay Jeroboam, nasakop niya ang mga lungsod ng Bethel, Hesana at Ephron, pati ang mga nayong sakop nito. Sa panahon ni Abiyas, hindi na nagbalik ang kapangyarihan ni Jeroboam hanggang sa siya'y mamatay. Naging makapangyarihan si Abiyas 14 at hanggang dito lalamang po ang ating pagbabasa sa ikalawang kronika, kapitulo 13. Muli ang ating pamagat ay pananampalataya sa mahirap na sitwasyon. Ang sabi sa ikalawang kronika 13:10, ngunit para sa amin, si Yahweh pa rin ang aming Diyos at hindi namin siya itinakwil. Pinili ni Haring Abiyas na udyokan ang lider ng kaaway sa pamamagitan ng pagpapahayag ng aral na puno ng pananampalataya tungkol sa makapangyarihang Diyos na makapagbibigay sa kanila ng tagumpay. Bakit inisip ni Abiyas na nasa panig nila ang Diyos at wala kila Jeroboam? Sa mga pagkakataong waring wala ng pag-asa, hindi nag-iisa ang mga mananampalataya. Ang mga pagdurusa at pagkakataon upang magamit ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang ating Ama, ang Diyos ng mga imposible. Ang Panginoon ay napaparangalan ng mga taong naniniwala sa Kanya sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon. Ang labanan ay natapos sa mahimalang tagumpay ng maliit na hukbo ng mga mananampalataya o nananampalataya sa Diyos laban sa malaking hukbo ng mga sundalo na di mananampalataya. Isipin ang malahigante mong problema ngayon. Marahil pinayagan ito ng Panginoon upang hindi mo makalimutang tumawag sa Kanya. Huwag mong kalilimutan ang pagkilos ng Diyos. Maaring maparangalan siya sa iyong mga pagpapahayag at gawa. Dakilang Diyos, ipagkaloob mo po sa akin ang kaloob mo ng pananampalataya at pagtatagumpayin mo po ako sa aking laban ngayon. Yan po ang ating short devotion dito po sa Perfect Peace, Precious Promises. Patuloy pong tumutok dito po sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan.
1: Peaceful Pieces.

0: plea.
1: Kaibigan, ito po ang ating sandali ng pananalangin. Samahan mo ko at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos ng imposible. Diyos ng himala. Kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat na kami po ay maaring makadulog sa inyo kung kailan namin gustuhin at kung nasaan man kami naroroon. Salamat po sa pagbibigay ng layang ito para kayo po ay makausap. Salamat po sa paalala ninyo sa amin sa pamagitan ng buhay ni Abias. At kami nga po ay hindi nawawalan ng pag-asa na anuman ang aming sitwasyon, kahirapan, kalagayan ng mahirap, lalo na ngayong tag-ulan at bumabaha. Patuloy kaming mananalig sa inyo at alam namin na hindi niyo kami pababayaan. Ang sabi niyo, hindi niyo kami iiwan. Salamat aming Diyos na kayo ay tapat sa iyong mga pangako at hindi ka nagbabago. Sa pagkakataong ito, inilalapit ko rin ang kaibigan na nakikinig ngayon sa kanyang kalagayan. Kayo po ang kumatagpo sa kanya. Kayo po ang umaliw sa kanya sa mga sandaling ito. Kayo po ang tumulong at nawa maranasan niya ang inyong pagkilos at gabay. Ipagkaloob niyo sa kanya ang kapayapaan na sa inyong lamang matatagpuan. At tulungan niyo po siya maitawid sa kanyang sitwasyon. Salamat po dahil mahalaga siya sa iyo at mahal na mahal niyo po ang kaibigang ito. Bigyan niyo po siya ng masarap na kapahingahan at ang bawat isa sa amin kaligtasan sa anumang kapahamakan. Kayo po ang magprotekta sa amin. Salamat po sa pagdinig sa panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Dito na po nagwawakas ang ating programa, ang Perfect Peace. Ito po si Paul Pasco, ang inyong host at kaibigan at napapakinggan tuwing ganitong oras sa gabi, tuwing Sabado. Muli nag-aanyaya na samahan muli ako sa susunod na Sabado, same time, 11 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Ingat kaibigan at nawa maging ligtas at tuyo sa panahon ng tag-ulan. Hanggang sa muli, magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Diyos.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
5: The Hubble Space Telescope, launched in 1990, revealed never-before-seen wonder and beauty in the universe. And now NASA is on the cusp of revealing new corners of the cosmos with its Nancy Grace Roman Space Telescope.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa iyo, kaagapay, pabati namin sa iyo ngayong umaga, ipag-asa at pagpapala mula sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Muli, kaagapay, welcome sa programang Hardin ng Panalangin at ating ihandog sa Diyos ang unang bahagi ng ating araw para magdasal, manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, kaagapay, tayo muna ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, patuloy ka namin dinadakila, pinupuri at niluluwalhati sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy niyong ibinibigay sa amin para kami ay makadulog sa inyong harapan. Maging pinagpapasalamat din namin ang aming paglilingkod, Panginoon, na binigyan niyo kami ng chance, Lord, sa bagay na ito. Panginoon, ang aming dalangin sa araw na ito ay patuloy na maranasan namin ang inyong kalakasan, ang karunungan na galing sa inyo, Panginoon. Linisin niyo rin po ang aming mga puso. Pagindapatin niyo po kami sa paglilingkod na ito, Panginoon. Hayaan ninyo na habang kami ay gumagawa ng inyong kalooban, masumpungan po ninyo ang aming mga puso na tapat sa inyo, na nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Patuloy namin itinataas din ang bawat kaagapay namin sa mga oras na ito, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, anuman ang situation ng kanilang buhay, patuloy na kayo po ang maging kalakasan namin, kayo ang maging sentro, lalong-lalo na ng bawat tahanan, Panginoon, sa mga oras pong ito. Muli, pinagkakatiwala po namin ang aming prayer time sa inyong mga kamay, Panginoon. Pinagkakatiwala namin dahil kayo po, O Diyos, ang alam namin na tutugon nito. Tutugunin ninyo ang mga kahilingang panalangin, Panginoon, according to your perfect will. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Liobrera. At upang mas maging mabiyaya, kaagapay, ang ating prayer time, maaari mo nang i-comment ang iyong mga panalangin kahilingan or prayer request sa ibaba. Gagawin natin ang lahat para maisama yan sa ating prayer time maya-maya. At kung sakali naman na mayroon ka ng mga natanggap na katugunan ng Diyos, answered prayers, ipadala mo sa amin ang balita para naman sama-sama nating pasalamatan ng ating Panginoon. Kagapay, kung sakali naman na hindi na nababasa lahat yung mga listahan ng mga panalangin on air, umasa po kayo na sa aming mga personal na pananalangin to our personal prayer and devotion ay isasama pa rin po namin yung mga prayer request na yan. At umasa tayo sa katugunan ng Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban. Para sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako, kaagapay, ating pag-aralang mabuti at buksan natin ang ating mga puso. Katulad po ng ating tinatalakay, ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa grace ng Lord o sa biyaya ng Panginoon. Alam ng Diyos na darating ang araw na ikaw ay tatayo sa crossroads ng buhay mo o sangandaan ng buhay mo. At ang sangandaan na ito ay ipaihintulot ng Panginoon na marating mo. Hindi upang ikaw ay malito at mag-alinlangan, kundi ikaw ay inihahanda sa matinding pagpapasya
at pagpili. Sa mga panahong ipit tayo sa magkabilang daloy ng agos ng buhay, ito ang tamang panahon, kaagapay, na kailangang magdesisyon para hindi tayo tuluyang maakay ng masamang agos ng mundo. Sa panahon para lakaran ang tamang daan. Sa sangandaan na ito o crossroads na ito ng ating buhay, dito natin masusubok ang ating mga sarili. Mga mahalagang pagkakataon sa ating buhay, bahagi ng ating paglalakbay tungo sa tamang direksyon. Subalit sa pagkakataong ito, kailangan natin ng ibayong pag-iingat sapagkat sa ating paglalakbay, kaagapay, may mga mararating tayong mapanlinlang at mapanganib na lugar. Una, ito yung lugar ng paghinto. Daan na pasangang magkasalubong o magsasalubong at hindi mo alam kung ano ang iyong pipiliin. Dahilan para ikaw ay titigil sandali. Ito yung delikadong kalagayan o daan ng isang tao, ang paghinto. Hanggang hindi sinasadyang makapili at makagawa ka ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos at tuluyan ka ng madala ng masamang agos. Ito yung kalagayan ng mga taong madalas magpahinga at ang kanilang kapahingaan ay hindi galing sa Diyos, kundi yung iniaalok ng sanlibutan. Ito yung madaling mawala at madaling matapos. Ito yung mga kalagayan ng mga taong takot maglingkod, ayaw ipaglingkod sa Diyos ang kakayanan at mga talento. Ito yung paghinto. At ang paghintong ito ay hindi lang makaapekto sa iyong buhay ngayon, kundi pati sa iyong buhay sa hinaharap, sa iyong spiritual and personal life. Kung nandyan ka sa kalagayan na parang mabigat na lahat para sa iyo, ay dahil yan sa wala kang nakikitang progreso o paglago. Kaya ikaw ay napapagod at nahihirapan. Kagapay, madalas ito yung mga taong nagpapanggap na malakas at may pananampalataya, ngunit sila'y puno ng kahinaan. Ang paalaala ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy o pangalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 5, sabi niya, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ang bili ni Apostol Pablo kay Timoteo, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kagapay, panahon na para ikaw ay humakbang pasulong at huwag sayangin ang panahon na ikaw ay pwedeng lumago o magtagumpay. Ikalawa, ang isa pang lugar na mapanganib sa iyong paglalakbay ay ang lugar ng kinagawian o kinasanayan. Ito ang lugar na kinasanayan ng tao. Hirap iwan, hirap iwasan, at ito yung lugar na binabalik-balikan. Tunghayan natin ang kwento sa Aklat ng Mga Bilang, kabanatang 32, sa mga talatang 2-7. Napakarami ng hayop ng mga lipi ni na Ruben at Gad, na makita nila ang mainam na pastulan sa Hazer at sa Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sabi nila, ang Atarot, Dibon, Hazer, Nimra, Hesbon, Eliale, Sebma, Nebo at Beon, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel at mainam na pastulan ng mga hayop. Kami mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mga marapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Kagapay, pinagsabihan sila ni Moises, bakit kayo nagtitiyaga sa kakarampot na lupa? E mayroon namang inilaan sa atin ang Diyos.
at nagsimula silang magreklamo at mag-aklas laban kay Moises. Ang nais lang naman niya ay makarating sila sa ipinangako ng Diyos na lupain para sa kanila. Yun ang po ang nais ni Moises. Ngunit ikinamatay na ni Moises ang pangunguna sa mga taong ito. Pero ginawa niya ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos hanggang sa kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit may mga taong itinatalaga o itinalaga ng Panginoon para gabayan tayo sa lakbayin natin sa buhay upang hindi tayo maligaw ng landas. Sabi sa Epeso kabanatang 3 talatang 20, sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Why settle for an average when there is an extraordinary? Ang mga taong kinagawian at kinasanayan lamang ang kanilang kayang gawin ay mahihirapang lumago. Mga taong ayaw sumubok, ayaw lumago, mga duwag sa mga higanting nakaharang sa daan. May mga taong nagsilbing halimbawa sa laban ng buhay katulad ni Caleb at Josue. Tuloy lang kahit may mga nakaharang na mga higanting kalaban. Si David sanay pumatay ng mga mababangis na hayop na sumasalakay sa mga ipinapastol niyang kawan ng mga tupa. Pero hindi siya nakontento doon. Sinubukan niyang lumago at walang takot labanan o kalabanin at patumbahin ang higanting si Goliath na umahamak sa bayan ng Diyos. Si Job, dati hindi niya nalalaman at hindi niya naintindihan. Nababalitaan lang niya ang kabutihan ng Diyos. Pero dahil hindi siya napagod at hindi siya tumigil sa pagtitiwala, naranasan niya mismo ito. Agapay, kung di ka gagalaw at susulong, walang paglago at walang pagtatagumpay. Pwedeng may paghihirap, parang paikot-ikot lang tayo sa ilang, parang paulit-ulit lang, ngunit parang walang nangyayari, kaagapay. Akala mo lang yon, mayroong nangyayari, sinasamahan tayo ng Diyos. Sabi sa aklat ng Oseas, kabanatang 2, talatang 15, doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. Sa Diyos ang paborito.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Si Bishop Pablo Lores ng Dorofi Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil Ikaw ang Diyos na tapat at mabuti sa amin at hindi Ka nagbabago kailanman. Panginoon, anuman ang sumpungan mong karamihan sa puso ng bawat isa po sa amin, O Diyos, ay patuloy po naming inilalapit sa Iyo ang lahat ng ito upang kami ay maging karapat-dapat sa Iyo sa lahat ng aming gagawing mga panalangin ngayong araw na ito. Dalangin po namin sa Iyo, O Diyos, ang FEBC 7 Otto, Panginoon, na patuloy kang kumilos at gumawa, Panginoon, sa mga staff, sa mga namamahala, Panginoon, sa FEBC, O God, patuloy kang gumawa, Panginoon, at magbigay ng katalinuhan at kaalaman sa iyong mga anak, Panginoon, upang mapamahalaan nila, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban ang radio na ito, Panginoon. Dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang bawat partners ng FEBC, Panginoon, na patuloy kang gumawa din sa kanila at patuloy mo silang patnubayan, O Diyos, patuloy na sila ingatan at patuloy na pagpalain ang kanilang buhay, Panginoon, lalo't higit, O Diyos, ang mga nasa management, Panginoon, ng FEBC. Panginoon, salamat po at dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga listener, Panginoon, saan mang sulok ng mundo, dito sa amin sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Panginoon, patuloy kang makagawa at makakilos sa kanila habang sila nakikinig sa radio station na ito, Panginoon. Hayaan mo na patuloy kang makapangusap sa kanila at patuloy na katagpuin mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangailangan financially at materially, Panginoon, at lalo tigit, Panginoon, ang kanyang spiritual, O Diyos. Lord, salamat po sa aming mga listener, Panginoon, saan mang sulok ng mundo sila nakakapakinig ng radio, Panginoon, ng DCA 7 Auto, Panginoon, ay patuloy na Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila at patuloy na magparanas ka, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman habang sila, Panginoon, nakikinig. Panginoon, salamat po sa iyo dahil Ikaw ang Diyos na amin pong sinasamba at dinadalanginan, Panginoon. Lord, patuloy ka naming pinasasalamatan at inaalay namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal ay sa iyo lamang, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat isa. Samahan mo akong manalangin sa oras pong ito. Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo at naniniwala kami, Panginoon, na kayo po ay tutugon, Panginoon, sa bawat panalangin kahilingan na amin pong ilalapit sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay laging nakalalapit sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, O Diyos, si Maureen Navarro. Ang kanyang panalangin kahilingan ay para sa kanyang father na mayroong karamdaman. Panginoon, kayo po, O Diyos, ang magbigay ng kagalingan sa father ni Maureen Navarro. Ganon din po kay Jericho Madamba, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay yung kanyang job application, Panginoon, ay naway magkaroon niya ito ng positive result, Lord, sa kanyang pag-a-apply. At alam namin na hindi po ninyo siya bibiguin sa kanyang pagtitiwala sa inyo. Lord, ganon din aming inilalapit si Lian Soriano. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang anak na nahihirapang mag-adjust sa school. At ang aming dalangin na magkaroon siya ng confidence at makahanap po siya doon sa school ng mga mabubuting kaibigan. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Elijah Castañeda, Panginoon. Ang kanyang nais idulog sa inyo ay ang kanyang asawa na nagkakaroon po ng parang exhaustion, Lord, na-exhaust po ang kanyang physical and emotional situation, Panginoon. Naway bigyan niyo siya, Panginoon, ng kalakasan at mabuting kalusugan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Jessa Valenzuela. Ang aming panalangin para sa kanya ay pagpalain niyo siya, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Yung kanilang pangangailangan pinansyal ay maging maayos, i-provide po ninyo, Panginoon. At dalangin namin na sila po ay magkaisa lagi, Panginoon, at magtiwala sa inyo. Ganon din kay Nathaniel Cruzado, Panginoon. Pinapanalangin po niya ang kanyang kapatid na naghihintay ng result ng kanyang medical examination, Panginoon. Naway maging maayos ang result, Lord, at patuloy niyo siyang ingatan. Maging maganda ang mga findings at walang anumang mga problema na mabibigat, Panginoon, sa kanyang kalusugan. Amin din pinagpipray, Lord, si Rhea Villaflor. Mayroon siyang upcoming interview, Panginoon. Sana po ay mabigay sa kanya, Lord, yung kanyang ninanais, Lord, na pangarap, yung mga dreams niya, Panginoon. Magkaroon siya ng confidence during the interview, presence of mind, at naway makuha niya itong position na ito, Panginoon. Ipinagpipray din namin si Kurt Evangelista, Panginoon, para sa kanilang maliit na negosyo. I-bless niyo po ito, Panginoon, naway dumami ang kanilang mga customers, Lord. Pagpalain niyo po ang business ni Kurt Miguel Evangelista. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Danica Faith Manalo, Panginoon. Yung reconciliation niya sa isang taong mahalaga sa kanya. At naway mawala na lahat ng sama ng loob, magkaroon ng kapatawaran at maibalik ang magandang pagsasamahan, Panginoon, nilang magkakaibigan o magkakamag-anak. Lord, amin ding idinudulog sa inyo si Renzo Gabriel Alcantara, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang younger brother na nagtatrabaho sa malayong lugar. Protection po para sa kanyang biyahe, yung kanyang trabaho, yung kanyang kalusugan, Panginoon, at ganun din yung kanilang pangangailangang pinansyal. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy namin itinataas sa oras na ito ang aming kamanggagawa, ang pamilya ni Pastor Chris Katubay, na kamakailan lamang ay umuwi na sa inyo, Panginoon, ng aming kaagapay, ang aming manggagawang Pastor Chris Katubay. Patuloy namin pinagpipray ang kanyang naiwang pamilya, si Sister Adele at ang kanilang anak na si Nathaniel. Panginoon, Lord, kayo pong magbigay sa kanila lagi ng comfort, Panginoon, at kung ano man yung nasimulang paglilingkod ng aming kamanggagawang Pastor Chris Katubay, Lord, naway maipagpatuloy ito at gamitin ninyo ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga na-develop na disciples, Lord, para magpatuloy ang gawain. Pinagpe-pray din namin, O Diyos, ang pagpapala ninyo ay patuloy na maranasan ng Ellenwood Malati Church, Panginoon. Pagpalain nyo ang buong leadership, ang mga pastors nila, at ang mga manggagawa ng Ellenwood Malati Church. Patuloy ko rin pinagpe-pray si Sister Evangeline Gailo, yung kanyang mga schedules ng chemotherapy niya, Panginoon, samahan niyo siya lagi, provide niyo rin ang kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa gamutan, Panginoon. Lord, i-bless mo rin ang aming kamanggagawang Sister Anna Victoria Tutel, Lord. Tinataas namin ang kanyang mga kapatid, sila Jesus, Noelin at Lala sa Salite, Lord. Sila po ay patuloy niyong ingatan at pagpalain. Naway makilala kanila sa mas malalim na kaparaanan. Amin din inilalapit, Panginoon, sa oras na ito ang aming mga kamanggagawa, O Diyos, si Engineer Romeo David, Panginoon, ang aming panalangin ay patuloy niyo siya ingatan kasama po ang kanyang family, si ang kanyang may bay, Sister Marie David, Engineer Romar David, si Jerome David, Kevin David, at si Joanna Grace David. Lord, pagpalain niyo po sila. Ganon din po si Brother Leo Abisamis, Panginoon, patuloy niyo siyang ingatan dyan po sa USA, sa Texas, Panginoon. Lord, aking patuloy na pinagpe-pray si Tita Abby Dailo. Lord, magandang kalusugan at yung kanyang pamilya ay patuloy niyong pagpalain. Maging yung kanyang munting pinagkakakitaan, Panginoon, yung kanilang mga apartments, Lord, na pinaparentahan na iyo. Diyos, pinagpe-pray namin na gamitin niyo ito maging source ng blessing para sa kanila at para sa kanilang mga pamilya. Panginoon, aking patuloy na pinagpe-pray si Sister Nora Canciela. Pagpalain niyo siya, Panginoon. Sister Corazon Holandes, Sister Lillian Guerrero, Panginoon. Brother Epifanio Salvador, pagpalain niyo po ang aming mga kaagapay na ito dito sa FEBC na lagi naming katuwang sa paglilingkod, lalo na po sa pananalangin, Panginoon. Maraming maraming salamat po dahil kayo, O Diyos, ang tumugon sa aming mga panalangin at alam namin na tamang panahon, O Diyos. Perpekto ang inyong timing, ang inyong katugunan sa aming mga panalangin. Amin tong pinagkakatiwalang lahat sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa ibang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes sa ating ibang kamanggagawa o ordinero dito sa Hardin ng Panalangin. Dito po sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable, ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na itong weekend na ito, first weekend ng September, na enjoy niyo po. Yung iba sinasabi, meron na pong sumisilip. Ang atin pong bansa ay festive at somehow mahanap ng dahilan para masimulan na ang celebration ng Kapaskuhan. Pero tayo po ay magdi-deal muna sa atin pong mga real life troubles din. At medyo maging maingat po tayo dahil ang panahon pabago-bago, lalo na dito po sa atin sa bandang Luzon. Uminit. Yung iba po sa inyo, palagay ko yung nakapaglaba, nagsampay, nasiyahan tayo sa konting init, biglang umulan ulit. At yun po ay nagdudulot ng pangamba, hindi lang sa ating kalusugan, kundi sa posibilidad uli ng pagbaha. Kaya po kung meron kayong activities, kayo po ay merong kinakailangan puntahan, pakibalita po kayo para madala ang necessary na pananggalang sa ulan. At the same time, may prepare din ang sarili ninyo sa inyong mga susuungin. Si Pastor Jebo, yung aking kapatid, ay inabot ng 8 oras. Nung nakaraang weekend para bumiyahe mula po sa Makiling sa Laguna hanggang dito sa Valenzuela. Grabe ho yung kanyang inabot na paglalakbay. Pero ganun ho ang naging kalagayan at may mga ilan pa na mas malala ang inabot. Pero ngayon po, kinakailangan talaga nating medyo planuhin at pag-ingatan. Hindi lang po ang ating mga sarili, pamilya, kundi maging ating mga pag-aari, no? Yung ating mga sasakyan at the same time yung ating hong mga condition, yung lugar natin. Bantayan po ninyo kung iyan po ay pwedeng tamaan ng mga di pangkaraniwang mga kaganapang pangkalikasan. At yan po ang ating loving and friendly reminder ngayon pong Saturday morning. Well, ang ating hong naging discussion last month is about peace, no? Kung sumusubaybay po kayo, tinalakay natin ang iba't ibang mga pagpapahayag ng patungkol sa tema ng kapayapaan na galing po sa Biblia. At ngayon naman sa buwan ng September ay atin naman hong bibigyan ng pansin ang salitang hope o pag-asa. At yan po ay napaka-importante. Ang sabi po nila, ang pag-asa daw po ay parang fuel, no? Ang kanyang fini-feed ay yung need natin to still go forward despite of difficulties. Kailangan magkaroon tayo ng inspiration, encouragement, and willful desire to continually live. Kahit na tayo po ay dinadaluhong o kaya tayo po ay humaharap sa mga krisis pang buhay. At hindi naman po ito pagalingan. No? Pwedeng maliit lang ang krisis ng iyong buhay but it overwhelms you. Pwedeng malaki ang krisis sa buhay ng ibang mga tao. At yun nga po, sa ating constant na pagtingin sa kalagayan ng buhay, iba-ibang hoping. Pero yun nga, kailangan natin pare-pareho ng hope para tayo po ay muling makabangon, makasulong, at magkaroon pa ng paggamit sa buhay na pinagkakatiwala ng Panginoon. Yun po ay napaka-importante. So, we're going to look at yung pagkakagamit sa Bible ng concept ng God of Hope, na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Hindi ko alam kung kayo ay nakapanood na nangyari sa lugar ng Nepal. Malungkot, no? Ito nakaraang linggo ay nakita po natin ang balita patungkol sa pagdaluhong ng sobrang lakas ng volume o dami at lakas ng tubig galing po dun sa bundok. Ang sinasabi ay parang bumaba dahil po sa nabagsakan ng piraso ng bundok na glacier at yung naimbak na tubig ay tumulak pababa sa mataas, ilang libong talampakan pala yung pinanggalingan po nung glacier na bumagsak naman doon sa pondohan ng tubig na bumaba din naman. Kaya ang sabi, hindi lang marami yung volume ng tubig, mabilis yung ragasa na pinagsama-samang tubig, putik, bato, at of course yung parang yelo, no? So yan po yung mga bagay na i-compose nung bumagsak na yon. Ang sabi nga, bagamat madalas nating naririnig yung word na tsunami, pagka sa dagat, ito parang tsunami ang ginamit na term ng isang nagbabalita na bumagsak doon na tubig na nag-annihilate sa isang malaking bahagi ng lugar sa Nepal. At maraming buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira. At I think kayo po ay nakapanood na niyan, nakita niyan. Pero ang recommendation din ng mga eksperto, kung napanood niyo minsan, huwag niyo nang ulit-ulitin. Kasi somehow, nakakaroon po ng epekto yan. Ikaw man ay aware o hindi, somehow nagkakos yan ng epekto sa iyong isip at sa iyong kalooban, because these are negative images. Images that can increase yung ating fear, anxiety, and syempre nakaka-relate tayo dun sa emotions ng mga tao na naapektuhan, especially the ones who are crying, at syempre yung aftermath, no, yung impact na negatibo, hindi lang sa ari-arian, kundi sa mga taong nawalan ng buhay dulot po niyan. So, ang point natin, sa buhay na ito, normal ang magkaroon tayo ng karanasan ng kabiguan, tighati, at ganito nga, no, kawalan. At yan po ay isang bagay na sometimes ay nagiging dahilan kung bakit napipigilan na tayo na sumulong sa buhay, o kaya ay bumagsak ang ating loob at hindi na po tayo magkaroon pa ng malinaw na purpose at strength para po harapin ang pwede pang dalhin ng buhay para sa atin sa kalooban ng Diyos. So ang Panginoon ay nagbigay din po ng paunawa that He is a God of hope. Ang Romans 15:13 ay isa po sa passages na pwede po nating makitaan yan. Ang sulat po dito ni Apostle Paul, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." So, dito ho pinapakita na tinawag ang Panginoon na Diyos ng pag-asa. Na sana ay pumuno daw sa atin ang kagalakan, kapanatagan o kapayapaan para sa ating pagtitiwala sa Kanya, tayo mag-umapaw din sa pag-asa, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Napakahalaga nun. Almost the same time last year, ako po ay at ang aking family ay nagpunta ng Europe. At doon kami sa Roman Colosseum, din sa Colosseum sa City of Rome. At yun nga, yung kasama namin doon na aking inaanak ay magaling sa history since doon sila nakatira matagal na sa Turin. At siya pala ay mahilig mag-aral ng kasaysayan. And then pinaliwanag niya sa amin yung Roman Colosseum. So saan kami nando doon? Sabi niya yung mga Romans before na nakapanirahan sa syudad na yun, syempre yung kanilang mga nababalitaan, wala pang television noon eh, wala pang social media. Ang kanilang nababalitaan patungkol sa mga panalo ng Rome, gusto nilang makita. So ang ginagawa, nire-reenact. Yun daw flooring ng Colosseum ay pinababaha. At parang may mga barko, kunyari ay umaandar at nag-engage ng labanan. Merong mga sundalo ng Rome na aatakihin yung kunyari ay mga kalaban. At hindi po ito yung parang kunwa-kunwarian. Ang ginagawa po talaga ay sinasaktan, sinusugatan, at of course pinapatay yung umaaktong kaaway. So ang tanong, ay sino naman magpapaganon? Well, marami silang mga slaves, mga prisoners of wars, mga kriminal. And then sometimes, ang isa sa mga nilalagay doon ay mga Christians. No? Pag nababasa ninyo, yung ilang mga historical documentations and records, ginagamit na spectacle ang mga Christians doon sa Colosseum of Rome. May mga panahon naman, ang gusto ipakita ay yung mga mababangis na hayop na nakikita sa mga broader territories, katulad ng Africa at ng iba pang mga bahagi ng mundo. dinadala doon ang mga leon, mga tigre, mga hayop na sumisilang. And then pawawalan yung mga tao sa Colosseum, walang matatakbuhan. Pawawalan din doon yung mabubangis na hayop. Alam niyo na yung ending. Sila po ay lalapain. At yan, malungkot no, abang iniisip mo yun. Ano bang meron sa mga tao at bakit ganyan? Very violent at hateful and very, ano, parang, yun nga, they would like to cause pain towards others. At yung mga tao, they will cheer, no? Ang tao nga doon ay bloodlust. Parang natutuwa sila habang dumadana ang dugo at nagkakaroon ng paghihirap yung mga tao na kanilang pinanunood. Nagtutuwa sila sa panalo, kunyari, ng kanilang kasundaluhan at kanilang inaalimura yung mga umakto naman ng mga kaaway. At yun ay source ng kanilang quote-unquote entertainment. Parang sa ngalan ng kanilang kasiyahan, yun po ay pinanunood, yun ay ginagawa. Kaya nga, napakalungkot, no? Dahil ang mga Christians, bakit nga ba napasok sa ganong klase ng mga abuses? Ang reason is because sila po ay hindi nagugustuhan ng lipunan. Marami sa kanila ang nire-reject. Ang ilan sa kanila ay talagang ina-abuse. At all because they would like to stand for and live for Jesus Christ, no? So, yun po ang kapalit ng kanilang pagiging mananampalataya. Parang naisip mo tuloy minsan, sa ating panahon ngayon, it's just a matter of parang pagsisipag, pagsusumigasig, ipakita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsiserve. Sa kanila, it was a life and death condition para mag-identify kay Jesus. Talagang mahirap. No wonder kahit si Paul, no, sa kanyang imprisonment, nung sinulat niya sa Philippians, "For me to live is Christ and to die is gain." Kasi talagang namiligro nga po ang buhay din niya. And dito, sa Romans, no? Romans chapter 15, verse 13, ang paliwanag po ng ilang mga sumuri ay ito. Si Paul daw ay sumulat ng sulat na ito na ang kanyang audience would be a mixed group, mga Jewish and Gentile Christians doon sa city of Rome. Maraming social pressures, no? Yung mga, ano sila, dinidiscriminate, inaapi, tinatanggalan ng mga karapatan. Of course, may mga divisions. Meaning, sila po ay nilalagay doon sa urian ng lipunan na mababa. At dulot noon ay parang hindi na sila matrato na parabang regular at normal na tao. And the culture was so hostile. At yun nga, pag ikaw ang napagbunto na ng pansin, yung atrocity sa iyo i-exact. And that's how that particular civilization lived before, no? Maraming kulturang maganda, maraming mga nai-add sa development ng mundo, pero yun din ay hindi natin maitatago, madilim na bahagi ng kasaysayan ng kapanahunan na yun. At dito ho, pinaunawa ni Apostol Pablo na kailangan pa rin magkaisa ng mga mananampalataya, kailangan maging matatag. At ayun nga, kailangan nila na patuloy pang manghawakan at maging tapat sa Panginoon. Ang hirap, no? Kasi yung iba sa kanila, hindi mo po binibigyan ng palakas loob dahil lang sa malayo ang hinaharap. Merong aabot doon. Pero yung iba, pinalalakas mo na lang ang loob na kahit sila ay malapit na sa kamatayan o papunta na doon. Ang kanilang gagawin sa maiksing natitira pang panahon ay may pagpatunay pa rin ang kanilang pananampalataya. Kaya yung iba sa kanila, sabi nga ni Flavius Josephus, no? Ito po yung historian ng Rome na nagsulat tungkol din sa ilang persecution na inabot ng mananampalataya. Habang yung iba ay nagsasaya at inaalimura ang mga Kristiyano mula daw doon sa buhay ng mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya, sumibol naman yung kaisipan at yun ding interest. Bakit ang mga Kristiyano na ito, kahit ganyan ang ginagawa sila, ay tapat sa kanilang Diyos, nananalangin pa rin, at hindi binibitawan ang kanilang pagkilala sa Panginoong Hesukristo? Naging daan din daw yun kung bakit, sabi nga natin, may mga nag-convert sa Christianity doon mula sa syudad na yun. Dahil din doon sa nakita nilang testimony ng mga Christians at the very last moments of their lives. So, grabe din, no? May isip natin na talagang in the duration, no? ng pag-exist ng Roman city at ng kanyang mga attitudes sa iba't ibang kapanahon na generation towards the Christians. Ngayon may kita natin may isang sektor ng Kristyanismo na nandun na. Pero yun nga, dati iba po ang pagtingin, iba ang pagtrato. At yan po ay naging dahilan kung bakit sinula natin ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Rome. Huwag susuko, manatili sa katapatan sa Diyos at patuloy na gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang hirap, no? Hindi ho biro yan. I think dito makaka-relate tayo bakit need ng hope. Ito po ay isang prayer na extract ko lang to sa internet. Pero simple lang siya. Ang sabi dito, "Dear God, I tried my best, but if today I lose my hope, please tell me that your plans are better than my dreams. Amen." Panginoong Diyos, pinilit ko pong gawin ang aking pinakamakakayanan. Ngayon po, kung ako ay nawawala ng pag-asa, patuloy niyo po akong sabihan na ang inyong plano ay mas higit na maganda kaysa sa aking mga pangarap. Parang ganun, no? Siguro tayo nakaka-relate because we experience failure. We experience rejection. At yun po ay nagdudulot na tayo po ay malungkot at makaranas po ng pagbagsak ng ating damdamin o kalooban. Pero, paano ba papasok dito yung usapin about hope? Di ba? Ano ba ito? Isang pantasya lang na parang pinipilit kang paisipin. Ito gawin mo. Dadating yun. Wala lang yan. Hindi ho ganun eh. Pag tinitingnan mo yung mga talata sa banal na kasulatan about where hope emerges, talagang it was a point of desperation. At hindi po ito yung pakatapos may mangyaring sobrang negatibo eh. Biglang nagpalakpakan na lang at nagsisaya na at nagsayawan na hudon at okay na. Sa shorts, pag atin hong tinitingnan yung Biblia as parang yung, di ba, yung sweeping, parang ganun eh. Pero tingnan nyo po yung time frame. At tingnan nyo rin yung mga inabot bago ho umabot muna, bago nakarating doon sa point of celebrations. At hindi naman ho lahat ay nakapag-celebrate na. Some were, di ba, exacted their lives. No? So may mga ilan din na talagang hindi na nakarecover ang kanilang material losses. Pero paano yung hope ay kinailangan para sila ay manindigan sa Panginoon, mamuhay pa rin sa buhay na ito despite of losing so much. No? So yun po ay mahalaga din natin makita. Kasi nga ang ayaw nating mangyari that the Bible becomes a book of fantasies. Na yun iba kaya ayaw nga po ito pakinggan dahil iniisip daw tayo daw ay peddlers of toxic optimism. Hindi ho ganun. Hindi ho totoo yun. If you squarely read the Bible, hindi ho dinidismiss ang natural at regular human experience ine-engage. Kaya nga ho yung pagpapakilala ng Diyos is always related to human conditions and needs. Dahil alam ng Panginoon, He can understand our condition. Siya rin ay nagkatawang tao. At ang kanyang gusto ay tulungan tayo in the midst of these trials, these difficulties. No? So, we have to see it also from that standpoint. No? So, our God is a God of hope. Ang sabi po, being a God of hope, Paul calls God the source and creator of all true hope. This hope is not a wishful guess. It is a confident assurance based on God's promises. Ano po yung wishful guess? Yung bang sana nandyan ang Panginoon. Sana tulungan niya ako. Sana maintindihan niya ako. Sana nakikita niya itong pinagdadaanan ko. Yun wishful. Baka sakali ka na sana itong mga bagay na ito ay pwede, posible o totoo. Now, when you read the Bible, hindi siya wishful. It's an assurance. Kasi ang Panginoon mismo nag-declare, "I will never leave you nor forsake you." Nandiyan yung presensya niya. It's available. Siya rin na nagsasabi, "Ask and you shall receive." So, willing siyang magbigay. Di ba? Magkaloob ng ating pangangailangan. At yun din, no? Napakagandang ipinapakita sa atin dito na ang Panginoon naiintindihan yung ating kalagayan. Kaya ang banal na kasulatan ay napakaraming mga pangako, maraming mga portrayals ng pagtulong ng Diyos where calamity is present. Yung paborito nating kinukot, di ba, yung Lamentations 3:20 onwards, yung because of the great the Lord's great love, we are not consumed. His mercies are new every morning. Yung great is thy faithfulness, of course, in a pinaraphrase ko na lang. Pero yun po, nanggaling yun sa Book of Lamentations, sa gitna yan, ng gitna ng matinding pahirap at sa gitna ng matinding karanasan. Pero nakapagsasambit ng salita ng pasasalamat at nakapagbibigkas ng pag-asa dahil sa presensya ng Panginoon. So remember, ang pagpapakilala ng Panginoon sa God of Hope is so that we will not just simply have wishful thinking na sana naiintindihan niya tayo, tinitingnan niya tayo, tulungan niya tayo. Sa Bible, it's an assurance na ang Panginoon ay nandyan. Sinusulyapan tayong sadya at tutulungan tayo. Kailangan lang natin din magbukas ng ating sarili to allow Him to help us. At tayo naman ay magkaroon ng trust and tiwala sa Kanya. No? Yun po ay napaka-importante rin ang interaction. Now, the second is in relation to joy and peace when we believe. Now, yung joy ho dito ay hindi ho paghagalpak ng tawa. Minsan kasi doon natin ina-associate yung joy. Ang peace ay hindi lang din na walang problema. No? Ang joy daw dito ay meron kang sense of parang hope. Yan nga. At inspiration. Because the Lord can uplift your condition. And then yung peace, na kahit ang gulo ng circumstances sa labas, ay magkakaroon ka ng stability and also wisdom to be able to take the right steps forward kahit gulong-gulo ka na. Dahil gagabayan ka ng Panginoon and you will take Him at His word. So, very important. No? Ang isa sa mga lagi kong binabalikan dito ay yung letter ni Paul sa mga Philippians. Yung mixing letter na yun is a prison epistle. No? Kung inyo pong napapansin, binabalik-balikan natin yan, itong mga nakaraang mga episodes natin. Kasi it is significant yung duktungan ng faith. Di ba? Pinag-usapan natin yan. Pinag-usapan natin yung peace and now we're talking about hope. Yung sinabi ni Paul na in the midst of, yun nga, illegally siya po ay na-imprison. Mali yung accusation. It was a false or orchestrated accusation. And yung result ng trial led to his martyrdom. At alam niya na doon makauwi. Pero ito siguro yan. At the last moments of his life, he needed hope. Pwede siyang magmokmok at magalit na lang doon sa loob ng kulungan. On the other hand, he would like to redeem yung kanyang condition at hindi masayang yung huli pang mga pagkakataon to live for the Lord. Kaya nga hindi ba nakapag-evangelize pa siya in prison? Yung trial niya, naging pag tinignan yung script niyan sa yung transcript niyan sa Book of Acts, nakikita niyo po doon that he was able to share the good news about Jesus from the lower to the higher courts. Yun, kailangan din medyo panatag ka at may sense of optimism ka na meron ka pa rin courage na sabihin ng mga bagay na ito kahit na alam mo mayroong panganib sa iyong buhay at merong hindi ka nais-nais na outcomes ang mga kaganapan. Na-share niya yung mabuting balita sa mga kasama niya sa kulungan and most especially yung guards, no? Yung mga sundalo. And then syempre, naisulat niya yung letter to encourage the different churches kasi prison epistles, marami siyang sinulat dyan but we are highlighting Philippians na dapat ini-encourage mo yung nakakulong. Dahil siya yung merong pangangailangan, siya yung naapi, siya yung nilimitahan ang kalagayan. Pero siya yung sumulat to give them encouragement. At isa ito sa impactful, no, na ginamit ng Panginoon na personality in the Bible at mga letters para i-inspire ang tao in times of difficulty. Imagine, you are imprisoned, awaiting yung iyong, sabi nga natin, parang ending. Pero yung theme ng sinulat mo has abounding joy. Yung taong sumulat niyan, meron pa rin composure, meron pa rin stability, may control. He had joy kasi inspired pa rin sumulat and to talk about Jesus and to live life kahit sa few moments. And peace. May linaw sa kanya kung ano pa yung dapat kong tugunan. And so, Kaya nga yung sinabi natin kanina, for him to live is Christ and to die is gain, ay nakuha din natin from the letter to the Philippian believers. So, yun siya. Kahit na yung outward circumstances are challenging, yung inner connection in Christ, nagbigay ng mga kaloob na yan, katulad ng joy and peace, because it's a byproduct of faith. No? So, napaka-importante rin pong makita yun doon. Ano pa yung mga bagay na matututunan natin about God being a God of hope? Bukas po, araw ng Linggo, tutuloy po natin ang usapin na ito. At sana po makatulong din sa inyo kung kayo may kinakaharap na mga challenges and struggles, mga painful experiences sa inyong mga buhay, mga kabiguan. Ay matulungan po tayo ng pag-aaral na ito para magkaroon ng upliftment. Hindi dahil lang sa ating pong mga pagkikwentuhan, kundi higit sa lahat, yung pinaka-source o yung sentro ng lahat ng ito ay yung gagawin ng Panginoon at pwedeng gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Paalala po ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Ano nga ba ang mapapala ng Pilipinas sa Pax Silica? Sa kasalukuyan, kilala na ang bansa sa electronics industry, pero karamihan sa ating trabaho ay nasa assembly, testing at packaging ng mga produktong dinidesign sa ating bansa. Sa ilalim ng Pax Silica, mas mapapalawak ang industriya at makakalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Maaari itong lumikha ng 130,000 hanggang 190,000 na direktang trabaho at daan-daang libo pang trabaho sa mga negosyong susuporta dito. Pero sa kabila nito, kailangan pa rin ng tamang plano at karunungan dito.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
0: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
5: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay at mga kapitbahay. Ito po ang inyong masayang tahanan at bukas na ang ating kwentuhan, bukas na ang pintuan para kayo ay

0: sinong gagamit. Importante po yun kasi mm-hmm. for us to understand. Tapos sino yung gagamit? Color na gusto niya. Mm-hmm. Yun po yung mga basic na questions na tatanungin natin.
1: So function, purpose.
0: Function.
1: Yun ang
0: form follows function. Kasi
1: ay, ganda. Form follows function. Ayun. Ikaw naman, Kristen.
2: Tapos, after po nung interview, kailangan, ah, kasama dun sa, ano, is yung personality.
1: Mm.
2: Yun. So, hindi ka po pwedeng, yung, kumbaga parang sa damit din, okay. Dapat nagre-reflect kasi yung bahay, yung space, dun sa nakatira. So, hindi ibig sabihin na, kunyari, uso, tapos hindi ka naman pala mahilig sa all white, tapos nag-all white ka kasi uso.
1: Oo.
2: So, dapat, ano, reflection nung, ano mo.
1: Personalidad.
2: Tsaka mag-research or kami kung ano yung ilalagay dun sa color scheme mo, dun sa style mo.
1: Ayun. Ganun pala yun. Kung ang marriage ninyo ay isang kulay, ano ang kulay ng 22 years na marriage ng Rosario couple?
0: Sobrang kulay.
1: Oo.
0: Merong mag-start po yun sa graded gray, black, gray, pero magiging makulay.
1: Talaga ba? Opo. Bakit naman nagsimula? Sa dinami-dami ng kulay, bakit graded gray and black ang simula ng inyong marriage? Paano ba kayo nagkakilalang dalawa?
0: Okay, to start with, nagkilala kami sa school, sa PSID, Philippine School of Interior Design.
1: Mm-mm.
0: I'm 1 year ahead kay Kristen. Mm-mm. And yun nga, nakita kami sa parang practicum.
1: Uh-oh.
0: Kumbaga yung finals namin. Final
1: exhibit
0: thesis.
1: Yan.
2: Exhibit.
0: Finals uh-oh. Nila. Nandun lang kami para mang okray. Para mang okray as a head batch.
1: Oh, ganun pala yes, yon. So, nung nakita mo yung gawa ni Kristen, ikaw ba ay na-impress? Mataas ba yung grado na ibinigay mo sa
0: mataas
1: kanya?
0: Mataas ang energy niya sa reception counter.
2: Apo. Nangaagaw ako ng ano, ng mga pumapasok kasi gusto ko po ng ano, tumaas yung grade ko.
1: Ganun ba yon? Dapat marami ang tumitingin doon sa inyong exhibit para tumaas yung grado.
2: Na-achieve po namin. Kami yung ano, pinaka-top. Pero nagalit yung mga classmates
0: People's
2: ko.
0: People's choice.
2: Ah. Sabi nila, ano lang daw ako, maingay lang daw ako. Pero pakit naman daw yung ginawa namin.
1: Pero yun ang ginamit ni God to bring
0: yes,
1: you together.
0: Correct.
1: Ang galing naman niya.
0: We have a common friend from Malolos. Taga Malolos siya. Bulacan. And sabi, taga Malolos siya, may kakilala ko. Ganun. It started from there. Tapos, napilitan akong bumoto para dun sa booth nila. Nasabi
1: talaga?
0: Niya nga, hindi naman din ganun kaganda.
1: So, nag-a-agree ka?
0: Yun na lang ba? No choice.
2: Ngayon na lang niya inamin.
1: Pero ano yan, ha? Dahil sa personalidad,
0: yes.
1: Di ba? Nakuha ang iyong
0: boldness
1: boto.
0: Niya.
1: Pero paano mo naman nakuha ang boto niya para sa iyong alok na pag-ibig? Yeah. Eh, mga Bulakenya eh.
0: So,
1: di ba?
0: Binigyan ko siya ng, ano ba to? Dahon. Ugat para sa sing-sing.
1: Ugat?
0: Mga binilot na sing-sing. At
1: wow.
0: Sinabi ko sa kanya, payag ka ba pagka tanda natin at kinasal na tayo, sasama ka sa akin sa bundok?
1: Oh, nakuha ka sa ugat.
2: Opo. Ang masakit nun, umuuwa ko.
1: Oo.
2: Eh, kasi sinabi niya mamundok, ang course ko interior design. So ano, pero ayun nga ang ano nun, bakit ako umuuo?
0: Mamundok meaning off the grid living.
1: Oh.
0: Yan yung uso na yan. Off the grid.
1: Oo.
0: Pagka kasi noon, nung pag sinabi mo mga 90s, mamundok, ibang ibig sabihin.
1: Ibang ibig sabihin noon, hindi ba?
0: Yun, pagka sinabi na mamundok, off the grid, off the baha, wala nang baha doon.
1: Oo.
0: Mga ganun living.
1: Nasa na yung sing-sing na ugat?
0: Natunaw na.
1: Natunaw na.
2: Sa baha.
1: Kala ko itinanim mo at namunga ng isang napakagandang halaman.
2: Natuyot, naging mga anak, naging tatlo sila.
1: Sila po ay mayroong tatlong anak. Ikwento natin yung journey ninyo bilang mag-asawa. Hindi siya smooth sailing, hindi bed of roses. Ang sabi nga ni Agong kanina kung kulay ito, nagsimula sa graded na gray. Bakit? Ano yung unang gray na karanasan ninyo nung mga honeymooners pa kayo?
0: On my end, siyempre single pa ako noon. Struggle din sa family. That's one. I'm living here in Makati. Nag-stay ako sa Makati. And may mga times na talagang hirap din. Mm-hmm. Though nag-aaral ng interior design, mm-hmm. pero yung baon is like titipirin, ganun, para lang makauwi.
1: At saka ang mahal ng kurso nyo.
0: In a way, yes.
1: Diba? Mahal ang interior design.
0: Naitaguyod naman po kami ng mga magulang namin on mm-hmm. my end. Pero syempre, ang support ni, ng parents ko is sa school. Mm-hmm. Pero yung food, wala na.
1: Discarte mo na yun.
0: Discarte na. That's why. So medyo masaya rin in a way, pero again, it's not fulfilling. Mm-hmm. Doon ako nag doon na nagkaroon ng mga kakilalang hindi okay, mga kakilalang okay, mga ganon. So, kumbaga, I cannot say my path is not straight
1: mm-mm.
0: during those times. So, bago ko siya nakilala.
1: Pagkatapos, nung nagkakilala kayo, de syempre, gano'ng katagal ba yung ano ninyo, yung ligawan?
2: Mabilis lang.
1: Maikli lang.
2: Opo, kasi dahil in a way, graduate na ako, tapos may work, kumbaga, medyo alam na ng parents ko na okay naman na mag-asawa gano'n.
1: Oo. Boto ba sila kay Agong nung pinakilala mo?
2: Naku po, ang
0: no comment.
2: Parating hindi boto. Kahit sino, hindi boto. Kasi ako po yung panganay. So, kumbaga parang ikaw yung ginipig eh. So, lahat, yung sa akin yung pinakamahigpit. Tapos yung mga kapatid ko, lumuluwag na sila. So, akin lahat yung bawal yung ganyan.
1: Oo. So, paano na-kumbinsi ni Agong na hingin ang kamay mo sa iyong mga magulang?
0: Na-kumbinsi ko ba?
1: Batiin mo muna, biyanan mo.
0: Ay, hey, Mama. Love you.
1: Hello po. Hello kay Mama Bing.
2: Bing Iso.
1: Mama
2: Hello,
1: Bing,
2: Mama.
1: Balita ko talagang listener ka ng FEBC. Hindi
2: mula
1: ba?
2: Umpisa ng panahon.
1: Mula sa simula, panahon pa ng Kaesong, talagang hardin ng panalangin hanggang maggabi na yan.
2: Yes.
1: Diba?
2: Opo.
1: Mm-hmm. So paano mo nga nakuha ang approval ni Mama Bing?
0: Siguro po nung sinabi ko po na may intention ako to...
2: Sinabi mo totoo?
0: Kay Papa.
2: Hindi ko talaga alam.
0: Kami dalawa yung one-on-one namin ni Papsi. Okay.
1: Talaga bang mag-asawa kayo?
2: Oh.
1: Ngayon lang nalaman. Oh, nagpaalam ka sa papay niya.
0: Nagpaalam naman din po ako.
1: Oh, pagkatapos.
0: Then, I believe nakita naman nila po yung heart ko na to magbago. Kasi nga, it started as she invited me to participate at attend sa church. So that's the time ako nag-attend ng church. Di ba sabi ko gray area nung before.
1: Mm-mm.
0: And then hindi nga straight yung path ko. Then she invited me to join or attend church.
2: Music kasi.
0: Music din.
2: Kasi
0: music
2: po musician siya.
0: Ministry.
1: Musician ka. Ano yung tinutugtog mong instrumento?
0: Sa bass, guitar.
2: Percussion.
0: Percussions and keyboards.
1: Ah, pati keyboards. So all around. Nakita mo na may gamit sa simbahan.
0: May silbi to.
2: Recruit.
0: Ni-recruit niya ako. So,
1: pero nung ni-recruit mo siya, kayo na ba nun? Mag-boyfriend
2: hindi po,
1: ba kayo?
2: Hindi pa.
1: Eh, bahagi ba ng iyong dahilan bakit mo siya ni-recruit? Eh, dahil meron ka ng pagtingin sa kanya.
0: Umamin. Umamin ka.
2: Mamaya na ako aamin. Nagsisimula pa lang. Pero po, magkakilala kami dahil nga same school, ganyan. So, exhibit. May coffee shop po yung sister ko before.
1: Mm.
2: Tapos dun sa coffee shop, pag pumupunta siya, sinasabi ng mama ko, na hindi pa siya naliligaw nun ha.
1: Oo.
2: Sabi ng mama ko, yan si Agong, magalang. Tapos ako parang, ayoko nga kasi parang, siya, tiga Pampanga. So parati siyang mamano, ganyan.
1: Mm-mm.
2: So napansin ko, nga magalang. Tapos nung, kasi nga siya, parang feeling ko parang body, ganyan. Dahil acquaintance, ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Tapos later on, pag mumpunta sa coffee shop, yung si Agong, makinis siya, no? Yung parang maayos siya. Tapos huli, maayos daw yung ngipin. Yung mga ganun.
1: So, kinikilatis ka nung nanay.
2: Oo. Na hindi niya alam na nagkukwentuhan kami ni mama. Tapos ako, nung pa lang siya na, oo nga, makinis nga siya. Ganun.
0: And during that time, may buhok ko po ay hanggang dito sa likod.
2: Long hair.
0: Long hair pa po ako.
1: Oh.
2: Kaya parang, wala dun sa
1: wala sa hinagap mo na magugustuhan siya ng nanay mo.
2: Oo.
1: So kung hindi nagsabi ng mga ganong komento si Mommy Bing, hindi mo mapapansin, hindi tatawid sa friend zone.
2: In a way.
1: Talaga.
2: Pati nga din yung course ko si Mama din nang nagsabi sa akin noon eh. Kasi paano ba? after nag Bible school, nag music, nag Conservatory of Music. Tapos hindi ko naman siya UST. Tapos nung ano, hindi ako masaya sa course, ganyan. Tapos si mama din ang nagsabi sa akin na, bakit hindi mo mag-try interior design?
1: Mm.
2: So si mama talaga yung nag
1: yun, nagustuhan mo na yun.
2: Oo. Tapos ang tasa ng grade ko. No, sa music, talagang lahat pumapalit ako.
1: Struggling. Oo. Flat. Diba?
2: Wala, oo. Wala.
1: Nung mag-interior yun. Design, ayan na, nakita masaya mo na yung
2: pala,
1: passion
2: mo. Gusto ko
1: mo.
2: Pala.
1: Wow.
2: Kaya parang para sa akin, yung wisdom talaga ng magulang parents, mm-hmm, ano talaga yan eh, i-value mo kasi sobrang kakilala ka nila.
1: Mm-hmm. Gandang ano yan ha, magandang paalala from Kristen. Talagang yung honoring of our parents, no? Correct. When we honor our parents, talagang ito ay may pangako ng Panginoon eh. Your life will be long, everything will go well. Hindi naman everything, but life will go well for you. And that is God's command with a promise, diba?
3: Correct.
1: Pag-usapan na natin, yan, honeymoon. Kinwento ni Kristen na honeymoon pa lang yung unang struggle at trial ng buhay ninyo bilang bagong mag-asawa. Kwento nyo naman sa amin.
2: Okay, nung ano po, pregnant kami dun sa eldest namin, nag out of town kami.
1: Hmm.
2: Tapos nung ano, nung pauwi na kami, sinasabi ni Agong na may lagnat siya. So supposedly diretso na kami, uwi na kami.
1: Hmm.
2: Ano yung Pangasinan. Tapos, nag-stop muna kami sa bahay nila kasi buntis ako. Hindi ko siya matitake care.
1: Mm.
2: So, natulog kami sa kanila. Tapos, kinabukasan, nung okay na siya, nung nag-drive na siya pa-uwi, lo and behold, nanakawan pala kami.
1: Oh, may nanloob sa bahay ninyo. Ano yung mga nakuha?
0: Halos lahat. Pati ref nga po, nabuksan na. Nire-ready na po nila.
2: Siguro hindi na nagkasha kasi gumalaw yung ref. Walang laman. Hindi na nagkasha doon sa sasakyan nila.
1: Talaga? Oo. Parang nag-shopping ng lahat ng mga appliances. Oo. Ninyo?
0: And of course, yung balita nga na talamak nga daw yung mga nanloloob before.
1: Mm-mm.
0: Nung time na yon. At pinapatay nila yung mga may mga ganong cases.
1: Oo.
0: Na they ano.
2: Hindi kasi po noong time na yon, na nagulit yung iba na buti ano, wala kayo. Kaya yung pagtulog niya sa ano, sa Pampanga, pagkasakit niya, hindi namin alam blessing pala yun.
1: Oo. Ganyan talaga sa buhay, ano. Minsan may mga nangyayari sa atin, parang nade-delay tayo ng pag-uwi, o kaya naman may mga detour sa buhay, pero may purpose pala si God. Pag-iingat pala yun.
3: Correct.
1: Protection pala po yun. Diba? Isa sa mga nanakaw sa inyo, computer ninyo, diba?
0: Yung nagka-isa-isa kong computer na Pentium 2. Pentium 2 pa yata.
1: Oo, yan. Opo, tapos source of income.
0: Source
1: ninyo
0: of income, kasi doon po ako nag-design, nag-graphics.
1: Mm-mm.
0: And somehow, yun, nawala din yung parang the whole pangkabuhayan package.
1: Paano nyo yun hinarap? As a newlywed couple, tapos you're in the family way already, tapos ito yung unang dagok sa ano ninyo, pagsasama bilang mag-asawa.
2: Ano po, edi nakawan kami, ganyan. Tapos pag weekend, pupunta kami sa Bulacan, doon kami mag-church.
1: Ito yung sa family mo naman.
2: Opo, doon kami umuwi every weekend. Mm-mm. to attend church. Pagdating namin sa church, may rice cooker, may ventilador. Ang nakakagulat, may appliance kami na wala, ngayon nagkaroon na kami. Kasi wala kaming plancha noon, wala kaming... Diba, wala kaming dumami pa yung appliances. Talaga. Namin.
1: So, even, parang kinasal kayo uli.
2: Opo, yeah. Even the guitar. Parang gulat na gulat kami. Hello kay Pastor Rolly Vic. Pati guitar na, kumbaga, even yung thoughtfulness ng yung sa passion ng music, nagkaroon, nagka-microphone pa nga kami na, ano, branded.
0: Speaking of Mike, Pastor Rolly Vic, hi. Makati. GCF Makati.
1: Ay, oo.
0: Makati lifestyle sila, di ba?
1: Yes.
0: Pastor Olivic, a very, very good friend ng family.
1: Parang ano pala, no? Early years pa lang ng marriage ninyo. Parang job experience. Exactly. Tinangay ang lahat. Pero pagbalik, mas higit pa
0: ano
1: kesa
0: pa
1: sa nawala.
0: Hindi pa po yun. Ano pa lang yun? Appetizer pa lang
1: appetizer
0: yun.
1: Appetizer pa lang yun.
0: Appetizer pa lang po yung nangyari yun. Patikim pa lang.
1: ano pa yung mga naranasan ninyo na talagang undeniable ang presence, ang provision, at saka faithfulness ng Panginoon?
0: Yung kay Akuo yun. It started from Akuo's, ano, nalaman namin si Akuo.
1: Akuo is the eldest. No? Akuo. Mm-mm.
0: So, mayroong hearing impairment siya.
1: Mm-mm.
0: So,
1: bakit siya nagkaroon ng hearing impairment?
2: Nung yung first year of marriage namin, nag-work po ako sa SM, sa mall.
1: Mm-hmm.
2: So yung office ko, may katabi siyang nurse clinic. Mm-hmm. Yung pala, yung ano, nagka-measles ako. Siguro may mga nagpapa, yung tawag dito? Hindi, yung sa nurse na nagkaroon sila ng measles, ganyan. Hindi ko po alam na pregnant ako noon.
1: Na-expose
2: ako. Mm-hmm. Dahil nga doon. Tapos, yun, hindi namin alam na deaf siya.
1: Mm-mm. Kailan nyo lang nalaman na may hearing impairment pala si ako?
0: One year old na siya, so yung mom ko, parang sabi niya,
2: tinatawag-tawag niya.
0: Niya. Hindi lumalapit.
2: Mm-mm. But hindi one year old daw, hindi pa niya kakalala yung pangalan niya.
1: Mm-mm.
0: Pina-check up ni mami. So, nalaman, wala po pala siyang narinig. Both ears.
1: Both ears yan.
2: Which is, yung irony nun is, yun nga, active kami sa music.
1: Mga musicians kayo.
2: Oo, tapos kinompose pa nga niya yung vow niya. Yung ganun siya ka, ano, sa music.
1: Mm-mm.
2: Tapos, yun.
1: Tapos, when you heard
2: ang
1: the news,
2: name po niya is Akuo,
1: which
2: is,
1: means,
0: God hears.
2: Kaya parang, Lord, grabe naman. God hears yung pangalan ng bata. Tapos, ano, hindi siya makarinig.
1: Mm-hmm.
2: So, doon pa lang po parang yung mixed emotions ba na from the name, kumbaga, makakukwestiyon mo kasi yung nangyayari. Ganyan.
1: Mm-hmm. Noong nalaman ninyo yung balita that your child cannot hear, pareho kayong mga musicians.
2: Nasa Dubai
1: kayo. Pagkatapos, ang ipinangalan ninyo sa kanya without knowing his condition ay Akuo, na ang ibig sabihin nga ay God here. Sabi mo, medyo may pagtatampo. Gaano ka haba yung panahon ng pagtatampo?
2: Yun po, mula nung nalaman namin na nasa Dubai kami.
1: Mm-mm.
2: So, while...
1: Why were you in Dubai pala?
0: Oh. Meron po kami pinapasukan ng isang furniture company.
1: Mm-mm.
0: Na nangailangan ng interior designers or visual merchandisers sa Dubai.
1: Mm-mm.
0: Yung sinusupplyan po nila na company in Dubai. So sabi ni Dubai company, we need the interior designers from you.
1: Mm-mm.
0: Kindly send some interior designers. And pinalad po, na kaming dalawa ay pinadala.
2: Actually po, nung una, ako lang yung nag-apply kasi mula nung nanganak ako, lumipat namin sa, tawag dito, sa Pampanga.
1: Mm-hmm.
2: And nung nag-apply ako, sabi, itong position na interior design, papunta to ng Dubai.
1: Uh-oh.
2: Tapos sabi ko, pwede po bang mag-apply yung husband ko? Para po kami interior designer.
1: Mm-hmm.
2: So, super ano po yun sa amin na yung pag-a-abroad, mag-asawa kami, sabay kami.
1: Mm-hmm. At ito, hindi nyo naman plinano.
2: Hindi po.
1: Walang kaplano-plano na magiging OFW kayo mag-asawa.
2: Tapos, yun nga po, nung pumunta kami sa Dubai, sinabi ni Mami Gary na deaf pala yung anak nyo. Ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang hirap ano ba to?
1: Tanggapin.
2: Tanggapin na bumubuo kami para makarating siya. Tapos,
1: kasi nauna kayong mag-asawa
0: yes,
1: doon sa Dubai. So, tapos iniwan mo na sa lola, si Akuo.
2: Mm-hmm. Yun. So, nagsistart kami na bumili na rice cooker. Yung mga ganun na makuha namin siya. Tapos, sabi, kailangan ng 2.4 million.
1: Mm-hmm.
2: So, nagsisimula pa lang.
1: Para saan yung 2.4 million?
2: Para po makarinig siya.
1: Mm-hmm.
0: Operation.
2: Sa operation.
0: Yung mechanism,
2: yung implant.
0: Implant, also yung gagamitin po.
1: Mm-mm.
0: Para sa pandinig niya.
1: Mm-hmm.
2: So, mixed emotions na, Lord, ang name niya is about hearing. Tapos, wala kaming source para dun sa operation. Tapos, gusto namin siya makasama. So, paano? Tapos, ano po ako nun, pregnant sa second. So, hindi namin alam kung ano ba ang uunahin na harapin.
1: Mm-hmm. Sunod-sunod.
0: Sunod-sunod. So that's, those are just the early stages of the struggles.
1: Mm-mm.
0: Aside from yun nga, nalaman po ni Kristen na kailangan operahan na merong specific time schedule lang or frame lang na dapat gawin. Kasi nga, kaya sinabing pagka lagpas na ng three years old, wala na. Kahit may implant pa.
2: Magsalita.
0: Nahihirapan na siyang mag-cope up.
1: At paano kayo tinawid ni God dyan sa pagsubok na iyan? For some young couples, ano, yung ganyang sunod-sunod na mga trials, it can make or break a marriage. But obviously, kayo ay magkasama pa. Apo. Si Akuo, nadagdagan pa. Tatlo Apo. Na yung anak ninyo. But I'm interested to know, paano kayo tinawid ng Panginoon dyan sa pagsubok na iyan?
0: First, nang narinig niyang si Akuo ay deaf, uwi siya. Uwi siya. Siyempre, to gather funds para mag-raise ng funds
1: Mm-mm.
0: para dun sa operation ni Akuo. Sabi ko, sige, mag-stay muna ako dito. I'll work.
1: Mm-mm.
0: So, sabi namin, magiging okay. So, nakapasok naman ako. And then, we're trying to raise the budget para ano para sa operation.
1: Mm-mm.
0: And sabi naman ni Mama, na sabi niya kay Kristen, sige, kaya yan, ma-raise natin yung
1: Mm-mm.
0: amount.
1: Mm-mm.
0: Though somehow, nahirapan din kaming erase yun because of yung issue nga na falsely accused.
1: Ah, nagkaroon ng issue sa trabaho.
0: Doon na yun. Oh. Nalaman na bingi na hearing impaired si Akuo. Umuwi siya, ako mag-isa, and then nagtuloy. Then nawala ng trabaho. Those are the, ano na, doon na yung bang na lang, ano.
1: Yung storya nyo pala talagang, but wait, there's more. Diba?
2: Oo.
1: But wait, there's more. So, merong disability in the family. Merong 2.4 million na kinakailangang erase because you were running out of time. Dapat
2: urgency, opo.
1: Yung ano, no? In three, bago mag three years
0: yes.
1: old, si Akuo, dapat maoperahan siya, di ba? Tapos nawalan pa ng trabaho.
0: Wala ng trabaho.
1: Mm-hmm.
0: And of course, during that time, uso pa yung hawakan nila yung kinukuha yung passport.
1: Oo.
0: Now, hindi na.
1: Oo.
0: Okay na sila. So during that time they held my passport.
1: So paano na-raise yung 2.4 na operahan
0: yan,
1: ba?
0: Yan ang provision ni God because really God create perfect circumstances.
1: Mm-mm.
0: Perfect people, right people to assist you sa plan niya.
1: Mm-mm.
0: He has plans of blessing us pero currently that's the gray area na hindi namin alam.
1: Mm-mm.
0: I'm planning ganito ganyan pero at the end of the day itong tao pala na to na nagpagawa lang ng calling card sa akin.
2: Nang siya wala yung, siyang trabaho.
0: Nung wala akong trabaho nung nawala.
1: Buti na lang marunong ka sa graphics,
0: opo.
1: No?
0: Pinilit kong, sa graphics.
1: Oo.
0: And siya yung tumulong sa akin na magpakilala sa isang Emirati local to defend my case.
1: Mm.
0: Sad to say, yung Philippine guy.
1: Uh-oh.
0: Yung consulate natin kulang yung ano support when it comes to OFWs having issues with the court.
1: And pero merong tumulong sa iyo.
0: Merong tumulong na hindi Pilipino. German Syrian siya ang lahi niya.
1: Mm-mm.
0: So sabi niya I know an Emirati local, a lawyer. I'll help you, sabi niya ganun.
1: So na-clear yung
0: na-clear,
1: ano mo, kaso
0: ano mo. Kaso pero mahaba pa rin yung process yung you know, kaso eh. Sa ibang bansa.
1: And while this was happening, kamusta kayong yan. Mag-ina sa Pilipinas?
2: Okay, so, sa Pilipinas po ako, pregnant ako. Tapos, kailangan namin mag-raise ng fund. Wala siyang source of income.
1: Mm-mm.
2: Tapos, nung nagpa-check up nga, sabi nga kailangan ng ganitong amount. Sabi ko, ma, may good news, may bad news. So, siyempre, parati akong, hihingi ng saklolo. Rescue kay motherhood. Sabi ko, ma, ang good news, makakarinig si Akuo. Ang bad news, walang budget. Yan.
1: Narinig naman ng nanay mo yon.
2: Yun ang narinig niya. Walang budget.
0: Nagbibingihan.
1: Kasi yung iba magbibingi-bingihan eh, hindi ba? Kapag pera na pinag-uusapan.
2: Ang sabi niya lang, kaya yan.
1: Oh.
2: Yun. So, yung faith ni mama na nakakahawa.
1: Oo.
2: So, nakaka-transfer. Sabi niya, kaya yan.
1: Mm-mm.
2: kung isipin ko, sinabi mo, kaya yan, paano yan, ibuntis nga ako, hindi ako makapagtrabaho, tapos yung asawa ko, walang trabaho.
1: Oo.
2: Tapos, nung time po na yun, wala pang Facebook, walang ganyan. So, nag-send siya ng text messages. Mm.
0: Ex-brigade lang.
2: Oo, text brigade.
1: Oo.
2: Tapos, may limit lang yung ano, so kung ilang page yung dadating sa'yo, di ba?
1: Oo.
2: Yun. So, ano din po yun, ka-churchmate, kamag-anak, ganyan.
1: Mm-mm.
2: Yun.
1: And you were able to raise the 2.4 million.
2: Ang ano po nun is may half sa amin na yun yan nagaling sa churchmate, sa kamag-anak. And then kay Agong,
1: mm-mm,
2: meron siyang nakuha nga na part.
1: Mm-mm.
2: And then si Akuwo, pagka pala may kahati siya dun sa anesthesia, dun sa gamot,
1: mm-mm,
2: is makaka-discount.
1: Mm-mm.
2: So yung time na naka-raise siya ng fund na half yung raise yung time din,
1: mm-mm,
2: is yung perfect time na merong isang bata na sabay niya maoperahan.
1: Wow.
2: Parang of all ano yung wow time na kasi po ang hirap ma-clear, so bawal siyang may sipon, yung mga ganun, mm-mm, ay kailangan yung
0: perfect yung health niya.
2: Yung MR, kung ano man yung ano, kailangan, parati kasing may na-deny na bata, doko niya, may sipon, mga ganyan. So, nagulat din na ano, uy, sakto, may kasabayan kayo. So, 50% lang babayaran nyo dun sa anesthesia. Kasi kalahati lang naman ang kailangan. So, lahat po talaga nagtugma-tugma nung 1 week na kailangan na siyang maoperahan.
1: Wow. Siguro yan ang isa sa pinakamahabang linggo ng buhay ninyo, di ba? Napaka makulay, roller coaster ride. May nangyayari sa Dubai, may nangyayari sa Pilipinas.
2: Opo, may ano pa yan, may mga PCSO moments pa ako na na kailangan pipila ka sa madaling araw. Hmm. Tapos, bawal ka umalis sa pila dahil
1: baka maunahan ka.
2: Maunahan.
1: Mm-mm.
2: Yun. So, ang dami pong ganap nun. Tapos kasi, pregnant ako nun. Nanganak na ako nun. Mm. Kaya, kumbaga yung nagbe-breastfeed ka, so yung parang may lagnat ka.
1: Ang bigat ng pakiramdam.
2: Yun. So, ang dami po talaga nung week na yun.
1: Wow. And how did this impact your faith as a couple? Magkahiwalay kayo nun, hindi ba? Pero paano nito pinatatag yung inyong pagkilala sa Diyos, yung pananampalataya ninyo bilang mag-asawa?
0: During that time, sabi ko, bakit ganito? Yun nga, binababasa ko na si Job noon.
1: Mm.
0: Sabi ko, parang ako to si Job ba? Sabi ko ganito. Pero sabi ko ganun, by one of my conversations with God, sabi ko ganun, Lord, alam ko, you're training me.
1: Mm.
0: This is a training ground for me and for us. Sabi ko ganito. That's why I will not stop serving you.
2: Mm. Actually po, nagpakalbo siya. Kinalbo niya yung sarili niya dahil sa sobrang idol niya si Job noong mga panahon na yun.
0: Feeling lang. Pero yun nga po, na-declare ako kay God na.
1: Mm.
0: Kasi because I was part of a ministry na rin.
1: Doon sa Dubai.
0: Sa Dubai.
1: Yun.
0: So, sabi ko, Lord, I will not stop serving you in spite of kahit anong nangyayari sa buhay namin.
1: Mm-mm.
0: True enough, God really provided for everything to one instance lang na ginawa. Kasi God knows, alam niya, gagawa ako ng plano.
1: Mm-mm.
0: Gagawa ako ng sarili kong plans, diskarte, angulo. The moment sabi ko, I surrender.
1: Mm-mm.
0: Hindi, akala lang natin yung surrender na gano'n, I surrender my life. Hindi. Parang isasara ni God lahat ng mga gagawin mong plano. Mm-hmm. Para ang sinabi niyang plano is yung one way lang na ito ang plano ko sa iyo, sumunod ka lang.
1: Mm.
0: Eh ayoko yun eh.
1: Mm.
0: In my heart at in my head, ayoko yung plano na yun kasi pinapauwi ako ni God.
1: Oh.
2: Ayoko umuwi
0: kasi wala akong umuwi, wala akong
1: trabaho.
0: And 10 years lumagpas, wala
2: akong pamasahe.
0: So yun, I surrendered and I just obeyed him.
1: Umuwi ka.
0: Okay. Blindly. Sabi kong ganun, sige Lord, I will trust you.
1: Mm-mm.
0: Kasi sarado na lahat ng mga gagawin kong paraan eh. Sige Lord, checkmate na. Diretso na ako.
1: Susunod na ako sa'yo.
0: I obeyed him.
2: Oh. So yung ano po na God uses the weak to shame the wise. Mm-hmm. As in talagang anong daman-daman namin na yung diskarte mo, hindi pala yun.
0: Hindi.
2: Parang sinasabi ni God, oh, tapos ka na. Ako na. So dun mo talaga Lord, kailangan ka talaga namin kasi kung wala kayong discarte namin, lang yun eh, yun lang yung quick fix, yun yung band-aid solution pag, pag ikaw. Pero pag sinurrender mo kay God, ano, buffet meal o ano talagang package.
1: At yun yung maganda, hindi ba? Isasara ng Panginoon ang mga pinto ang hindi natin dapat pasukan. Ang maganda naman sa iyo, Agong, sumunod ka. Talagang sumurrender na.
0: Opo, surrender na. Talo na, okay po. Checkmate. Ganun po.
1: Hindi na nagpumilit pa nung mga gusto mong gawin o mga diskarte. Nako, pag-uusapan natin ha, kung ano ang nangyari the moment this couple surrendered all their trials to the Lord. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon? Paano nag-provide sa kanilang pangangailangan? Kamusta na ngayon si Akuo? Ano ang mga natutunan nila dito sa faith journey na ito? Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, eto muna sa dinami-dami ng inspiring lessons na ating napakinggan na talagang karapat-dapat na ating i-worship ang Panginoon. Sasamahan tayo ni na Pastor Romel and Susan Guevara para naman sa ating usap.

0: Maraming maraming salamat sa ating kumparing Pastor Romel and kumaring Susan Guevara. Ang mga kasama po natin ngayong araw na ito ay sina Agong at Kristen Lay Rosario. Sila po ay mga interior designer at grabe ang design ng Panginoon sa journey ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Simula't simula pa lamang ng kanilang pagsasama, nakaranas na ng nanakaw ng bahay. Pagkatapos, hindi yung bahay ang ninakaw pala ha, nanakaw yung mga laman ng bahay nila. Pagkatapos, ayun nga, nagkaroon sila ng unang anak po nila ay merong hearing impairment. So they are family affected by disability. Naging OFW din po ang mag-asawa, pero eto nga, nagkaroon ng kaso si Agong, falsely accused sa kanyang trabaho. So for many years, talagang matindi ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Eto po, kasama natin, Kristen and Agong. Tuloy na natin ang kwento.
1: Okay ba?
0: Napakaraming mga twists and turns ng buhay ninyo, di ba?
2: Yung sa kanyang revelation.
0: Oo. Ano yung mga natutunan mo dito, Kristen? Ang daming trials, ano yung itinuro sa'yo ng Panginoon?
2: Okay. Nung after nung operation, so mag-wait ka kasi sa recovery room. Mm-mm. Ano po yun eh, na bumaba yung anesthesia, magising siya, ganyan. So ano po yun, 4 to 6 hours na naghihintay ako. So habang natutulog siya.
0: Longest 4 to 6 hours of your life.
2: Tapos syempre, walang mga cellphone nun yung magbabrowse ka. Wala. So yung time mo, yung waiting, very precious pala yun. So lalo na pag you have a personal encounter and relationship with God, yun yung time na masusumbatan mo siya, makakausap mo siya, magpe-pray ka, mag-wish ka, yung lahat masasabi mo. So nung time na yon, yun nga pa sasabi ko sa kanya na, Lord, bakit yung name niya you let us name him
0: God hears.
2: God hears. Pagkatapos musician kami, tapos hindi siya nakarinig. Para sa akin insulto kasi yun. Na Lord, ang sakit nun. Every time na tatawagin ko siyang na he hears,
0: tapos hindi siya nakarinig.
2: So ang sakit po nun. Nung time na yun, kumbaga sinabi sa akin ni God na hindi mo ba alam, kaya ang pangalan niya he will hear, na God will make him hear, dahil hindi mo pa pinagpe-pray, answered prayer ka na.
0: Wow.
2: So ganun ka-ahead si God. Yung for I know the plans I have for you. Mm-mm. Wala ka pang alam sa mangyayari.
0: Alam
2: tapos
0: ko na
2: answered prayer na.
0: Oo.
2: So ganun ka po pala yung sinasabi mo, yung declaration mo, kasi it's a prayer already.
0: Right.
2: Yan. So even po yung name niya, yung isa po kasi naming ninang nung buntis ako, si hello po sa mother ni Pastor Olivic, si Tita Raquel. Ayan. Sabi po niya na, pag mag-name ka ng child mo, make sure na very meaningful, kasi the child will live up to his or her name. Yun. So true enough, yung name pala niya yun, it's a prayer of declaration.
0: Oo.
2: Yun. So even yung mga sumusunod na po namin na anak, dahil po yung pangalan ng panganay namin is naging testament of God's faithfulness sa amin.
0: Mm-mm.
2: Pinag-isipan talaga namin yung pangalan.
0: So yung mga pangalan ng anak ninyo, parang istorya o title ng mga chapters ng buhay ninyo.
2: Opo.
0: Bilang pamilya. Ano yung pangalan ng pangalawa?
1: Akidea Kairos.
0: Ano namang ibig sabihin?
1: Akidea, AK, uh-huh. Idea.
2: Agong Kristen.
0: Uh-huh.
1: Idea.
2: Mm-hmm. Agong Kristen, Idea.
1: So parang nasa creative kami doon sa part na yun. Pero Kairos siya, so time.
0: Mm-hmm.
1: So in time, may sagot si God sa ginadaanan namin during that time.
0: Si Akidea Kairos ay sa Dubai na pinanganak.
2: Sa Pilipinas na.
0: Pero made in Dubai.
1: Made in Dubai.
0: Parang yung chewy chocolate. Yes. Lang. Oh, no?
2: Yes. Then the factory.
1: Then yung sumunod si Akisa. Kanza. Akisa is United kami, AK pa rin.
0: Mm-mm.
1: Pero Isa, is yun yung Jesus. Si Jesus mm-mm. sa Arabic.
0: United in Jesus. Oh,
1: cancer is gold.
0: Ano yung kwento nung Kairos at saka yung Isa? Ano yung kwento? Nasa ang chapter ng buhay ninyo, kayong mag-asawa, kayong pamilya, mm-hmm. bakit significant yung mga pangalang iyon?
1: I believe during that time, pag-graduate na kami sa university na training ni God sa
0: yung wilderness experience.
1: Opo. Opo. Pero naka-experience din po tayo because dumaan din yung si Akidea, yung second namin, mm-mm. na we have to send her home.
0: By herself,
1: 3 years old.
0: Wow. Bakit kinailangan na pauwiin siya mag-isa?
1: Dahil po, visa issues. Mm-mm. Because I don't have, work visa. Mm. Kasi nakadikit sila eh. Pagka sa Dubai, ganun eh. Mm-mm. Kung nakadikit sa father Uh-oh. Yung visa nila. Family visa, ganun. Eh, wala akong regular work during that time. Mm-mm. That's the wilderness Mm-mm. period namin. Ko, particularly. So, we have to send her back. Kasi, nasa visit visa lang siya. Oh. Na-expire yun. And we don't have the means to pay for an expired visa. Hindi namin siya makuhanan. Mm-mm. Wala akong visa. Wala pa rin siyang work during that time.
0: Mm-mm. Pareho kayong nasa Dubai?
1: Opo. Kasi mahirap eh. Pagka umuwi ka na, she came back as a tourist visa ulit. Mm-mm. Ganun po. So, nagharap ng trabaho. Mm-mm. During that time, hindi pa rin namin siya under us. So, we have to send her back.
0: So, by this time, dalawa na yung anak ninyo.
1: Opo.
0: Dalawa na. At kailangang pauwiin. Si ako talagang nasa Pilipinas. Ano? So, kinailangang pauwiin yung second child.
2: Actually po, in-effortan namin na makarating si Akidea sa Dubai kasi 3 years old na siya. Never pa niya nakita yung tatay niya sa buong buhay niya. Mula baby. Mm-mm. So noon hindi pa talaga masyadong yung Mm-mm. Facebook, yung
0: right.
2: yung mga social media.
0: Oo.
2: Sila
0: wala pang mga video call.
2: Opo, wala. So ang ginagawa ko noon yung eye level nila mm-hmm. na kanto nung bahay, Mm-mm. nilalagyan ko po ng ID picture niya. Mm-hmm. So, nung eye level nila is ganito kababa, Mm-mm. may picture yung tatay nila na ganito isura ng tatay nila. Kasi Mm-mm. din, maano siya sa hairstyle. So, minsan kalbo siya, minsan long hair siya, minsan naka-dreadlock siya. So, hindi ko alam any moment kung umuwi siya. May time kasi na bigla siyang umuwi,
0: baka magulat ang mga bata.
2: Sino to? Bakit niyayakap yung nanay ko? Or ganyan. So, yung may kanto dun sa kwarto namin, na kung ano yung...
0: Height ng mga bata.
2: Yung height nung eyes nila, nilalagyan ko yung current itsura niya. As in yung current. Yun. So, yun din yung nakikita ko na, okay, ilang taon na pala wala yung tatay nila dahil tumaas
0: so,
2: na yung
0: years. Three years.
1: Old siya. Pinauwi namin siya.
2: Mm-hmm. Yun. So, nung una niyang nakita yung tatay niya, ang una niyang nasabi, bakit ang laki ng kamay? Kasi doon lang siya una nakita ng father.
0: Oo.
2: So, kasi po, wala na yung papa ko. Nun sa bahay namin, puro babae kami. Mm-hmm. Tapos si ako. Mm-hmm. Yun yung una niya lang nasabi na, ang laki ng kamay. Yun yung may tatay pala siya.
0: Kasi nga, ID picture lang yung nakikita pagkatapos biglang nakita in person. Opo, at yan karanasan ng maraming mga OFW
1: exactly.
0: families.
1: Opo.
0: Hindi ba? Yung ipapanganak yung bata sa Pilipinas, ang tatay nandoon sa ibang bansa, and malalaki na sila kapag nagkita uli. Hindi ba?
1: It came from an OFW family. Daddy ko is nag-abroad din siya. Kapitan siya ng barko. And I seldom see him. That's why alam ko po yung feeling ng anak ng isang OFW. Kaya wala po talaga yung plano namin mag-abroad. Sabi ko,
2: ayaw
1: po. Wala sa plano ko talaga yun. Kasi nga nakita ko yung distance, yung gap namin ng dad ko and of course the whole family.
0: Paano na yung finally umuwi na kayong lahat dito sa Pilipinas? Yung pangalan ng huli ninyong anak, hindi ba? United in Christ. So, nagkasama-sama na kayo sa Pilipinas.
2: Pero yung si Kiakisa po, yun yung naidala namin si Ako sa Dubai.
0: Mm-mm.
2: In a way, inando din po namin kasi kumbaga, nakita ng mga churchmate namin, yung pinagtulungan din nilang, ano, makarinig siya. So, yung churchmates niya sa Dubai, churchmate namin sa Pilipinas, pag nakikita si Akuwo, kumbaga nakikita nila na, ito yung, ano, yung answered prayer. So, nakaka-happy din po na, yun nga. So, nung pinilit namin siyang pumunta sa Dubai, yun lang yung time na nagkasama-sama kami. Kaya yung bunso namin, pinangalan namin siyang United kasi doon lang kami naging five.
0: Oh.
2: So doon lang kami naging AK5.
0: Oh.
2: Doon sa ano, doon sa moment na, na pinanganak namin. So it's a promise sa amin na dapat hindi kayo maghiwa-hiwalay. Yun. Kaya ang pangalan niya is Akiza United by Jesus.
0: Mahalaga sa inyo ang mga pangalan. Ano? Ano ang tawag ng mga anak ninyo sa inyo?
1: Ang tawag po sa akin ay Iggy. Bilang haligi ng tahanan. Instead of dad, papa,
0: tatay,
1: Iggy ang tawag po nila.
0: Haligi ng tahanan. Eh kay Kristen naman.
2: Ako naman po ay Ila.
0: Ila.
2: So, ibig sabihin ay ilaw ng tahanan. Pero siguro makulay na ilaw sa tahanan.
0: Christmas lights.
2: Oo. Dahil Pasko ngayon, diyan September 1 ang birthday ko. So, start ng...
0: Belated happy birthday! Simula talaga ng whenever. Diba? Wow naman. Talagang bawat pangalan, merong napakagandang istorya. Bawat pangalan, merong napakalalim na kahulugan. Alam niyo dapat mag-part 2 tayo eh. Kasi nandun pa lang tayo sa graded gray. Diba?
2: Para pakulay na.
0: Pakulay pa lang tayo. Oo. Wala na tayong oras. Pero bago natin tapusin at tuldukan yung kwentuhan natin, paano nabuo naman ano yung pag-uwi ninyo dito sa Pilipinas as one solid unit, one family? Ano yung mga nakita ninyo na plano ng Diyos, yung makulay na plano ng Diyos, why He brought you back to the Philippines?
1: First is yun nga, sabi ko, one of my devotion pag nag-uusap ko ni God, sabi niya, one of sa mga flashes and dream, uwi ka lang, I will bless your family. Sabi niya ganun. I will open floodgates. Sabi niya, yun na naalala kong word, floodgates, I will open opportunities for you. Umuwi ako. Sabi ko, wala naman akong plan talagang umuwi, di ba Lord? Pero sige, uuwi po ako. Sabi niyo, floodgates ha. Yung ganun.
0: Hindi naman yung literal na bahang nararanasan natin ngayon.
2: Parang medyo kumabit eh.
1: Medyo nararanasan natin ngayon. Pero true enough, all these years, na since nung unti-unti, nakikita namin, He opens opportunities. Talaga doors for us to be blessed. May yung grasya na talaga na nag-work sa business namin. We started home office lang. Now we have an office na through again help with the prompting ni God din sa ka-church meeting namin.
0: Oo.
1: Eh sige na bilhin mo na yan na magandang terms. Mahal lang ang malaki ang amount. Pero sabi niya, sige, pinuprompt ako ni God eh, sabi nung nagbenta, na bigay ko na sa inyo, pero rentuon nyo na.
2: Pero actually po, kami yung nagugulat kasi sinasabi mo, hindi talaga namin kaya. Ilang beses na po namin, tinuturn down kasi hindi talaga kaya. Pero kumbaga nung last na, sinasabi ni Agong na, sino ba tayo para yung opportunity ni God? Si God na yung nagpo-push, tatanggi ka pa ba? Eh, very evident na yung opportunity na dyan.
0: Galing
2: so, si God
0: Diyos.
2: Talaga yun. So, bakit mo tatanggihan? So, by faith talaga yung mga ano po.
0: Paano nabuo yung AK5 Plus Design Studio?
1: Okay, AK5, again, Agong, Kristen, AK, and 5.
0: Buong family.
1: Opo. No, yun yung five natin ng principles. First is si God. Second is yung spouse, yung wife. Yung mga kids. Then yung family, relatives. And then yung work. So that's the principle na sinusunod natin.
0: Wow.
2: In a way din po, nasasabi din po namin yun sa, ano eh, yung sa client. So, una, parang point of conversation siya na, bakit AK5? So, una po, sasabi namin, syempre, dahil tatlo yung kids namin, then kami.
0: You're a family of five.
2: Family of five. Tapos, kinasal kami ng December 5, 2005, 5 p.m. dahil birthday niya. So, ang daming kabit-kabit. If ano, cha, ano yun? Parang, ano, third
0: parang
2: kwento pa yun.
0: Parang sardinas lang ah.
1: Naman. Pagkaya naman.
2: May ano pa yun, kwento kung bakit December 5, 2000. So, anyway, ang
0: dami. Sa part 2 na yan.
2: Baka part 3 pa nga yun. So, yun po, yung 5 na yun, na nasishare namin na yung testimony na, ay oo nga, parang God, spouse, children, family, relatives, and
0: then your work. Diba?
2: So, hindi po po pwedeng baligtarin yun.
0: At sa maraming mga families, nababaligtad talaga. Nauuna yung trabaho at nahuhuli ang Panginoon.
1: Correct.
0: Hindi ba? Doon sa 22 years ng buhay ninyo bilang mag-asawa, ano yung, eto, huling tanong na lang ah, ano yung natutunan ninyo about God? Ano yung natutunan ninyo about each other? Doon muna tayo sa each other and then si God.
1: Each other, knowing our roles. Kasi para sa ano, all these years na nagsama na kami as a family and also workmate.
2: And husband and wife.
1: Husband and wife. Na distinguish namin yung kanya-kanyang strength and weaknesses namin. Roles.
0: Importante yan.
1: Po yun. On my end, sa company, my duty is yung standards. Standards ng upuan, height ng lamesa.
0: Uh-oh.
1: Yun ang
2: para siya yung rules.
1: Rules. Tapos yung space management, makakadaan ba yung tao dyan. So those are the stuff na akong nag-ano. And also, the management of the whole company.
0: Mm-mm.
1: Sa akin po yun.
0: Mm-mm.
1: Pag, with regards naman sa heart, siya yun. Ano na yung role mo, ma'am?
2: Pero po nung una, kasi nga 10 years ng married life namin, almost hindi kami magkasama eh. Yun. So nung umuwi na siya, akala namin happily ever after, sobrang excited ko na ako. Finally, may love life na ako.
0: And then nakasama mo, katabi mo na.
2: Oo, tsaka may tatay na ang mga tatlong anak namin. Ganyan. Tapos ngayon namin na-discover na nagka-clash pala kami. Yung ganyan. Tapos nag-attend kami ng couples retreat. Noon ko inabsorb yung sinabi na ang lalaki is yung prophet, siya yung head. Mm-hmm. So kailangan mong sumunod. So even kahit feeling ko ang dami kong gustong sabihin, pero siya yung last say kasi yun ang sabi ni God. Uh-oh. Kasi nga yung five na yun. So, yun po doon namin na talaga naintindihan na hindi po pwede magbaligtad. Minsan din kasi yung anak, inuuna mo kasi sa asawa mo, parang ganon.
0: Totoo.
2: Yun. Mm-hmm. So, nakikita din nung bata yung security nila na they are being loved if the mother and the father ay ano talaga.
0: They love each other.
2: They love each other. Yun. Mm-hmm. So, nung na value po namin yung roles namin, na minsan mahirap sundin.
1: Submit. In short, submit.
0: Pero di ba, mga interior designer kayo, importante ang design. Pero sa pagsasama ng mag-asawa at ng pamilya, kapag sinunod natin ang design ng Panginoon, kahit na sa simula, parang hindi natin maintindihan, di ba? Mas maayos ang nagiging pagsasama ng mag-asawa.
1: Totoo po yan.
0: Ano yung, ito, last na, no? Ano yung natutunan ninyo tungkol sa Diyos as a couple dito sa 22 years of a very colorful journey together?
2: Ako po sumunod talaga na yung walang, yung walang, Lord, pero baka pwede namang,
1: walang negotiation.
2: May pahabol, may walang ganyan. Wala. Na, may song na, where He leads me, I will follow. Na, di ba yung sabi doon, yung water, di mo naman alam kung malalim ba yun. Basta sunod ka lang, baha pa rin. Yun, so susunod ka nang hindi mo alam, yung pala mas magugulat ka na, Lord, talagang dapat talaga yung plano mo ang susunod, hindi yung plano ko.
0: Totoo.
1: Obedience ang ano namin as a word ng family.
0: Mm-mm.
1: Obey lang si God.
0: Obey without negotiations. No without, ifs, no buts.
1: No plus yun.
0: At saka hindi yung mag-o-obey na may condition. Yung iba kasi, Lord, susunod ako sa iyo, basta bigay mo sa akin.
1: Correct.
0: Ito yung talagang total full surrender. At nakita naman natin sa kanilang pamilya, ano, the Lord provided, the Lord guided, and the Lord brought them together again as one unit, no? Yan talaga ang disenyo ng Panginoon. Hindi yung issue ng pera ang siyang magpapahiwa-hiwalay sa atin. Kung saan tayo tinawag ng Diyos, the Lord is able to provide. Pwedeng tawagin ang pamilya ninyo sa Dubai as a family and the Lord will provide there. Pwedeng pauwiin dito sa Pilipinas and the Lord can provide here. Nakasama po natin dito sa ating masayang tahanan, Agong and Kristen Lay Rosario, si... Ang ganda ng tawag sa kanila, no? Sa halip na tatay ay Igi, haligi ng tahanan. Sa halip na nanay ay Ila, ilaw ng tahanan. At sana nga po, sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, bawat magulang, seryosohin natin ang ating mga role sa ating pamilya. Seryosohin natin ang pagsunod sa Diyos ng walang kondisyon, walang ibang mga hinihinging negosasyon, pagsunod ng buong puso, with all our hearts, with all our being. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapitbahay at kaagapay na tumutok sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Salamat din sa ating mga nakasama, si Aileen, Nicole, Dessa, at si Benjo, na atin pong mga co-pilot. Siyempre, si Precious Grospec Cruz. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Nagpapaalala, kapag si Jesus ang inuna, ang tahanan tiyak na masaya. God bless our families. God bless the Philippines.
3: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYDS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI

0: familiar kayo sa phrase na ang hirap maging mahirap. Nakikita natin to sa iba't ibang eksena ng buhay natin at ayon nga sa World Bank, alam mo kaagapay, ang dami palang ibang klase ng kahirapan. Una, extreme poverty o matinding kahirapan kung isang tao ay nabubuhay sa pinakamababang kita tapos nahihirapan na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tirahan at damit. Pangalawa, monetary poverty, kahirapan sa pera. Kahirapan na sinusukat batay sa kita o konsumo ng isang tao at itinakda yan ng poverty line. Pangatlo, multidimensional poverty. Grabe, multidimensional. Ano ibig sabihin nun? Hindi lamang ito sinusukat sa pera, kundi kulang sa edukasyon, sa kalusugan, sa tirahan, tubig, sanitation, kuryente at iba't iba pang services. Pang-apat, child poverty. Kahirapang pambata. Ito yung lugar o kalagayan kung saan ang bata kulang sa pagkain, malinis na tubig, tirahan, education, healthcare na kailangan para sa kanilang paglaki. Panglima, working poverty. Nangyayari yan kapag may trabaho ang isang tao ngunit hindi sapat ang kinikita upang makaahon sa kahirapan. Pang-anim, food poverty. Ito yung hindi sapat o regular yung access ng isang tao na o ng pamilya sa sapat at masustansyang pagkain. Bahagi ito ng malawak na deprivation sa pamumuhay. Pang-pito, kahirapan sa edukasyon. Kulang ng access o pagkakataong makapasok, makapagpatuloy at makapagtapos sa pag-aaral. Pang-walo, kahirapan sa kalusugan. Ayun, limited ang access sa healthcare, sa nutrition at sa mga healthcare services. Ano pa? Living standard poverty, kakulangan sa mga pangunahing kondisyon para sa disenteng pamumuhay gaya ng maayos na bahay, kuryente, malinis na tubig, sanitation at cooking fuel. Pang-sampu, kahirapang panlipunan. Ito naman yung grupo na nakakaranas ng malawak na kakulangan o oportunidad sa serbisyo at pakikilahok sa lipunan. Sabi po ng World Bank, nito lamang 2026, nasa 10.4% o over 800 million na mga tao sa buong mundo ang nabubuhay sa kahirapan noong 2024. At sa tala po ng Philippine Statistics Authority ay nasa mahigit 17.5 million na Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. At nasa 10.9% o halos 3 million na mga Pilipino ang mahirap. And speaking of kahirapan, yan po ang pag-uusapan po natin dito sa ehemplo kung saan isang organisasyon sa Pilipinas ay ang kanilang mandate ay labanan ang kahirapan sa iba't ibang uri ng aspekto ng buhay. March 31, 2012, nagsimula ang kanilang grupo na tumutulong makapagtapos ng pag-aaral ang mga bata at naging pangarap nila na tumulong, kumalinga at magbigay sa nakararami. Hello po, magandang araw sa iyo, kaagapay. Ikaw ba ay nagluluto na? Ikaw ba ay nagbabiyahe? Ikaw ba ay nagpapahinga? Magandang araw. Welcome sa programang Ehemplo. Welcome ka sa ating tahanan at tayo'y makipaghuntahan sa ating bisita. Maya-maya, agay po ay napapakinggan sa 702 DZAS Facebook page, YouTube channel, sa ating radio at sa iba pa pong mga himpilan ng FEBC Philippines. Kasama po natin si Ma'am Girlie Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas o Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Magandang araw ating bayani.
1: Hello Ma'am, magandang araw po.
0: Good morning
1: po at sa ating mga tagapakinig at nanonood sa 702 DZAS. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Magandang araw at ang ating pong bisita ay nagtapos bilang

0: Valedictoria noong elementary at secondary. At nagtapos ng kolehiyo naman cum laude na may kursong bachelor's degree in political science sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Ma'am Girl, hindi pa natin nasa-celebrate yung mga ano mo ha, milestone mo.
1: Sige ma'am, sa susunod mo. Sa susunod na ano po natin, pasyal ko po dito sa ating radio station.
0: Joke lang. Ano ba ang Lakbayan Pilipinas? Grabe, liga ng mga aktibong bayan. Bayani ng bayan. Talagang
1: yes,
0: bayani.
1: Ma'am. Kasi po ma'am, kami po ay binubuo ng mga kabataan or young professionals na kung saan ang aming pong layunin ay talagang tumulong sa ating bayan. Mm. Ang mantra or ang motto nga po natin, may pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan. So ibig sabihin,
0: wow,
1: tayo po yung kinabukasan, tayo yung makakatulong para mas umahon yung bayan natin sa mga nararanasan natin na halimbawa po ay kahirapan.
0: Ang lakas ng sense of ownership nung tag na yun, ano? Tayo ang bayan. Kung naghahanap ka ng lugar, aba, ikaw pala yun. Lahat
1: yes,
0: ng kikilusan mo, may kinalaman sa bayan.
1: Yes, kaya lahat po tayo ay naniniwala ang aming samahan, ang Lakbayan, na responsable po tayo lahat sa kung ano po yung nararanasan natin sa lipunan po natin.
0: We really are our brother's keepers.
1: Yes.
0: Hindi, ito yung sinabi ni Cain, di ba? Tinanong siya ng Panginoon. Sabi niya, am I my brother's keepers? Keeper? Oo, tayo po ay keeper ng ating bayan. At ang ating pong bisita, kinilalang isa sa 10 outstanding students of the Philippines ng National Capital Region at chairman ng Board of Advisors ng Road to Rights Philippines at G17 University Ambassadors Consortium. Isang pandaigdigang plataforma na naglalayong hubugin ang mga estudyante sa universidad bilang matatag at responsableng leader. Pang Miss Universe ang level.
1: Ni naman po.
0: Mm-mm. Sino po ba si Ma'am Girlie noon bago ka mo narating yung ganitong estado?
1: Kung ito po ay nung ako ay nag-aaral.
0: Hindi, nung ikaw ay 2 years old.
1: 2 years old. Gumagabang pa ata po yun, ma'am.
0: Nung ikaw ay nag-aaral.
1: Opo. Masasabi ko po na nung ako ay estudyante pa lamang, nabanggit naman po kanina na masasabi ko po na
0: napakatalino mo namang bata.
1: Isa po akong achiever.
0: Oo.
1: At yun po ay salamat sa ating Panginoon, syempre po, dahil pinagpala po tayo ng ganong talento
0: nung
1: po.
0: Nung pinagpala ng mga katalinuhan ang mga tao, ikaw ay gising, ako ay tulog na tulog.
1: Siguro, parang ano po siya. Hindi mo, parang baka gumagapang ako nun, mamay. Mulat na mulat yung mata.
0: Oh, ako tulog na, oo.
1: Hindi, ma'am. Lahat tayo gising nun. Lahat po tayo gising.
0: Sige, ma'am Girlie, kwento mo kung sino ka noong ikaw ay nasa elementary. Kasi ang lalim ng pinaghuhugutan mo, kabayanihan, pagtulong sa bayan.
1: Bali, nagtapos po kasi ako ng elementarya at ng sekundarya po ng high school sa province.
0: Saan
1: po? Sa Quezon province, ma'am. Sa General Nakar. And doon pa lang po ay namulat na po ako sa kung ano talaga ang kahulugan ng kahirapan.
0: Talaga? Ano bang situation doon?
1: Simple lang po yung pamumuhay, pero hindi po lahat mayroong pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo nung nandun po ako sa probinsya namin.
0: Kumbaga, ilan kayo parang, magkakapatid?
1: Marami po kami, ma'am. 8 po kami. 8 po kaming magkakapatid. And
0: pang-ilan si Ma'am Girlie?
1: Second po.
0: Pangalawa
1: po ako, yes po. And by God's grace, nakakatawa po na lahat naman po kami ay halos nakapagtapos.
0: Wow, yes po. Praise God. At ang tatay mo, ano ang kanyang trabaho?
1: Before po.
0: Nung bata pa kayo?
1: Opo, nung bata po ako, nasa security agency po yung father ko. And then, parang high school ako nun, ma'am, nung nag-decide po yung father ko na bumalik sa amin sa province. Kasi andun po kami lahat. Yung father ko lang po yung nasa Manila.
0: Okay.
1: And then...
0: Para pala siyang OFW
1: hindi naman
0: sa Pilipinas.
1: Philippines ano po level. Tapos yun, ma'am, from that, nag-focus na po yung father ko sa farming, sa fishing. Kasi yun po yung pangunahing hanap buhay po natin sa probinsya.
0: Si nanay mo ay...
1: Housewife po.
0: Grabe. Tapos valedictorian ka. Napakahusay mong bata.
1: Ano po, siguro ano lang po talaga, dala ng, alam niyo po, hinamulat sa ganong sitwasyon. Na parang kailangan nating mag-aral ng mabuti. Yun po.
0: Grabe yung ano mo, yung determination mo na makapagtapos ng pag-aaral. Mga kabataan, ano, totoo yung sinasabi na ang edukasyon ang magiging malaking advantage ng bawat mga tao para sa kaunlaran. Kasi si Ma'am Girlie is really a classic example na itinawid ng Panginoon sa pamamagitan ng edukasyon.
2: Yes,
0: at hindi
2: po, yes,
0: lang tinawid. Excellent valedictorian, how to be you.
1: Ay, hindi oh, diba? Sa ngayon po, feeling ko marami po, lahat po halos ng mga kabataan ay may talento at galing. Kailangan lang po talaga nilang hanapin kung saan po mas mapapanday pa po yung talento at galing po nila, ma'am.
0: So, ganun na lang yung grit para makapag-aral ng mabuti. Naisip mo na ba yon na pag nag-aral ako, makakaahon kami?
1: Ano po? Siguro ano po yun, ma'am? Kasama na po sa mindset na parang one way for us to elevate po yung sitwasyon namin nung bata kami is to really finish our studies po so that we can have better job. Parang yun naman po yung mindset natin, di ba po?
0: Nating lahat.
1: Yes, no? Nung mga kabataan natin.
0: Pero kasi may nagsasabi, kahit di ka mag-aral, yayaman ka. May nangyayari naman yun. Pero mahalaga din na meron kang edukasyon.
1: Yes, ma'am. Naniniwala po ako doon.
0: And at baka yung mga magkakapatid, honor student?
1: Ano po, tatlo po sa amin yung
0: ano honor. Kinakain nyo? Baka maihabol ko pa sa mga anak ko.
1: Hindi naman, ma'am. Ano lang yung basic food lang po.
0: Baka iba yung bigas nyo.
1: Hindi naman, ma'am. Ano po, direct from farm.
0: Uy, di ba, walang organic yung bigas, organic yung mga kinakain. Pero, syempre, kinikilala natin na yung kausayan ninyo, magkakapatid, at yung diligence sa pag-aaral. Eh, syempre, yung genes, di ba, malaking factor din yun.
1: Tsaka support po ng parents.
0: Support ng parents. And growing up, ano ang mga pangarap ni Ma'am Girlie?
1: Nung high school po ako, to be honest po, pinakang pangarap ko po talaga yung maging journalist, ma'am. Opo. Tapos, nabanggit ko po ito kay Brian. Naging po yung first love
0: pwede
1: po talaga.
0: Pwede mo ulit banggitin ngayon.
1: Yung po yung first love ko. Pero yun nga po, nung nagtapos ako ng high school po, andito na po ako sa Manila, parang siguro po, nilead rin ako ni God na ito yung kunin mo na program, which is yung political science po.
0: Mm-hmm. So, paano ka pala napunta ng Manila?
1: Sino may relative po ako sa okay. Muntinlupa.
0: So, buti nakatira ka sa kanila.
1: Yes po. And then, nung second year college po ako, parang dun po ako nag-start na maging independent. Parang nag-boarding.
0: Nag-working student ka?
1: Yes po. Yes, ma'am.
0: Anong trabaho mo po?
1: Medyo marami, ma'am. I started as tutor that time. And then also, naging crew rin po ako ng
0: service
1: sa mga
0: crew.
1: Fast food chains po natin dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Tapos, ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-corporate ka.
1: Ano po, ang first job ko, yes po, sa private company po yung first job ko that time. And then, nakadalawang private companies po ako nun, ma'am. And then, nabigyan po ako ng chance na makapagtrabaho sa judiciary po.
0: Wow.
1: And then, during that time, na-assign po ako sa RTC, Muntinlupa po. As a clerk 3, ma'am. Bali, in charge po ako sa docketing po ng criminal cases during that time. And then, nung moment po na nagtatrabaho ako sa court, I also decided na mag-work as a part-time instructor po sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa kung saan ako nagtapos. And then,
0: kung saan mo nakakilala si Brian De La Cruz?
1: Yes po.
0: Kumusta ka naman nun?
1: Okay naman,
0: nung
1: ma'am. Pero
0: estudyante mo, yes, si Brian
1: po
0: De La Cruz.
1: Si Brian po kasi isa sa mga active students talaga. Member po siya,
0: hindi
1: officer.
0: Hindi naman aktivista, active lang.
1: Active po in a sense na pag may mga ganap sa school, makikita mo talaga si Brian, isa sa mga isa sa mga student leaders na kumikilos.
0: Active talaga yung batang 'yan. Oh. Yes, kompleto ng bakuna 'yan eh.
1: Ayan po.
0: And naging part-time teacher kayo tapos?
1: Habang nag-work po ako nun sa judiciary and then in 2015, kasi ma'am naging advisor rin po ako. Siguro nadala rin po nung, kasi nung estudyante ako, ma'am, active rin, parang si Brian, active rin po ako sa mga student organizations. So nung time po na nagtuturo ako, naging advisor po ako ng iba't ibang organization rin po sa school. And then, na-realize ko that moment na parang mas kailangan ako sa, ano ma'am, sa academ, sa pamantasan. Mm-hmm. So, I resigned po sa court. And then, nag-full-time po ako sa teaching.
0: Mas ginusto mo yung pagtuturo?
1: Yes, ma'am. Yun po yung naging, ano ko po, naging path ko, ma'am, from private company to government agency, to then teaching. To teaching. Yun po.
0: So, paano ka naman naging kabahagi nitong lakbayin?
1: Opo. Kami po nung kaibigan ko, si Ate Emma Yurika Sabado, ang aking co-founder. Siya po ay nasa Qatar ngayon. Sabi ko nga po, kung andito lang siya sa Philippines, kasama ko po sana siya para po maging kabahagi ng programa natin. Parehas po kami ni Ate Emma na scholar ng bayan. Kumbaga, nakapagtapos po kami ng kolehiyo sa pamamagitan ng iba't ibang scholarship programs. And nakita namin na hindi po talaga ano po mahirap po talaga na makakuha ng pagkakataon na makapagtapos ng kolehiyo na may sapat na pera po. So that time nag-isip po kami ni Ate Emma, ano yung pwede nating gawin na pwede tayong makatulong na i-promote pa yung education dito sa ating society, sa ating community. And that time po naisip namin na at first gumawa ng community outreach. Kumbaga wala pa po sa konsepto namin yung Lakbayan Pilipinas or di ka na mga aktibong bayani ng bayan. So in March 2012 doon po sa aking hometown.
0: Sa Quezon.
1: Sa Quezon, ma'am, sa General Nacar. Ang pinakang unang community po na pinuntahan namin ay ang mga kapatid po nating katutubo. Yun, ma'am. So, when we decided na, okay, sige, mamigay tayo ng school supplies, mamigay tayo ng mga simpleng laruan sa mga bata, yun po, from that moment na realize namin na ang sarap pala sa feeling, parang it's a calling na may deeper purpose po tayo kapag ginagawa natin yung ganung activity po, yung ganung outreach po. And then from that moment, yun po, nag-brainstorming po kami and then naisip namin na kasi po si Ate Emma ay Filipino major. Kaya sobrang ganda po ng pangalan ng organization.
0: Siya pala ang susi sa Lakbayan.
1: Kumbaga, ano ang pwede nating gawin na makabayan talaga yung ano po, ng organization. So, dun po sa brainstorming namin, nabuo po yung Lakbayan Pilipinas.
0: Liga ng mga aktibong bayani ng bayan. Ayan, kausap po natin si Ma'am Girly Sevilla. So, nagsimula sa inyong dalawa.
1: Yes, ma'am. And sa mga kaibigan po namin. Kasi po, syempre po, kailangan po natin ng, kumbaga, tulong din po galing sa ibang mga kaibigan para tustusan, makabili po ng ibang mga pangangailangan na ibibigay natin sa mga kabataan po na magiging beneficiaries po ng ating outreach program.
0: Ma'am Girly, ano pong ginagawa? Bukod sa namimigay ng toys, ano ginagawa ng Lakbayan Pilipinas?
1: Ano po, ma'am? Dahil kami po ni Ate Emma ay parehas na youth advocate din po, bukod po sa pamimigay ng school supplies, sa pamimigay ng mga gift tuwing Pasko, kasi po bukod po sa pamimigay ng school supplies, every December meron po kaming bigay puso sa Pasko, ma'am.
0: Bigay puso
1: yes,
0: sa Pasko.
1: Yes po, na ang target po talaga ay yung nasa grassroots po, yung nasa laylayan po talaga. So bukod po doon, kami po ay nagbibigay rin ng mga libreng talk patungkol po sa leadership po. Kung paano isang maging mapanagutang kabataan po sa lipunan. So from time to time po, may mga nag-i-invite po sa amin kung pwedeng maging resource speaker. So from that invitation po, kahit pa paano is na ibabahagi rin po namin yung aming karanasan, yung aming mga idea sa ibang kabataan kung paano maging isang mapanagutan po na member ng komunidad, ng society.
0: And sa haba na ng service ng Lakbayan Pilipinas, ano-ano yung mga school, mga lugar na napuntahan na ninyo?
1: Naka-focus, yes po. Naka-focus po talaga kami sa mga community. So we started po in Quezon Province. And then dumako rin po kami sa iba't ibang mga probinsya, lalo na po dito sa Luzon. Nakapag-conduct rin po kami ng outreach program sa Pangasinan, sa Isabela, sa Bicol Region, yung mga karatig probinsya po natin, katulad po ng Rizal, ng Laguna, ng Cavite po. And then nakikipag-collaborate, nakikipag-tie up rin po kami sa iba't ibang mga organization para sa mas malawakan pa po na mga proyekto.
0: Ang tie-up nyo, mga school din?
1: Ano ma'am, ibang mga NGOs po.
0: NGO na tumutulong din sa school.
1: Yes po. Pero kadalasan po, yung nagiging venue po nung aming community outreach program ay school po. Halimbawa po, in Quezon, pipili po kami ng isang school na doon po gaganapin yung outreach program po.
0: Going back doon sa galing ka sa General Nakar, nakapag-aral ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, bumalik ka sa lugar kung saan ka lumaki, at nung bumalik ka, ikaw na yung tumutulong. Ano ang pakiramdam noon at ano yung sinasabi noon sa iyo ng Panginoon?
1: Ano po, fulfilling po siya ma'am. Kasi syempre po, parang you are also giving hope doon po sa mga kasamahan ko doon sa aming probinsya po, sa aming municipality na you can also be like me. Parang ganun po, na kung mangangarap lang tayo, magtsatsaga, makakatapos tayo ng pag-aaral at balang araw tayo yung babalik kung saan tayo nagmula para magbigay rin po ng kaunting tulong po. So it's like ano po, parang isa ka sa magiging inspirasyon nung ibang mga bata na nakikita ka na, oh si ate parang noon lang kasama namin dito, naliligo sa dagat. Tapos ngayon,
0: wow, dagat.
1: Kasi po yung lugar namin malapit po sa tabing dagat.
0: And ikaw ay isang political analyst.
1: Ano ma'am?
0: Naging sociologist?
1: Kasi po medyo mahaba rin po yung background. Nagtapos po ako ng political science. Ito po ang aking undergrad. And then, kumuha po ako ng units ng public administration. And ngayon po, itinatapos ko po yung thesis ko sa isang institution po sa Manila na may programa po na sociology, Master of Science in Sociology. Siguro po mas napalapit yung puso ko doon sa program ng sociology dahil nga po for ilang taon na ako ay laging nasa komunidad, laging nasa nakiki-immerse po sa community. Ayun po. Siguro po, sana po balang araw kung loobin po ng Panginoon, 'di ba po, maging sociologist, yung mga ganun po. Pero sa pangarap ko.
0: Based dun sa mga, syempre marami ka nang napag-aralan patungkol sa kahirapan, ano? Ano yung pinaka-mentality ng isang Pilipino? Bakit na madalas tayo nababaon sa kahirapan?
1: Ano po kasi ma'am paano ba ma'am? Marami po kasing factors na kasi po resilient naman po talaga mga Pilipino.
0: Yes,
1: ma'am.
0: Yes.
1: Opo. Kaya lang po siguro may pagkakataon, lalo na po pagdating sa, syempre it must be ano po tulungan, di ba ma'am? So halimbawa po, madalas kasing sisihin ng gobyerno ng mga mamamayan natin ng gobyerno, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kahirapan, ang pinag-uusapan ay kakulangan sa edukasyon at sa iba pang mga resources bilang miyembro bilang mamamayan ng Pilipinas. I think as individual, kailangan din po natin na maging masikap at matiyaga. Although marami pong matiyaga na siguro hindi lang din nabibigyan ng tamang pagkakataon para umasenso.
0: Parang ang dami kasing ano no, ang daming factor.
1: Ang hirap hanapin
0: salamit
1: mo,
0: siya.
1: Opo.
0: Parang merong sabihin mo magpakasipag, meron namang masipag na alistress pa lang, opo, gising kasi, na, pero mahirap pa rin.
1: Hindi naman po natin sila masisisi. Halimbawa po yung mga ngalakan, diba po? Syempre ginagalang po natin yung kanilang ginagawa. Pero makikita po natin kung gaano sila kasipag. Pero darating yung pagkakataon na ang kinikita nila ay kulang pa sa kanilang daily ano po.
0: Kagaya
1: expenses.
0: Nga ng introduction kanina, Ma'am Girlie, ang dami palang klase ng kahirapan, ano? Tapos lahat 'yun check sa Pilipinas.
1: Yes po. Siguro isa sa mga ano natin bilang mamamayan kasi ano po 'yan, malaki talaga ang factor ng government, ma'am. Siguro maging mapanagutan tayo na pagdating sa pagpili ng mga leader po. Kasi sisisihin natin yung gobyerno, pero tayong mga mamamayan tayo rin po yung pumipili sa kanila. Mm-hmm. So parang mas lalo nating nararanasan yung kahirapan kung mali po yung pagpili natin sa mga ano po natin, sa mga
0: magiging leader. Oo. Oh. Pero coming from your experience, nakaahon kayo mula sa kahirapan. Yes. Ano yung mga tinungtungan ng iyong pamilya para hindi kayo forever na the same situation that you had when you were a kid?
1: A kid. Ano po, tiwala sa Panginoon, tiwala sa isa't isa po. Kasi po, during that time, and support, support po. Kasi during that time po, very supportive po. Katulad nung nabanggit ko kanina, supportive po yung parents ko. Mm. Dahil kapag, alam ni Brian yan, kapag student leader ka, mas madalas kang nasa school, kapag achiever ka, mas madalas ka nasa school kesa nasa bahay. And maswerte po ako ng mga magulang ko, hinahayaan po kami na maging active sa school. Hinahayaan po kami kung anong gusto namin sa buhay. Mm-hmm. Hindi po kami pinupush na, oh, ito ang kunin mo. Limbawa, education, limbawa po, business administration. They let us decide kung ano po yung gusto namin in the future. Kasi with that po, kumbaga may freedom kami to choose and nagagawa po namin yung gusto namin para maging matagumpay na individual po.
0: Mm-mm. Nung bata ka, anong pangarap mo?
1: Yun po, maging journalist. Kasi nga po, nakikita ko si na Nolly De Castro.
0: Sana papanood mo, that time, si Corina Sanchez. Si
1: po, may balitang K-pa nung bata ako. Yun po. And then, nung nasa college naman ako, syempre ni Cara David at Karen Davila at iba pa pong mga
0: tapos,
1: batikan.
0: Tapos, iniba ng Lord yung path mo.
1: Yes po. Pero ano naman ma'am, hindi, for me, ano rin po ito, magandang pagkakataon para sa akin. Mm-mm. Na ganung programa po yung kinuha ko nung nasa kolehiyo po ako.
0: Mm-mm. And talking about sustainability, paano kayo nakakaipon ng funds for this project?
1: Po. Ito po ay isa sa mga pangunahing pinagdaraanan ng mga NGOs po pagdating sa funding. Mm-mm. Ang pinakang ano po kasi namin dito, lalo na ngayon, na napakarami po ng NGOs, napakarami po ng mga non-profit organizations. Mm-mm. So what we do po is yung collaboration and partnerships, ma'am. Mm-mm. So ako po, bukod sa Lakbayan, ay miyembro rin po ng iba't ibang mga NGOs, ma'am. So ang ginagawa po namin is nagta-tie up po kami. Alimbawa po, kung ano po yung resources na pwedeng ibigay ni Lakbayan, ano po yung resources na pwedeng ibigay ni FSMM at ng iba pa po naming mga kasamahan, pinagsasama-sama po namin yon para mas maging malaki po yung maging beneficiary, mas marami yung maging beneficiaries po nung aming mga program po.
0: Mm-hmm. And sampung taon na mahigit itong Lakbayan,
1: yes,
0: Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Was there a point in your advocacy na naisip mo, ay bakit ko nga ba ito ginagawa? Di ba dapat nagpo-focus lang ako sa buhay
1: sa sarili ko? Siguro mang yung pagpagod ka na. Pero kasi as human, normal na maranasan natin yon. Pero pupunta ka pa rin dun sa pinakang ano mo sa pinakang root mo, bakit mo siya inumpisahan.
0: Mm-mm.
1: Na syempre, you want to help other people, you want to inspire other.
0: Mm-mm.
1: Yung mga ganung ano po ma'am, mga ganung thoughts po, bumabalik po yon sa akin ma'am. Pag may moment na medyo pagod na, kulang sa funding. May ganyan po mame na parang next week na yung event namin pero hindi pa nakakakuha ng
0: parang
1: enough.
0: Imposible pang yes, mangyari
1: po
0: yung event.
1: Minsan nga ma'am ang nangyayari, we move it to other needs para lang po ma-fulfill namin yung needs po ng community.
0: Mm-mm.
1: Parang move natin na siguro 3-5 araw para lang hindi rin. Kasi nakakaya naman, di ba po, they're expecting.
0: Ano-ano yung mga activities ninyo na nangailangan ng malaking funding?
1: Ano ma'am, kasi po most of the activities po, it's a combination na po of giving school supplies and also groceries din po sa family.
0: Mm-mm.
1: Yun po. Kasi syempre, kung ang lalo na po sa mga probinsya ma'am and sa mga kababayan nating katutubo.
0: Mm-hmm.
1: Na sobrang ano po, sobrang napakalayo nila sa kabihasnan. So kailangan po kapag pupunta ka sa kanila, parang kompleto na po yung package na ibibigay mo sa kanila.
0: Mm-hmm. Tapos while you are doing that, may symposium, may education?
1: Ano po, may mga pa-activities po sa mga bata.
0: Ano-ano yung mga
1: like
0: activities?
1: For example, reading. Opo, kaya may mga games na kung saan mag-i-enjoy yung mga bata.
0: Mm-mm.
1: Yun po. Pero karaniwang pong pinapagawa namin is yung pagbasa po.
0: Mm-hmm.
1: Pagbasa, pagtuturo sa kanila kung paano bumilang. Kasi po meron din po kaming, halos po yung mga volunteers po natin
0: teachers.
1: Ay mga teachers din po.
0: Okay.
1: So talagang ready na po sila, pati yung mga ano po, pati yung mga paraphernalias na gagamitin po dun sa activity.
0: Ano yun? Whole day activity or nag-overnight kayo doon?
1: Kasi man pag malalayong lugar, halimbawa po in Mindoro or in Bicol region or in Isabela, umaabot po. Naglalaan po kami ng isang araw talaga. Isang buong araw dun sa activity. Ayun po.
0: So like,
1: may travel 8, time.
0: 8 a.m. to 5 p.m. Ganon. Yung kabuuan ng event.
1: Oh, lahat-lahat na po yun, ma'am. Like for example, syempre yung first program, parang short opening lang po na ipapaliwanag ano yung mga activities na gagawin natin. And then, merong side na dito yung mga bata kasi po meron tayong reading session, merong pagtuturo sa pagbilang at pagbasa, and then yung mga parents po dun sa kabila. May mga ganun, ma'am.
0: Okay.
1: Although, syempre po, isa rin po sa mga pinaplano ng Lakbayan, Pilipinas, kasama po ng iba pa naming kasamahan na organizations ay kung paano turuan ang ating mga kababayan sa mga remote areas. Kung paano po kumita, kung ano yung resources nila, livelihood program. Mm-hmm. Halimbawa po sa mga kababayan nating dumagat at saka Mangyan, kung ano po yung resources na meron sila, yun po yung pinag-aaralan namin. Ano ba yung pwede nilang gawin doon para kumita rin po sila ng pera po to support their needs po.
0: Halimbawa sa area ng Capas, marami ang mga Aita na tanim ng mga ubi.
1: Oh, ubi po.
0: So tinuturuan sila paano gumawa ng ubi jam, ubi pulveron,
1: yes,
0: yung mga out of yung sa abundance nila, no?
1: Yes, ma'am. Kasi po, sa Mindoro naman, ma'am, what we, yung nakikita namin doon, meron silang
0: luya.
1: Saging, opo, kamote, yung po yung mga resources na meron sila, yung mga produkto na meron sila.
0: So, tinuturuan nyo sila?
1: Plano pa lang, ma'am. Opo, hindi pa po namin isinasagawa, pero dahil nga po, we're planning to tie up with other organizations. Kasi we also need budget, yung mga talaga pong professional na magtuturo po doon sa livelihood program para sa mga kababayan nating katutubo po.
0: Mm-mm. Sabi mo kanina, isa sa mga susi sa matagumpay na bansa ay yung pagpili ng leader ng tama.
1: Yes po, naniwala po ako doon.
0: Parang ano eh, no?
1: Baka
0: Miss Universe question. Hindi. Curious lang ako, paano kung halimbawa itong leader na to gusto kayong suportahan pero ang gusto niyang i-carry is yung pangalan niya. Na-experience niyo na ba yun na magamit kayo sa kampanya ng
1: ano
0: isang
1: naman po,
0: leader?
1: Hindi naman po kasi rule po namin yan na hindi po kami magpapagamit sa mga politiko. Although there was a time na may isang, hindi ko na lang po babanggitin, isang politiko.
0: Sige, wag na lang.
1: Na ang binigay niya pong bag ay may pangalan niya mismo.
0: Ano ginawa niyo?
1: Pinamigay pa rin po namin yung bag. Pero hindi po namin, kumbaga, hindi po kami yung parang kinampanya siya. Hindi po. Parang part po ng program yung bag. Sige po, nilagyan namin ng school supplies. Pinabigay dire-diretso lang po. Pero walang recognition na galing to
0: pero
1: sa kanya.
0: Pero binigay mo yung picture niya.
1: Ano, nandun po sa bag talaga. Nandun po sa bag. And then, yun po. Naging ano po yun sa amin. Kumbaga,
0: lesson learned.
1: Kasi po, syempre, mahirap din po tanggihan kasi nag-offer ng help. Pero never po kaming nagamit for political agenda. Ayun po.
0: Na-red tag na ba kayo?
1: Hindi pa, ma'am.
0: Oh.
1: And wala po sana na mag-red tag sa amin. Dahil,
0: kasi di ba, umaakit kayo sa mga bundok eh. Tumutulong kayo sa mga katutubo. And praise God na hindi nyo na-experience.
1: Ano po kasi, ma'am, pag ganun, ma'am, may proper coordination po talaga kami. Lalo na po in part of Mindoro. Talaga pong may coordination kami sa LGU po, dun sa barangay. And sinasamahan po kami. May barangay representative po And parang sanay na rin naman po sila yung mga
0: pagkakita sa inyo,
1: yung lefties natin. Uh-huh. O kasi payapa naman po nitong nakaraan, although hindi po ito yung isa po na NGO na kinabibilangan po, galing po kami ng Mindoro. And ito po yung talagang it will take 4 hours for you to reach po yung pinakang community, ma'am. Yes, ma'am.
0: So from sa Kapatagan
1: from Bansud proper, sasakay po ng truck, 2 hours travel.
0: May dala pa kayo?
1: Yes, ma'am. Kailangan po talaga ng ano, ma'am, ng resources kapag gagawa po talaga ng
0: tsaka ng tiyaga,
1: And then yung paglalakad kasi po of course I need to acknowledge yung FSMM kasi po sila yung pinakang ano po nitong programa na ito. Yung pong maglalakad ka ng 2 oras, ma'am.
0: Lakad
1: po yun, ma'am. And then tatawid ka ng 16 mahigit na ilog for you to reach po.
0: Ano yung binibilang mo yung ilog?
1: Ano po talaga, ma'am? Parang nakaano na po yun, na-orient na po kami na ganun po karaming ilog, ganito po kalakas yung current. Na bago po makarating
0: hanggang saan sa yung ano, ilog?
1: Kapag maulan, ma'am, hanggang Bewang po. Pero depende po kasi nitong galing kami nitong July 31 hanggang August 2. Hanggang lagpas tuhod pero malakas po yung current. Kailangan sanay ka na tumawid
0: lubog
1: sa ilog.
0: Lubog ang gulong ng sasakyan.
1: Hindi, ano po yun, ma'am? Yun po ay lakad talaga. Kasi po ang sasakyan po na ginagamit namin ay truck. Hindi po uubra yung mga
0: 4x4. Hindi rin. Ay, yung truck na ginagamit ng army. Military truck.
1: Parang ganun siya kalaki, ma'am. Pero kasi po yung truck na yun ay dadaan din sa iba't ibang ilog. Sobrang lakas po ng
0: pero kayo ay talagang lakad.
1: After po nung truck, bababa po kami dun sa tinatawag na kamalig. Tapos po, yun, saka po dun mag-uumpisa yung lakad pa na mga ilog din po yung tatawirin.
0: Tapos babalik kayo pababa?
1: Yes, ma'am.
0: Hindi kayo matutulog sa taas?
1: Pag ganun, ma'am, nag-overnight po kami. Kasi hindi po kakayanin ng ating mga volunteers yung pagod din po. So yung school po doon sa Tuktok ng Bundok, ano na po yun, ma'am? Para naka-mindset na po na kapag may pupunta na mga volunteers, magsasagawa ng outreach program, parang automatic yun, ma'am, na may isang gabi mag-i-stay po doon sa school nila.
0: Ako nga inakyat ko yung pinatubo, mga 2 hours, over 2 hours, eh wala pa akong dala noon. Ang dami ko ng reklamo sa buhay. Pero
1: kinaya naman.
0: Pero ibig ko sabihin, talagang kayo ay mga ehemplo. Dahil ang hirap nung ginagawa ninyo, sinusuong nyo yung mga iba't ibang hard to reach areas just to bless them and to give a ray of hope, ano, ma-inspire sila dito sa mga ginagawa ninyo. And doon sa over 10 years ng pagsusumikap ninyo, expression of the goodness of God sa kanilang buhay, meron ka bang hindi makakalimutan na story na na-encounter mo sa family, sa bata, estudyante?
1: Ano, ma'am, siguro po yung pinakang tumatak sa akin is yung pong sa Mindoro. Kasi for me, sa dami po ng pinuntahan namin na community, yung po talaga yung makikita mo na sobrang layo ng lugar, ng community.
0: Saan area?
1: Sa Bansud po, Sitio Labo. Ito po ay dahil sa FSMM, kaya po ako nakarating doon. Na kung saan, parang ano, ma'am, parang hirap silang, syempre, mahirap kumita ng pera. And then kapag may mga narinig kami na yung mga parang produce po nila, binibili lang sa kanila ng sobrang mura pagdating sa Kapatagan.
0: Binaba pa nila ng ilang oras.
1: Doon ko na-imagine na grabe, magtatawid yung mga tao, yung mga kababayan, kapatid natin doon, bababa sila ng bundok para ibenta, magkapera doon sa produkto nila. Tapos yung mga nasa Kapatagan, parang aanuhan lang sila.
0: Babaratin
1: lang sila, yung ganun. And yun po, wala dong tindahan sa taas, ma'am. Talagang, kung ano po yung pinuntahan namin, yung layo ng nilakad namin na 2 oras, ganun po kalayo yung tindahan na pwede silang bumili ng ano nila, mga pangunahing pangangailangan nila. So parang dun po yung, ano, sa lahat ng community na napuntahan ko, dun po talaga parang kumirot yung puso ko na napakaswerte natin dito sa Kapatagan. Kasi
0: napaka-reklamador natin. Ano?
1: Ang dami-dami nating reklamo. Pero imagine, itong mga nasa bundok, wala pa po silang sapat na kuryente. May mga nagdo-donate ng solar para po magkaroon sila ng kahit papaano ay ilaw. Ayun po.
0: Yun lang, wala kang kuryente sa loob ng isang araw, napakahirap na.
1: Yes, ma'am. Parang sa atin dito sa Maynila, ano na po yun?
0: Di ba, imagine, actually, yun ngang ano, internet down eh, di ba? Parang ang hirap siyang ma-imagine. Tapos ito yung mga bagay that we normally take for granted, yung papasok ka sa eskwelahan, tapos lalakad ka lang, o kaya sasakay ka, napaka easy access ng ating mga facility dito sa within the metro, ano, tapos
1: yes,
0: makikita mo sa mga kalugnog na lugar para sila makapag-aral, makapasok sa eskwelahan, bababa pa ng bundok.
1: Opo, kasi yung nandun po sa ano, nandun sa pinakambundok ay elementarya po yung level ng mga pumapasok doon. So para sila ay makapag-aral ng high school, talagang kailangan po nilang bumaba ng kabundukan.
0: Ilang oras sila bumaba? 2 oras?
1: Yun po yung oras kung... Pero sa kanila siguro po,
0: mabilis na lang.
1: Kasi sanay na po sila.
0: Baka makagawa silang zipline.
1: Pero sobrang hirap po talaga. Mm-mm. Ayun po.
0: Mm-mm. Tapos, syempre pagbaba mo, gutom ka na agad eh, di ba? Tapos pag-aakit mo, yung napakaraming hurdles, napakaraming pagsubok, ano. And ang ating kausap ngayon, si Ma'am Girlie Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Sila po ay isang grupo na nangangarap para sa mga kababayan natin na magkaroon din ng tinge of hope, na magkaroon ng pag-asa na hindi sila mananatiling maralita sa kanilang buhay. Mm-mm. Naniniwala ka ba, Ma'am Girlie, na ano ba yun, may kasabihan, di ba? Kapag ikaw ay pinanganak ng mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kasalanan mo kapag mamatay ka na, mahirap ka pa rin.
1: Mahirap. At some point, yes, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Kasi as long as we are alive, we have a lot of chances to become better. Yun po, hindi ko na nilalayo yung sarili ko, yung mga kakilala ko na talaga naman pong, kumbaga, nung bata kami, sapat lang po talaga yung kinikita ng parents namin. Pero nagsumikap
0: po. Kwento mo nga yung situation yun noon.
1: Ano naman, ma'am? Okay naman po, pero compare sa, di ba po, kasi ngayon parang dami-dami reklamo ng mga tao sa buhay.
0: Simpleng buhay.
1: Yes
0: lang,
1: po.
0: No?
1: Very simple way of life yung meron po kami. Na ganun. Na yung, even yung pag-aaral namin ng college before, pinag-iisipan pa kasi nga po hindi enough yung resources kung isasenda po sa college. Pero nagawa naman po ng paraan. Yun po. Nakasurvive.
0: Mm-mm. At ngayon po ay tinutulungan sila na ang tumutulong sa mga kababayan po natin na nagbibigay din ng pag-asa, ng maliliit na something, school supplies. Ano pa po ang ginagawa ng Lakbayan Pilipinas?
1: Ayun, ma'am, halos naka-focus po kami sa education po talaga. Nung binuo po namin yung organization ng Lakbayan Pilipinas, ang nasa mindset po talaga namin, kasi ano rin po kami, ma'am, kumbaga ako ay advocate din po ng Sustainable Development Goals. Nung college po ako, Millennium Development Goals
0: sustainable.
1: At hindi natin alam pagdating ng 2030.
0: Susunod.
1: Yes po. And from that time po, talagang sa education na po kami nakafocus. Yun po. So, yung mga ginagawa po namin, ayun, aside sa pamimigay ng school supplies, ng mga pagiging speaker po, resource speaker para makapagbigay po ng inspiration sa mga bata. Yun po, yung sinabi ko kanina, ma'am, na this year we are planning, dahil nga po sec-registered naman na po ang Lakbayan Pilipinas, we are really trying and planning na makakuha po ng iba't ibang mga sponsors para mas mapalawak pa po yung mga programa ng Lakbayan. Kasi halimbawa po ngayon, na-mention ko lang po, bukod po kasi sa Lakbayan, ako po ay miyembro rin ng FSMM, ng Friends of St. Mary Makilo po. And ngayon po ay may mga programa katulad po ng Hapagmangyan. Ito po ay tinatag ni Father Dean Bongat. And
0: ano naman itong Hapagmangyan?
1: Ito po ay feeding program, ma'am. Pero sustainable po siya in a sense na every day po, through the help of other organizations din, ay pinapakain po natin yung mga bata. Para, kumbaga, papasok sila sa school na busog at may laman ng tiyan. So, ang Lakbayan Pilipinas ay isa po ito sa mga plano na maging partner na rin po ng FSMM kung sakaling makahanap pa po tayo ng iba't ibang mga partners or corporations na maaaring magbigay po ng tulong.
0: Segue ko na, anong pangarap mo para sa Lakbayan Pilipinas?
1: Ang pangarap ko po sa Lakbayan Pilipinas ay mas dumami pa po ang volunteers, mas maging marami pa po ang aming mga partner organizations para mas marami po tayong programang magawa sa ating mga kababayan. And dahil nga po ang isa ko pong co-founder na si Ate Emma ay nasa abroad.
0: Ano ginagawa niya sa abroad?
1: Doon po siya nagtuturo. So we are also planning to extend Lakbayan abroad, ma'am.
0: Wow.
1: Ayun po, kasi syempre hindi lang naman po sa Philippines nagkakaroon ng mga ganitong problema. Ganun din po sa ibang mga bansa, lalo na po sa mga developing countries. So we are also trying to extend the organization to other country po.
0: At si Ma'am Girlie ay mananatili sa academe. Nakita mo na yung place in this world.
1: Yes, ma'am. Natapos ko lang po talaga yung thesis ko, ma'am, sa sociology kasi syempre po mahalaga rin po as a part of the academe na nag-grow din po yung ating credentials po. Ayan, ma'am.
0: And ano naman ang maipapayo mo, Ma'am Girlie, sa mga kabataan ngayon na struggling sa kanilang pag-aaral and looking for inspiration? Gusto ko na makapagtapos ng pag-aaral.
1: Yes, patuloy lang tayo mangarap. Instead na isipin natin na struggle ang pagiging mahirap, mas gawin natin itong stepping stone para mas maging matatag tayo at maabot natin yung mga pangarap natin. Napakaraming tao or organizations na pwedeng tumulong sa atin. Lalo na po ngayon, ma'am, maraming mga academic institutions na libre po ang tuition.
0: Mm-hmm.
1: Di ba po? So, yun, maging ano lang tayo, maging matyaga, maging masipag. Dapat nakafocus tayo kung ano yung pangarap natin sa buhay natin.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo yung masipag, matyaga. Kasi tama ka eh, nung panahon ko, yung public school or yung public university, kahit paano may tuition na
1: yes,
0: maliit.
1: Ma'am. Opo.
0: Pero ngayon,
1: most of the universities po ay
0: zero.
1: Yes,
0: zero ang
1: opo.
0: Tuition fee,
1: yes,
0: di ba? Mga state university,
1: yes,
0: local college, university. Tama po yung na-mention ni Ma'am Girlie na tiyaga at pagiging masipag.
1: Masipag.
0: At ako din ay member ng academe. And mapapansin mo talaga kapag sa local college, university, or sa state university, makita mo yung gigil ng mga bata
1: opo.
0: Na makapag-aral, makapagtapos sa
1: totoo
0: kanilang
1: po.
0: Pag-aaral kasi gustong-gusto na nila na umahon sa
1: yes
0: kahirapan.
1: Po. Yes po, talagang doon mo makikita yung parang masasalamin, ma'am, no?
0: Oo.
1: Na kailangan nilang makatapos agad. And marami po sa mga estudyante natin ay mga part-time ano rin, ma'am, mga part-time students. Kumbaga, nag-aaral and then nagtatrabaho. Ito po yung madalas na sitwasyon ng mga estudyante natin sa state university and local colleges po.
0: Kaya teacher na nga lang nag-a-adjust eh.
1: Yes, ma'am. May moment na ganun, ma'am. Nauunawain mo talaga.
0: Parang kasalanan ko.
1: Nauunawain yung bata. Kasi mararamdaman mo naman, ma'am, di ba? Kung sincere po yung sinasabing reason ng bata bakit hindi nakapag-submit ng requirements on time. So with that, siguro yun na lang po yung tulong natin bilang bilang mga guru nila na unawain at bigyan sila ng second chance to submit.
0: Oo. Malaking factor yun yung empathy, no? You
1: yes
0: wear
1: po.
0: The shoes of others. Kasi iba yung sitwasyon niya, iba yung sitwasyon mo, pero kapag in-extend mo yung a part of yourself to that person, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ng bata.
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Mm-mm. And ano naman yung mga pwedeng maitulong sa inyo sa Lakbayan Pilipinas na ating mga kaagapay na kinakatok ang kanilang mga puso, pwede ba? Ano-ano yung mga pwedeng partnership?
1: Ayan na. Dahil po tayo ay maraming mga nakalatag na programa, maaari po kayo na mag-send po ng message sa ating Facebook page. And kung ano man po yung may tutulong, pwede pong ito ay mga school supplies. Mm-hmm. O kaya kayo po mismo ay pwedeng maging volunteer po kapag meron po tayong mga community outreach program po. Kasi kadalasan, ma'am, kapag may outreach program po kami, talagang kanya-kanyang expenses po pagdating sa transportation. Mm-hmm. Yun po. And I think, ano po yun, part na po yun ang calling ng mga volunteers na naglalaan po talaga sila ng ano po, ng extra sa pocket nila para for the community outreach program po.
0: At saka sa generation na mga bata ngayon, Gen Z, Gen A, mas gusto nila na nagvo-volunteer sa ganitong
1: yes po, sa mga ganitong
0: activities.
1: Gawain.
0: Oo.
1: Yes, ma'am. Yes po. Most of the youth po, napansin ko rin ito, ma'am, dahil nga po ako ay naging advisor nung isa sa international program na para i-promote po yung Sustainable Development Goals. Mm-hmm. Nakita ko po na most of the students coming from different colleges, mapa-private man or public ano po institution, talagang very ano po sila, eager to give something sa community, to help something sa pagbibigay, pagbabahagi nung talento, nung skills nila. Madalas po na maka-encounter ako ng mga ganong mga kabataan.
0: Kasi
1: po,
0: dito nila nakikita yung authenticity.
1: Yes, ma'am.
0: Tapos nakikita nila yung value nila.
1: Yung purpose.
0: Bilang tao, yung
1: yes,
0: purpose.
1: Po.
0: At saka yung result na kita nila yung mga bata at natutuwa.
1: Yes, ma'am.
0: At nagiging ate at kuya sila, no?
1: Yes,
0: sa mga
1: po,
0: panahon na yun.
1: And napakaswerte po ngayon ng generation natin na napakadaming platforms na pwedeng gamitin para maging ehemplo, para maging huwarang kabataan sa kapwa natin. Katulad po ng sa TikTok, sa YouTube, di ba po, sa Facebook, sa Instagram. Most of the youth din po, ginagamit nila itong platform para makapag-inspire pa po sa iba.
0: Mm-mm. Ate po kasama si Ma'am Girlie Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng Mga Aktibong Bayani ng Bayan. Itong ginagawa nila, hindi ito yung ano eh, anong tawag dito? Yung bang nilulook forward ng marami. Hindi siya yung tipong pang-celebrity ang dating yan. Kasi ano, matutulog ka sa tent,
1: yes,
0: akat ka ng bundok,
1: tatawid ka sa ilog.
0: Madudumihan ang paa mo, mapuputikan ka. Mm-hmm. Uncomfortable.
1: Yes, ma. And may moment, ma'am, na minsan nandun na po kami sa journey namin going to the community. Hindi po kami natutuloy, or I mean na-stranded kami because of the weather. Mm-hmm. May ganyang ano po kami in Quezon na nasa gitna na po kami ng paglalakbay po namin. Nasa tuktok na kami ng bundok, yung pababa na po kami sa ilog, biglang napakalaki ng ilog, kailangan namin bumalik ulit.
0: Oh, grabe, dangerous
1: yun. Yes, may ganun po talagang mga pagkakataon. I think kasama po yun sa journey kapag talaga sa mga far-flung or yung mga remote areas po yung pupuntahan.
0: Mm-hmm. Talagang kayo yung mga bayani at hindi mapipigilan ng anumang dilubyo. Pero syempre, mag-iingat din
1: yes
0: naman.
1: Yes po,
0: ano?
1: Po. Kasi yan. Baka ano, baka po, yun, syempre,
0: para mas marami pa kayo
1: life
0: matulungan. At tama yon, you value life. And ano ang maipapayo mo naman, Ma'am Girlie, sa mga magulang na hirap na hirap sila ngayon? Parang at the end of their rope, pero gusto naman nilang paaralin yung kanilang mga anak, kaya lang hindi sapat ang kinikita.
1: Ano po, tuloy pa rin po. Kasi katulad nga po nung nabanggit ko kanina, suportahin pa rin po natin yung mga anak natin. Kung hindi man po natin kaya sa sarili nating bulsa, maaari tayo maghanap ng ibang mga institusyon, organization. Kasi napakarami po ng scholarship program, ma'am.
0: Mm-mm.
1: And ngayon naman po, hindi lang po basta grade ang basehan eh. Di ba po? May mga organizations na talagang tinitingnan yung sitwasyon ng bata.
0: Mm-hmm.
1: Na kung talagang desidido at pursigidong mag-aral yung bata, ay tinutulungan po ng iba't ibang mga institution or organization. So sa mga magulang, bagamat naghihirap po tayo, tiwala lang sa mga anak, suportahan pa rin po natin kung ano man po yung gusto nila in the future.
0: Mm-mm. At saka napakaraming platform na
1: yes
0: tumutulong
1: po
0: para
1: yes
0: sa
1: po
0: mga mahihirap. Real talk lang to, Ma'am Girlie.
1: Yes,
0: ano? Kasi sa kung titingnan mo yung mga scholarship anong tawag dito, qualification requirement, kailangan talaga nandun ka sa margin, doon ka sa poorest among the poor. And doon yung kita, dapat ito lang yung level para ka matulungan. Kumbaga, ito na yung edge ng mga mahihirap. Ito given talaga na para sa kanila to, kasi kapag ikaw ay nasa working class, you will not be able to avail of that.
1: Yes, ma'am.
0: Maybe because the government is telling the working class na kaya gilban magpaaral.
1: Opo, bigay na natin
0: sa kanila. And that in itself is a privilege na dapat ganado ang mga bata na kunin ito, i-grab ito. Kasi this opportunity is for them.
1: Yes, ma'am. Opo. Kaya sa mga parents po natin, suportahan pa rin, ma'am. Kasi minsan, syempre ang mga anak po natin, ano po yan eh, masalakas yung loob nila kapag yung mga magulang mismo yung number one supporters po nila. Ayan po.
0: Ayan, ako, napakarami nating mga natutunan mula kay Ma'am Girlie Sevilla. Siya po ang co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng Mga Aktibong Bayani ng Bayan.
1: Yes,
0: at ang dalangin ko ay the Lord will enable you para magkatotoo yung pangarap ninyo na hindi lang kayo sa Pilipinas.
1: Opo, makakatulong, sana na po.
0: Di sa iba din mga bansa na halos sa developing countries also.
1: Yes,
0: at palawigin pa ng Diyos ang inyong
1: mga programs.
0: Palakasin kayo lalo at parabihin ang inyong pwersa para mas marami ang makatulong sa inyo and maging katuwang ninyo.
1: Maraming salamat po, ma'am.
0: Last na lang, paano nga ba maging isang modernong ehemplo sa panahon ngayon?
1: Ayan, maging mapanagutan po. Maging isang responsable at mapanagutang individual tayo. Siyempre po, makikita ito sa kilos natin, sa intention natin, na kailangan kapag gagawa tayo ng isang bagay, hindi lamang sarili natin yung iniisip natin, kundi pati na rin yung kapwa natin, ma'am. Ayan po. So, hindi lamang siya nakapaloob sa paggawa ng mga community outreach program, ma'am. It varies po eh. Like for example, sa institusyon, maaari ka pong maging ehemplo sa mga kaklase mo kung ikaw ay isang mag-aaral. Sa trabaho, maaari kang maging ehemplo sa mga coworkers mo kung ikaw ay nasa private man or nasa public institution sa pamamagitan ng isang mapanagutang empleyado. Di ba po yung pagsunod sa mga protocols? Ayun po, ma'am.
0: O kaya, pagtapo ng tamang basura.
1: Yes po, yun yung basic.
0: Hindi mo lang iniipit sa kung saan-saan yung balat ng candy.
1: Yes po.
0: Tapos yung hairnet ba yun? Pag nag-motor, sumakay ka ng angkas, ay kung saan-saan na lang napupunta yung mga hairnet. Yan.
1: Yan yung mga basic, ma'am.
0: Halimbawa lang yan ang pagiging mabuting ehemplo na magiging... iniisip mo rin yung epekto nito sa iyong kapwa, sa iyong lipunan.
1: Opo.
0: Sabi nga ni Ma'am Girlie kanina, ang bayan ay ako.
1: Opo, tayo ang bayan, ma'am. May pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan.
0: Ulitin mo, Ma'am Girlie.
1: Ayan po. So may pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan. Kaya po, naniniwala ang Lakbayan Pilipinas na lahat po tayo ay may pananagutan po sa ating komunidad. At ito po ay isang calling sa atin na ang bawat isa ay maging isang ehemplo.
0: Ayun. May kilala ka ba na isang ehemplo na kagaya ni Ma'am Girlie Sevilla? Maaari mong ibahagi sa amin yan sa pamamagitan ng pag-message sa amin sa 702DZAS Facebook page. At ako po si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapasalamat sa ating mga happy friends, Brian De La Cruz, Jabez Mancho, syempre thank you kay Reggie Villena, at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawel Transmitter site. At nagpapaalala sa inyo na saan man, kahit saan, kahit kailan, at sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang gabi mga kaibigan, ito na naman tayo magkakasama-sama sa isang episode muli ng Sa Panahon ng Paghilom. Hatid ho sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702DZAS. Nako, exciting po ang discussion natin tonight kasi ito yung mga bagay na minsan akala natin okay lang, normal, part of life, pero titignan natin if ito nga ba ay nakakatulong sa atin? Does it make us more creative or what? Kami po ang inyong kasama ngayong gabing ito. Ako po si Carmen Go Vargas. At kasama ko ang

0: ating aking kasama ay si Kuya JV Di Choco. Ayan. Mamaya na ho namin pakikilala yung aming guest na, well, he will share his life at makikita natin yon. And of course, aalalayan tayo sa kabila ni Jing Piscoso, ang part of the team ng Living Waters Philippines. Ang ating topic tonight ay tungkol po sa mga fantasy. Yan. Ano ba ang fantasy? Pag alam ko, Kuya JV, ang fantasy ay yung meron kang ini-imagine and it's something beautiful, it makes you more creative, yung bang nakaka-excited to at hindi kailangan may kasama kang iba. Ang imagination mo lang ang pinaiiral mo. Pero meron ding klase ng fantasy na hindi masyadong makakatulong sa atin. Ito yung sexual fantasy. Ayan. So tanongin natin si Kuya JV, ano ba yung sexual fantasy?
1: Okay. Well, una sa lahat, no, binanggit mo, Carmen, na tungkol sa imagination, no? Tayo, kasi tayo talaga binigyan ng Panginoon na ng capacity to imagine. I think that's one of the good gifts na binigay ng Panginoon sa sangkatauhan, no? And because of our imagination, no? Because of our capacity because of our imagination, meron tayong capacity to be creative, no? Kaya lang hindi lahat ng fantasy ay nakakatulong, no? Especially sa episode natin ngayong gabi, tatalakayin natin ang isang uri ng fantasy na hindi healthy, dahil ang fantasy na yun ay yung tinatawag nating sexual fantasy. So, ano ba itong sexual fantasy? No, ito ay it is a thought, no? It is a mental image or scenario that a person finds sexually exciting. Mm-hmm. So, kaya tayo madalas mayroon tayong sexual fantasy kasi we want excitement in our life, no? So it happens, mm-hmm, in the imagination, and sometimes yung fantasy kaya natin ginagawa because we are trying to distance ourselves from something na we don't want to face, no? Mm-hmm. Meron tayong mga bagay sa ating buhay na ayaw nating harapin. So ang sexual fantasies are actually very common, no? Mm-hmm. Ano ba yung iba't ibang uri ng sexual fantasy na meron tayo? No,
0: ito ba yung ini-imagine mo, yung napanood mo, o yung artista, or kahit hindi artista, someone na crush mo o nakikita mo na kasama mo?
1: Oo, like yung iba't ibang uri ng sexual fantasies ay people fantasize about, especially sa mga single, no? We fantasize about a romantic partner, no? Mm-hmm. Or someone na nakita nila na maganda o kaya gwapo, at we fantasize about that, no?
0: Mm-hmm.
1: Meron ding fantasies kasi na kaya natin ginagawa, napaka-boring ng buhay natin, kaya
0: with some excitement.
1: Oo, meron tayong particular fantasy na lagi nating pinupuntahan so that magkaroon ng man lang ng excitement yung buhay natin. Mm-hmm. Sometimes yung fantasy natin ay we fantasize about kasi yung buhay natin, halimbawa, we're always dominated, no? So lagi tayong nasa baba. So we fantasize about a thought or a scenario where ikaw yung nakaangat, no?
0: Ikaw yung bida.
1: Ikaw yung bida, 'yun. Mm. So 'yun yung mga iba't ibang

0: uri ng fantasy. At bakit hindi ito nagiging healthy? Madalas
1: Yun.
0: kaya, especially sa ministry natin, no, when we deal with people na addicted sa sexual fantasy, is because ito yung panggamot natin sa mga bagay na ayaw nating harapin sa buhay natin. No? Maybe our life is characterized by so much pain. No? Marami tayong trauma sa ating buhay na ayaw nating harapin. Kaya pagka natitrigger yung pain or natitrigger yung ating trauma, automatic nagsiswitch tayo to a particular sexual fantasy. Yon. So ano yan eh. So pag merong fantasy, meron tayong iniiwasan. Meron tayong ayaw harapin, no? Ayaw harapin. Kaya kasi nga kanina off air, 'di ba, Carmen, sabi ko itong pinagkuhanan ng nating source, kasi nga secular source ito. Parang okay sa kanya yung any kind of fantasy, yung kahit yung sexual fantasy. Sinasabi niya hindi naman harmful,
1: Masama.
0: no?
1: Oo,
0: No,
1: okay
0: but
1: lang.
0: I beg to disagree, no? Kasi kapag meron tayong iniiwasan sa ating buhay, hindi natin hinaharap, no? At ginagamot natin through sexual fantasy, that is not actually healthy. Tapos ang mahirap din sa sexual fantasy is pag hindi ito na-address, no? Kasi sexual fantasy is a form of addictive behavior. Pag hindi ito na-address, ang problem kasi sa addictive behavior, nag-e-escalate siya, mas gumagrabe siya pag hindi siya address. So there will come a time na those who indulge in sexual fantasy, wala nang dating sa kanila yung fantasy, hindi na umuubra, wala nang epekto sa kanila. So they want something more thrilling or exciting.
1: Pero
0: So
1: sabi naman din ng iba, I'm just fantasizing. I do not act on it. So wala naman akong hina-harm, wala naman akong ginagawa sa iba na makakasakit sa iba. Akin lang 'yon. 'Yun ang madalas nilang sabihin. Kaya 'yung sinabi mong it can escalate, paano 'yon, Kuya JV? Na
0: yun
1: pwedeng
0: nga,
1: maging grabe.
0: Yung halimbawa, there will come a time na wala nang dating sa iyo yung fantasy. No, wala nang epekto,
1: Wala nang thrill.
0: and wala nang thrill, no? Eh
1: Oo.
0: gusto natin kaya nga tayo nagfa-fantasize, we want excitement sa ating buhay, especially kung boring yung buhay natin. We want excitement, no? And yung fina-fantasize natin, there will come a time na kasi nga wala nang dating, gusto na natin yung totoo, the real thing, no? So yung fantasy, later, we add something to the fantasy, no? So lalagyan na natin ng masturbation, no? Tapos darating yung time for others, no? Dahil it's all in the head. Gusto ko may nakikita na ako. So they will go to pornography. No?
1: Okay.
0: Yun.
1: And
0: Tapos,
1: then,
0: syempre, pag may pornography addiction, almost always may kasamang masturbation. Yan, no? So darating yung panahon, yung porn and masturbation, hindi, wala, wa-effect na rin. Wa-effect na rin. So you want added excitement and thrill na hindi na ako nakokontento na may nakikita lang ako. Gusto ko, nararanasan ko na sa katawan ko.
1: Actual
0: So
1: na.
0: you, yeah, actual. So it may be homosexuality, no? It may be sexually promiscuous behavior, no? Wala ka nang pinipili. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. So in other words, nagli-lead siya to riskier behavior, mas mapanganib na behavior na nakakaapekto na, especially if you're married, nakakaapekto sa relasyon ninyo mag-asawa, no? Nakakaapekto sa relasyon mo sa pamilya mo. Tapos ang nangyayari especially those ano napaka risky na nung sexual behavior nila ay ano detached na sila sa ibang tao tapos ano maapektuhan pa yung finances mo dahil gumagastos ka especially if you're into you're going to porn sites no
1: May
0: may
1: bayad na
0: bayad
1: mas
0: din
1: malaki yon. Eh,
0: oh
1: nang naisip ko lang
0: so
1: ng
0: mas
1: ano,
0: magiging risky siya
1: Kuya JV, ang naisip ko, and
0: yeah.
1: it can also be harmful, yung sinasabi natin kanina, ang fantasy niya sa sarili lang. Pero na it can also be harmful kasi pwedeng meron siyang saktan na iba just to enjoy it, or pwedeng galawin niya, i-abuse niya mga bata. And pasok doon ang pedophilia, no? And also yung bestiality, kahit hayop, that is getting worse, even worse. Kasi sabi mo nga, yung isip, nadidistort lalo ng kalaban.
0: Oo, talagang ano eh, hindi ka na makokontento na nag-i-imagine ka lang. No, kailangan ko na ng ano ng totoong experience na not just in my head, no.
1: Yun.
0: And actually dun, Carmen, yung mga namiministeryohan natin mga lalaki at mga babae, no. Di ba nagkaroon tayo ng intro to healing sa isang lugar, no? So meron tayong doon sa confession teaching, no? If you remember, meron tayong tatlong kategorya ng sexual behaviors, no? So nung pagdating doon sa small group, ano, may kinonfess na wala doon sa tatlong kategorya kasi ano, kasi nga probinsya to, no? So nag-confess ano sex ano nag-commit siya ng sex with animals or bestiality. No, tapos pinakamalala yung may nag-confess na ano ang kasex niya bangkay, no? Kasi
1: Ay,
0: yun yung nature ng work niya, no? Dahil siya ay embalsamador, no? So,
1: Shucks.
0: so yun yung sinasabi kong ano riskier behavior, no? If this is not addressed.
1: Worse,
0: So,
1: lalong worse. Sige. Yung pong guest namin, hindi naman ho umabot dun sa bestiality at saka sa bangkay. Pero titingnan ho natin paano siya napunta din in fantasizing about sexual things. And ang ugat yata nun, Kuya JV, yung neglect na mention niya, at yun ang titingnan din natin. Paano yun? Sige po, we'll take a quick break. Pagbalik namin, i-introduce na po namin ang ating guest for tonight's edition ng Panahon ng Paghilom.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom.
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang.
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom.
1: Back here sa ating programa, ang Panahon ng Paghilom. At kami nga po ang inyong kasama. Ako si Carmen Go Vargas. Kasama ko si...
0: Ako naman po si Kuya JV Di Choco na kasama ng kaakit-akit at walang kupas na si Carmen.
1: Ayan, kamukha ko tatay ko. Gwapo ng tatay ko. No? So anyway, Kuya JB, itong guest natin tonight ay naging part ng iyong small group. At kilala na natin siya for some time. Gusto ko ikaw mag-introduce sa kanya.
0: Okay, so nice ko pong ipakilala yung guest natin sa gabing ito. Naging bahagi po siya ng aking small group sa Living Waters Leadership Training in 2024, no, sa RRC. At siya po ay may asawa, married to Maymay, no? So we welcome natin si Buddy.
11: Hello po, Kuya JV, Ate Carmen. Good evening po sa ating lahat.
1: Good evening sa iyo, Buddy. And siyempre, good evening kay Mai. Alam ko na nanonood siya. Ayan. Okay. Baka meron ka munang gustong batiin before we go na to our discussion.
11: Opo. Nagpapasalamat po kami, ako, sa pagkakataon na to, to be with you all. And ano nga po ako, no? I'm a full-time missionary with Crew. So, binabati ko po yung mga kasamahan natin sa Campus Crusade for Christ. And 20 years na po kami ni Maymay, full-time missionaries. And ngayon po, ang role namin is to not just with students, but also to help missionaries be fully funded in their support. So, ang ganda po ng discussion natin tonight. And by God's grace talaga, no, na He intervenes in our life and helps us dun sa ating mga brokenness.
1: Yeah, thank you rin na you said yes to our invitation. Akala ko dahil sa mga nakaraang bagyo, hindi ka namin makakasama. Ayan. Baka, Kuya JV, gusto mo ba ikaw ang unang tanong kay Buddy?
0: Sige. Siguro yung una nating tatanungin kay Buddy ay ano, give us a background of your ano, yung pagpapalaki sa iyo ng family mo.
11: Yes po. So I'm a son of Christian ministers. Yung father ko po is a pastor and mother ko naman po very active din sa church. So lumaki talaga ako sa church, Kabuning Bible Christian Fellowship, and actually involved pa rin naman po ako sa church ngayon with KBCF. So but growing up, ano lang ako eh, very parang obedient na bata. Magpapakabait. Ayaw ko nang maging pasaway. So siguro yun yung isang trait ng anak ng pastor, no? Either magiging pasaway ka na rebellious, ako naman yung parang sige, magpapakabait na lang ako kasi pastor yung parents ko at nasa ministry. Na lumaki po kami, nasa parsonage kami ng church. So after Sunday, usually po ano, may mga kasama rin po kami mga church members sa church. Masaya naman. Kaya lang na-realize ko rin, ang hirap pala maging minister or pastor. Dahil yung mga problema ng ibang tao, pinaproblema mo rin. Parang laging may counseling or merong problema na sa family or problema sa church or problema sa work. So, nagko-consult. Sabi ko, ayoko maging pastor. Ang hirap pala. Ayoko. And I grew up joining the youth and mga activities sa church. Pero hindi talaga ako engaged. Siguro yung mga leaders din at the time, feeling nila, hindi, iba tong si Buddy dahil anak siya ng head pastor natin. So, iba yung pagpakikitungo sa akin. Hindi as yung parang new person.
1: Mm-hmm.
11: And pero hindi tinanggap ko naman si Jesus early at 7 years old through yung pag-share ng father ko. And pero ano talaga, I was just going through the motions sa growing up sa church. And ang siguro ang turning point ko talaga in knowing Jesus, ano ako, napunta ako sa Phoebus after high school. Phoebus Bible College. And at hindi ko yun kagustuhan, pero Doon ako
1: Napigil.
11: out of different circumstances napunta ako doon. And doon ko na-realize na, hala, ano pala, may mga sikat pala na pastor. Sikat pala yung father ko. Laging na-mention doon sa Phibias. And ang bait ng favor ng mga teacher sa akin. Kaya lang, ako rin, sabi ko, ayoko pa rin. Sabi ko, hindi pa rin ako contented. Wala ako doon sa yung heart ko to do Christian ministry. Until may isang retreat na, and after the 1 year program, at the end of the program, may retreat. Tapos na-confront ako doon sa ano, sa realization na I've been living my life as a accepting Jesus as my Savior, pero hindi ko talaga siya sinusunod as Panginoon. So, nakatulong siyempre yung mga testimony ng mga nakilala ko rin na ibang Christian sa Phibias. Pero after 1 year, yun yung isang naging conviction sa akin na I am ano, no? A Christian because I accepted Jesus, na para ayoko lang mapunta sa impyerno. Pero hindi ko talaga siya sinusunod as Panginoon. So when the invitation came na to surrender your life to Jesus, dun ako nag-surrender. Pero after that, binuksan naman ni God yung door na hindi talaga ako sa Phoebus. Eh. Sabi ko, hindi talaga pang pastor. Doon naman ako na-involve sa UP, University of the Philippines sa Visayas. And na-involve naman ako doon sa Campus Crusade for Christ. At eventually, doon naman ako na mas na-disciple more in my Christian life.
1: Pero sabi mo kanina, hindi mo talaga pinangarap na maging pastor. Although parang pastor ka rin as a missionary, ano? Pero ano yung sana yung gusto mo? If not a pastor, you want to go to a different career. Ano sana?
11: Oo nga eh. Ano, looking back at the Carmen, parang I was ano, sabi ko, kahit ano sigurong work, kung basta hindi pastor. Pero hindi naman ako aware din sa mga different jobs. Ang isang naging interest ko doon ay marine biology. So gusto ko yung mga underwater life. And yun na rin po yung naging undergraduate ko. I studied marine fisheries sa UP Visayas. And pero ano no, by God's direction, calling, tinawag niya ako to catch bigger and better fish.
1: to be
11: a missionary.
1: Oo nga, tama. Pero gusto rin namin malaman yan ni Kuya JB and of course ang ating mga tagapakinig. Kahit na pastor ang tatay mo, tapos very much involved ang nanay mo sa church, and ikaw, nakilala mo si Lord, nag-aral ka pa sa Phibias, saan nagkaroon ng parang mali na ginagawa sa buhay? Can you tell us anong age yon and what were you thinking, what were you doing? Kasi kaya ko natanong kung ayaw mo maging pastor, ano yung gusto mong gawin? Wala naman din kinalaman yung mga isda sa kasalanan mo. Ayun. So, where did you go wrong?
11: Yeah. Yan nga po eh, no? Growing up sa church, hindi naman talaga na pag-uusapan yung mga sexual sins. And meron talaga akong struggle with sexual fantasies. So parang bata pa lang ako, mas ano na ako eh, aware of mas attracted na ako dun sa opposite sex. Siguro yung first memory ko nung kindergarten pa lang ako. Meron akong crush and then parang ano siya, binihisan siya ng parents niya doon sa ako naman napatingin ako parang anong meron underneath the dress, no? So parang nung nakita ko naman parang pareho lang naman sa akin. So and pero may ganung interest na even at a young age, and then syempre as I grew up as a youth, mas nag-intensify na yung mga ganong desires. Tama po yung sabi ni Pastor JV na from sexual fantasies yung attraction na eventually siguro mga grade 5 pa lang ako mas na-introduce na sa akin yung concept of masturbation that through school mga classmate na medyo loko-loko na parang ganito yung gawin mo ganyan. Or kaya even in elementary may memory din ako na pinag-uusapan among friends yung sex and then sabi nila para lang yung ginagawa ng mga hayop, ng mga pusa or aso na nakikita natin. So may mga wrong concepts na ng sex and then so nabibuild yung interest and then nagkakaroon nga ng attraction and lalabas na rin yun in form of masturbation. Eventually, nung high school, na-introduce na rin ako sa pornography. Nagsimula dun sa mga printed materials, tapos naging DVDs. Tapos, alam ko rin, wala, hindi siya talaga na explicit na pag-uusapan sa church na mali siya eh. Alam mo lang na mali siya. Merong parang guilt, no? Afterwards. Na na-commit mo yung sin. Pero yun nga na-expose ka and hindi siya na-address. So growing up ganun talaga and so ganun din yung reasoning. Sabi parang sabi niyo nga po na parang wala naman ako nasasaktan na iba. So okay lang to. And
1: Pero you never talk with anyone about it. Yung
11: Minsan na ano ako nag-usap kami ng father ko pero very
1: very light.
11: very, very light hindi siya talaga eh, parang it's sabihin lang niya mali yan. Tapos may isang syempre youth retreat na ang focus naman is parang guilt trip eh na papaiyakin lahat ng youth dahil makasalanan tayo ganyan. So yun ang kasalanan ko and
1: Pero hindi na-address
11: hindi
1: kahit
11: na-address.
1: na.
11: Siyempre, afterwards, may worship night, ganyan-ganyan. Pero after the camp, babalik ka pa rin sa same patterns mo.
1: Oo nga.
11: So, ganon. And, yun nga, eh, by God's grace, mayroon akong fear na ayoko rin ma-involve sa iba. Ayoko maging complicated. Kaya lang, hindi rin siya na-address. So, I thought na yung Bible school actually yun yung magiging ano ko solution para ma-address tong issue pero
1: Being more religious or kaya being more into God's word or pero
11: oo being
1: not really.
11: religious
1: Oo nga. Sige, break tayo ulit and then when we come back tanungin natin si Buddy paano saan ang galing yon yung you went into more of porn that's fantasy. And kasi na-mention mo rin off-air that you know that you were neglected. In one as in what aspect ka neglected? Sige. We'll come back, mga kaibigan. Stay with us pa rin sa panahon ng paghilo.
2: Ito ang
12: Tiyaga,
2: panahon ng paghilo.
12: Tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, halatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
9: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang.
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilo.
0: Welcome back mga kaibigan dito sa ating programa sa Panahon ng Paghilom. At ito ang inyong paboritong programa sa time slot na ito.
1: 9:30 to 11 ng gabi. Tuwing Sabado. Salamat
0: at
1: po.
0: Kami po, yeah, kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
1: Ako po si Carmen Go Vargas at ang ating guest. Sige, Kuya.
0: Carmen Go Vargas na walang kupas.
1: And of course,
0: ang ating panauhin si Buddy, no? Yes. Welcome po sa lahat. At bago tayo bumalik sa ating talakayan, meron lamang po akong i-announce na napaka-importanting gawain ng Living Waters ngayong November.
1: Yes.
0: Alam nyo ba, sa ating mga listeners, alam nyo ba na itong taon na ito, Living Waters po ay Living Waters Philippines ay magse-celebrate ng kanyang 25th anniversary. Silver anniversary po yan. At we will be celebrating our anniversary sa pamamagitan po ng isang public conference. Anong ibig sabihin ng public conference? Ito po ay open sa lahat, no? Hindi lamang po sa mga pastor, mga church workers, kundi ito po ay open sa lahat. Dahil ang mga tatalakayin po dito sa conference na ito ay kung kayo po ay struggling with depression, no, abandonment, no, mga hurt sa buhay, at ito po ay sinusubukan yung gamutin sa pamagitan ng sexually immoral relationships or addictive behaviors, pornography, no, at iba pang mga addictive behaviors, kayo po ay welcome na dumalo dito sa ating conference. Itong conference ring pong ito ay open para sa mga magulang na merong LGBTQ identified na mga anak, at hindi nila at ang tanong sa kanilang isipan ay paano ko mamahalin itong anak kong nag-a-identify na LGBTQ, na hindi ko mamahalin ko siya, na hindi ko kinakailangang i-give up yung aking religious convictions. Itong conference na ito ay para sa inyo rin. Ang conference na ito ay para din sa mga simbahan, para buksan natin ang pinto ng ating simbahan sa mga lalaki at mga babae na pumupunta sa ating mga churches, at they are confused in their gender, no? They are confused in their identity. Ito po ay para din sa inyo. So, ang conference po namin ay pinamagatang an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts. Gaganapin po ito sa November 7. Ito po ay Sabado, November 7, from 8 a.m. to 7 p.m. sa Christ Commission Fellowship sa CCF Multipurpose Hall. At meron po itong registration, no? At pakidalian lang po yung registration dahil meron po tayong early bird rate, no? Ang regular rate po ng ating conference ay 750 pesos. Pero kung kayo po ay magre-register on or before August 31, ang early bird rate po ay 500 pesos lamang po, no? Pero kapag kayo po ay halimbawa na nalimutan nyo, tapos magre-register kayo from September 1 and beyond, meron po kaming group rate, no? Especially sa mga churches. Kung kayo po ay makakapagpadala ng 25 delegates, yung limang delegates po dun sa 25 na yon ay libre, at yung 20 ay magbabayad po ng 750 pesos. So group rate po yon. So again, no, kayo po ay inaanyayahan namin dito sa aming public conference, no, an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts, November 7, no, 2026. Ito po ay araw ng Sabado from 8 a.m. to 7 p.m. sa Christ Commission Fellowship Multipurpose Hall. Pagkita-kita po tayo doon.
1: Gustong-gusto ko yung title ng ating gawain sa November 7, Meeting Jesus Where It Hurts. Yan. Marami sa atin hurting. Ayan. Okay, ito na muli ang ating kakwentuhan. Si Kuya, nakikikuya ako, Kuya Buddy. Ayan. Pero mas bata obviously sa akin yan. Buddy, kanina nagkakwento ka sa amin at madalas ang mga tao goes through fantasy, sexual fantasy, dahil meron silang physiological and biological reasons na doon sa na-research nga namin ni Kuya JV ay parang normal daw yon. Pero hindi siya actually that normal. Normal sana kung malinis yung fantasy natin. Well, I don't want to even use the word fantasy, but imagination. I think that's a better word to use. So sa'yo, saan nagmula yun? Kasi you also were tempted to do masturbation at nanonood ka rin ng pornography. Saan nagmula yung sa'yo, buddy?
11: Yes, malaking tulong to my awareness yung naka-join ako ng Living Waters na through yung mga short courses through crew at the same time yung 2024 leadership training. Pero ang nakita ko talaga na root pala, hindi kailangan i-address yung symptom. Hindi primarily yung symptom yung ina-address. Kasi yun yung naging growing up na ay malito yung pornography, masturbation, and then sabi ko, sige, mag-join ako sa ministry. Baka mawawala to. And then, nalalim ako sa conviction sa word. And baka mawawala. Pero nandun pa rin yung struggle. Nag-join ako ng full-time ministry sa crew. Kala ko, yun na yung turning point. Pero nandun pa rin. Hanggang sa mag-asawa ko, sabi ko, hindi na siguro. Pero hindi na-address yung symptoms. So, nakatulong sa akin talaga being part of Living Waters na ma-address yung ano ba talaga yung root cause. So, ang isang na-identify ko na or na-realize ko na root cause is growing up, madalas akong mag-isa and napag-iisa dahil nga ang parents ko ay busy sa ministry and na meron akong loneliness and neglect growing up. Siguro ang ano ko is middle child eh. So
1: clarify mo, buddy, ano yung neglect? Kasi maraming klase ng neglect. I mean, is it hindi naman financially or physically or anong klaseng neglect 'yon?
11: Tama po, no? So hindi naman kami nagutom, hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon. Meron kaming bahay, kaya lang siguro yung personality ko nga mas introverted growing up, tapos hindi ako masyado nag-i-interact sa iba. And siguro yung interaction ko rin with my parents was more of hindi talaga siya yung relational, deeply relational. Eh. More of kung anong kailangan. Sa school, sa baon, ganun lang. Or kaya sa mga activities. Wala masyado mga heart-to-heart conversations or hindi ako maka-open up ng mga sa parents ko. Or siguro may times na nag-open up ang nagiging dahil nga medyo busy, hindi napapakinggan. So may ganong hurt growing up.
1: Na para bang, ito yung tanong mo, ito yung sagot ko. Okay na yan. Huwag ka na mag-alala. Tanungin ko si Kuya JV, yung edad ng marami sa atin while growing up, mas marami na rin tayong tanong, mas marami ng needs emotionally. Tama yung sabi ni Buddy, yung pangangailangan niya sa pagkain, sa school, sa attention, even siguro pag may sakit siya, the parents bring him to the hospital or see a doctor. Pero yung emotion, yung kamustahan, doon nagkukulang ang maraming parents. Ano yung dapat unawain ng mga parents na nakikinig ngayon or even maybe ang teenager na nakikinig? Kasi yun ang mas lumalaking needs ngayon, Kuya JV.
0: Yeah. Bago ko sagutin yon, no, gusto ko lang i-highlight yung sinabi ni Buddy, no, dahil itong kanina sinabi natin na kasi nga itong topic natin ay sexual fantasy, no, and na babanggit din yung pornography addiction. Tama yung sinabi ni Buddy kanina na yung mga bagay na yon, that yun yung nasa surface, no? Yun yung behavior, yun yung nasa surface. At kadalasan ang pananaw ng church sa Christian life, no, especially sa buhay natin, it's about behavior modification. Kailangan baguhin mo lang yung behavior
1: ginagawa
0: mo. Kaya kaya ina-address yung behavior or what is on the surface. So ito classic example nung kay Buddy, no, so nagano siya, nag Bible school siya, no, nag-asawa, no, thinking na pag nag-asawa ako o kaya nag-Bible school ako o nag-ministry ako, no, ma-address
11: yung missionary.
1: Nag-missionary.
0: Oo, naging missionary pa. Thinking na mababago yan, no. Pero ang nangyayari, na-address mo lang yung nasa labas, pero there's a deeper root.
1: Yeah.
0: Na dapat tinitingnan natin na at yun yung dahilan why we indulge in fantasy, why we indulge in porn. There's a deeper root, no? So kailangan tingnan natin na pag may lumalapit sa atin, nagsishare ng especially bawa ito, matagal na akong indulging or addicted sa fantasy or porn. Tingnan natin yung kanyang buhay na para yung iceberg, yung bundok na nakikita natin sa ibabaw ng dagat, no. Ang nakikita lang natin yung iceberg, no. Yung nakikita natin 10% lang yun ng kabuuang iceberg, no. Ang ating responsibility ay tingnan natin yung nasa ilalim ng tubig. Yun yung mas malaki. Kasi yun yung yun yung pinag-uugatan. So itong itong sa case ni Buddy, no. Ano ba yung kailangang malaman ng mga magulang, no? Kailangan maunawaan ng mga magulang na hindi natatapos ang ating responsibilidad sa ating mga anak sa pagpo-provide lang sa kanila, no? Hindi sapat na pinapaaral lang natin sila, o kaya hindi sapat na nakakakain sila tatlong beses sa isang araw. No, kailangan may mga needs ang ating mga anak na beyond the physical needs, and one of those needs are yung emotional needs, no. And hindi trabaho ng sino man yung pwedeng magpuno noon. Ang pwede lang magpuno noon yung magulang, no, kung ano yung kakayahan. Of course, wala namang perpektong magulang,
1: yes.
0: Walang perpektong magulang. Our parents cannot meet our emotional needs 100% kasi si God lang ang pwedeng gumawa noon. But we try our best, no, as parents, na i-meet yung emotional needs ng ating mga anak. Yung isang emotional need ng ating mga anak ay ibinanggit ni Buddy kanina, ay I wanted to be seen, no? I wanted to be heard, no? Napaka-importante niyan na nakikita natin, naririnig yung ating mga anak, na yung simpleng kinukumusta mo yung anak mo, no? Hindi lang yung pag-aaral niya, kundi siya.
1: Oh, madalas yung aral lang.
0: Oh,
1: anong grade mo ngayon?
0: Yeah, anong grade mo? So yun yung nagiging focus ng Pero kinumusta nyo ba siya? Yan.
1: Mismo siya.
0: Kumusta siya? Oo. Kumusta siya? Tapos binibigyan ba natin? Kasi isang emotional need natin is not just the mapunan natin yung need nila to be seen and to be heard. Yung affection, no? Yung physical touch. Yung tayo ba mga magulang, naaakbayan ba natin yung anak natin? Naiyayakap ba natin sila, no? Yun. Hindi uubra dito yung hindi uubra dito yung kwan eh, na hindi ako sanay sa ganyan, ano.
1: Oo, tama.
0: Oo. Kasi ang tendency po pag hindi natin napunan yung pangangailangan na yan, mga emotional needs na yan, hahanapin ng ating mga anak sa ibang paraan. Yun.
1: At kay Buddy, yung paraan niya was pornography and masturbation.
11: Right.
1: So, sige, Buddy.
11: Siguro ano din po, no, for the parents, kami, wala kaming anak ni Maymay, so parang sabi ko, siguro blessing din kasi wala kaming naumun na growing up. Pero ang hirap talaga maging magulang, nakikita ko sa mga parents, kahit na anong gawin ng parents talaga, may wounding pa rin ang mga anak natin. So, yung parents ko were not really yung, hindi naman sila masama, pero kahit na nasa ministry sila at siguro nga dahil nasa ministry sila, madalas busy, mas lalo na yung ibang parents na kasama natin. So, ang kailangan talaga natin yung Panginoon. So, there will be times na talagang magiging broken, pero by praise the Lord na siya ang nagpupuno ng mga pagkukulang ng mga magulang. Yeah.
1: Tama. So, ang tanong ko sa'yo din, Buddy, iyan ba yung dinala mo sa Living Waters kaya ka nag-attend ng leadership training? O dahil akala mo leadership training?
11: Ano po, no? Na-involve po ako dun sa mga short courses ng Living Waters with crew. And nakatulong po talaga yun dahil first time ko na yung issues talaga, yung ng sexual fantasy, pornography, masturbation, yun yung napag-usapan. Kasi madalas sa kahit sa Christian ministry, ang accountability is nagka-quiet time ka ba? Okay, ilan na ba yung na-sharean mo ng gospel? So, dun sa Living Waters, nakita ko na, ay, iba talaga to. Ito yung napag-usapan. Tapos, kala ko, isolated ako na parang hindi ako qualified or magre-resign na ako sa crew dahil hindi ko na maano tong kasalanan ko. Lagi kong tinatago. Pero nung nasa Living Waters, hindi lang pala ako nag-iisa na nagsa-struggle. And lahat tayo may iba-ibang struggle. And hindi solusyon yung i-disqualify mo lang yung person sa ministry. Kasi hindi ma-address yung kasalanan. So ang ganda po nung program ng Living Waters kasi nga, na dadala mo sa Panginoon, na dadala sa cross, and nasusurrender. So, na-join po ako ng short and then yung leadership training naman po, si Maymay po ang sa akin nanghila na mag-join and nakatulong po talaga. Yung wife ko po, si Maymay, naka-join siya ng 25 weeks na flagship program at malaking tulong po sa kanya. And then kami naman po, sabi namin, we want to grow deeper. So, nag-join po kami ng leadership training.
1: Well, gusto ko malaman din, ano doon sa leadership training na teaching or Jesus moment mo that you really felt the presence of the Lord? Yung totoo na, hindi lang yung nababasa mo sa Bible o naririnig mo sa preaching.
11: Oo. talaga, siguro dumating ako sa point na it's not really about fixing myself. It's really about drawing nearer to God. Siguro yun yung pinaka... Kasi laging growing up, ang laging conviction is fear eh. Na
1: fear.
11: 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Dapat di ka na nagkakasala. Ganun yung pagka-interpret ko dati doon. Pero ang new creation ni God is that we are, belong to Him. And hindi ibig sabihin na perfect pero mahal niya tayo and siguro yun yung pinaka-realization ko dun sa Living Waters, na hindi ko, it's not, I need to be, clean of my sin before God loves me. Pero God loves me kahit na in the midst of sinfulness. And then, through His love, dun ako nababago. So yun po yung realization ko.
1: Ayan. Sige. Kuya JV, may tanong ka? Mag-break muna tayo.
0: Break muna tayo.
1: Sige, break muna tayo. And then when we come back, tatanungin natin si Buddy, kamusta ka na ngayon? Saan ka na ngayon sa iyong journey? Ayan. Bumabalik ka pa ba sa old ways mo? Ayan, alamin natin yan. So, ito po ang panahon ng sa panahon ng paghilom, and stay with us.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
13: Psst! Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis.
14: Sir, titinda lang naman ho. Pinayagan din naman ho ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ho ako sa labas.
13: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
14: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
13: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
14: Eh, sir... Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
13: Ano ngayon sa'yo?
14: Eh sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
13: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
14: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
15: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
9: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpila.
10: 702
9: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Nasa last part na ho tayo ng ating programang sa panahon ng paghilom, hindi pa tapos kasi mas gusto nating malaman kung ano ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa buhay ni Buddy. So, stay with us pa. At kung na-miss nyo po ang iba nating episodes, you can check it out sa website po ng Living Waters Philippines and ng sa YouTube ng DZAS. Ayan. Ako po si Carmen Go Vargas at na ang kasama ko po ay ang other half ng J Car.
0: Ako po si Kuya JV Dichoco na kasama ng kaakit-akit at walang kupas na Carmen Go Vargas. At kasama din natin ang ating guest na si Buddy dito sa paborito nating programang sa panahon ng paghilom.
1: Ayan. Good evening muli, Buddy. So,
11: good evening po.
1: There was one part ng ating kwentuhan earlier na sinabi mo, you attempted to talk to your dad, sa iyong tatay, tungkol sa, ayan, sa struggle mo on masturbation. Na nung nag-work na si Lord sa buhay mo, did you made an attempt ulit to talk to him about it? O hindi na lang?
11: That's a process pa po eh. Pero ang ilang na realize ko rin po dun sa LT is kailangan ko rin, hindi ko pwedeng i-dismiss yung syempre ang mataas ang respeto ko sa parents ko. Pero hindi ko pwedeng i-dismiss na mayroon brokenness. So, ang isang kupon dinala yung mga alaalangan ng neglect and brokenness na hindi naman talaga nila sinadya, pero naging ganun ang effect. So, napatawad ko sila dun sa dun sa Living Waters LT. And even siguro process din po, no? So, instead of parang remaining as is, ngayon mas nag ano ka, pati iba na rin po ang status ng relationship namin ng parents ko. Hindi na siya hindi lang siya yung parang ako yung anak, sila yung magulang, pero ngayon nandun na rin kami sa stage na pareho kami nagsiserve sa ministry, sa may ibang dynamic din po. But natutuwa naman po ako kasi parang dinala din kami ni God ngayon na mas malapit geographically with my parents. Kasi dati po nasa ibang region kami assigned with crew. Ngayon nasa Quezon City po ulit kami. So since 2024 until 2026, nasa Quezon City kami ulit. And we praise the Lord na ano, mas nakasama ko po yung side ko naman ng family. And, pero hindi ko pa po sila na sit down na sabihan na ito pa rin ang ano ko, no? Mga issue ko. So, maganda nga pong siguro action point yun.
1: Wow. Pero to even think of that, an attempt to do that, nag-uumpisa na yon. So, ano yung nakita mong, kung hindi ka man nagpunta na doon sa, you know, being honest with your parents, how you see their neglect for you when you were young, ano yung nag-grow between your parents because nag-grow ang relationship mo with the Lord, with Jesus?
11: Yes. Siguro isa rin na ano nga is hindi, wala na yung, dahil dati, merong pain, eh. Tapos inaano, dinidismiss ko lang. So, malaki din yung effect nun sa relationship. And ngayon na may forgiveness, and then acknowledgement na it's not them primarily na magiging source of my healing, it is the Lord. And nagkaroon ng freedom na to really interact with them, to really love them. Tapos mas na-enjoy nga yung relationship at this time.
1: Gusto ko yung sinabi, Kuya JV, gusto ko yung sinabi ni Buddy. Buddy, nagustuhan ko yung sinabi mo. Dahil nagkaroon ka ng freedom, dahil nakita mo sino yung talagang pwede mong lapitan dun sa sugat mo. Amen. And you are not accusing your parents anymore. Nung mga ang tingin mo ay, at totoo naman, may pagkukulang because they're not perfect, di ba? So, I really appreciate na nakita mo yon. Marami sa atin, Kuya JV, ang kaya tayo galit sa parents natin kasi ang madalas we accuse them. You did not bring me well. You did not love me well. Yung ganon.
0: Oo. Ano, madalas yan yung ano, may mga nakikita tayong ganyan na dumadaan sa healing program natin, no? Pero I like yung shift na ginawa ni Lord sa buhay mo, Buddy, no? Kasi for some na sa ikaw kasi nakita, unang nakita kong shift na na realize mo hindi mo na kinakailangang magkunwari, no? Kasi ano, na hindi mo na dinidismiss yung pain, no? Hindi mo na dinidismiss yung mga bagay na dati mong tinatabunan, no? So you're becoming aware, totoo pa lang meron akong pain dito, matagal ko lang tinabunan. Tapos nagkaroon ka rin ng shift in the way you see your parents, no? Kasi nakikita mo sila na hindi sila yung magiging source ng healing mo. I like what you said kanina. Kasi for some na dumadaan sa mga healing programs like Living Waters, pagkatapos ng program, ano, imbis na magkaroon ng shift, mas nagkakaroon ng demand na ano, kailangan ano, yung hindi nyo ginawa, sa, hindi ko naranasan sa inyo, kailangan bumawi kayo para maging buo kay, para maging buo ako, no? Hindi man nila sinasabing ganon, no? Marami hindi naman nila sinasabing ganon, pero makikita yun sa, ano, sa attitude nila na bakit, ano, bakit imbis na mas naging soft yung heart mo, mas naging hardened yung heart mo. No, kailangan lang makita natin yon na

0: makakatulong po yung mindfulness na maging aware kung kailan ba talaga ito nag-trigger. So, and then malaking bagay din po yung may small group na ito yung napag-usapan. So,
1: Wow.
0: hindi lang siya yung Bible study na small group, pero yung nang ko-confess kayo ng struggles. Pero yun nga, talagang naging aware and acknowledgement na hindi talaga yung repentance, kasi kala ko actions muna eh, pero it's really agreement na mali ito, hindi ito useful. So yun, kasi hindi naman siya yung ano eh, mabuti sana kung instant yung judgment ni God na pagdating, pag nagkasala ka, may parusa ka agad, pero hindi laging ganun. So yung sexual sin, parang physical, yung physical sin to yourself is hindi siya ano eh, eventually nag para siyang slow development na sin. So yung judgment nandun pa sa matagal, pero kailangan ko maging mindful na lahat ng ginagawa ko ngayon may effect for the future and even for how I will ano live my life, no? Pero ang basis pa rin is that hindi ano, I am already secure in the God's love. Hindi siya yung parang something na yun nga, na hindi ka na mahal ni God kapag hindi mo ginawa to, or hindi ka na, talaga naman lahat tayo hindi worthy. So yun ang acceptance ko dun.
1: Ayun. May dadagdag ka ba doon, kaya JV?
2: Yeah, I will echo the same things na sinabi ni Buddy, no? Pero dadagdagan ko siya ng ano, yung isang idadagdag ko. Pag merong temptation, hindi ibig sabihin walang hinil si Lord sa iyo, no? Pag may temptation, kailangan tanggapin natin na given na 'yan. It's a given part of our life na ano, lagi may temptation, no? So hindi mo siya dapat tingnan, especially kung ikaw naging part ka ng living waters. Huwag mo siyang titingnan na hindi yata umubura yung programa sa akin eh, kasi natitempt pa ako, no? Kundi tingnan mo siya ng ganito. Meron pang hinihil si Lord sa akin kasi may temptation pa. Yon. Tapos yung I like yung sinabi ni Buddy kanina, yung practicing mindfulness, no? Dadagdagan ko siya ng ano, practicing the presence of Jesus, no? Pagka natetempt ka, no? You invite the presence of Jesus dun sa I have this prayer, no? Pag ako may temptation, in-invite ko si Jesus na, Lord, pwede bang samahan mo ako dito sa area na to right now where I'm being tempted right now. No? So in, alam mo yung, instead of ano, you mag-isa mong binabattle yung temptation, mag-isa mo siyang binabattle, yung awareness ba na you do not battle this alone kasi kasama mo yung presence ni Jesus. Yeah.
1: Wow, beautiful. Yeah, o nga, nalilimutan natin 'yon, mag-isa tayo nakikipaglaban sa kalaban. But Jesus have already won and we can take that victory ni Lord mismo. So Buddy, before we request you to pray, meron ka pa bang gustong idagdag sabihin sa mga listeners natin?
0: Opo, ini-encourage ko po lahat na mag-seek tayo ng help sa ating mga struggles and brokenness emotionally, sexually, and napakabuti po ng programa ng Living Waters towards our awareness of our need for the Lord, na ang Christian life hindi lang pala siya yung tinanggap natin si Jesus, alam natin yung Bible, nag-share tayo ng gospel, nag-missions, nag-worship, pero the Lord is equally concerned, no? Or even more concerned dun sa puso natin, na status ng ating life. Kasi we could be performing outwardly, pero inwardly, Hindi pala tayo okay, no? So mag-join po tayo sa Living Waters programs, and excited po ako dun sa November 7 na one day, kasi ang daming ano no, manifestation ng ating brokenness sa sexual sin, sa addiction, and even sa mga ano natin no, yung how, even how we perform. So maganda po talaga mag-join tayo. We need help. So buti nandito po ang Living Waters.
1: Yes, and buti na lang Jesus is already victorious. Hindi tayo talunan because of Jesus. Ayan.
0: Amen.
1: And with that, may we request you, buddy, to pray for us. Pray for our listeners.
0: Sige po, let's come to the Lord in prayer. Thank you, Father, for this time that we can come before you, acknowledging, Lord, yung aming mga brokenness and pagkukulang. Thank you, Lord, that you can see, Lord, that even though we feel like we are righteous, there is no one righteous among us. We need yung righteousness that comes from you. And pinagpe-pray ko po, Lord, yung ating mga tagapakinig. I pray, Lord, that each one, Lord, would really see na meron kaming need for you, that only Jesus can really fulfill yung hindi lang yung forgiveness of our sin, but even yung mga brokenness of our life. And salamat, Jesus, for forgiving all of our sins through your death on the cross. Salamat na wala kaming kailangan ikatakot, Lord, na i-open up sa inyo dahil kinuha niyo lahat, Lord, yung penalty ng aming mga kasalanan.
1: Yes.
0: And I pray, Lord, na kaming lahat, Lord, would daily draw nearer to you, na acknowledging na hindi lang siya ang Christian life is hindi lang religion, hindi lang siya intellectual practice, pero it's really committing our whole life, our body, soul, and spirit to you, and allowing you to take full control of our life, and in spite of our brokenness and hindi pa, imperfection. So we thank you, Holy Spirit, for being the one to empower us to work for you daily, that we would be able to really grow deeper in your word, we would be able to worship in spirit and in truth, be able to bear the fruit of the Spirit in our life, and be able to continue in your mission to make disciples, Lord, here to have the power to be your witness here in where we are and even to the ends of the earth. And we pray for the ministry of Living Waters, that you would continue to bless this. We pray, Lord, na you would raise up more leaders, Lord, na makita na ang marami pang need, Lord, to minister even to our pastors and church leaders, ministry leaders, Lord, na in terms of sexual and emotional brokenness. And thank you, Lord, for the leadership nina Pastor Benji, Pastor JB, Ate Carmen. And we pray, Lord, na you would sustain everybody, Lord, na kanilang pag-serve sa inyo. We even pray, Lord, dun sa 25th anniversary ng Living Waters this year. Salamat, Lord, for how you've allowed this ministry to grow and minister to so many. And I pray, Lord, na this milestone, Lord, maging opportunity talaga to honor you at the same time to trust in you, Lord, for new things na gagawin you through this ministry. And we pray also, Lord, na i-bless yung bawat isa today, Lord. Allow us to experience as we follow you, Lord, makita namin na we are convicted talaga of our sin, but we are accepted because of your love and sacrifice and grace. So thank you for this time together, Lord. I-bless yung bawat isa sa amin, and especially ang mga families, Lord, na tutulungan niyo kami, Lord, to really love one another and to really come in obedience and also in deeper connection with you. Thank you for this time. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Wow. Thank you sa prayer na yan. Sa beautiful prayer. Buddy, salamat for being so open and honest with your struggles and how the Lord has healed you. Salamat,
0: thank you
1: ha.
0: Po. Yes.
1: Thank
2: Thank
1: you
2: you,
1: din kay
2: Buddy.
1: Mick.
0: Carmen, Kuya
1: Oh.
0: JB.
1: Hanggang sa muli po mga kaibigan. We want to see you again. Dun sabi nga ni Kuya JB, your favorite program. Every Saturday, 9:30 to 11. At sa ngalan po ni Benji Cruz, salamat po. Hanggang sa muli. Good night.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
6: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, as sa East ng Setyembre. Ezekiel chapter 40-42.
3: Noong ikasampung araw ng bagong taon, at 25 taon ng aming pagkabihag, 14 na taon pagkatapos masakop ang lungsod ng Jerusalem, nilukuban ako ng kapangyarihan ni Yahweh. Sa isang pangitain, dinala niya ako sa tuktok ng isang napakataas na bundok sa Israel. Sa tapat ko, may nakita akong tila isang lungsod. Inilapit niya ako roon at may nakita akong isang tao sa may pagpasok ng lungsod. Siya'y tila tanso, may hawak na pising lino at panukat. Sinabi niya sa akin, "Ezekiel, anak ng tao, talasan mo ang iyong mata at tainga. Tandaan mong mabuti ang lahat ng ipapakita ko sa iyo, sapagkat ito ang dahilan ng pagkadala sa iyo rito. Pagkatapos, sabihin mo naman ito sa mga Israelita. Ang nakita ko ay templo na napapaligiran ng pader. Kinuha noong tao ang kanyang panukat na 3 metro ang haba at sinukat ang pader sa paligid ng templo. 3 metro ang kapal nito, gayon din ang taas. Pagkatapos, pumunta siya sa tarangkahan sa gawing silangan. Pumanhik siya sa mga baitang nito at sinukat ang pintuan. Ang taas nito ay 3 metro rin. Sa kabila nito ay may daanan at may 3 silid sa magkabila. Ang mga silid na ito ay parisukat. 3 metro ang haba, gayon din ang luwang, at ang pader sa pagitan ay 2.5 metro. Sa kabila ng mga silid na ito ay may daanan patungo sa malaking bulwagan sa harap ng templo. Ang haba nito ay 3 metro. Sinukat niya ang bulwagan. Ang lalim nito ay 4 metro. Ito ang pinakadulo ng daanan sa pintuang malapit sa templo. Ang kapal ng dulo ng pader nito ay 1 metro. Pare-pareho ang sukat ng mga silid na ito. At magkakasing kapal ang mga pader sa pagitan. Sinukat din niya ang pasukan papuntang tarangkahan. Ang kabuuang luwang nito'y 6.5 metro at 5 metro naman ang tarangkahan. Sa harap ng mga silid ng bantay pinto ay may pader na 1.5 metro ang taas. Gayon din ang kapal. Ang mga silid ay kwadrado. 3 metro ang haba, gayon din ang luwang. Pagkatapos, sinukat niya mula sa gilid ng unang silid hanggang sa huling silid. Ito'y may 12.5 metro. Sinukat din niya ang bulwagan sa pasukan at ito'y may 10 metro. Ang kabuuang haba ng daanan mula sa tarangkahan hanggang sa huling silid ay 25 metro. Ang mga silid ay may bintana upang makita ang labas at mayroon din sa mga pader sa pagitan ng mga silid. Sa mga pader naman sa loob ng silid ay may dibuhong puno ng palmera. Dinala niya ako sa patio sa labas. Doon ay may 30 silid na nakadikit sa pader. Sa harap ng mga silid na ito ay may bahaging nalalataga ng bato na abot sa gusali sa pasukan. Ito ay mababa kaysa patio sa loob. May mas mataas na daanan patungo sa patio sa loob. Sinukat noong tao ang pagitan ng 2 daanan at umabot ng 50 metro. Pagkaraan, sinukat niya ang daanan sa gawing hilaga na papunta rin sa patio sa labas. Ang 3 silid ng mga bantay pinto, ang mga pader sa pagitan at ang bulwagan ay kasinlaki rin ng nasa tarangkahan sa gawing silangan. Ang haba ng daanan ay 25 metro at 12.5 metro ang luwang. Ang bulwagan, mga bintana at dibuhong puno ng palma ay katulad nga ng nasa tarangkahan sa gawing silangan. 7 ang baitang nito at nasa dulo ang bulwagan paharap sa patio. Sa tapat ng tarangkahang ito ay may tarangkahan ding papasok sa patio sa loob tulad ng sa gawing silangan. Sinukat niya ang pagitan ng tarangkahan sa hilaga at ng tarangkahan sa timog at ito'y umabot ng 50 metro. Dinala niya ako sa gawing timog at do'y mayroon ding tarangkahan. Sinukat niya ito. Ito'y kasukat din ng ibang tarangkahan. May mga bintana rin ito sa paligid tulad ng ibang tarangkahan. Ang haba ng daanan nito ay 25 metro at 12.5 metro naman ang luwang. pito rin ang baitang nito at nasa dulo ang bulwagan paharap sa patio. May tig-isang dibuho ng puno ng palmera ang pader ng pasilyo. Mayroon din itong daanan papunta sa patio sa loob. Ang haba nito ay 50 metro. Ako'y ipinasok niya sa patio sa loob. Sa tarangkahan, sa gawing timog kami nagdaan. Sinukat niya ito at kasukat din ng iba. Ang bulwagan, mga silid nito at pader sa pagitan ay tulad din ng sa ibang tarangkahan. May mga bintana rin ito. Ang haba ng pasilyo ay 25 metro at 12.5 metro naman ang luwang. Ang bulwagan nga nito ay paharap sa panlabas na patio. May dibuhuring puno ng palmera ang pader ng daanan at 8 ang baitang patungo sa tarangkahang ito. Itinuloy niya ako sa loob ng patio sa gawing silangan. Sinukat niya ang tarangkahan nito. Ito ay kasukat din ng iba, gayon din ang bulwagan, mga silid ng bantay pinto at ang pader sa pagitan. Naliligid ito ng mga bintana. Ang haba ng daanan ay 25 metro at 12.5 metro naman ang lapad. Paharap sa patio sa labas ang bulwagan, may dibuho ring puno ng palmera ang pader at 8 baitang ang hagdan. Pagkatapos, dinala niya ako sa may tarangkahan sa gawing hilaga at ito'y kanyang sinukat. Kasukat din ito ng iba, gayon din ang bulwagan, mga silid at ang pader sa pagitan. Ang haba ng bulwagan ay 25 metro at 12.5 metro naman ang lapad. Ito ay may mga bintana rin sa paligid. Paharap sa patio sa labas ang bulwagan nito, may dibuho ring puno ng palmera ang pader na pasilyo at 8 ang baitang ng hagdan. Ang patio sa labas ay may isang kwarto. Nakadikit ito sa tarangkahan sa loob, sa gawing hilaga at abot sa bulwagang nakaharap sa patio. Doon nila nililinis ang mga hayop na pinatay upang sunugin sa altar bilang handog. Sa magkabilang panig ng bulwagan ay may 4 na mesa. Dito naman nila pinapatay ang mga hayop na ihahandog kahit na susunugin. Handog para sa kapatawaran ng kasalanan o handog na pambayad sa kasalanan. May 4 na mesa rin sa labas, tigalawa sa magkabila ng tarangkahan sa gawing hilaga. Tig-4 ang mesa sa loob at labas ng bulwagan. Sa mga mesang ito, pinapatay ang lahat ng hayop na panghandog. Yari sa tinapyas na bato, ang 4 na mesang patungan ng hayop na susunugin bilang handog. Ang taas nito ay 1/2 metro, 0.7 na metro ang lapad at ang haba. Dito inilalagay ang mga kasangkapang pangkatay sa mga handog. Sa paligid ng mga mesa ay may pinakapasamanong singlapad ng 1 palad. Sa mesa, ipinapatong ang karneng panghandog. Dinala ko sa patio sa loob. Doon ay may 2 tanging silid. Ang isa'y nakaharap sa timog at ang isa namay nakaharap sa hilaga. Sinabi sa akin noong lalaki, ang silid na nakaharap sa timog ay ukol sa mga paring nangangasiwa sa templo at ang nakaharap sa hilaga ay para naman sa mga paring nangangasiwa sa altar. Sila'y mga anak ni Zadok, ang sambahayan mula sa lipi ni Levi na siya lamang maaaring maglingkod sa harapan ni Yahweh. Sinukat ng lalaki ang patio sa loob. Ito'y parisukat na 50 metro. Nasa gawing kanluran ang templo at nasa harap nito ang altar. Isinama niya ako sa bulwagang papasok ng templo. Sinukat niya ang pasukan nito. 2.5 metro ang lalim at 7 metro naman ang luwang. Ang kapal ng pader ay 1.5 metro. Ang haba ng bulwagan ay 10 metro at 6 metro ang lalim. Ito ay may 2 pang pinakatukod sa magkabila, bukod sa 2 malalaking poste. Pagkatapos, ipinasok ako ng lalaking iyon sa dakong kabanal-banalan. Sinukat niya ang daanan nito. 3 metro ang taas, 5 metro ang luwang, at 2.5 metro naman ang kapal ng pader. Sinukat niya ang bulwagan. Ang haba nito ay 20 metro at 10 metro ang luwang. Pumasok siya sa huling silid. Sinukat niya ang daanan nito. Ang taas nito ay 1 metro, 3 metro ang luwang, at ang kapal ng pader ay 3.5 metro. Sinukat niya ang bulwagan. Ang luwang nito ay 10 metro, gayon din ang haba. Sinabi niya sa akin, "Ito ang dakong kabanal-banalan." At sinukat din niya ang panloob na pader ng templo. Ang kapal nito ay 3 metro. Sa pader na ito na nakapaligid sa templo ay may sunod-sunod na mga silid na tigda 2 metro ang luwang. 3 palapag ang mga silid. Bawat palapag ay may 30 silid. Ang pader ng palapag sa itaas ay manipis kaysa nasa ibaba pagkat sa gilid ng pader nakasalalay ang bawat palapag. Sa labas ng mga silid na ito ay may malapad na hagdanang nakadikit sa pader at siyang daanan papunta sa mga palapag. Kung tingnan sa labas, ay waring pareho ang kapal ng pader mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ngunit sa loob, ang itaas na palapag ay maluwang kaysa sumusunod na palapag. Nakita kong may balkonaheng 2.5 metro sa paligid ng templo. 3 metro ang taas nito mula sa lupa at kapantay ng pundasyon ng mga silid sa gilid. Ang kapal ng pader ng mga silid na ito ay 2.5 metro. Sa paligid ng templo ay may bahaging bukas sa pagitan ng balkonahe at ng silid ng mga pari. Ang bakanting lugar ay may sukat na 10 metro. May 1 pinto papunta sa lugar ng mga silid sa gawing hilaga at 1 sa timog. Ito'y palaging bukas. Ang luwang ng asuteya sa palibot ng templo ay 2.5 metro. Sa dulo sa gawing kanluran ay may 1 gusali na 45 metro ang haba at 35 metro naman ang luwang. 2.5 metro ang kapal ng pader nito. Sinukat ng lalaki ang labas ng templo. Ang haba nito ay 50 metro. Mula sa likod ng templo hanggang sa gusali sa kanluran ay 50 metro rin. Ang pagitan mula sa harap ng templo pati ng patio ay 50 metro rin. Sinukat din niya ang haba ng gusali. Ito'y 50 metro pati ang mga silid sa magkabila. Ang mga silid na pasukan sa templo, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan at ang bulwagan sa gawing labas ay nababalot ng tabla mula sa sahig hanggang bintana. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salita ng larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao. Mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Kasintaas ng pinto ang mga tablang may nakaukit na larawan ng kerubin at puno ng palmera. Ang mga hamba ng pinto ng dakong banal ay parisukat. Sa harap ng dakong kabanal-banalan ay may parang altar na kahoy. Ang taas nito'y 1.5 metro, 1 metro naman ang luwang. Kahoy ang mga paa nito, gayon din ang patungan at ang dingding. Sinabi sa akin ng lalaki, iyan ang mesa sa harapan ni Yahweh. Sa magkabilang dulo ng daanan papunta sa dakong banal ay may pinto, gayon din ang papunta sa dakong kabanal-banalan. Ang mga pinto ay tigalawang paypay. Bawat paypay ay may tigalawang bisagra. Ang pinto papunta sa dakong banal ay may nakaukit ding larawan ng kerubin at puno ng palmera tulad ng nasa dingding. May kahoy na panakip sa labas ng bulwagang pasukan. Sa bawat panig ng dakong banal ay may mga bintana at ang mga dingding ay natatakpan ng tablang may inukit na puno ng palmera. Ako'y isinama ng lalaki sa patio sa labas at nagtuloy kami sa gusali sa gawing hilaga ng templo at malapit sa dulo nito sa kanluran. Ang haba ng gusaling ito ay 50 metro at 25 metro naman ang luwang. Ang kalahati nito ay nakaharap sa patyong 10 metro ang luwang at ang isa pang kalahati sa patyong nalalataga ng bato. Ito ay 3 palapag. Sa hilaga ng gusali ay may isang daanang 4 at 5 metro ang luwang at 50 metro ang haba. Ang mga silid sa 3rd palapag ay maliit kaysa una at pangalawa dahil sa balkon ito. Ang mga silid mula sa una hanggang 3rd palapag ay walang haligi, di tulad ng ibang gusali sa patio sa labas. Ang pader sa ibaba ay may luwang na 25 metro, kalahati ng kabuuang haba. Sa natitirang 25 metro ay may mga silid. Sa itaas na palapag ay nakahanay ang mga kwarto mula puno hanggang dulo. Sa silangang dulo ng gusali sa ilalim ng mga silid na ito ay may mga pinto palabas sa patio. Sa gawing timog ng templo ay may isa pang gusali, hindi kalayuan sa kanlurang dulo ng templo. Sa harap ng mga silid ay may daang katulad at kasukat ng nasa gawing hilaga. Sa dulo ng hanay ng mga silid sa gawing timog ay mayroon ding pinto. Sinabi sa akin noong lalaki, ang mga gusaling ito ay sagrado. Dito kakanin ng mga pari ang ganap na sagradong bahagi ng mga handog. Dito rin ilalagay ang mga pinakasagradong handog tulad ng handog na pagkaing butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na pambayad sa kasalanan pagkat itinalaga ang mga silid na iyon. Pagkagaling nila sa templo at ibig nilang lumabas sa patio, huhubarin muna nila roon ang kanilang kasuotan. Iba ang kasuotang gagamitin nila pagharap sa mga tao. Matapos sukatin noong tao ang loob ng templo, lumabas kami sa tarangkahan, sa gawing silangan, at sinukat niya ang labas. Ang gawing silangan ay 250 metro, gayon din ang gawing timog, kanluran, at hilaga. Sinukat nga niya ang apat na panig, napapaligiran ng pader upang mabukod sa karaniwan ang tanging lugar na ito.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Sumaating lahat ang mga pagpapala ng Diyos para sa mga sandaling ito. Ang kanyang kalakasan, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kabutihan, nawa ay patuloy nating nararanasan araw-araw. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating global cast ng Life is Beautiful. Meron tayong mga awitin at ilang mga paalaala para lalong ma-enrich ang atin pong buhay espiritual, ang ating mga kalooban. Kaya samahan niyo po ako.

ang Panginoong Jesus ay hindi lamang nangaral kung hindi namuhay na nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang mga actions, ng kanyang mga gawa. At isa po sa kitang-kita ng mga alagad, mga tagasunod, ng mga tao patungkol sa Panginoong Jesus ay ang kaniyang naging pagmamalasakit sa mga vulnerable o doon sa mga nanghihina para sila ay mapalakas. So ito pong mga vulnerable na ito o mga tinatawag nating disadvantaged ay yung mga bata, yung mga may sakit, yun pong mga may kapansanan, yung mga mababa ang antas sa lipunan o kaya naman yung mga discriminated. Nandiyan na rin yung mga depressed at mayroon pong mga pinagdadaanan na sa panahon natin ngayon ang tawag ay mental health issue. Ang Panginoong Jesus ay maaari pong malapitan ng sinumang nasa kategory na ito, mga disadvantaged o mga may kahinaan. Hindi po sinasabi na dapat tayong manatiling may kahinaan para tayong maging malapit sa Panginoong Jesus. Sapagkat lahat naman po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga uri ng kahinaan o kaya naman pangangailangan. In fact, lahat tayo ay nagkasala at kinakailangan po natin ng kapatawaran. Kaya lahat tayo ay kinakailangang lumapit sa Panginoong Jesus para sa kanyang kapatawaran, kagalingan, at kalakasan. Ang sabi nga sa Biblia, ang Panginoong Diyos ay close o malapit sa mga broken-hearted. Tayo po ay pinapagaling ng Panginoon upang maging kasangkapan sa pagpapagaling sa iba. Tayo ay pinalalakas ng Panginoon upang maging daluyan ng kalakasan ng ibang tao. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng iba't ibang mga pagkakataon para makatulong sa ating kapwa-tao. At kung ikaw ay binibigyan ngayon ng pagkakataon para maabot ang iba sa kalakasan, kabutihan ng Panginoon, sana ay huwag mong palagpasin ang pagkakataon na maipasa sa iba yung blessing ng Lord sa iyo, kalakasan, kagalingan, kagalakan. Sa panahon po ngayon, alam natin na kailangan ng mga kapwa-tao natin, hindi

lamang pag-asa kung hindi kagalakan at gabay ng Panginoong Diyos. Bagaman, marami tayong makabagong technology, marami tayong mga bagong imbensyon para ang buhay ay maging mas maginhawa, pero marami ring mga challenges na nakikita po natin patuloy na nangyayari at marami nagiging broken-hearted, marami ay nagkakaroon ng kaligaligan at lahat po tayo, kailangan natin ng Panginoon, ilapit natin ang ating sarili sa Diyos kung tayo ay maituturing na disadvantaged. Mga bata, mga may sakit, mga mahihina, mga makasalanan, mga nakatatanda o mga elderly, o kaya naman mga discriminated o yung mababa ang antas ng lipunan. At kapag po tayo ay nakaranas na ng kapangyarihan, himala, kagalingan, kalakasan, pagpapalaya ng Panginoon, ibahagi din naman natin ito sa iba. Siguro maitatanong nyo, paano yung mga malalakas, paano yung mga walang sakit, paano yung mga mayayaman, paano yung mga mahuhusay at mga magagaling? Hindi ba nila kailangan ng Panginoon? Kailangan din ng Panginoon ng mga taong mahuhusay, malalakas, magagaling, mayayaman. Sabi ko nga po, lahat tayo kailangan natin ng Panginoon dahil tayo ay mga makasalanan at maituturing na may sakit. Kaya anuman ang atin pong sitwasyon, huwag na huwag po nating sasabihin na hindi ko kailangan ng Panginoon sapagkat ako'y matatag at malakas. Lahat po tayo, magpakumbaba na aminin na kailangan natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus sa ating buhay, and the moment that we experience Him in our lives, ipasa naman natin sa iba ang ganong klaseng mabuting balita na nagpapalakas, nagpapalaya, nagpapagaling, nagbabagong buhay, sapagkat bawat isa kailangan ang ating Panginoong Jesus.

0: Alalahanin na ang buhay ay hindi nagiging mas madali ngayon kaysa kahapon, kung hindi mas nagiging challenging. Kaya ituro sa iyong mga anak, mga pamangkin, mga kapatid o mga apo kung papaano tunay na magiging matatag at pagyayamanin ang resilience. Ipakita mo sa kanila kung papaano magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay may mabuting plano para sa iyo at para sa akin. Binibigyan niya tayo ng pag-asa para sa isang mabuting kinabukasan. Ako ang iyong Resilience Coach, Eric C. Maliwat. Thank God for life is beautiful.
1: Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Awit siyang 91:1. Minsan pa kami sumasamong na biyayaan ng iyong kapahingahan. Marapatin mo pong pahinlayin kami sa mainam mong pastulan, akayin sa iyong mapangyarihan.

0: sa mga may takot sa Kanya. Awit 103:13.
1: Hatid ay inspirasyon at gabay. Yan po ang mga awitin dito sa Life is Beautiful. Itong ating global cast. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Kasama ninyo mula dito sa Sydney, Australia. Ganun din si Reggie, si Nat, si Benjo, at si Jonathan Benaya. Ang atin naman pong mga engineers dyan sa Manila, Philippines. Magbabalik po tayo. Sandali lamang.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.

Ito po ang Global Cast ng Life is Beautiful. Global Cast kasi napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Maraming salamat sa ating mga composers, ha? Mga composers ng mga awitin. Kasi kung walang mga compositions, walang aawitin ng mga singers. Maraming salamat din sa mga musicians, sa mga tumutugtog, sa mga engineers, sa mga nagmi-mix, at sa lahat ng mga nagbibigay ng panahon para meron tayong mapakinggan at awitin sa ating mga simbahan. Sa panahon ng AI, alam po ninyo, madaling gawin ang mga bagay na ito, pero nandun pa rin tayo sa panig ng mga totoong tao na aktual na gumagawa, nagko-compose, tumutugtog, kumakanta, kasi mas ramdam mo yung kaluluwa nila, ano, yung kanilang soul and effort and heart sa mga awiting ito. Kaya maraming salamat sa ating mga composers sa pamamagitan po ng music. Life is beautiful.

Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin pong mga pangangailangan. Iyan ang sinabi ni San Pablo. Kahit na sa atin pong kahinaan, ang mga biyaya ng Diyos ay sapat. Lalo nating nararamdaman, nararanasan ang kanyang lakas. At sa mga sandaling ito, sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoong Diyos. Maraming salamat sapagkat kayo ay may biyayang sapat sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat sa kagalingan sa amin pong mga sakit. Salamat sa kagalingan sa aming mga sakit ng damdamin. Maraming salamat dahil kahit po umuulan ng malakas, bumabaha, ay tumitigil din naman at humuhupa ang tubig. Tulungan po ninyo ang aming mga tagapanguna na maayos ang amin pong kapaligiran upang maibsan ang problema ng pagbaha, maibsan ang iba't ibang mga problemang dulot ng mga natural calamities. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay kasama namin sa lahat ng karanasan sa buhay. Dalangin namin ang mga nasa ospital, dalangin namin ang mga nagpapagaling ng sakit, yung mga nag-aalaga sa kanila. Palakasin, patatagin po ninyo ang bawat isa at kayo po ang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Kayo po ang magbigay ng peace of mind. Kayo po ang magbigay ng joy sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. At nawa, sa kanilang pagbangong muli, maluwalhati ang inyong pangalan at kami ay tulong-tulong na itaguyod ang bawat isa sa amin pong pamayanan, sa aming community, sa aming church. I-bless po ninyo ang bawat isa na nakikipagtulungan, nakikipagbalikatan sa pagtataguyod sa bawat kapatiran sa aming kapwa-tao. I-bless po ninyo ang bawat isa. And we receive your blessing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sa mga nakasama po natin sa Seniors Special sa Marikina IRM Church, Tanyong Marikina recently, maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa inyo pong naging mga participation. Ay marami tayong napasayang mga seniors at natutuwa rin naman po ako na nakasama po ninyo ako via Zoomcast mula sa Sydney, Australia. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

Isang pinagpalang linggo sa ating lahat, kaagapay. Purihin ng Panginoon sapagkat dama natin lagi ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya sa kabila ng maraming pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Ngayon po ay Linggo, bago po tayo magtungo sa ating mga bahay panambahan, sa ating mga churches ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Muli, ako po ang inyong kaagapay, ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, at ito ang Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa Taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. At sa ibang mga araw, ang ating mga kamanggagawa mula Lunes hanggang Huwebes. Dito lang po yan sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood din po tayo sa Facebook Live at sa YouTube ng DZS. Kasama na rin po dyan ang 702 DZS app. Kaagapay, nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Aming Ama, aming Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo. Nagpupuri kami sa inyo. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Napakabuti ninyo. Walang kapantay ang inyong mga gawa sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, kami po ay nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Itama niyo rin, Panginoon, ang aming puso. Patawarin niyo kami sa aming mga nagagawang pagkukulang at kasalanan sa inyo upang maging malaya kami sa aming pagdulog, Panginoon, sa aming pananalangin ngayong araw. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga kasama, ang aming mga kaagapay, ang aming mga kapatid, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan, karunungan, proteksyon, Panginoon, kagalingan na rin sa bawat karamdaman na aming nararanasan. Panginoon, ang aming mga kaagapay ngayon ay inyo pong pagpalain, lalo na po ngayong araw na kami po ay magtutungo sa aming mga bahay.

saan mang panig ng bansa o panig ng mundo sila naroroon sa kanilang paglilingkod. Ayanin nyo na ang bawat salitang maririnig ng congregation o ng mga bawat kapatiran namin ay magsilbi itong kalakasan na magagamit namin para sa pamumuhay na may takot sa inyo, sa pamumuhay na nagbibigay luwalhati sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ay aming ipinagkakatiwala sa inyo, O Diyos, sa araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kaagapay, kumusta ka naman? Kung ikaw naman po ay may prayer request or prayer needs, i-comment mo na yan dyan po sa ating comment section sa ibaba. Masaya po kami, kaagapay, dito sa Hardin ng Panalangin upang ilapit lahat ng yan sa Panginoon at makapaglingkod po kami sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At kung may mga katugunan naman ang Panginoon na sa inyong mga prayer requests, ay mangyaring bigyan nyo kami ng mensahe upang patuloy nating mapasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Sa oras na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos kaagapay, magsama-sama po tayo, buksan po natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin na mangusap sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaagapay, alam mo, ang buhay natin ngayon, sabi ng nakararami na pahirap daw ng pahirap. Bukod kasi sa iba't ibang sakuna na ating nararanasan, nandyan pa yung mga banta ng digmaan sa iba't ibang mga bansa. Kamakailan lang nabalitaan natin yung nangyari sa Nepal na talaga pong kagimbal-gimbal, no po, nakakalungkot na pangyayari. Ngunit alam naman natin na pwede tayo magtiwala sa Diyos kahit sa anumang pagkakataon, kahit sa mga ganitong kalagayan. Alam niyo po, kasabay pa nito ang paglaganap ng mga iba't ibang karamdaman ngayon. Marami pong mga kapatiran, kamahal natin sa buhay, mga kababayan na nagkakasakit. Kung susuriin natin, ay maaring may katotohanan ang kanilang sinasabing pahirap na ng pahirap ang ating kalagayan. Diba, nakikita naman po natin na nagtataasan din ang mga presyo ng bilihin, kasama dito na nagtataas yung presyo ng langis o gasolina. Subalit sa araw na ito, kaagapay, pag-aralan natin kung ano-ano ba ang pwede nating gawin kung sakali man na maranasan natin ang mga suliraning ito, mga pagsubok na ito ng buhay, mga challenges. Huwag nating kalilimutan na naririto tayo sa mundo at anumang magiging kalagayan nito ay hindi tayo maaring hindi maapektuhan. Subalit ang tanong, sa mga panahon na dumarating ang mga pagsubok na ito sa buhay natin, may lakas ba tayong harapin at pagtagumpayan ang mga ito? Ito matutunghayan natin sa Mateo kabanatang 7 sa mga talatang 24 hanggang 27. Basahin natin. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaagapay, ito ang isa sa mga sermon na itinuro ni Jesus sa bundok o mas pamilyar sa salitang Sermon on the Mount. Lahat ng aspeto ng ating

buhay ay may matututunan tayo sa itinuturo o itinuro ni Jesus sa pamamagitan ng mga sermon na ito. Isinadito ang tungkol sa dalawang tao o dalawang tagapagtayo. Inalintulad ni Jesus na ang sinumang nakikinig ng kanyang mga salita at nagsasagawa ng mga ito ay katulad siya ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So dumaan ang unos, ngunit nanatili itong nakatayo at hindi bumagsak. Ngunit ang sino mang hindi gumagawa nito ay katulad siya ng isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumaan ang unos at ito ay bumagsak at nawasak. Kagapay, ang sermon na ito ay isa sa pinakamahalagang itinuro ni Jesus sa mga tao. Maging katulad daw tayo ng taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at ang ating buhay ay dapat nakasandig sa matibay na pundasyon nang sa ganon dumaan man ang bagyo o anumang unos sa ating buhay ay mananatili tayong nakatayo. Ang buhay natin sa mundong ito, kaagapay, ay walang kasiguraduhan. Marami tayong problema na dapat mapagtagumpayan, marami tayong pagsubok na kailangan nating malampasan, maraming laban na dapat nating ipanalo at marami tayong pagsusulit na kailangan ipasa. Magagawa lamang natin ito, kaagapay, kapag tayo ay nasa tamang pundasyon ng ating buhay. Katulad ng itinuro ni Jesus na ang bawat nakikinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay ng ang mga ito, katulad sila ng taong nagtayo sa ibabaw ng bato. Nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Isang matibay na pundasyon. Kailangan natin ng kalakasan mula sa Diyos upang tayo ay makabangon sa panahon ng tayo ay nanghihina. Kailangan natin ang pagmamahal ng Diyos sa tuwing tayo ay nagkakamali at tila susuko na. Kailangan natin ng kapayapaan mula sa Panginoon sa mga pagkakataon na parang nawawala na tayo ng pag-asa. Ang Diyos lamang ang kasagutan sa mga tanong. Siya lamang ang may kakayahang pumuno sa tuwing nakararamdam tayo ng kakulangan sa ating buhay. Siya ang kailangan sa tuwing tayo ay may karamdaman. Siya ang ating kailangan para bigyan tayo ng kagalingan. Siya ang tumutugon sa ating mga panalangin dahil naparito si Jesus para bigyan tayo ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ngunit papaano kapag hindi natin kinikilala ang Diyos na nagbibigay sa atin ng mga ito? Para tayong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Walang tibay, hindi matatag, dumaan ang unos at ito ay natumba at nawasak. Ang pinakamalungkot na tao sa mundo, kaagapay, ay hindi yung salat sa buhay o maaring maraming kakulangan, kundi yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus. Dahil pag naranasan ang bagyo at tinangay ng malakas na alon, hindi natin alam kung paano lumaban at bumangon muli. Ngunit ang mga taong ginagawang kalakasan ang kanyang mga salita, salita ng Diyos, ay nakakayanan at napagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. May mga pagkakataong nadadapa, subalit tumatayo at bumabangon muli. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay sa kanyang mga salita at ito ay kailanman hindi magbabago. Dalangin ko, kaagapay, na hindi natin ito sasayangin. Maging matatag ka dahil kasama mo ang Diyos. Siya ang simula at wakas ng lahat. Kaagapay, huwag mong pagdudahan ang kanyang mga salita. Lilipas ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang kanyang mga salita. Ayon sa Mateo, kabanatang 24, talatang 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking

mga salita ay tiyak na mananatili. Manatili kang mamuhay sa salita ng Diyos. Ito ang magiging katuwang mo sa lahat ng pagdadaanan mo sa mundong ito. Lagi mong tatandaan, kasama mo ang Diyos. Ang manatili sa kanya mga salita ay mananatili ding nakatayo dumaan man ng maraming pagsubok sa buhay. Dahil ang Diyos at ang kanyang mga salita ang ating magiging kalakasan sa lahat ng pagkakataon. Sa Diyos ang papuri.

0: Isang pinagpalang umaga, mga kaagapay. Ito po ang inyong lingkod, kamanggagawa sa Panginoon, Pastor Richard Francisco ng Strengthened by Grace Church o SBGC. Karangalan ko pong maipanalangin kayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin para sa mga simbahan. O Diyos ng pag-ibig at kapayapaan, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong araw na ito. Nag-aalay ng aming mga puso't isipan para sa mga simbahan sa aming komunidad at sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Salamat po sa mga lugar ng pagsamba na nagbibigay inspirasyon at lakas sa aming paglalakbay sa buhay pananampalataya. Aming Ama, hinihiling namin ang iyong mga biyaya para sa lahat ng mga pastor, kamanggagawa at mga leader ng simbahan na nagsisilbi sa inyong mga anak. Bigyan mo po sila ng lakas, karunungan at malasakit sa kanilang mga tungkulin. Hayaan mo sila'y maging ilaw at gabay sa mga tao at mapanatili ang kanilang dedikasyon sa paghatid ng inyong mensahe ng pag-ibig at pagkakaisa. Gabayan mo po kami bilang isang simbahan upang ipamuhay ang aming pagkakakilanlan kay Kristo. Nahayaang magbunga ang inyong espiritu sa aming buhay. Naway magbigay kami ng lakas sa isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Palaging paalalahanan na kami ay iyong mga minamahal na mga anak, lubos na tinanggap at pinapahalagahan. Naway maging matibay ang bawat simbahan sa kanilang layunin na maging sentro ng pagkakaisa at kapayapaan sa kanilang komunidad. Pagpalain mo po ang bawat miyembro ng simbahan na magkaisa sa pagbuo ng mas matibay na komunidad na ang bawat isa ay magtaguyod ng malasakit, pagtulong at pag-unawa sa kanilang kapwa. Ibigay mo po sa amin ang kalakasan at lakas ng loob upang mas mapalalim pa ang aming pananampalataya at makibahagi sa mga gawaing espiritual na magdadala ng pagbabago at pagunlad sa aming lipunan. Ilayo mo po kami sa iduwaan at alitan at tulungan mo kaming magtrabaho sa inyong ubasan ng magkasama para sa iyong kaluwalhatian. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas, kami po'y humihingi ng inyong mga pagpapala at gabay. Amen.
1: Sa sandaling ito kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Tayo ang lahat ay sama-samang manalangin sa oras pong ito. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila, pinasasalamatan sa lahat ng pagpapala na amin natatanggap, Panginoon. Sa oras din pong ito, kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Linisin niyo kami at pagindapatin sa aming pagdulog sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Tinataas namin sa oras na ito, Panginoon, si Arcelle Zamora, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pag-aaral. Marami po siyang kailangang habulin. At minsan, nawawala po siya sa motivation. Pero alam namin, Panginoon, kayo po magbibigay sa kanya ng kalakasan, focus, strength, maging ng discipline, Panginoon, hanggang matapos niya ang kanyang mga goals, lalo sa kanyang pag-aaral. Pinagpe-pray din namin si Cedric James Villanueva, Panginoon. Ipinapanalangin ko po na i-meet niyo po ang kanilang pangangailangan, lalo po ang kanya pong prayer request para sa kanyang mother, Panginoon, na mag-isa lang po sa bahay habang yung mga anak ay nagtatrabaho, umaalis, Panginoon. Ang kanyang dalangin, O Diyos, na palaging safe yung kanilang nanay. Maraming salamat din, O Diyos, sa pagkakataong ito at nilalapit namin sa iyo ang buhay ni Clarice Ann Macapagal. Lord, ang kanyang panalangin, O Diyos, ay para sa kanyang pamilya or isang membro ng kanyang pamilya na mayroon pong karamdaman. Lord, huwag niyo po silang pabayaan. Kayo po, O Diyos, ang magbigay ng kagalingan at kalakasan sa kanila, Panginoon. We also pray for Joaquin Luis Mendoza, Panginoon, para sa approval ng isang importanteng application nila, Panginoon, na matagal na po nilang hinihintay. Lord, i-grant niyo po ang kahilingan ng aming mga kapatid na ito at patuloy niyo silang pagpalain. Amin din pong ipinagpipray si Bianca Therese Salcedo, Panginoon, protection and peace of mind sa kanyang buong pamilya, O Diyos. Lahat ng mga pinagdadaanan nila ngayon ay alam namin na papagtatagumpayan nila ito, O Diyos, habang sila'y nagtitiwala sa inyo, hindi nyo sila bibiguin. We also pray for Mervin Ezekiel de la Peña, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang father na malapit na pong mag-retire. Ang kanyang prayer ay maging smooth, Lord, ang mga transition, maging doon sa mga papeles na kailangang ipinapagawa o kailangang habulin, Panginoon. Lord, maging maayos lahat po ito, O Diyos. Sa oras na ito, amin din pong itinataas sa panalangin ang aming kapatid, O Diyos, na si Marvin Ezekiel de la Peña. Sa oras na ito, Panginoon, amin din pong inilalapit si Keisha Nicole Ariola, Panginoon. Ang kanyang prayer request ay para sa kanyang kaibigan na dumadaan sa personal struggles, Lord. Hindi man niya masabi ang kanyang pinagdadaanan, pero alam namin na kayo magbibigay ng comfort, strength, at yung presensya po ninyo ay magiging sapat, Panginoon, sa taong ito, O Diyos. Lord, dalayan ko rin na makilala kanya sa mas malalim na kaparaanan itong kaibigan ni Grisha Nicole Ariola. Lord, pinagpipray din namin si Adrian Lucas Montesilio, Panginoon. Ang kanaming panalangin ay financial breakthrough para sa kanya. May mga kailangan niyang isettle, Panginoon, na obligations. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan. Huwag niyo po siyang iiwan, Panginoon, lalo na sa mga panahong ito ng pagsubok na kanyang pinagdadaanan, Panginoon. Lord, amin ding inilalapit sa oras na ito si Zia Camille Bautista. Lord, ang kanyang grandmother na mahina na ang katawan ay aming pinapanalangin na according to your will, Lord, ay lumakas pa po ang grandmother na ito, Lord. Alam namin na kayo lang pong magbibigay, O Diyos, ng kalakasan, Panginoon. At yung mga iniinom niyang gamot, Lord, lakipan ninyo ng inyong kapangyarihan upang madali siyang gumaling, Panginoon. Maraming salamat po at alam namin na ang kagalingan ay galing lamang sa inyo, Panginoon. Si Lorenzo Miguel Fajardo, ang aming panalangin, O Diyos, ay yung gagawin niyang isang major decision, Panginoon, ay bigyan niyo siya ng karunungan, lalo na po sa pamilya nila, Panginoon. At ibigay ng Lord, ibigay niyo, Panginoon, ang wisdom na kailangan po nila para maging maayos lahat yung kanilang desisyon na gagawin. Lord, pinagpe-pray din namin, O Diyos, ang aming mga kapatiran, O Diyos, Sister Carmi Gabaza at ang buong Gabaza family, Panginoon, Sister Christine Gabaza, si Doktora Kate Sara Gabaza, Lord, i-bless niyo po sila. Akin din pong ipinagpe-pray sa oras na ito, Panginoon, ng aking mga kapatiran na nagtitiwala sa inyo, si Sister Evangeline Gailo, Panginoon, yung kanyang karamdaman, yung kanyang schedules ng chemotherapy, Lord, patuloy na kayo maging kalakasan niya at i-provide niyo po ang kanilang pangangailangan. Aking din patuloy na itinataas sa inyo ang aming mga kamanggagawa, Brother Epifanio Salvador at ang buong Salvador family, I-bless niyo po sila. Kayo po ang maging kalakasan nila, Panginoon. Si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family, Lord, pagpalain niyo po ang aking kapatid na ito, O Diyos. Pinagpe-pray ko rin, O Diyos, sila Sister Lilia Guerrero, Panginoon. I-bless niyo po ang buong Guerrero family, Corazon Hollandes, Lord. Ang buong Hollandes family. Lord, maraming salamat sapagkat lagi kayo nagbibigay sa amin ng pagkakataon, ng chance, Lord, na kami ay makalapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. At alam namin, natutugunin ninyo ang mga ito according to your perfect will at hindi kayo kailanman nagkukulang sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala din namin sa inyo ang FEBC Studio, Lord, ang 702 DZS, ang lahat ng mga katuwang namin dito sa pagbo-broadcast, Panginoon, Lord. Patuloy niyo kaming lahat pagpalain, bigyan ng proteksyon, kalakasan, Panginoon, sa aming mga ginagawa upang ito'y magbigay ng papuri sa iyo mula sa aming buhay na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang maparangalan at maitaas sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radyo Online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong kamanggagawa, ang inyong kagapay, ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ang ating mga ilang masugid na taga-subaybay doon sa Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. Bagamat sila ay nalubog ng baha, ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang pagpapala kay Marilyn Opeña na isang midwife, at gayon din kay Jennifer Torres. At nais din nating batiin lahat ng mga taga-Kalumpit na bagamat sila po ay nalubog sa malaking baha, ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon.

Ano ba ang puwersang nagpapatakbo sa iyong buhay bilang Kristiyano? Ano ang nagiinggan niya sa iyo para dumalo sa pananambahan? Ano ang nagtutulak sa iyo para manalangin? Ano ang gumaganyak sa iyo para tumulong sa iba? Ito ang pag-uusapan natin sa araw na ito, na sa maraming pagkakataon, talagang tayo ay pinakikilos ng atas ng tungkulin, nakaugalian o maging ng takot o ng hangaring maparangalan o mapapurihan. Pero dito sa ating aralin ngayon, ayon kay Paul, tayo'y dapat pinakikilos ng puwersang higit pa kaysa mga ito, ang puwersa o kapangyarihan ng pag-ibig. Ito ang pagbubulay-bulayan natin sa pamagitan ng ating pag-aaral sa sinasabi ng Roma 13:8-10. Hayaan ninyong basahin ko ito, Roma 13:8-10. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Tinatalakay ng ating aralin doon sa aking binasa sa Roma 13:8-10 ang isang napakaganda at praktikal na paglalarawan ng pagmamahal Kristiyano o ng Christian love. Ayon kay Paul, ang pananampalatayang Kristiyano'y hindi lamang tungkol sa bagay na ating pinaniniwalaan. Ang pananampalatayang Kristiyano'y tungkol din sa kung paanong ang pag-ibig ni Kristo'y nagdadala sa atin tungo sa pag-ibig sa ating kapwa. Ang isang Kristiyanong ganap na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay hindi maaaring nakahiwalay sa kanyang kapwa sapagkat ang pag-ibig ay naglilingkod, nagbubuo, nagpapagaling, nagkakaloob. Makukuha natin ang tatlong mahalagang katotohanan mula sa Roma 13:8-10. Una, ang pag-ibig ay nananatiling utang ng bawat Kristiyano na kailanman ay hindi mababayaran ng buo. Wika sa verse 8, huwag kayong magkautang o magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Ginamit ni Paul ang lingwahe ng utang. Kapag tayo'y nangutang, ang nais natin tayo'y makabayad. Kapag tayo'y may utang na responsibilidad, hindi tayo mapakali hanggat hindi natin ito nababayaran. Pero may sinabi si Paul na isang uri ng utang na hindi natin ganap na mababayaran, ang utang ng pag-ibig. Bakit? Sapagkat sobra ang laki ng pag-ibig sa atin ng Diyos na kailanman ay hindi natin pwedeng sabihing sobra na ang nagawa kong pagmamahal, kaya nabayaran ko na ang utang kong pag-ibig sa Diyos. Alalahanin natin na mga ginawa ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa kanyang biyaya at habag. Hindi natin maililigtas ang ating sarili, ngunit tulad ng sinabi ni Paul sa Roma 5:8,
namatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Bago pa natin mahalin si Kristo, minahal na niya tayo. Bago pa man natin siya lapitan, nilapitan na tayo ng Panginoon. Bago pa tayo maging karapat-dapat, ibinigay na niya sa atin ang lahat. Ito ang tinatawag ni John Wesley na prevenient grace. Sa makatuwid, bawat Kristiyano'y nabubuhay sa isang kalagayan ng kawalang katapusang obligasyon na magmahal. Hindi maaaring dumating ang isang pagkakataon na bayad na tayo kung kaya't hihinto na tayo sa pagmamahal. Tumanggap tayo ng pag-ibig, kaya't magkakaloob tayo ng pag-ibig. Tumanggap tayo ng kapatawaran, kaya't magpapatawad tayo. Tumanggap tayo ng kahabagan, kaya't mahahabag tayo sa iba. Pinaglingkuran tayo ni Kristo, kaya't kailangan tayong maglingkod sa iba. Ang buhay Kristiyano'y hindi lamang tungkol sa kung ano ang magagawa sa atin ng Diyos, kundi kung ano rin ang magagawa natin para magmahal at maglingkod sa iba. Ito ang babago sa pananaw natin sa kapwa. Ang isang taong mahirap pakisamahan ay nagiging hamon sa atin para pagpakitaan ng pagmamahal. Ang isang taong sumugat ng ating damdamin ay humahamon sa atin na ating patawarin. Kung hindi tayo naglilingkod, o hindi tayo naglilingkod dahil ang mga tao'y kalugod-lugod paglingkuran. Naglilingkod tayo dahil nauna tayong minahal ni Kristo. Alam nyo, napakahalaga ng distinction na ito. Kung ang pinaglilingkuran lamang natin ay ang mga taong nagpapahalaga sa ating paglilingkod, hindi magtatagal ay hihinto tayo sa paglilingkod. Kung ang mamahalin lamang natin ay ang mga taong nagmamahal sa atin, magiging napakalimitado ng ating pagmamahal. Kakaibang-kakaiba ang pagmamahal Kristiyano. Ito'y dumadaloy magmula sa mga nauna ng ginawa para sa atin ni Kristo. Hindi tayo nagmamahal sa ating kapwa para mahalin tayo ng Diyos. Nagmamahal tayo sa ating kapwa sapagkat nauna na tayong minahal ng Diyos. Ikalawa, ang pag-ibig, ang puwersa o kapangyarihan na nag-uugnay sa atin sa iba. Wika sa verse 8 ng ating aralin, ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. At sa verse 9 ay ganito ang wika, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pansinin na hindi inilarawan ni Paul ang pag-ibig na isa lamang personal na damdamin. Ang pag-ibig ay nakikita sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba.

0: Napakahalaga nito sa ating panahon kung saan ang mga tao'y konektado lang sa teknolohiya pero hiwa-hiwalay sa personal na kaugnayan. Posibleng nakakaugnayan natin ang mga taong libong kilometro ang layo sa atin pero hindi tayo nakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay lamang natin. Posibleng libo-libo ang ating FB friends, pero wala tayong tunay na kaibigan. Posibleng napakaraming tao ang nakakahalubilo natin, pero wala tayong makabuluhang kaugnayan sa kanino man. Hindi lamang nangaral si Jesus. Hinipon niya ang puso ng mga tao. Nakinig siya sa mga tao. Pinakinggan niya ang mga tao. Nakisalo siya sa mga tao. Tinanggap niya ang mga bata. Nakipag-usap siya sa mga dayuhan. Bumisita sa mga tahanan. Nagpagaling ng mga may sakit. Pinahalagahan ang mga maliliit sa lipunan. Pinansin ang mga walang pumapansin. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay nag-uugnay. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit napapansin natin ang ating kapwa. Maaring may nangangailangan ng iyong pagpansin, ng iyong pakikinig, ng iyong pagpapahalaga. Sa maraming pagkakataon, ang pinakadakilang paglilingkod ay hindi naman ang mga komplikadong programa. Sa maraming pagkakataon, ang pinakadakilang paglilingkod ay ang iyong presensya. Winawasak ng pag-ibig ang mga pader na naghihiwalay sa mga tao, edad, kalagayang pangkabuhayan, edukasyon, politika, personalidad, kultura, kasaysayan, tradisyon, relihiyon. Ngunit tinatawag tayo ni Kristo sa mga bagay na higit na dakila kaysa ating pagkakaiba-iba. Ang iglesia ay isang komunidad kung saan ay idinideklara ng mga tao na bibilang ako rito, tinatanggap ako rito, minamahal ako rito, lumalago ako rito. Ang iglesia ay hindi lamang isang lugar kung saan nagkakatipon ang mga tao upang sumamba. Ang iglesia ay isang lugar kung saan ang mga tao'y pinaglalapit ng Diyos sa isa't isa. Maaaring may napakagandang pananambahan ang isang kongregasyon. Napakahusay ng pangangaral at napakaraming programa. Ngunit kung hindi nararanasan ng mga tao ang tunay na pagmamahalan at pagkakapatiran, nawawala ang tunay na katangian ng isang iglesia. Ang pag-ibig, ang puso ng isang pamayanang Kristiyano. Ikatlo, nagiging tunay ang pag-ibig kapag tayo'y naglilingkod. Napaka-practical ng depinisyon ng pag-ibig sa verse 10. Ang wika, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Sa makatuwid, ang pag-ibig ay hindi lamang kung ano ang ating sinasabi. Ang pag-ibig ay pinapatunayan sa ating ginagawa. Ang pag-ibig ay tatangging manakit ng kapwa o manlamang ng kapwa, o magsamantala ng kapwa, o manira ng kapwa, o magpalaganap ng chismis laban sa kapwa. Sa halip, hinahanap ng pag-ibig ang kabutihan ng kapwa. Dito nagiging sakripisyo ang pag-ibig. Ipinakita ni Jesus sa atin ang pinakamataas na halimbawa ng pag-ibig. Sinabi niya sa Marcos 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Hari. Si Jesus ay anak ng Diyos, ngunit pinili niya ang maging alipin. Kung ang Panginoon ay naglingkod, paanong tatanggihan ng isang taong sinasabi niyang siya'y tagasunod ni Jesus kung hindi siya maglilingkod sa kanyang kapwa? Ang itinatanong ng pag-ibig ay paano ako makakatulong? Babaguhin ang tanong na ito ang buhay ng isang Kristiyano. Sa halip na itanong kung ano ang kanyang mahihita, ang itinatanong na niya ay kung ano ang kanyang may pagkakaloob. Sa halip na hanapin kung sino ang makatutulong sa kanya, hahanapin niya kung sino ang kanyang matutulungan. Naririto ang larawan ng praktikal na pag-ibig Kristiyano. Maaring mga hulugan ng paghahanda ng pagkain sa isang may sakit. Maaring mga hulugan ng pagtulong sa isang pamilyang naghihirap. Maaring mga hulugan ng makayang pagkakaloob sa nangangailangan. Maaring mga hulugan ng pagpapatawad sa isang taong gumawa sa iyo ng kasamaan. Maaring tila maliliit na bagay. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang pag-ibig na ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ay laging malaki at pinahahalagahan. Ang mga binanggit natin, ang demonstrasyon ng pag-ibig na tumutupad sa buong kautusan. Wika sa verse 10 ng ating aralin, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Hindi naman sinasabi ni Paul na walang kabuluhan na mga kautusan ng Diyos na tulad ng 10 utos. Ang sinasabi niya ay kung ano ang puso, kung ano ang bakit, kung ano ang nasa likod ng mga kautusan, at ito'y ang pag-ibig. Bakit hindi tayo magnanakaw? Dahil mahal natin ang ating kapwa. Bakit hindi tayo magsisinungaling? Dahil ang pag-ibig ay hindi nandaraya. Bakit hindi tayo nananakito nagsasamantala ng kapwa? Dahil ang laging hinahanap ng pag-ibig ay ang kabutihan at kaligtasan ng kapwa. Inilalarawan ng mga kautusan ng Diyos ang isang buhay na pinatatakbo ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Ito din ang pangaral ni Kristo. Nang tanungin kung ilan sa mga kautusan o alin sa mga kautusan ang pinakadakila, sinabi niya na ang buong kautusan ay nauuwi lamang sa dalawa, ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. Ibig sabihin, hindi opsyon ang pag-ibig sa Kristyanismo. Ang pag-ibig ay mandato at sentro ng Kristyanismo. Ito ang puwersa at kapangyarihang nagpapakilos sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Hindi katungkulan o tradisyon o kompetisyon o recognition, kundi pag-ibig. Wika ni Paul sa 2 Corinthians 5:14. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ito ang uri ng buhay na nakapagpapaligaya sa Diyos. Isang buhay na pinatatakbo ng pag-ibig na nag-uugnay at naglilingkod. Hindi natin mababayaran ang pag-ibig sa atin ng Diyos kung kaya't patuloy at patuloy tayong magmamahal sa kapwa sa kapurihan ng Panginoong Jesus. Tayo'y manalangin. Marami pong salamat, banal naming Diyos, sa napapanahong paalala sa amin, lalo na sa panahong ito ng laganap na kahirapan. nang dapat magpatakbo sa aming buhay ay ang pag-ibig sa aming kapwa, pag-ibig na nag-uugnay at naglilingkod. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo sa susunod na linggo. At tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
4: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
6: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong araw na ito ng linggo ay naalala po ninyo ang ating mga reminders, whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa atin pong pagsaserve, we have to give our best. At tatandaan po ang working principle, ang atin pong paglago sa pananampalataya can lead sa development ng ating conduct and character at mag-i-improve din ang atin pong mga relationships. Yan po ang ating friendly and loving reminder pagkaaraw po ng linggo. Idagdag na po natin na ang atin hong panahon ay ating babantayan dahil nga po ang pabalita ay medyo may sama ng panahon na namumuo at kung kayo po may mga activities, tiyakin po ninyo yun pong pagkaalam sa kung ito po ay indoor or outdoor o kaya ho pagka kayo ay pwedeng mabasa ng ulan o pwedeng bahain dahil itong nakaraang mga araw in this past week. Talagang medyo challenging ang atin hong naging weekend. Pero I do hope na kayo po ay maging safe at patuloy na makarecover sa mga challenges na inyo pong kinakaharap sa tulong ng Panginoon. Well, ang atin hong pag-discuss para po sa buwan ng September is in relation to hope. Kaya ang sabi natin, the God of hope. And God is our hope. Ang konsepto ay nanggaling po sa Romans chapter 15 verse 13. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul at ang sabi niya, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Now, we have to remember na nung sinulat po ito, of course, ito po ay may kinalaman para sa mga mananampalataya doon po sa Roman city, no? At alam naman natin na sila po ay nakaranas ng maraming iba't ibang uri ng mga challenges for living the faith, serving God, at of course, yung standing for their convictions, no? So, dulot niyan, sila po ay nakaranas ng criticism, rejection, confiscation of property, of course, brutality, and eventually death, no? So, iba-ibang mga challenges. At alam naman natin, napakahirap po ng ganong kondisyong pangbuhay. Pero napansin po natin na yun pong sinasabi ni Apostle Paul ay hindi lamang po mga bagay na kanyang nire-recommend, but he also used them, no? Kasi just like the Christians of the New Testament Church, siya rin po ay nakaranas ng matinding mga pasakit. At alam naman natin na siya ay nagkaroon din ng pagkakataon na yung kanyang buhay, hindi lang nanganib. Alam naman natin yung ending, siya rin po ay hinatulan unfairly, unjustly. Pero sa kanyang huling mga panahon dito sa lupa, nagawa pa rin niya ang kalooban ng Panginoon. So may mga pagkakataon. Ang ibibigay sa ating pagkakataon is to be able to escape the problems o kaya overcome them. May mga times we have to face the problems confronting us. At yun nga, yung pagkakasulat ng mga talatang ito ay sa mga tao na talagang kinakailangan kaharapin yung bigat ng hamon ng buhay sa pananampalataya. at yung kanilang kinakailangan ay pag-asa.

para makapagpatuloy pa rin tayo, no, sa kabila po ng mga naiisip natin minsan na parang mas mainam pang tigilan na lang, o kaya minsan parang ayaw na nating mag-move on or mag-move forward. Pero by God's grace, no, tayo po ay pwedeng sumulong pa sa buhay kahit mabigat, kahit po mataas o malakas ang kung tawagin nating opposition for our moving forward. Pag ito po yung kalooban ng Diyos, maayos, maganda, at sabi nga ay walang kompromiso sa kasalanan o paggawa ng mali, tugunan po natin sapagkat yan po ay sabi nga, bibigyan tayo ng kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon para may pagpatuloy ang mga bagay na ito. Sa internet, may nakuha tayong prayer, very simple, no? Ang sabi dito, "Dear God, I tried my best, but if today I lose my hope, please tell me that your plans are better than my dreams. Amen." Yung panalangin na yan, I think many of us can relate, no? Kasi nga, yun ho yung ating kahilingan sa Panginoon. Na minsan talagang binigay na natin yung best natin. No? Yan po ay may kinalaman siguro in relation to career, studies, ministry, family. No? Pero may mga times, yung mga unknown variables, they come into the picture. At yun nga, you get frustrated. Pero kailangan mo pa rin ituloy at tugunan yung mga bagay na dapat tugunan. Otherwise, if you stop, magiging compounded yung problema. May mga times, if you do not fight for it anymore, wala na. No? Parang everything will come to ruin, collapse, or failure. At yun na nga, sometimes you have to admit, may mga bagay that were lacking kung bakit you're experiencing some kinds of setbacks or drawbacks. Pagka nagpigil, o ibig sabihin, pinigil mo pa yung efforts of improving or solving the problem, ang mangyayari lalo pang lalaki yung problema. At yun na nga, we have to look for a way, no, to truly engage yung ating life situations. At dito nga sa banal na kasulatan, yun po ang pinauunawa sa atin. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, there is hope. Now, tinawag ang Panginoon as a God of hope. At kahapon, sinimulan natin ipaliwanag ito na ang pag-asa na ibinibigay ng Panginoon is not wishful thinking. Hindi po ito baka sakali at hindi po ito yung sana. Ano yung ibig nating sabihin? Sana tumulong siya. Sana merong biyayang iparating ang Panginoon. Sana makaraos din tayo. Yung mga sana. Pero in the Bible, it's called an assurance. So it's wishful thinking versus assurances. Yung assurance ng Panginoon is that He will never leave you nor forsake you. Yun po ay napakalaking bagay that in your struggles, you are not alone. No? Andun po yung availability ng presensya ng Panginoon. Yung pagbibigay niya ng wisdom at gabay para po tayo ay makatahak sa landas, pasulong, no? At nandun din yung kanya pong patuloy na provisions to empower us, no? Kasi nga, yun yung ating kailangan. And the Lord can connect with us, no? Hindi lang sa nagkatawang tao siya. The Lord is compassionate and merciful according to Scripture. So, dun tayo ay tumitingin na ang Panginoon po ay hindi yung masama para sa atin ang iniisip, kundi iniisip niya yung kabutihan, yung ikaiinan ng katayo ang pangbuhay natin. So, He is the God of hope. Yung second, He would like to provide us with joy and peace. But yun pong joy and peace na ibibigay ng Panginoon is connected to faith. We have to believe in Him. Now, ano yung joy dito? Hindi po ito yung pagtawa na sinasabi natin na wala lang yan. You're dismissing the problem. That's not right. Ang tamang pagharap sa pagtuturo ng Biblia is to accept na talaga may challenge. But the Lord can help. No? Kaya minsan pag sinasabing joy, it's a situation of being given inspiration. Na-uplift ka despite of the negative circumstance. Diba? Kasi katulad nung God is peace, hindi naman ibig sabihin walang problema. May problema nga eh. Kaya binibigyan ka niya ng mga dahilan para maging panatag yung iyong kalooban. Lumakas pa rin yung loob mong harapin ito. Binibigyan yung isip mo ng linaw, enlightenment, para yung kanyang pagbibigay instruction ay iyong masundan. And then eventually, yung iyong destiny o kapalaran ay success or overcoming dahil yung destiny

0: nation is to be where God wants you to be. Yun ho yung pinaka-idea dun eh. Na kung saan kanya dadalhin at saan kanya pinangungunahan tumungo sa iyong buhay ay makarating ka ron, no, sa sentro ng kanyang kalooban. Ang madalas natin ginagamit nga na illustration for this is Apostle Paul, dahil ang ganda, no? Actually, hindi lang siya. We look at Peter, we look at John, at yung pang ibang mga alagad ng Panginoon, especially the ones who were used to write down yung, sabi nga natin, yung kapahayagan ng salita ng Diyos. At may kita natin sa kanila mga buhay. Nasa gitna sila ng mahihirap na sirkumstansya. Ang paborito nating i-relate na illustration dito would be the Book of Philippians, di ba? The theme is abounding joy, pero yung background is so negative. Kung tutuusin, false accusation, ano pa, mistrial, and then eventually, ano ang ending ni Paul? He will be executed. No? Ang bigat nun. Pero anong masasabi nating bakit tinawag niya ang Panginoon? He brings joy, peace, and hope. Hindi dahil sa mawawala yung problema. But he has to be stable in the midst of the problems. Na kung ano pa yung pagagawa ng Panginoon sa huling mga panahon that he has, that he will not be discouraged. Ang sabi nga niya, nakita niya yung purpose ng Panginoon, na kahit yung kanyang arrest, trial, and imprisonment, will further, ibig sabihin, may susulong pa yung pagpapakilala sa Panginoon. And he will be able to serve, no? Even in those difficult moments. Pwede ka naman magmukmok na lang at magalit in the last few moments of your life. Pero siya, he wrote a letter of encouragement. Na hanggang ngayon, 2,000 years later, we are studying. We draw inspiration from God's Word. Pero siya nga, no? Yun yung kanyang natagpuan na ang Panginoon, he gives joy, he gives peace, he gives hope, kahit na yung circumstances can be considered to be very challenging. No? So, yun siya eh. No? So, ibinibigay ng Panginoon yung katatagan at kapanatagan para maharap natin yung hamon, gaano man yung time frame that we are being given. No? So, very important. Now, yung iba, ito yung kanilang confusion. Bakit madalas ginagamit yung overflowing hope? Pero paano naging overflow? I only experience it in trickles. No? Parang papatak-patak. Well, you have to imagine, gaano ba yung tinatawag nating kakulangan? Or yung pinanggalingang, kung tawagin natin, parang deficiency. Iba minsan, sa sobrang tindi at bigat ng iyong kinakaharap, it's really hard for you to have any kind of upliftment. Yan na lang siguro yun to. Pero somehow, nakikita mo pa rin yung mainam. Meron ka pa rin mga bagay na experience na maganda. Maybe in the form of circumstances. Maybe in the form of people. Maybe in the form of inner peace and joy. Tandaan mo, yung patak na yun, bago yun na napakinabangan mo, it took so much para pupunuin doon sa iyong pinanggagalingan trouble for the trickles to be enjoyed today. So kailangan punuan muna yung kakulangan bago mo naramdaman yung mga papatak-patak na sinasabi mo. So imagine that. No? Kasi minsan, di ba, sobrang overwhelming trials, sobrang overwhelming circumstances na ayun na nga, yung kinakain sa atin, no? Na deficiency. Ay kinakailangan punuan muna ng Panginoon yung repair sa ating isip, repair sa ating kalooban, repair sa ating experience. And then, yun nga, yung mga assurances that we have to receive, no? And believe in. And then eventually, yung nakikita nating workings ng Panginoon sa ating buhay that sabi nga nagpo-push forward sa atin. So those are very important perspectives, no? Kaya nga nung nabasa ko yun, sabi ko, ang galing, no? Kasi minsan nga, that's what we question. Overflowing hope. Eh, ang laki-laki ng problema. Pero na nagkakaroon pa rin tayo ng pagtingin na mayroong pag-asa, ibig sabihin, napupunuan yung parang ang laki-laking deficiency. And then what we see as small trickles, nanggaling yan dahil ang laki muna ng pinunuan, and then ngayon, nararamdaman mo yung mga paggalaw ng Panginoon sa iyong buhay. So, yun yung starting point. And another, it's a joy and a hope that is not simply developed by human resilience. No? Yun nga, parang pagod na yung mga taong gamitin yung term na resilience, but it's still important. Kasi nga, yun nga daw, at least in the case of the Philippines ngayon, no? Bakit nga ba ayaw na nilang gamitin yan? Dahil ang nangyayari daw ay parang nasisihan at normal na lang sa atin yung ginagawan tayo ng hindi maganda. Parang ganyan, no? So, it's in relation to the context of our society. Pero pagdating sa takbong pangbuhay, di ba talaga may mga normalidad na mga challenges. Pero sa tulong ng Espiritu ng Panginoong Diyos, pwede kang magkaroon ng katatagan at kapanatagan. Yun po yun. May mga times you have to admit, di ba sa Bible, you can see people who were very much afraid. Gideon was a coward, kung tawagin. Si Thomas was doubting. Si Jonah was hesitant. dami, no? Dami kami ikita mga personalities because as I have said, all of these men and women na may kita natin sa Biblia, no? Ay ano rin eh, mayroong mga, kung tawagin natin, mga weak points sa kanilang buhay. But through the help of God, kahit na ganun sila, hindi sila perfect. They have these, kung tawagin natin, ay mga struggle sa kanilang buhay with God's grace and God's help. They were able to see the difference nung nagtiwala at nanampalataya sila sa Panginoon, di ba? At yun nga ang challenge sa atin ng Panginoon. Let's try to use the same faith o kaya yung path. And we trust the Lord, no, sa kanyang mga kapamaraanan and also see how the Lord can work in our life conditions, how the Lord can help. So, very important yan. But remember, this kind of hope is developed as we have faith and it is actually strengthened through the power of the Spirit of God working in us. So, yun po ay importante. I like this. Na yung Psalm chapter 33, verses 20 hanggang 22. Itong Psalm na ito, I think yung sumulat is really in a dire situation. And then in hindsight, no, tinitingnan niya yung mga difficulties at ano yung kanyang ginawa. No? He called upon God and he trusted God at ito yung kanyang sinulat. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. May Your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in You. No? So, kumbaga, kung titingnan mo nga, wala nang ibang kakapitan. Pero tinuon ng husto sa Panginoon ang pagtitiwala at iniaasa sa Panginoon. At yun nga ang kanyang sinasambit. At naghihintay kami, Panginoong Diyos, na may pag-asa sa iyong pagkilos. Nagpakilala kang tulong, tutulong sa amin at pananggalang namin, Panginoon. Yun po ay aming panghahawakan. And may mga times you don't know what to say. You don't know what to claim. As you look at God's word, you're given the idea na yun pala ang role ng Panginoon. He is a God who helps. And He is a God na nagbibigay din ng kanyang, ano, ng kanyang pagpoprotection. No? At yun nga, talagang need natin yan. No? Now, sa Bible, merong iba-ibang stories of hope. No? Let me just, in passing, make mention of four. Yung una was Abraham, di ba? Sabi nga, siya, umasa siya na yung pananampalataya niya sa Panginoon will result in the Lord fulfilling His promises. And what happened? Yung pag-asa na yun ay hindi nabigo. It took a while. Bakit? Hindi naman sinabing ngayon ka magtiwala, bukas tapos na yung buong process. No, it's a lifetime process. So he was called by God at the age of 75. He died at the age of 175. For 100 years, the Lord has showed him yung unfolding at yung at the same time, pagtugon ng Panginoon sa kanyang mga panalangin. So in Hebrews 11:8, ang sabi, Abraham trusted God's promises and he stepped out in faith. And we have seen, no, kung paano tumulong ang Panginoon, tumugon sa kanya, and he was called the father of faith. Si Jesus din, sa John chapter 4, ay merong kinausap na Samaritan woman. Imagine mo yung tao na ito umiigib pag walang mga tao, usually sa katirikan ng araw. Kasi nga, she has her issues. No? Alam niya, may mga mali sa buhay niya, may mga kasalanan siya. And ang kanya namang hinahanap ay yung pag-asa, meron ba akong pag-asa na mapatawad at mailagay sa ayos? And sometimes that's what we hope for, restoration of life, di ba? Wala naman sigurong natutuwa sa consequences ng mali. At wala rin naman may gusto na manatili ka sa pangit na kondisyon ng buhay. You would like to have a reprieve, a betterment. Di ba? Yan yung gusto mo eh. And yun nga, ang Panginoon ay nagpakilala sa kanya at siya ay pinauunawaan na may kapatawaran, merong pag-sasaayos no? Sa tulong ng Panginoon sa Kristo. Kaya sa John 4:10, ang sabi, she found living water and shared the hope of Christ. No? Pag binuod ninyo yung interaction na yun, yun po ang kanyang natagpuan. Kaya nga, ang Panginoon nagpakilala, I am, di ba? In relation to Him being the living water. Hindi ito tubig lang na magka-quench na yung thirst temporarily sa physical body. But this is the living water that will quench the thirst of your soul, which longs for forgiveness and transformation. Yan, maganda yan. Hope. Another would be Anna. No, ito naman po sa Luke chapter 2. Alam natin na ito ay isang godly woman at nananalangin siya magkaanak. At her very old age, yung request na yun ay tinugunan. Ang sabi nga sa Luke 2, 36 to 38, if you look at yung account na yun, ang sabi, Anna waited faithfully and rejoiced in God's promises. Sino yung kanyang naging anak? Si John the Baptist. No? So, yun naman ang kanyang life story. She hoped in patient devotion. No? And then yung last would be si Jabez. No? Actually, ito, ang dami nang nasulat about the prayer of Jabez coming from 1 Chronicles 14. Pero simple lang naman yung prayer. And actually, not much was written about the man. Pero ang kagandahan lang kasi doon sa kanyang prayer is that he was hoping. And that hope led him to talk to God. No? He requested from the Lord. At yun yung sabi, Jabez prayed boldly and sought God's blessing. So pinapakita that hope requires faith. No? So siguro yun yung maganda doon. So hope in God inspires courage. Hope in God inspires faith. But hope in God also inspires action in every season of life. Diba? So yun po ay napaka-importante. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, meron po bang mga accounts na merong mga naging anxious, nagkaroon ng kabalisahan, and parang sense of depression, pagkalugmok ng damdamin sa Bible? Sabi ko, meron. Actually, madami. When you look at it, no? Si Moses was one. Sobrang kapaguran na sa kanyang pag-lead sa mga Israelites and the circumstances surrounding yung kanyang leadership at yung kanilang grumbling against him. Dumating din na yung time that he would like to be, di ba? Sabi niya, kunin mo na lang yung buhay ko. Another would be the prophet Elijah. Nababanggit natin ito madalas. Kasi nga yung kapaguran na niya sa kanyang pagtakas kay Jezebel, no? Na devout follower ni Baal at gustong i-eliminate lahat ng mga propeta ni Yahweh. Kala niya nag-iisa na lang siya, so he was trying to escape. And yun nga, walang pahinga, kulang sa kain, sa tulog, sa inumin. And so, ang sabi niya, Lord, I want to die. So, dumating sa ganun. Well, in times of discouragement and desperation, ito yung ating tatandaan. God gave him the strength to live. Ano yung mga bagay din na practical na pinagawa ng Panginoon? Pinagpahinga siya. Ayun, may batisan na nainuman siya. At yung mga tinapay na dinadala ng mga raven, yun yung nakakain niya. Itong nanourish siya, nakapagpahinga. He was restored and he was able to accomplish God's will for him. So remember, depression is real. No? Minsan nadidismiss natin. I think that would be unfair. Totoo naman kasi na talagang nalulugmok ang damdamin ng tao. Pero tandaan mo rin, God is real. No? I-doktong mo yun. Kung dumadating tayo sa point ng kabiguan, kalungkutan, at yung pagbaba ng ating emosyon, tanggapin natin, may realidad na kasama yung sa spectrum of experiences na meron tayo. Kung may saya, merong other side yung spectrum. Pero in all of that, the Lord is also real. If anxiety is real, kabalisahan, kaya yun ay dumadating. Naaligaga tayo sa maraming mga nangyayari sa ating buhay. Things that we did not expect. No? We prepared for the best, but something that did not really fit the formula ay dumating. But we have to cope with it, di ba? So anxiety is real. Minsan, nababalisa tayo. Anong bang nangyari? Ano ba gagawin? We are confronted by realities na parang ang hirap pakisamahan or i-overcome. But remember, hope is also real in God. So kung meron mang kabalisahan, ang pag-asa ay posible din sa Diyos. Yun din ay isang katotohanan. So ito po yung ating first lesson about hope for this month. Ano pa ba yung mga bagay that we can learn from it coming from the Bible itself? So paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sa inyo mga suki at dilo natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. No? Alam kong marami sa atin ang nagre-recover pa mga nakaraang bagyo natin. Talagang grabe naman po talaga yung dinanas ng marami nating kababayan, especially dito sa NCR o sa Luzon. Hindi lang NCR pala, hindi sa Luzon kasi maraming binaha sa Pampanga, sa Bulacan, sa Bataan, sa Zambales, yan. Maraming lugar dito sa Luzon talaga namang nakaranas ng grabing pagbaha na yung mga hindi naman dati raw binabaho, mababaw lang baha, ngayon lagpas tao. So nakalulunos pong panoorin yung mga nakikita natin sa social media, sa news. Pero ang dalangin po natin ay maging ligtas tayong lahat, makarecover tayo. Medyo nagsisimula nung umaraw, no? Pero sabi ng Pag-asa, may 3 pang bagyo nakapila. Parang gustong-gusto tayong puntahan ng bagyo. Parang naging tourist spot tayo ng mga bagyo ang Pilipinas. So mag-ingat po tayo. Pero alam nyo, mga kapatid, itong nakaraang linggo, meron akong pinagninilayan. Meron akong isang verse na talagang gustong-gusto kong basahin. Ito'y makikita natin sa Psalms 18, verse 2. Ang sabi dito, "The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold." No, talagang napakagandang pangako ito ng ating Panginoon, lalo na sa mga, hindi ba, pag tayo binabagyo, parang gusto mo yun, may nakatungtong ka sa isang bato. Sinasabi dito, "The Lord is my rock, my fortress." Yung mga bahay-bahay kasi natin talaga ngayon, kahit gaano kaganda, kahit gaano kabago o anumang klase ng pagkakagawa ng bahay natin, pero pag talagang pinasok ng baha, talagang papasokin ng tubig. Pero dito, ang sabi dito, "The Lord is my fortress." Ang Diyos daw ang ating tahanan. "My deliverer. My God is my rock and in whom I take refuge." Diba? Marami sa atin, mga kababayan, nagtitake ng refuge sa mga evacuation center. Pero kahit evacuation center, talagang binabaha. Pero dito, pinangako ng Panginoon na siya ang ating refuge, siya ang ating shield and the horn of my salvation and my stronghold. Yan, napakaganda pangako po ito ng ating Panginoon.
2: Amen.
1: Pangawakan po natin ito dahil sa kahit anong sakuna, kahit anong disaster ang dumating sa atin, pag pinangawakan natin ang salita ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaang kahit kailanman walang makakakuha at walang makakapag-alis sa ating mga puso. Yan. Psalm 18 verse 2. Yan. Ngayong umaga, ngayon marami tayong gagawin pero meron tayong isang again special na bisita, no? Naging bisita na natin ito mga 2-3 months ago yata, no? Pero ngayon pinagbigyan ulit tayo. Sabi ko, "Pastor, isa pa kasi highest parang nung ikaw ang naging bisita namin, ang taas ng rating natin eh."
2: Praise God.
1: Kaya sabi natin, ulitin natin itong ating guest speaker na to. Kaya ang ating guest speaker ngayong araw na ito ay siya po ang lead pastor ng Life in Christ Church sa Valenzuela, no? At siya rin po ang ating head or commissioner ng ating family commission ng PGCAG. Yan. Walang iba kundi si Pastor Alex Ong. Pastor Alex, magandang araw sa iyo.
3: Magandang araw, Pastor Rodel.
1: Yan,
3: it's an honor na makasamang kayong muli.
1: Oo, maraming salamat at pinagbigyan mo kami uli. Matagal na rin, mga 3 months ago. No?
3: Ikaw pa.
1: Sa Valenzuela po,

0: natira sila pa Sir Alex. At ngayong araw na to nagdala siyang napakaraming suman. So,
1: nako.
0: Maraming salamat
1: dala
0: sa
1: ni
0: suman
1: Josie.
0: Na dala ng kanyang butihing asawa na si Sister Josie. Yan, yan, yan. Pastor, kumusta ang church natin ngayon? Marami bang mga pangyayaring naganap?
1: Yes, lately lang, last Sunday, we celebrated our 42nd anniversary ng church and it was really a bang. Talagang nakita namin ang pagkilos ng Panginoon.
0: Praise
1: so,
0: God.
1: So, Diyos ang kapurihan po.
0: Oh, 42 years na pa sir.
1: Yes, yes.
0: Oh, so
1: parang pero, tayo lang, 42.
0: Parang tayo lang, no? Pero parang ikaw, parang hindi ka mukhang 42, parang 41 and a half ka lang eh. Pastor, pangilang pastor ka na doon nung church?
1: Actually, pangatlo.
0: Pangatlo.
1: Oh, yeah.
0: So magmula na nagsimula itong
1: yes,
0: church
1: nito. Sa grace ng Lord ay pangatlo.
0: Mm-hmm. And may mga satellite churches ba tayo?
1: May mga daughter churches now, yes. And still growing. Planning pa na magkaroon pa. Siyempre, Pastor, kailangan nating palawakin pa ang kaharian ng Panginoon.
0: Amen. Bukod sa pagiging pastor, alam kong busy ka na sa pagiging pastor mo sa Life in Christ, Pastor. Ikaw pa rin ang, at the same time, ang aming commissioner ng Family Commission sa PGCAG. Alam ko, itong September is Family Month.
1: Yes.
0: Oo.
1: Good tayo. Family Month po ngayon.
0: Oo. Meron ba tayong mga activity na gaganapin itong PGCAG sa Family Month natin?
1: We are promoting yung atin pong we prepare the materials po para dun sa ating mga pastor. Since it's Family Month, I in-encourage na natin sila to adopt the 4-week lessons na pwede pong gamitin ng mga pastor sa kanilang mga local churches. And it was ready at pwede nyo yan i-download. Hanapin nyo lang sa Facebook page yung Family Commission, PGCAG Family Commission. Makikita nyo po dun yung mga ganap.
0: Wow. Tapos yung pastor, yung 4-week na material na yun, pwedeng ituro ito sa church?
1: Yes. Oo. We encourage kung may, wala pa sila na naka-prepare for September or October, hindi naman talaga siya para sa September lang. They can do it any time of the year, any month of the year. Pero ready na yon. Ando doon na lahat. Oh, but it's skeletal. Hindi siya talagang yung mga outlines lang siya. Siyempre, they need to contextualize pa din doon sa kanilang mga local church.
0: Pero ready nang gamitin ito ng kahit
1: yes, oh, and it's free, Pastor.
0: Oh, wow. Yun ang maganda. Oh. So, hindi lang ito pang pastor. Pwede na ito sa mga cell groups, mga
1: yes,
0: discipleship
1: correct,
0: groups.
1: Correct,
0: oh,
1: correct. Oh. Ang ganda niyan. So, sobrang ganda. And I really appreciate you. So, marami na rin po ang nag-a-adopt. At they will use it sa kanilang series ngayong September.
0: Amen, amen. Pastor, alam kong marami ka pang hindi ka lang senior pastor ng Life in Christ, hindi ka lang commissioner ng Family Commission ng PGCAG. Ikaw rin ang director ng Men's Ministry ng STDC, ng Southern Tagalog District Council. Tama
1: dati, Pastor.
0: Dati?
1: But now it's national na.
0: National? Oo nga pala.
1: okay lang.
0: Umakyat ka na nga pala from district to national.
1: Yes, opo. Oh, sa biyaya ng Panginoon. Sa Diyos
0: ang papuri. So, ang daming ginagawa mo, no?
1: Opo.
0: Busy.
1: Busy, parang ikaw.
0: So, paano mo nababalance yan, Pastor? Yung pagiging men's director, Men's Ministry Director, pagiging commission ng Family Commission, tapos lead pastor pa ng Family in Christ. Tapos may asawa at may mga anak ka pa. Nako.
1: It's really a challenge, Pastor. Mm-hmm. Kailangan natin talaga ng gabay ng Panginoon and to manage our strength. So, hindi madali. Good. Hindi lang basta time management eh. Kailangan maging good steward ka ng every day and every thing na ginagawa mo every day. So, yun.
0: I'm sure, kasi lalo na ngayon, ikaw ang nag-handle ng Family Commission. I'm sure yung pamilya kasama dun sa binabalanse nating sa oras natin.
1: No? Correct. Kaya mahalaga na ang success natin ay hindi lang sa ministry, maging sa ating mga families. At yan, maganda yung pag-usapan natin yan.
0: Amen. Yeah. Kaya mga kapatid, sa inyong mga nakikinig, sabi nga ni Pastor Alex, ay meron po tayong available na materials for family discipleship sa makikita natin sa Facebook page ng Family Commission ng PGCAG. Downloadable po ito for free at pwede nyo na pong gamitin anytime sa inyong mga churches. Yan. Pastor, hindi natin patatagalin to. Excited kami na marinig kung anong gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ninyo. So, alam kong may mga gusto pa kayong sabihin pero pag-usapan natin maya-maya yan. Pero sa ngayon, nais sa ating marinig ang salita ng Panginoon mula sa inyo.
1: Amen. Amen. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat at nagkapasalamat ako kay Pastor Rodel and I really appreciate yung amin pong friendship and I value yung pagkakilala ko sa kanya. Tawag ko nga sa kanya, he's the long lost brother ko. So sa umagang ito, welcome pong muli sa pag-asang para sa iyo. Tulad ng amin na pag-usapan, Family Month po ngayon and I'm really excited about today's conversation. na pag-uusapan po natin ang isang bagay na lahat tayo ay tinitiyak ko na makakakonek. We will talk about family. Kahit ano pa po ang family background natin, whether your family is happy, sometimes complicated po, maganda kung complete, but there are broken families. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang storya sa ating mga pamilya. Tama po ba? Meron tayong magagandang alaala. May mga nakatatawang memories din po tayo. Pero tiyak ko na meron din po tayong mga bagay na maaring nakasakit po at parang ayaw nating balikan. Today, gusto kong magsimula sa isang simple pero napakahalagang tanong sa ating lahat. Bilang head ng Family Commission, why fight for families? Bakit kailangang ilaban natin ang ating mga pamilya sa panahon na ito? Naniniwala ko, if we lose the battle in the home, what are we really fighting for? And I believe that your family, my family, is worth fighting for. Your marriage is worth fighting for. Your children is worth fighting for. And most of all, our home, no, is worth bringing back to the Lord. So pag-usapan natin, bakit po mahalaga ang pamilya? Bakit napakahalaga, hindi nga lang mahalaga, napakahalaga ng ating pamilya? Simple lang. Because family was God's idea. Bago pa magkaroon ng gobyerno, ng eskwelahan, ng mga organisasyon, our God already established the family. Kung babalikan po natin sa Genesis, makikita natin na sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. And then God established marriage and family. Why? Because family, the home is one of the first places where we learn how to love, how to forgive, how to respect, how to serve, and how to communicate. But most importantly, how to know our God. Kaya hindi po maliit na bagay ang pamilya. Ang ating mga tahanan ang siyang huhubog po sa susunod na henerasyon. Kaya nga po hindi nakapagtataka na isa po sa pangunahing target ng kaaway ay ang pamilya. Kabi-kabilang mga balita o hindi magandang balita ang ating napapakinggan. Hindi lamang sa labas ng bansa, lalo na po sa loob ng ating bansa ngayon. But here's the good news sa mga tagapakinig. What the enemy wants to destroy, our God can restore. So let me share. Pag-usapan po natin, why fight for families? Let me share to you something personal. I know what it feels like to grow up with a question about family. Nung ako po'y bata pa, iniwan po ako ng daddy ko. And as a boy, I'm wondering, babalik pa kaya yung daddy ko? Nasaan? Wala akong nakitang ama. And as I grew up, may iba't ibang father figures na dumaan po sa buhay namin. May mga taong nag-alaga po sa akin. Salamat po sa kanila. May mga panahon na puno ng provision, pero mahabang panahon na wala. Kaya natuto ako maging disiplina. I become an achiever. Mataas, pinilit kong tumaas yung mga grades ko, magdagdag ng maraming mga medal, mataas na pangarap. Sa labas, pinilit kong parang okay naman. No? Pero sa loob, meron pa rin kulang. I was looking for something very simple na siguro ay marahil ay marami sa atin ang hinahanap din yon. I'm looking for a father's love that will stay. And habang lumalaki po ako, nakita ko rin ang mga bagay na hindi normal para sa isang bata. Violence, alcoholism, drugs, fear. At dahan-dahan po, hindi ko naisip, no, na-realize ko na meron palang ipinapasa sa akin. I was learning what I thought a family was. Akala ko yun ang pamilya. So, makita natin, we fight for family dahil ang ating mga anak ay tinitignan po tayo, tayong mga magulang. Nung ako'y bata, later in life, I learned something very important. Children don't only listen to what we say. they watch what we do. Tinitignan nila kung paanong mangusap ang nanay sa tatay, ang tatay sa nanay. Tinitignan nila kung paano natin na-handle ang problema sa pera, how we treat people, how we respond kapag na tayo ang nagkamali, paano tayo nagpapatawad ang mga bata. Kung tayo ba'y nananalangin. And sometimes, hindi natin nare-realize na ipapasa natin yung isang katuruan na hindi naman natin intensyon na ipasa sa mga susunod na henerasyon. Kung tayo'y naturuan na namulat sa isang pamilyang puno ng galit, takot, walang pagpapatawad, the worst, if there's addiction in the family, absentee father, merong pride, yung parang hindi mo naririnig sa bahay mo yung salitang I'm sorry, ano ang iiwan natin at ipapasa sa mga anak natin sa susunod na henerasyon? Naniniwala po ko, one day, baka makalimutan ng mga anak natin yung kung ano yung binigay natin sa kanila. Maaring malimutan nila kung gaano kalaki yung bahay na binigay natin sa kanila. No? Pero merong isang bagay na hindi malilimutan at yun ang tumatak sa akin bilang bata. Kung paano, ano ang naramdaman ko sa loob ng aking pamilya? Did I feel loved? Did they feel safe? Did they feel accepted po? Nakita po ba sa loob ng pamilya yung forgiveness? Nakita ba yung tatay na tumatayo? Merong nanay na marunong magtiwala sa Diyos. Nakita ba nila ang Panginoon sa mga Kristiyanong pamilya sa loob ng ating bahay? Because whether we realize it or not, every family is teaching the next generation ng isang bagay. Kaya ang tanong ko ngayong umaga, ano ang ipinapasa natin at tinuturo natin po sa ating mga pamilya? Just imagine this. Itong parang invisible rage of river ay keep on flowing in the same direction po. Generation after generation, parehong habits, pareho pong mga ginagawa na ipapasa yung sakit, na ipapasa yung mga sablay sa loob ng pamilya. Kailangang mayroong isang tao na magde-decide at sasabihin hanggang dito na lang. Kung kanyo, napanood nyo po yung movie na Lord of the Rings, there's a scene there nung si Gandalf po ay tumatawid sa isang cliff at hinahabol po siya ni Balrog, no, yung isang demonyo at gusto siyang hulihin. Ang sabi ni Gandalf, "You shall not pass." And maybe that's you. Maybe hinahanap yung mga taong magsasabing hanggang dito na lang. And maybe God is calling you to be that person who can say na yung nakasakit sa akin noon ay hindi ko na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Hindi ko po kayo masisi. Ako rin po'y naranasan yan. Maybe it happened to your parents, but it doesn't have to happen to your children. Maybe that was your family story, but it doesn't have to be your family's future. Amen. And sometimes we simply say, ang ating excuse, eh ganito na talaga kami. But let me tell you something today, sa mga listeners po. Just because it happened in your family doesn't mean it has to continue through your family. Maaring yan ang minana mo, but it doesn't have to be your destiny. So, sa araw na ito, paano natin ilalaban ang ating mga pamilya? Paano ko inilaban ang aking pamilya? Simple lamang, hindi kung paano kundi kung sino ang nagtatayo ng ating pamilya. Sa Awit 127 verse 1, ang sabi po, maliban na si Yahweh ang magtayo ng bahay, ang pagpapagal ng mga nagtatayo ay walang saysay. So sinasabi sa atin ng Bible, napakasimple, pero napakalalim nito. Ang totoong laban sa pamilya ay hindi kung gaano ka kasipag, hindi po masama. Hindi rin kung paano ka mag-provide. Pwede tayong mag-ipon, pwede tayong mag-build ng magandang career, pwede po tayong maging successful. Pero ang sabi ng Bible, kung wala si Lord, kung wala yung pundasyon, no, something will always be missing. You can have a beautiful house, pero pwedeng maganda siya pero walang kapayapaan. You can have money pero walang kalapitan or closeness sa loob ng pamilya. You can be successful pero nawawala naman pala yung iyong pamilya. And I know that personally, hindi ko po kayo hinuhusgahan. There was a season in my life when I thought, kaya ko ito, ako ang magtatayo. I work hard, I pursued success, I built my career. Pero habang tinatayo ko yung tore sa labas, unti-unti palang nasisira yung pamilya ko sa loob. And that was one of the hardest lessons of my life. I learned na pwede pong manalo sa labas, pero talo sa loob ng ating mga tahanan. Let me give you one picture. There is an invisible family baton. Yung, alam nyo yung relay race, tama? May baton na pinapasa from generation to another. Your parents handed something to you, and now you are holding it. And one day, you will hand something to your children. So ang tanong ay, ano ang natanggap ko? Hindi yung ano yung tinanggap ko. The bigger question is, ano ang ipapasa mo sa susunod na henerasyon? If we receive anger, hindi natin, it's inevitable, ang mundo ay masama. Pero ano ang ipapasa mo? Anger or kabutihan? If you receive fear, anong ipapasa mo? Fear ba o faith? Tulad ko, if you receive abandonment, anong ipapasa mo? Abandonment o mananatili ka? You will remain in your family. Bibigay mo yung presensya mo. If you receive brokenness, yun din ba? Or you will pass on healing to your family? And if you grew up without seeing Christ as the center of your home, sana sama-sama natin to bring back the generation back to Jesus. Siya ang totoong pundasyon ng ating pamilya. Amen po ba? So here's my challenge to you today. Kumusta ang tahanan mo? I'm not talking about the physical house. I'm talking about your home, yung tahanan. Kumusta ang marriage? Kumusta ang relationship mo with your children? Kumusta ang communication nyo ng inyong pamilya? Kumusta yung spiritual life ng family mo? I tell you, don't wait until it's too late. Don't wait until your children are grown. Don't wait until your marriage is already falling apart. Sa mga pamilya po na nakikinig, start today. Call your parents. Hug your children. Talk to your spouse. If you need to say sorry. Andito si Josie. Maraming beses I will say to Josie, I'm sorry. If you need to say and express your love, say, I love you. Don't wait na wala na sila. And most importantly, build your house sa Panginoon. Pray together. Because your greatest ministry may not begin in a platform, it may simply begin at your dining table. Ang ating mga anak ang unang disipulo. Sila ang unang mission natin. So this family man, don't just celebrate your family. I challenge you to value it, protect it, pray for it, and heal what needs healing. And build it with Christ. And because one day, your children will tell a story about the home they grew up in. At ano yung storya na ipapasa nila. This morning, join me in prayer. Let's pray for families. Ama, inaalay namin sa iyo ang aming pamilya. Alam mo po yung bawat tahanan po na nasasaktan. Alam mo yung mga tatay na pagod sa buhay. Alam mo yung mga nanay na sobrang bigat ang mga dinadala. Alam mo yung mga anak, Panginoon, na tahimik, na nasasaktan. You know that those marriages that are struggling, Panginoon. Lord, thank you. But we ask, build our homes. Heal the wounds we have carried for years, O Lord. Teach us to forgive, to listen, to love, and to pray together. And Lord, help us not to pass our pain to the next generation. Instead, help us pass on our faith. And most of all, maituro namin yung pananampalataya namin na mayroong Jesus na kayang mag-restore ng mga broken family. You will bring restoration, Lord. You will bring reconciliation, Lord. When there is pain, you bring healing, Lord. When there is hopelessness, bring hope in the families, O God. Lord, I pray, let be the center of every Filipino home. This I pray in Jesus' name. Amen. So before we close part one, now let me leave you with one question. What if the very things that hurt us growing up tulad ko are now beginning to appear in our own family? Paano natin ito pipigilan? How do we break the cycle? How do we make sure that what was passed down to us doesn't get passed down to our children? Pag-usapan natin yan sa part 2, Breaking the Pattern. Hindi lahat ng namana mo, kailangan mong ipasa. And I'm excited to share that with you. God bless you. See you po sa ating part 2.
2: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
3: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
4: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East, kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo, O Diyos, ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, you are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.